0: Pinas Radyo Publiko.
1: Mental health, kalikasan at energy crisis tatalakayin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa kanilang plenary assembly. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Tatalakayin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang mga usapin ng mental health, pangangalaga sa kalikasan at pandaigdigang krisis sa enerhiya sa 132 plenary assembly ng mga obispo na gaganapin sa Ozami City sa darating na Hulyo 8 hanggang 10. Ayon kay CBCP Secretary General Monsignor Bernardo Pantin, pagtutuunan din ng mga obispo ang iba pang pastoral na usaping nakakaapekto sa simbahan at sa mga komunidad sa bansa. Magbubukas ang plenary assembly sa pamamagitan ng mensahe ni Apostolic Nuncio Archbishop Charles Brown at CBCP President Archbishop Gilbert Garcera. Bago ang plenary assembly, magsasagawa muna ng taunang retreat ang mga obispo mula Hulyo 3 hanggang 6 na nakatuon sa synodality o pagpapalalim ng pagkakaisa, pakikilahok at misyon ng simbahan. Magbibigay rin ng mga pagninilay sina Cardinal Luis Antonio Tagle, British Cardinal Timothy Radcliffe at Cardinal Pablo Virgilio David. Hinimok naman ni Pantin ang mga mananampalataya na ipagdasal ang mga obispo upang ang kanilang mga talakayan at mga magiging pasya ay makatutulong sa pagtugon sa pangangailangan ng simbahan at ng sambayan ng Pilipino. Inaasahan din maglalabas ang CBCP ng pastoral statement matapos ang plenary assembly. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At mayorya ng mga local government units sa Cordillera nakapagtala ng mataas na grado sa child protection at governance. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Muna.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Karamihan o mayorya ng mga local government units sa Rehiyon Cordillera ay nakakuha ng mataas na grado sa isinagawang pagtaya sa aspeto ng child protection and governance. Sa pagsisiwalat ni Mary Jane Abanse ng Department of the Interior and Local Government Cordillera sa pulong ng Joint Interagency Committee sa ilalim ng Local Council for the Protection of Children Functionality Assessment, lahat ng mga lokal na gobyerno sa mga lalawigan ng Apayao, Ifugao, Kalinga at lungsod ng Baguio ay rated ideal, habang karamihan sa mga LGU sa Abra, Benguet at Mountain Province ay nakakuha din ng naturang rating na ideal o matured categories. Batay naman sa 2026 Child-Friendly Local Governance Audit, 61 mula sa 77 local government units o 79.22% ang pumasa sa regional evaluation. Ang mga lalawigan ng Apayao at Kalinga, maging ang lungsod ng Baguio ay nakakuha ng perfect 100% passing rate. Inirekomenda naman ang regular monitoring capacity building at funding support upang matulungan ang mga local government units na masustene at mapaunlad ang kanilang mga serbisyo sa mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Check your time, it's 8:11 in the morning. Ito po ang ikalawang oras ng Celebrating Life. Pakiantabayanan po ang reflection segment.
4: Today's reflection.
5: Reflections.
4: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
5: Reflections.
4: Here on Celebrating Life.
3: Okay mga kaibigan, welcome po sa ikalawang oras. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakasubaybay, nanonood sa atin, magandang umaga. Happy Sunday to everybody. So sa ating ikalawang oras, kasama po natin ay ikalawang pagkakataon na makakapiling po natin siya ngayong umaga dito sa Celebrating Life. I'm talking about ang isa sa mga EE Volunteer Disciples na nakamit natin o nakilala po natin. Walang iba kundi si Sister Daisy Jo Valdez. Sister Dan, good morning.
6: Yes, good morning Ate Cecil. Good morning sa mga listener at sa viewers.
3: Yes. Yan. So, kumusta rin ha kay ano kay Brother Raymond Valdez. Brother Raymond, nami-miss ka namin. Get well soon, get well soon. Yan. Tsaka syempre si Pastor Ray Bechida is also watching. Mm-hmm. Alam mo naman si Pastor wherever he is.
6: Supportive yan. Eh.
3: Very supportive, no? So, ang ganda-ganda ng message. So, before we dive into our topic today, ayan, Sister Dang, ano ba ang pinaka-latest sa iyo sa buhay mo? Life updates muna tayo.
6: Okay. Actually, I want to praise God and thank God kasi nga yung son namin he passed the board exam,
3: wow,
6: the medical board exam. Now, licensed na siya na doctor. So, that's one great thing talaga na pinapasalamat ko sa Lord.
3: Mm-hmm.
6: And now, he's busy with his documents, no? Kasi syempre mag-a-apply na yan,
3: yes,
6: as a doctor. And another thing is, ayan, graduating na si Bunso.
3: Andito si Bunso, para kami naka-red.
6: Graduating na siya this year.
3: Anong name ni Bunso?
6: Crystal.
3: Crystal, wow.
6: Ayan, graduating na siya. Kaya, actually, she's taking his internship sa Macquarie.
3: Mm-hmm.
6: Doon siya ngayon, hanggang August.
3: Hanggang August, siya. Wow. And, enjoy.
6: And si Raymond, well, he just finished his Kairos course na pina-facilitate last month.
3: Busy talaga itong mag-asawa na ito, no?
6: Busy siya.
3: Serving
6: mostly
3: God.
6: Mostly siya yung busy talaga kasi siya yung nagpo-facilitate talaga sa Kairos, no? Ako naman, well,
3: what is Kairos? Tell us.
6: Kairos is, actually, it's a 9 discipleship training.
3: Okay. Parang series
6: ano
3: siya.
6: Ano yun ganun? Parang ang nag-create kasi yun, it's the Simply Mobilizing.
3: Mm.
6: Tapos ano yun, parang ang focus nun is to make the believers aware of yung sa, ano, sa worldwide view natin.
3: Okay.
6: Yan. Ganun.
3: Kaya dapat magpagaling ka kagad. Brother Raymond, marami
6: meron
3: ka pang
6: na
3: gagawin.
6: Meron na naman yata siya eh. Ewan ko kailan na naman. Marami silang mga schedules kasi.
3: By the way, si Sister Dang po is a nurse.
6: Yes.
3: Yan. Po. Retired nurse from, anong
6: Veterans
3: hospital?
6: Veterans Memorial Medical Center.
3: Ilang years ka lang retired?
6: 17 years po nung nag-retire ako doon. Mm-hmm. Kasi diba sa government, we can...
3: Pero ilang taong ka nang retired?
6: From 2005 po eh.
3: Ah, matagal na.
6: Yung pinanganak ko to.
3: Matagal na.
6: Oo, so ilang taon na yun, no?
3: Oo, mahina ako sa mat.
6: Nag-optional ako eh. Nag-optional retirement ako.
3: Okay.
6: Yeah, kasi I want to feel na maging nanay. Wow.
3: That's nice.
6: O kasi di ba yung dalawa?
3: Bless your heart.
6: Oh. Yeah. Yung dalawa kasi mga yaya yun eh. May mga yaya, may mga naiiwan sa mga lola. So, yung hindi ko masyado na-feel na nanay ako. Kasi di ba nasi-shifting ang nurse. So, yung paggabi, wala naman ako doon. Yung yaya, ano. So, gusto ko ma-feel yung ako.
3: Yun. So, nabigyan kang chance dito kay Bunso.
6: Yes. Okay, yes. Kaya kita mo, dikit siya.
3: Oo. Iba talaga pag ikaw eh, no? Oo nga. Bless your heart. At ngayon,
6: yeah,
3: ministry
6: Lord.
3: Naman ang pinagkakaabalahan mo.
6: Yes.
3: dapat naman lahat eh, no? Pag retired na. Iukol na natin yung ating sarili kay Lord, no? Yeah. Paglilingkod talaga sa kanya.
6: Yun na yung parang pinaka-focus natin.
3: Yes. Diba? So today, ang topic natin is Jesus, our friend. Wow. Mm-hmm. Parang isang karangalan.
6: Oo,
3: ano?
6: Grabe.
3: Na tayo maging kaibigan ng ating Creator, ng ating Savior, at lahat na. Diba? Mm-hmm. Ibang klase. Ikaw ba? Yan, defined a friend in your own perspective, understanding, Sister Dawn.
6: Well, for me, no, a friend is siyempre someone I like.
3: Of course.
6: Yeah, someone I trust and someone I know well.
3: Mm.
6: 'Di ba? Someone na we have mutual affection and shared experiences and
3: yes.
6: And some point may konting same interest.
3: Oo, dapat. So yun, para enjoy kayo pareho.
6: Oo, kasi kung magkaiba kayo, para ba may conflict, no?
3: Oo, parang gusto ko to. Ayoko yan niya. Eh.
6: Oo. Gusto ko kumain dito. Ay, hindi ako mahilig dyan. You know, like that, diba?
3: You share the same interest.
6: Yes.
3: And mahalaga rin, di ba, yung you can be yourself.
6: Yes.
3: Walang pagpa-plastic.
6: Yes.
3: Diba? Ito, yes. Ito ako. Ito
6: yes.
3: ka. Oh, tanggap niyo ang isa't isa.
6: Yeah, that's right.
3: Di ba, ganun yun. Napakasarap na meron kang ganun, no?
6: Mm.
3: Parang ano eh, pag dinala mo siya sa bahay niyo, hindi maiintindihin niya na siya. Bahala ka sa buhay mo. Oh, di ba? Ganun yung
6: kaibigan. Yun ang masarap na kaibigan.
3: Marami ka bang natagpo ang ganung kaibigan sa dinescribe mo? Marami ka bang kaibigan?
6: Ay, marami.
3: Marami.
6: Yeah,
3: okay.
6: Marami talaga.
3: Pero may best friend ka. Iba
6: yes,
3: yung
6: of
3: friends
6: course.
3: At saka best
6: friend. Yes. Oh, kasi yung best friend mo, yun yung sinasabi mo na you can be yourself.
3: Yes.
6: Diba? Kaya nga best friend eh. Mm-hmm. So, kahit ano pa yan, kahit anong tawa mo pa, kahit ang sobrang halakhak ka na
3: yes.
6: sa iba, parang ano bang tawa niya. Pero sa kanya, wala yun.
3: Wala yun.
6: Oo.
3: At saka yung pagkaibigan mo, parang anything. I mean, di ba, minsan nahihiya ka pa pag ganito ka. Minsan, sorry for the word, nauutot naman ako. Oh, sige, go lang.
6: Yes,
3: di ba?
6: Yes,
3: I mean, walang
6: yes.
3: ganun eh, di ba? Sa iba, lalabas
6: wala,
3: ka pa.
6: Walang arte.
3: Walang arte. O, nakikiamoy ka lang, pasensya ka na dyan, di ba? Natawa. Di ba yung ganun, ang ganun ng kaibigan? Walang
6: ano yun, baga, walang
3: no holds bar.
6: Walang inhibition. Di ba?
3: Parati,
6: all out kayo parehas.
3: Yes,
6: walang
3: yes.
6: sinisikreto na...
3: Pero anong kaya mong ibigay sa best friend mo?
6: Buhay ko.
3: Buhay mo? Talaga?
6: Yung time ko lahat.
3: Oh, grabe. Ang sarap. Minsan lang yan. 1 million.
6: Mahirap ako magmahal ng kaibigan. Kasi... pag nagyan na, seryoso ako eh.
3: Seryoso?
6: Sa kaibigan.
3: Mm-mm. Tsaka all out, tumulong, no? Ayun, dapat
6: ganun
3: naman talaga.
6: Tsaka, hanggat kakayanin ko.
3: Tsaka hindi ka lang kaibigan pag masaya.
6: Ay, oo. Totoo po.
3: Mas andyan ka pag nangangailangan.
6: Yes.
3: Tsaka hindi masasabihin sa friend mo na busy ako eh.
6: Ay, yes.
3: You find time. Kasi very, itinetreasure natin lahat yung panahon.
6: That's
3: pero
6: right.
3: sa kaibigan mo, dapat yung panahon andyan.
6: Yeah.
3: Pagkailangan.
6: Yeah, kahit natulog ka na, pag nag-ano.
3: Yes.
6: Ay, hello, bakit po? Di ba yung mga ganon?
3: Oh, yes. Oh, bira
6: diba,
3: yun.
6: Ready ka.
3: Minsan, hindi ka pa nga sasagutin ng text eh, o kaya ng tawag, ikailang
6: just kailang. Like, last night lang eh, may friend ako na, yun nga, ate, can I call you? Ganyan, ganyan. Oh, sure. Anong oras na gabi na yun? Di sabi ko, sige.
3: Alas 10 nga, magkausap pa tayo.
6: Oh, di ba? Kasi kakatas ko lang usap sa kanya noon.
3: Oh.
6: Kasi nga, talagang ano, pag ganun may nagsasabi sa akin, can I call you? Are you free? Ganyan. Talaga, I give my time.
3: Yes.
6: Kasi ang iniisip ko, Ate Cecil, alam mo, baka mamaya, something is going on, baka mamaya, di ba yung ganun,
3: tapos makukonsensya ka pa may nangyari.
6: Oo, yun. Diba? Kaya talagang, yeah, sure, I'm free, gaganyan na ako.
3: Yes.
6: Nag-talk kami, ganyan, ganyan.
3: Gano'n ba kahalaga sa tao yung may kaibigan? Gano'n ba, ano ba mga benepisyo na nagagawa ng kaibigan sa isang tao, Sister?
6: Well, kasi Ate says, ang kaibigan is, you know, it's the greatest life's treasure yan eh.
3: Yes.
6: No, they are like, ano, gem, na rare gem, no, na mahirap hanapin. And irreplaceable yan, yung mga yan. And kasi sila yung meron binibigay na that will really provide or brings immense joy
3: and
6: support sa atin, no? Especially during our ups and downs, ganun na nandun sila. So, ganun, For me, ganun kahalaga yung friend. Mm-hmm. So, ako rin. Dapat
3: support staff
6: ako.
3: Yan eh, di ba?
6: Yes.
3: O may problema right. ka. Oo. Tsaka parang salamin mo na rin yan eh.
6: Mm-hmm.
3: I-rebuke ka yan eh, di ba?
6: Oo. She will correct you kung oo. Kailangan.
3: Kung kailangan.
6: No?
3: No.
6: Ganun, no? Mm-hmm. Pag masaya ka, masaya din siya.
3: Yes.
6: Pag malungkot ka, and she will also, no, sad. Feel sad yes. about right. for you. Ganyan.
3: Yes.
6: Yun. So, yun yung ganun kahalaga ang friend. Kasi pag walang friend, di ba? Parang, hello, saan ako? Yun, no? Diba?
3: Ang hirap nung ganun, no?
6: Ang hirap talaga. Kaya iba talaga. Kaya nga may best friend din.
3: Yes.
6: Lahat naman, we can be friends to everyone, diba? Pero, best friend is different from friends.
3: Yes.
6: Best friend kasi yung...
3: Katulad nung nailatad kanina ni Pastor, no? Yung pagiging friend ni Jesus. Yes. Kasi yung itataas natin ngayon,
6: yes.
3: eh, diba?
6: Yes, yes.
3: Handa niyang ibigay yung buhay sa atin. Mm-mm. Makasalanan pa tayo, minahal niya na tayo. Mm-mm. Diba?
6: Mm-mm.
3: Yung investment niya, mm-hmm. mismo ang buhay niya.
6: Yeah,
3: diba?
6: That's right.
3: Kaya ang sarap isipin na minahal tayo ng ganun ni Jesus. No?
6: Mm-mm.
3: So pag alam mo yon, magkakaroon ka na rin ng ang tawag dito, kakayanan na magmahal ng ganun.
6: Yeah.
3: Because you cannot give something that you don't have.
6: Yes, that's right.
3: Diba? Diba?
6: Tsaka sabi nila, diba? Sabi ni sa scripture, if you love me, you love your neighbors.
3: Yes.
6: So, kung mahal natin si Jesus, so, kasi it's easy to say, I love Jesus.
3: Yes.
6: Pero how about the application of it?
3: Yun na.
6: Diba? Mm. So, that's where you see kung totoo yung sinasabi mo. It's easy to say, I love my friend.
3: Mm-hmm. Totoo.
6: So, paano papakita sa friend mo if you love her?
3: Yes. Tsaka yung napakasimpleng listening.
6: Mm.
3: Importante yan eh, di ba? Na makinig ka pag may sinasabi.
6: Mm.
3: Kasi minsan nakakalungkot lang. May kasama mo nga, hindi naman nakikinig sa'yo. Oo, medyo gano'n. Kaya maghahanap ka ngayon ng somebody na makakausap mo, titingnan ka sa mata, mm-hmm. at makikinig sa sinasabi mo.
6: Yeah. Alam mo, diba? Importante sa friendship yun eh. Mm. Yung listening.
3: Yes.
6: Kasi nakaka-relieve yun.
3: Nakakagaan,
6: di ba? Yes. Kagaya yung sabi ko nga sa'yo, yung tumawag sa akin. Actually, ate, yun, new friend ko yun eh. New friend ko lang yan. Ah. Hindi pa yan yung totoong mahabang naging friend.
3: Yes.
6: Pero siguro may nakita siya something. Na, kasi bakit ganun? Bakit nagsabi na siya agad ng problem, you know? And then I prayed for her kasi rin during that time. Ba't ako yung nilapitan niya na para sabihin yung problem niya, you know, and pray for her, ganun. So, importante yung makikinig ka lang talaga. And then, actually, habang nagsasalita siya talagang, nagpipray na ako, Lord, give me wisdom, what to say, you
3: yes,
6: know. Kasi hindi dapat galing sa akin, galing sa iyo yung kung ano man yung sasabihin ko sa tao na ito.
3: Yes. Pero alam mo, may mga taong kaibigan, magkaibigan kayo, pero pag may mga sacrifices na siyang gagawin sa'yo, parang medyo nagdi-distance siya na. Parang ano lang, nakaranas ka na bang gano'n? Na pag medyo may problema ka na, nakadistance na siya. No? Medyo masaklap yung gano'n.
6: Yeah.
3: Mm-hmm.
6: Meron.
3: Kaya, hindi gano'n ang Panginoon. No?
6: Yes.
3: Ang Panginoon, hindi. 100%, 24/7, na ready to listen.
6: Yes, that's
3: sa iyak,
6: right. Oo.
3: Sa mga katanungan mo. Kaya, sa mga taong walang kaibigan, meron po kayong kaibigan si Jesus. No? Kasi gusto niya yung relationship. Kaya nga, di ba, sabi niya, ang ganda ng ano natin, balikan natin yung verse natin.
6: Sige.
3: Ano? Verse natin is John 15:15. Anong sinasabi doon, sister? Pakibasa
6: sabi,
3: mo.
6: No longer do I call you servants. In other scripture, slaves yan, no?
3: Yes.
6: Yeah. For the servant does not know what a master is doing.
3: Mm.
6: But I have called you friends. For all that I have heard from my Father, I have made known to you.
3: O, kita mo?
6: Galing.
3: Ang sarap-sarap naman, ano? Yes. Yung naging pakikisama sa atin.
6: Yes.
3: O yung pagtingin sa atin ni Jesus, yeah. ay kaibigan, no?
6: Grabe, no? Alam mo, minsan nga ate, naisip ko, yeah, I can relate to God as my Father. Diba? Parating ganun tayo. And I can also relate to Jesus as my Savior.
3: Yes.
6: Diba? As my Redeemer.
3: Creator, yeah.
6: Diba? And I can relate to the Holy Spirit as my guidance, di ba? My teacher.
3: Yes.
6: Pero, hindi natin minsan naisip to
3: totoo
6: relate
3: yan.
6: As
3: totoo
6: na
3: yan.
6: Jesus is our friend.
3: Yes.
6: Di ba?
3: Yes.
6: Kaya, nung sinabi ni Pastor to sa akin, na ito yung ano. Jesus is our friend. Sabi ko, yeah, ako I know, Jesus. Pero how come na parang may time na hindi ko, hindi yun yung na-feel ko.
3: Misa nga na-overlook.
6: Oo, na-overlook ko siya. Natin, I, no? I know na friend natin si Jesus, pero hindi ganun, no? Parang Father, I can the Savior, Jesus yes. the Savior. Pero, ayun, so, yun Lord, sabi, doon may mga, ano ko, may mga reflections ako doon. Yun yes. yung naano ko, oh nga Lord, you're my friend.
3: Pero sister, ganun na parang sinasabi natin ngayon na, oh, kaibigan natin si Jesus. Mm-hmm. Tinuturo niya tayong kaibigan. So, ano yung parang, mababago ba yung turing natin sa Kanya? Kasi nga, siya yung Creator, siya yung ating Father, siya yung ating Savior. Anong klaseng response dapat yung maihatid natin sa mga nanonood ngayon? Oh, mga kapatid, tinuring tayong kaibigan ni Jesus. Wow. Mm-hmm.
6: Well, I think yung true friendship with Jesus is not is seen in our action po, no? Mm. Actually, ano po yan eh, parang we don't have to beg for His love, no? But we have to align our lives to His teachings and promises.
3: Yes.
6: So yun po yung parang nakikita ko, no, na response natin. We have to align and to abide in His love.
3: Amen.
6: Ganon. Yun right. yung parang we have, in other words, we have to reciprocate, no? Reciprocate with obedience.
3: Obedience. Oh.
6: Yun po.
3: I think that's the main thing, eh. Right? Yeah. Obedience. Diba?
6: Yes po.
3: Kasi naniniwala naman ako kay Jesus Christ na Diyos siya. Naniniwala naman ako sa Kanya. Ang tanong, sumusunod ka ba? Nako, pag ganyan yung tanong, tumitingin na sila sa
6: sa ceiling.
3: Hindi na makasagot, oo naman, kaya lang hindi lahat. Oh, yeah. Di ba? Yan na medyo ano doon.
6: That's right po.
3: At saka pag friend kasi, transparent tayo. Di ba? Yes. Pagkaibigan, wala kang tinatago.
6: Yes.
3: So, ganun ang gusto ni Lord sa atin. Yes. Uh-huh. Nagagalit ka, pwede mo naman i-express yung galit mo, tampo mo sa Kanya. Mm-hmm. Iyakan mo siya. Di ba ganun ang kaibigan? Yeah. Iiyakan mo
6: actually,
3: eh.
6: Actually po, being His friend, no? Kasi we are friends with Jesus.
3: Yes.
6: I think, since Jesus opens His heart to us,
3: yes.
6: so siguro, tayo rin maging open yung heart natin sa Kanya.
3: Yes.
6: In what way? In what way? Through honest prayer.
3: Yes.
6: No, we have to tell him everything, no? Yung mga sadness natin,
3: lahat.
6: Yung hurts natin, everything. Mm-hmm. Yung successes natin, yes. yung ganun. Mm-hmm. And also, we have, I think, to respond in, ano, listening. No, take time to listen through His word.
3: Yes, I like that, what you said.
6: Diba?
3: Listening.
6: Yeah, yeah listening yeah. is very important. Kasi that's where you will know yung plans niya sa buhay mo.
3: Mm-hmm.
6: Yung kung sino siya, yung character ni Jesus.
3: Kilalanin natin
6: yes,
3: siya. Know Him more.
6: Siya. Yes. No? Yes. You have to really listen through His word.
3: Yes. Kasi minsan, when we pray, tayo yung nakikipag-usap sa Kanya.
6: Yeah.
3: But most of the time, we should listen. Paano? Diba?
6: Mm-mm.
3: Yun na nga, papasok na dyan yung pag-reflect sa salita
6: yes.
3: niya. Devotion, diba?
6: Yeah.
3: Magde-devotional tayo, magbabasa tayo ng scripture, and then, Lord, ano bang ibig mo sabihin sa akin dito? Yan. Makinig ka at papasok siya sa'yo.
6: Yan.
3: Kasi when you seek God, andyan lang siya eh.
6: Opo. Totoo.
3: Diba? Napakasarap na, I wanna hear you now. Parang, I wanna listen to you, Lord. Please, talk to me.
6: Yeah.
3: Yung ganon.
6: Yeah, so that's what we should pray before we do our devotion or before we start our devotion to really ask Him to really speak to us, no, in a very personal way and help us understand His word. Kasi actually, ate, no, it's really not easy to understand the scripture if you know. No?
3: Mahirap.
6: Yeah,
3: mahirap.
6: It's really the Holy Spirit who is guiding us and teaching us to understand this.
3: Yes.
6: Kaya every time I do my personal devotion, Lord, I don't know kung maintindihan ko to, pero Holy Spirit, please guide me. Ikaw your best teacher ko. Ganyan,
3: yes,
6: ganyan.
3: Yes.
6: No? Yun, reveal to me everything kung ano yung gusto mong malaman ko today. Ganun na.
3: Misa ka sinasabi nila, paano bang maiintindihan yan? Ang ginagawa, syempre, ngayon, everybody naman use the Google, di ba? Kunwari, scripture, oh, context, lalabas naman eh, lalabas naman siya. Pero wag lang kayo mag-rely doon.
6: Yeah,
3: no?
6: That's right.
3: Okay, mag-rely, ang daming lalabas
6: na
3: dyan.
6: AIAA kasi na-uso na si AIAA.
3: Although, pwede rin basahin mo yun, pero dapat, you can talk to your pastor pag di mo maintindihan.
6: Yeah.
3: O kaya, i-research mo talaga, kasi i-guide ganyan. And bago tama yung sinabi mo, pray, di ba? equip me to understand this. Hindi ko maintindihan. Ay, ako nga dito sa Celebrating Life, minsan may mga scripture na parang hindi ko siya maintindihan. Kaya makikinig ako talaga doon sa pastor sa first hour.
6: That's right.
3: Kasi minsan hindi ganun kadali. Mm-hmm. Mahirap talaga. Mm-hmm. Pero dapat, while nahihirapan tayo, mas na-challenge tayong unawain. Di ba, pastor? Ay, pastor tuloy, sister?
6: Oh, naku, may level yun. Pastor ako. Anyway, kasi ano, ate, actually, yung mga scriptures ni na nasa Bible, no? Talagang, minsan na-encounter na natin yan. But still, marami pa rin pinapakita ang Lord.
3: Iba-iba.
6: Tinuturo ang Lord. Iba-iba. Yes. Iba. Itong araw na to, ito yung na sinabi niya sa'yo, na nireveal niya sa'yo. Pero, once na na-encounter mo ulit, oh, iba na naman.
3: Iba na naman.
6: Diba, ganun? Kaya, yes. We should never
3: mysterious
6: get tired.
3: Talaga,
6: we
3: no?
6: should never get tired of reading His words kasi yes. maraming bagong, there are new every morning.
3: Yeah, parang kanta yun, new every morning.
6: Faithfulness. Yeah. Faithfulness.
3: Oo nga. Anyway, 8:31 in the morning, we will take a short break. Babalik yes, po kami ni Sister Dam.
6: Okay.
4: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
7: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi hashtag panatag ang may alam.
8: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
9: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open pa siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Okay, 8:33. Bago tayo magpatuloy, Sister Dang, batiin ko lang yung aking angel sa Olongapo City, si Josie. Yan, Josie, belated happy birthday. Sorry, hindi ako nakauwi sa iyong kaarawan. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Salamat sa lahat. Yan, alam mo naman na ikaw yung ating tagapamahala dyan sa Subic. Kaya makikita tayo very soon. Again, belated happy birthday, Josie. Yan. Okay, Sister Dang, balik na tayo sa ating discussion.
6: Mm-hmm.
3: Yung scripture natin ang ganda, di ba? Yung pong John 15:15, yun ang ating. Sabi nga, ulitin ko lang, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends for everything that I learned from my father, I have made known to you. Anong dating sa'yo? Anong message? Ano yung pakiramdam mo rito sa ating scripture? Ano yung impact sa iyo, sister?
6: Well, ang impact sa akin itong scripture na to, it's actually I felt grateful and privileged,
3: yes.
6: You know, because I was given the honored title of being God's friend.
3: Yes. Diba? Totoo yun. Totoo
6: so,
3: yun.
6: Since He calls me friend, you know, so Jesus gave me the privilege to know the Father's heart,
3: yes.
6: And His redemptive mission,
3: yes.
6: Through His word yon, syempre.
3: Yes,
6: diba?
3: Yes.
6: Parang ano lang yan eh, parang sa magkaibigan, no? When we are attentively listening to our talk, no?
3: Yes.
6: No, talk ng bawat isa. So we can also do that, no? We can also cultivate friendship with Jesus when when we really listen attentively or focus on what he will reveal to us no about his Father's business.
3: Amen. Oh. Diba? Imagine mo, Sister Dang at mga kaibigan, mga kapatid, meron kang kaibigang faithful, loving, merciful.
6: Oo.
3: 'Di ba, miracle worker?
6: Yes.
3: Yes, 'di ba? Ang dami pa.
6: Yes.
3: Kaibigan mo 'yan, eh yung iba nga, kaibigan lang ng celebrity, parang you know, I mean, masayang-masaya sila, may picture lang sila. Hindi ko naman ho inaano 'yun, ah. I mean, joy mo 'yun, eh, 'di ba? Pero ito pa kaya na creator natin, King of all Kings, 'di ba? Kaya yung pakiramdam mo is umaapaw ka sa joy, sa kagalakan, no? Isang malaking karangalan na tawagin niya tayong kaibigan.
6: Yes.
3: Kaya kaibigan mo siya. Siyempre, 'di ba, sabi nila pag kaibigan mo, yung karakter ng kaibigan mo makokopya mo.
6: Mm-hmm.
3: Kaibigan mo eh. Kaya nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Oh, 'di ba? Eh pag si Jesus yung friend mo,
6: that's why, di ba, minsan may mag-comment sa'yo na parang, I can see Jesus in you. Minsan magugulat ka ng gano'n.
3: Sarap, no?
6: Pero,
3: parang very evident that Jesus is in your life. Di ba? Kaya nakakatuwa. Yeah. Yun yung impact sa'yo. Opo, pwede naman. So, ang sarap, no? And of course, yung, for the sake of our viewers and listeners, anong message na scripture, ano naman yung gusto nating sabihin sa mga nanonood, sa mga nakikinig na medyo sabihin na natin hindi pa ganun kalawak o ka-mature yung relationship nila kay Jesus. Friend na kaya ako ni Jesus, kumbaga hindi ko pa siya ganun kakilala, hindi pa ako masyado nagbabasa ng Bible, sister.
6: What scripture?
3: I mean, yung sasabihin ng mga tao na paano niyo ako magiging kaibigan? Hindi ko pa nga siya masyadong kilala. Hindi pa nga ako masyadong nagbabasa ng Bible. Parang something like
6: that. Well, I can say siguro po for that, it's John 3:16.
3: Yeah.
6: Yeah, because John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life.
3: Yes.
6: And you can share, no, what that means. Kung gaano siya.
3: Tsaka He loved us first.
6: Yes.
3: Yan ang pinaka-important. Sinners pa tayo, mahal niya na tayo.
6: Yeah. Kasi you know people, especially the unbelievers.
3: Yes.
6: No? Sometimes they're longing. Actually, not sometimes, but most of unbelievers.
3: Most of the time.
6: Most of the time, they are longing for love talaga. No? Kasi I noticed dyan po, no, na I have friend who is unbeliever. Tapos every time, first time ko yata nasabihan siya na, I love you, dear. I love you, friend. Ganon. Tapos, parang, ayun, no? parang naano siya, nagulat. Na,
3: hindi siya sanay na sinasabihan ng love. I love you.
6: So, nung ko nalaman na, okay. She's not used to saying and hearing I love you from other people. Pero, yun, sinasabi ko, but Jesus loves you more. Misang ginaganon ko. Yun na, ano siya na, parang, naiiba sila.
3: Yes. No. Oo.
6: Kasi that's where you can connect, no? If you want to really share the gospel.
3: Yes. Sabi nga yung pinakamaganda raw na talagang ano is ipakita mo yung malasakit, ipakita mo yung pagmamahal, kasi through that makikita nila evident talaga si Jesus in our lives at mararanasan nila na ganito pala mahalin, masarap pala mahalin. Diba? So magmamahal na rin sila. Parang ganoon. So yun po yung ibig sabihin ng scripture natin today, na talagang yung impact is that kaibigan tayo ng ating Panginoon. So we can lalapit tayo sa kanya anytime.
6: Yeah.
3: Anytime.
6: That's right.
3: Oo, okay. Pwede tayong magsabi sa kanya ng kahit ano. At pag sinabi mo secret, ay talaga secret kay Lord yun. Alam niya yun. Actually, kahit di ka nga magsabi, alam niya yun.
6: Kahit na ano, bago mo palang sabihin, alam na niya yung sasabihin mo.
3: Because He is with us. Hindi lang God is watching us, but He is with us.
6: He goes before us.
3: Yes. Kaya di ba yung kaibigan na gusto mo, yung nag-show up, yung laging present sa buhay mo, anytime na nangyayari sa'yo, andyan siya. Si Lord po yun, no? Andyan siya. Kahit nga hindi mo sabihin yung gusto mo o hangarin mo, alam na alam ng Panginoon yun. Kaya, truly, siya yung kaibigan natin. Okay? The vine and the branches, yan. Nabanggit yan, di ba? Prior the scripture today. How do you connect this to our lesson this morning? Parang okay. Connecting the dots, yan.
6: Yeah. The vine and the branches. Actually, yes. It came from John 15:5, no? Where Jesus saying, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in them,
3: yes.
6: Di ba? Produces much fruit. Because you can do nothing without me. Actually, this verse, ate, ano eh. Bakit ko matilala muna?
3: Oh, okay lang yun.
6: Baka nilamig ako.
3: Hindi lang, okay lang. Tubig,
6: this emphasizes the importance po ng of staying spiritually connected, no?
3: Tama.
6: To Jesus. Just as a branch cannot survive, no? Pag na-detach na tayo.
3: Yes. Totoo yun. So, kailangan lang, ang sinasabi ni Sister Dang, inong ka muna ng tubig, Sister Dang, ang kailangan lang talaga, we cannot do anything pag disconnected tayo kay God. Kailangan we stay connected. No, wala tayong kakayanan. Tama?
6: Yes.
3: Diba?
6: Yes, that's right po. Kaya, yung, if you wanna be friend with the Lord, with Jesus,
3: yes.
6: So, we have to connect with Him. Kailangan stay connected tayo.
3: Parang sa mga friends din natin, we should stay connected.
6: Yeah.
3: Mga friends ko from elementary, friends ko nung college, connected kami. Kasi, di ba, dapat updated tayo sa isa't isa. Hindi yung nagtatrabaho ka na wala ka nang hindi mo na tinitingnan yung nakaraan
6: elementary
3: mo.
6: Elementary friend ko.
3: Yun.
6: Connected kami.
3: O, totoo. Malaking bagay po yun. No? Malaking bagay. Pag pinag-uusapan ng elementary, di ba, bumabalik ang kabataan. So, parang masaya. Pag high school, masaya din, di ba? Kaya, maraming nawawala dun sa mga tao na masyadong disconnected na. I mean, nakafocus na lang sa ilang bagay lang, no? Mm-mm. But their friends, kailangan connected. Ganon din tayo kay Lord. Kailangan lagi tayong connected.
6: Yes,
3: kaya nga, right, vine and the branches. Right? So, since, sister, no? Tinawag tayo ng mga followers, believers, as his friends, no? No longer servants. So, ulitin ko lang to, no? Ano dapat yung response natin? Kayo po, lalo na yung mga bago pa lang. Kasi kumisa, nakala nila, yung relasyon nila kay Jesus is dadasalan, and then that's it, no? Pero gusto ni Lord, every step of the way, nakakonect tayo sa Kanya. Paano yun? Paano yung lagi tayong nakakonect sa Kanya?
6: If you want to be that way, no, lagi nakakonect, you must have personal relationship with Jesus.
3: Yung intimacy,
6: yes,
3: di ba?
6: Yes, intimacy. That you really have that personal relationship. When you say personal relationship,
3: ano ba ibig sabihin ng personal relationship?
6: When you say personal relationship, that you have, that you receive Him as your personal Lord and Savior.
3: Yun.
6: That it means that He is your Savior, no? You accepted Him as your personal Lord and Savior, you accept that gift of eternal life na binigay niya sa atin.
3: Amen.
6: No? So, yun yung makaka ano to, tibay para ng relationship mo with the Lord.
3: Tama.
6: Kasi, di ba, pag nandun na yon, nandun na tayo, may personal relationship tayo, ano man, syempre, hindi naman tayo perfect. So, sometimes we still do sin.
3: Of course.
6: Diba?
3: Oo naman. Hanggat nandito tayo sa mundo.
6: Oo, pero, God promises that hindi yun nawawala, no? Once you receive Jesus as your personal Lord and Savior,

0: repent, no, when
1: yes.
0: you said sorry, Lord, sa ganito. So you should not do that anymore, no? You have to really repent. Hindi yung sorry ka pero hindi naman pala
1: yes.
0: sorry ang ginawa mo.
1: Tama. Tsaka para yung joy of salvation ma-gain mo, 'di ba?
0: Yeah,
1: pag hindi ka hihiwalay at susunod ka sa kanya.
0: Mm-mm.
1: At ang maganda pa, pag kaibigan mo si Jesus, no? Yung wisdom, yung pagbabasa ng salita niya,
0: mm-hmm.
1: yung tsaka yung the ability, ito pinakamahalaga, sister, eh, the ability to accept His will.
0: Yes, yeah, that's right.
1: Kasi pag hindi mo siya kilala, eh, ito nga gusto ko, hindi naman yan ang gusto ko.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun,
0: well, that's where the Lordship comes, no? Yung
1: Lordship.
0: If you recognize Him or accept Him as Lord,
1: mm.
0: so yun, dun yun papasok. Kasi when we say Lord, sa He is in control of everything in your life, no?
1: Yes.
0: Kasi sinabi mo ang Lord eh. Kaya dapat, siya na yung masusunod.
1: Siya yung master of your life. Hindi na ikaw.
0: Hindi mm-hmm. na pwedeng, ay, ito yung gusto niya, sinasabi niya, pero yung sa'yo pa rin yung sinusunod mo. So, I think it's not right na ganun, di ba?
1: Mm. Yung iba kasi parang hindi nila masyadong, tama ka kanina eh, yung hindi natin masyadong nare-reflect na Jesus is our friend. Parang Jesus is the authority. Parang nakakatakot, baka matakot tayo sa Diyos kasi baka parusahan tayo, di ba? Although talaga naman nagpaparusa siya, ang parusa niya is mga consequences ng ginawa natin.
0: Yeah, yeah,
1: spiritual
0: right.
1: discipline, yung tawag doon, ano, nadidiscipline tayo para in the long run, maging Christ-like tayo. Yun naman yung gusto talaga ni Lord. Pero mas ma-appreciate siguro ni Lord kung hindi tayo susunod kasi takot tayo sa Kanya. Susunod tayo kasi love natin
0: love
1: siya.
0: Yeah. And one thing, ate, kasi ano, being friend with Jesus, hindi naman mawawala yung pagiging Lord niya eh.
1: Hindi,
0: sa buhay natin,
1: never.
0: Diba? Ang importante lang that na when we say we have this fear of the Lord, it's not fear of natatakot. It's honor.
1: Honor.
0: You know? It's honor.
1: Respect.
0: Respect him.
1: Yes.
0: You know? So,
1: yes.
0: Para sa magkaibigan din naman, diba?
1: Oh, naman.
0: We respect each other.
1: Yes.
0: Hindi naman porkit best friend na kayo, bastos-bastosin mo na lang siya.
1: Oh,
0: so,
1: hindi.
0: Of course, it's not like that.
1: Tsaka pag friend, hindi mo talaga babastusin.
0: Oo,
1: diba? Respect.
0: Oh. So, andun pa rin yung respect, no? Kahit na mag-friend kayo, best friend pa kayo.
1: Tama. Tsaka ano, yung tawag dito, familiarization. Familiar ka na sa kanya. Kaya, I'm sure yung kilala mo na, pwede ka makipag-usap sa kanya na parang, you're talking to your dad. Earthly dad, 'di ba? Alam mo dad, ano eh, mayroon akong gustong kunari kung lalaki ka. Mayroon akong type na girl. Pwede mo siyang kausapin ng ganun eh. Tingin mo ba bagay kami, Lord? 'Di ba? Parang ganun.
0: Ako po, 'yun, when I pray, 'yun, I acknowledge him as my father. So,
1: yes.
0: Especially I don't have dad anymore. So, siya na 'yung talagang tatay ko noon pa man. So, every time I have this like my problems in life or any queries, no? So, Lord, paano kayang gagawin ko? Lord, okay lang ba to ganito?
1: Yes.
0: Lord, paano kung ito yung gagawin ko? Okay lang ba sa'yo? Ganun. Pero syempre, isi-search ko yan sa scripture kung align yan sa will niya.
1: Yes,
0: no? Kasi we really have to, in every step we do, kailangan talaga we align it sa will ng Lord. So, paano mo malalaman yun? You read the Bible. You read His Word. Kasi doon niya malalaman yun eh.
1: Yes.
0: If you are aligned. Eh, kung hindi ka nagdidig sa salita niya, you would not know, no, na you are aligned to His will.
1: Right, right.
0: Diba?
1: Actually, nagiging ugat nga ng disobedience natin kay Lord eh, pagpaborable yung decision sa'yo, yun na yun. Kahit alam mong unfair, o kaya mali, okay na yun, total. Ano naman eh, yan na rin lang naman yan eh. Medyo magko-compromise ka na. Diba? Yun na medyo masaklap.
0: Yeah.
1: Yan, no?
0: And I think, hindi dapat yun.
1: Hindi dapat yun talaga.
0: Oo, I think hindi dapat yun na magko-compromise ka.
1: Right, right.
0: Diba?
1: Dapat talaga, ano, ano tayo, yung tuwid lang, isa lang, talaga kung ano yung mali.
0: Alam mo, ate,
1: walang gray area.
0: Yeah. Alam mo ate ako, ganito pag ano, if I do something, or I decide on something, I always ask God, no, Lord, itong gagawin ko ba, would it please you? Or would it make you happy? Kasi syempre tatay mo siya, o friend mo siya. Syempre parang sa magkaibigan, kung ano yung gagawin mo for your, ano, parang gusto mo maging happy yung kaibigan mo. So, siga sa tatay mo rin, di ba? Gusto maging proud ang tatay mo sa'yo. So, parating yun yung prayer ko, Lord.

0: May gusto akong gawin ganito eh. Do you think it will please you?
1: Yes. Ganyan.
0: Sana maging kalugod-lugod sa'yo to, Lord.
1: So, ano na tayo, God pleaser, hindi na people pleaser.
0: Yes, that's right.
1: Mas siya na talaga.
0: Kasi, hindi naman yung people dapat ang piniplease natin.
1: Hindi talaga.
0: Sa lahat ng ginagawa natin, dapat si Lord yun, si Jesus yun.
1: Amen.
0: Dapat.
1: Amen to that. Okay, parang bilis ng oras ah. Take away message. Yan, ano yung gusto mong sabihin sa lahat as our topic is Jesus, our friend.
0: Okay, so friendship with Jesus or Jesus is our friend.
1: Yes.
0: So, yun lang. Ang gusto ko lang masabi sa inyo that with Christ means that makes known what
1: yes.
0: He has learned from the Father.
1: Yes.
0: So, when we became friend with mm-hmm. Jesus, yun yung isang parang benefit natin, no? Nalalaman natin ang sikreto ng ni Father.
1: Yes.
0: No? Tsaka yung heart ni God, kung ano yung desire niya, ano yung gusto niya sa humanity.
1: Yes, yes.
0: Yan. So, and one thing, abide in His love. No? Importante, abide in His love.
1: Yes.
0: Kasi, kailangan connected tayo sa Lord, no? As a friend, ano man yan, mahirap man o masaya ang napapagdaanan natin, we stay connected with the Lord.
1: And kasi, delight in the Lord.
0: Yes, and delight in the Lord. Kasi siya lang naman yung magbibigay ng joy sa atin.
1: True no? joy, no?
0: True joy pa yun.
1: Authentic joy.
0: Yes, hindi yung joy-joy lang. No? Talagang totoong joy yung ibibigay sa atin. And then, He will make us fruitful, no? When, sabi nga, di ba, dun sa atin, dun sa He is the vine and we are the branches, diba? So, apart from Him,
1: we are nothing. Yes.
0: Wala talaga. Wala tayo sa Kanya, wala tayong magagawa.
1: Amen.
0: We will not be successful in life, you know?
1: Yes, yes. Yun. Wow. Strong message, no?
0: Yeah.
1: Ang ganda, no? Nakakasaya, nakakagalak talaga knowing that. Sabi nga po, rather than demanding blind obedience from distant subordinates, Jesus invites us, no? His followers into a transparent, loving, and intimate relationship where they are entrusted with the purposes of God.
0: Yeah,
1: yun ang pinakamaganda. Yung purpose ni Lord sa ating lahat, si Jesus ang magbibigay sa atin
0: yes,
1: doon. Kasi
0: yes.
1: mas maganda alam natin yung purpose natin.
0: Yes.
1: Diba sa buhay na to? Ano yung design ni Lord sa atin? Mm-hmm. Malalaman natin yung through Jesus mm-hmm. and His Word. Kaya nga, friend. Friendship na tayo with Jesus
0: and
1: talaga.
0: And you must
1: ever
0: know
1: since.
0: Your identity, no?
1: Yes.
0: Your identity with the Lord.
1: Right.
0: Kasi pag hindi mo alam yun, wala at alos ka.
1: Oh, at alos, walang direksyon.
0: Oo, di ba?
1: Ano empty. Ba ako, empty yung buhay.
0: Yeah, yun ang importante sa lahat. Yung identity
1: yes,
0: mo.
1: Yung identity.
0: Sa Kanya.
1: That's right. Thank you so much, sister.
0: Welcome po. Ay, nawalan ng boses.
1: Nawalan ka ng boses. Ano ba yan?
0: Ano yan? Lamig ka siya.
1: Lamig ba? Oo nga. Salamat po. Kasama po natin, syempre, si Sister Daisy Jo Valdez ngayong umaga. Maraming salamat din po, siyempre kay Pastor Ray Bechayda sa ating naging unang oras. At sa Team Celebrating Life, sa Master Control Rovan, Malinlin, Arnel Villamor, Susane Barameda, Jemart, Daniel, and lahat po ng Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless all of you. Have a blessed Sunday and please stand by with the news with Tom Reyes. Maraming salamat po.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:53 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Ipinag-utos ng Department of Education ang malawakang safety audit sa mga paaralan at pagsusuri sa mga kasalukuyang polisiya para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Susuriin ang audit kung epektibo ang kasalukuyang safety measures tulad ng anti-bullying initiatives. Gayun din ang ipinatutupad na mental health programs sa buong bansa. Ayon kay Education Undersecretary Malcolm Galma, aalamin kung ilang eskwelahan ang may regular security provisions tulad ng security guards sa mga gate o nagpapatrolya sa campus. Kinakailangang updated ang school safety protocols para tugunan ang mga kasalukuyang hamon at nakahanay sa mga hakbang na pinatutupad ng Philippine National Police, Department of Social Welfare and Development, Department of Health at local government units. Department of Energy pinalalakas ang sektor ng enerhiya sa bansa sa pakikipagtulungan ng Australia at ng pribadong sektor. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas pinalalakas ang Department of Energy o DOE ang mga hakbang para sa mas ligtas at mas sustainable na energy supply sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pakikipagtulungan sa pribadong sektor at sa bansang Australia. Sa pulong na pinangunahan ni DOE Secretary Sharon Guerin kasama ang mga opisyal ng Renewable Energy Company na EVVOTE sa pangunguna ni Asia Pacific CEO David Ludwig upang talakayin ang pag-unlad ng solar energy project sa Pilipinas. Tinalakay rin ang mas malaking papel ng pribadong sektor sa pagpapabilis ng energy transition at pagpapalawak ng renewable energy investments. Samantala, nang ipagpulong rin si Guerin kay Australian Ambassador Mark Innes Brown upang pag-usapan ang pagpapalalim ng kooperasyon ng Pilipinas at Australia sa usapin ng fuel supply, supply diversification at iba pang hakbang para mapalakas ang energy security ng bansa. Ayon sa DOE, nananatili itong nakatuon sa pagpapalawak ng mga partnership na sumusuporta sa pagpapaunlad ng renewable energy at makatutulong sa pagbuo ng isang mas sustainable at matatag na kinabukasan ng enerhiya para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinagbabawal ang pag-aani ng shellfish sa isang baybayin sa Visayas dahil sa red tide. May ulat si Ray Ferrell.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Muli na namang nagpositibo sa toxic red tide ang Irong-Irong Bay sa Samar. Sa ulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, lumampas sa itinakdang regulatory limit ang antas ng paralytic shellfish poison sa nasabing karagatan. Kasama rin sa mga nananatiling positibo sa red tide ang Dumanguillas Bay sa Zamboanga del Sur, Tantanang Bay sa Zamboanga Sibugay, Matarino Bay sa Eastern Samar at coastal waters ng Biliran Island. Dahil dito maigpit na pinagbabawal ng BIFAR ang pag-aani, pagbebenta, pagbili at pagkain ng lahat ng uri ng shellfish at alamang mula sa mga apektadong lugar. Gayunman, ilinaw ng ahensya na ligtas pa rin kainin ang mga isda, busit, hipon at alimango mula sa mga naturang katubigan kung sariwa, nahugasan ng mabuti at tinanggalan ng hasang at bituka bago rutuin. Samantala, itiniklara na ng BIFAR na ligtas sa toxic red tide ang coastal waters ng Daram Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At 1.8 milyon pisong halaga ng tanin ng marijuana na diskubre at sinira sa Benguet. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, ang ulat ni John Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umabot sa kabuang 1.8 milyong pisong halaga ng ilegal na droga, partikular ng tanim na marijuana, ang nadiskubre at sinunog ng mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera dahil sinagawang marijuana eradication operation sa lalawigan ng Benguet. Batay sa ulat ng PROCAR Regional Operations Division, isang plantasyon na natamnan ng 1,800 fully grown marijuana plants na may kabuang standard drug price na 1.8 million pesos ang nadiskubre sa barangay Kayapa, Bacon, Benguet. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba mula sa Bacon Municipal Police Station, 1st Benguet Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit, katawan ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Lahat ng nadiskubring tanim na marijuana ay agad na binunot at sinunog matapos may sagwa ang kaukulang dokumentasyon at inventaryo. Patuloy naman ang masusing investigasyon upang matukoy ang iba pang mga posibleng plantasyon sa mga kalapit na lugar at mga individual na responsable sa ilegal na pagtatanim ng marijuana. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver? Oh.
12: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 9:55 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sisimulan sa July 17 ang pagde-deploy ng tupad beneficiaries na tutulong sa cleanup at flood mitigation efforts sa Metro Manila. Una nang tinalakay ni Labor Secretary Francis Tolentino at Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre ang mga plano sa programa, kabilang ditong pagsasanay, kagamitan at personal protective equipment na gagamitin ng mga benepisyaryo. Nasa 10,000 tupad slots ang ibibigay sa MMDA para suportahan ang cleanup activities bilang paghahanda sa tagulan. Ang initial na 500 beneficiaries ay unang ide-deploy bago ang official launch ng proyekto. National Housing Authority ipinagpatuloy ang pamamahagi ng Emergency Housing Assistance sa General Santos at Sarangani. Ang ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy ang National Housing Authority sa pamamahagi ng Emergency Housing Assistance Program sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay NSA General Manager Joe Bentay, sa ikalawang bugso ng distribusyon, 778 pamilya sa General Santos ang tumanggap ng tig 30,000 pisong tulong pinansyal. Samantala, 611 pamilya naman mula sa mga bayan ng Malapatan at Glan ang nakatanggap din ng kaparehong halaga. Umasa ang NHA na malaki ang maitutulong ng ipinagkaloob na ayuda upang muling maitayo ng mga benepisyaryo ang kanilang mga tahanang napinsala ng lindol. Layunin ng IHAP na makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga pamilyang nasira ang mga bahay dahil sa kalamidad bilang suporta sa kanilang pagbangon at muling pagtatayo ng mga tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ibang balita, Sunday Market sa Escolta, Manila magdudulot ng pansamantalang road closure at rerouting sa mga motorista. May report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpaalala ang Manila Police District o MPD sa mga motorista na magkakaroon ng pansamantalang road closure at rerouting sa bahagi ng Escolta sa Manila ngayong araw, Hunyo 28, kaugnay ng idaraos sa Queer Calle Escolta Pedestrian Sunday Market. Simula alas 9 kagabi, Hunyo 27, isinara na sa mga sasakyan ang bahagi ng Escolta Street. Ang mga motorista na manggagaling sa Jones Beach at patungong Plaza Santa Cruz sa pamamagitan ng Escolta ay kailangan kumaliwa sa Tipinpin Street upang makarating sa kanilang destinasyon. Ngayon din ang mga sasakyan manggagaling sa San Vicente Street ay ire-route at kinakailangang dumaan din sa Tipinpin Street. Ipinatutupad ang parehong traffic scheme upang mapanatili ang maayos sa daloy ng trapiko habang isinasagawa ang aktibidad. Pinapayuhan ng publiko, lalo na mga motorista na maglaan ng dagdag na oras sa biyahe, sundin ang ipatutupad na traffic advisory at maipagtulungan sa mga traffic enforcer upang maiwasan ang pagsisikip ng daloy na sasakyan sa lugar. Nakadepende naman ang muling pagbubukas ng mga kalsada sa magiging sitwasyon ng trapiko sa mga apektadong lugar ayon sa mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At kauna-una ang lakbay hustisya sa Ilocos Region, inilapit ang libreng serbisyong legal sa mga magsasaka sa Pangasinan. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Marie Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dumagsa ang daan-daang agrarian reform beneficiaries, mga magsasaka at residente sa Umingan Public Auditorium sa poblasyon Umingan, Pangasinan para sa kauna-unahang lakbay hustisya na isinagawa sa Ilocos Region. Pinangunahan ng programa ng Bureau of Agrarian Legal Assistance o BALA katuwang ang Department of Agrarian Reform Ilocos Region bilang bahagi ng patuloy na hakbang ng pamahalaan na ilapit ang serbisyong legal sa mga komunidad ng mga magsasaka. Sa ilalim ng programa, nagkaroon ng libreng legal consultation at payo kaugnay ng land tenure issues, alitang agraryo, legal documentation at iba pang usaping na may kinalaman sa reformang agraryo. Ayon kay Provincial Agrarian Reform Program Officer Juan Raymond Nino Yu, mahalagang pagkakataon nito para makakuha ng gabay mula sa mga abogado ng DAR nang hindi na kailangang bumiyahe o gumastos na malaki ang mga benepisyaryo. Layunin ng lakbay hustisya na palawakin ang akses sa legal na tulong at palakasin ang kaalaman ng mga benepisyaryo sa kanilang mga karapatan sa ilalim na umiiral ng mga batas sa reformang agraryo. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver?
12: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo.
13: publiko
14: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
16: Let's go.
17: Oras para sa musika.
16: Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
3: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Hello. Yes, good morning. Good morning sa ating mga kasamahan dyan sa labas. Ingat po tayo sa mga pamugsubugsong panahon na naman dahil sa huling ulat ang bayan po ng ang siyudad po ng Dasmariñas ay may mga portion na naulan ayon na rin sa salaysay ng aking mga kaibigan dyan. Although dito sa Metro Manila ay mainit naman po ang ating panahon. Pero ganun pa man, tayo po ay kung lalabas, tayo ay magdala ng mga panangga sa init o panangga sa ulan. At nang sa ganun ay tayo ay matiwasay na makauwi sa ating buhay na mawalang daladalang karamdaman kasi usong-uso rin po ang mga virus ngayon. Ngayon po, sa ngalan pa rin po ni Director Dennis Napuli na kasalukuyang nasa isang lalawigan at Camiguin Island yata mukhang mayroon siyang pangkabuhayan showcase diyan, so pumunta muna siya. Ito po ang inyong abang lingkod, Boying Abasola, ang kasalukuyang pangulo po ng National Press Club hanggang Martes na lang po tayo bilang presidente at tayo naman ay magiging kalihim naman po ng National Press Club. Atin pong formal na ibibigay ang turnover ceremony sa June 30 po sa incoming MPC President si Mina Navarro po, ang matagal po nating kaibigan na naging treasurer or ingat yaman po sa loob ng maraming panahon dyan sa NPC. So again, sa atin pong 2 taong panunungkulan ay naging masaya naman po tayo at masasabi po natin na medyo umabot din tayo sa mga expectations, medyo naging maayos din po. May mga projects tayo na ilunsad. At yun naman ay ating ilalatag sa isang pulong pagpupulong natin ang aking huling pulong bilang Pangulo ng NPC sa darating na Martes. At ibibigay po natin sa kasalukuyang administrasyon kung kanyang ipagpapatuloy o pansamantalang ititigil muna ang mga proyekto. Anyway, mamaya po ay ating mababanggit din yan. So ngayon po ay tampok sa ating mga balita ngayong araw. Ayun, no, sa susunod na linggo ay yung mga ang ating impeachment trial. Siyempre, labang kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado kung saan huling balita po ay magkakaroon sila ng kumbaga yung pre-trial rules na pangangasiwaan naman po ito ng ating kaibigan na secretary ng Senate si Attorney Renato Bantog Jr. na siya pong magtatalakay. So ito po ay itong nakaraang linggo kasi maraming mga palitan ng mga kung ano-ano mga kuro-kuro. Maraming mga abogado ang lumalabas sa social media. Eh, hindi natin alam kung lawyer naman talaga. So maraming so tutuldukan po natin ito sa darating na linggo. At ayon na rin sa ating pagkakaalam, ito daw po ay aabutin ng ang pagdinig. Ay, baka daw ay aabutin ng 90 days. So ito yung ilalagak yung mga ebidensya ng prosecution ng taga-usig. At syempre, ang depensa naman sa panig naman ng mga lawyer or abogado ng ating Vice Presidente ay maglalagak din ng kanilang mga kontra, pangontra, counter evidence or counter argument naman doon sa mga akusasyon, kasi medyo may kabigatan na po ang ating akusasyon dito sa mga articles of impeachment. Ang ibig sabihin po nito, isa lang doon sa ipinail na articles of impeachment ang mapatunayan na guilty, ayun, guilty na nga po yun. So yan ay matagal pa bago maabot sa ganun. Ang hahandaan po ng taong bayan ngayon ay ang paglagak ng mga ebidensya, ang kasi ang pinagtutuon nila ng pansin ay yung karton na karton daw na mga ebidensya na tinanggap naman yun bilang ebidensya, pero hindi pa naman po ito binubuksan. So siguro magpagbubutuhan niyan kung pwedeng buksan o hindi. Parang ano to, nananariwa sa ating alaala yung brown envelope noon, nung kapanahunan ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada na hindi pinayagang mabuksan at leading to the walk out of the prosecution. Yun, so yun, the rest is history. Ika nga, ito ba'y mauulit ba muli o pagbibigyan na mabuksan ito or what? So yan ay ating malalaman sa mga darating na panahon. Yan po ang mga maiinit na kontrobersya sa ngayon. So for the meantime, tayo ay manalangin din na sana naman po ay maging maayos na yung mataas na kapulungan dahil nitong nakaraang buwan, to be exact, noong May 13, di ba, nagkaroon po ng putukan. Ang inyong lingkod naman ay naroon at nakita natin kung paano yung naganap doon. So much for that. Nailipat na sa pamunuan ng kasalukuyang Senate President Sherwin Gatchalian ang namumuno ngayon ng Senado, pero sabi ko nga, bakit po yung pinalitan ay panay pa rin ang sabi ng observer natin ay panay pa rin daw ang ngak-ngak sa social media. Well, anyway, karapatan niya po yun, pero sa ganang akin po, sa tagal po natin na nagko-cover dyan sa Senado, ngayon lang po tayo nakakita na napalitan na, parang bitter din, parang may naalala ako na natalo, very bitter din kung ano-ano pinagsasabi. Ganito rin po yun, pareho po yung sentimento pag natalunan. Ang sabi naman niya, pag may 13, kusas siyang bababa. Yun, bumaba naman, pero not after na spanay pa rin ang kanyang bira. Yan. So sabi nga ni Senator Pampilio Lacson, nangangamba siya kung baka daw magkaroon ng meltdown. O anumang ibig niyang sabihin ng meltdown, tanging si Senator Ping lang po ang nakakaalam dyan. So for the meantime, tahimik naman pong tumatrabaho ang ating mga senador, lalo sa mga mayorya, na tuloy din ang kanilang pagdinig. Netong alam po sa July 6, Tuesday yata, or basta this week may pagdinig dyan na tungkol dun naman po sa nalunod or dito sa insidente po ng Tacloban. Yun pong may mga bata na nasawi dahil sa walang habas na pamumutok ng isang minor de edad. So yan. So ang siguro ang matatalakay diyan kung magkakaroon po tayo ng mga pagbabago, amendments doon sa juvenile law na inotor naman ni Senator Francis Pangilinan. Kasi unti-unti naman pong lumalabas na hindi naman pala po ibig sabihin na pagka minor na edad ka ay wala pong pananagutan. Meron pala doon yung discernment na tinatawag nila. Kung alam mo anong mangyayari, may pananagutan ka. Ito nga po yung nangyari doon sa dalawang kabataan natin. And then sunod-sunod din kasi may mga stabbing incidents din, may mga away-away din na nangyayari. Itong huli, yung dyan po sa Silang Cavite, although outside naman ng jurisdiction ng school, na sa labas na nung pang-abos yung dalawang magkatunggali, pero ang kainaman naman dito, yung pong biktima ay nakasurvive naman, tapos ang relatives naman ng biktima ay hindi na magpapile ng kaukulang demanda laban doon sa 15 years old na nanaksak. So tayo po ay mga kabataan natin, isip-isip muna po bago tayo gumawa ng mga hakbang na bandang huli ay pagsisisihan po natin. So yan, think twice, thrice or four times before doing anything. Parang ano lang naman yan, think before you click. Hindi ko naman sinabing think before you stab. Ang punto ko po dito, mag-isip-isip, kasi lahat naman ng bagay ay pwedeng madadaan sa usapan. Kung galit na galit sa'yo, tumahimik ka na lang muna at hindi, wala pong maibubungang magandang solusyon yan. Kung ang kapwang dalawang ulo ay mainit, magkakagulo. So, dapat habaan po natin ang ating mga pasyensya sa mga kabataan. Kung hindi naman yun yung nakikita, makakasira sa inyong pabayaan na lang po natin. So, yan. So, again, batiin ko nga muna pa lang ang ating mga kaibigan na nagdaos ng kanilang kaarawan nitong nakaraang linggo. Well, unang-una si Ma'am Lilibet Gonzalez, ang ating classmate, batchmate dyan po sa La Consolacion Academy, nagdiwan ng kanyang kaarawan itong nakaraang linggo. And of course, shout out din po tayo sa ating mga kaibigan, si Delma Regalado Oliveros, and then si Ana Lourdes Dilanco. Sila po ay mga health workers sa United States of America. Sila po ay mga bagong mga bagong tagapakinig. Yan, humihiling sila ng shout out daw, mate. Yan. So syempre, happy listening kay Prof. Jet Ramos, Prof. Jet, talaga po naman, very consistent ka. Wala ang ating partner, wala ang ating kaibigan. Anyway, yan, syempre, alam ko si Director J.R. Reyes, nakikinig into. Nahihiya lang na bumati. Ewan ko lang kung nakabalik na ito. Kasi meron po silang outing yata somewhere in Quezon. Nakita ko ang kanilang mga posting. So, dito naman po, nitong nakaraang Sabado, kahapon, happy fiesta nga pala dyan sa Baclaran, sa Our Lady of Perpetual Health. Nagdaos naman ng kapestahan kahapon. So ngayon, kung mga hindi nakahabol ng misa kahapon, pwede rin po tayong dumalaw sa ating mahal na ina para naman magbigay pugay sa kanyang kadakilaan at sa kanyang mga tulong sa ating sambayanan. Yan, happy fiesta Baclaran. Yan. So may procession po dyan kagabi. Tayo naman po ay pinalad na makadalo, bagamat hindi magandang ating pakiramdam. Tayo ay nangako na piyesta, tayo ay magsisimba. So natupad na po, mahal na ina. So yun po ang ating mga binabanggit ngayon. So tingnan din po natin yung aspeto doon. Marami kasi po tayong mga issue nitong nakaraan, di ba? Meron yung may lindol, and then meron din lindol sa Venezuela, hindi po Balenzuela. Baka po yun ay mapagkamalan, yung Venezuela ay Balenzuela. Ang Venezuela po ay isang bansa na kilala bilang isa sa pinakamaraming bilang ng mga naging Miss Universe. Yan, yung Venezuela, hindi po Balenzuela. Ang Balenzuela naman po ay isang bayan na kalaunan ay naging siyudad. Dito po naman yun sa may northern part ng Metro Manila. Magkakatabi po yan, Caloocan, Malabon, Navotas, and Valenzuela. Ito naman ay gateway naman to para naman sa province ng Bulacan or northern part ng ating bansa. Kasi siyang unang siyudad bago makarating sa Kalakhang, Maynila. Ayan, speaking of mga syudad, ako yung natatawa. May mga posting kasi ng mga rin kasi ito. Kumbaga, konstruktibong kritisismo ito, kumbaga, sa mga social media kasi. Makikita natin mga nagpo-post ng mga mamahaling relo, alahas, mga bags ng mga pambabae, mga signature na nagkakahalaga pala ito ng mga milyon-milyon. Hindi naman po masama kung meron kang ganito. Pero para sa isang public official, ikaw ay isang alkalde o kayo isang barangay chairman, unless na kung baga ikaw ay born with a golden tongue, talaga po namang mayaman kayo. Pero kung alam mo naman nung una kabilang ka rin sa mga hindi naman po magandang tingnan na makikita sa social media, daan libo ang halaga ng ang milyon ang halaga ng iyong kwintas, ng iyong hikaw. So, tingnan po natin kasi kung titingnan po natin tulad ng mga nababanggit ko ng mga nakaraang programa, nakaraang araw, ang sahod po ng isang alkalde hindi pa po aabot ng 300 isang buwan. 210,000 yata if I'm not mistaken sa isang city. So pagka naman ang iyong alahas ay umaabot ng kalahating milyon or isang milyon, ay teka muna, mag-isip-isip muna tayo. Kung baga gising mga kababayan ko, saan galing po ang pera ng mga ito? Usong-uso po yan. Ah, usong-uso po yan. Tingnan niyo po sa social media natin, si Mayor ganito, si Congressman ganito. Ah, kung makapagsuot ng kanilang alahas ay wagas, ah. Mayroon nga kasabihan eh sa isang pamilya ng politiko sa Timog Katagalugan eh, nang pumasok ay walang wala, nung lumabas ay lulang lula. Ibig pong sabihin, nung pumasok bilang alkalde ay walang wala, wape, wala pong pera. Paglabas po bilang alkalde, lulang lula. Ibig pong sabihin, lulang lula sa kanyang mga kayamanan at salapi. Yan, so tingnan po natin, ito naman ay kritisismo tungkol naman po ito sa ating mga opisyal ng pamahalaan. Hindi lang naman po ito limitado sa mga alkalde. Bagkus, tingnan rin po sa ating mga kapitan. Kung ang kapitan nyo po nung araw ay tekpe-tekpe yung sasakyan, ay ngayon high-end na, ay mag-isip-isip na rin po kayo kasi ang sahod po ng kapitan, pinakamataas po yata dyan ay 50,000. Ah, depende po yan sa era. So, ating mga kapitbahay, tingnan po natin kung ano yung way of life ng ating mga barangay officials, ng ating mga city officials. Bueno, tayo po ay medyo natuwa naman dahil yun pong pamasahe kasi sa amin sa West Toda ng Dasmariñas City, ano po, ay bigla pong tumaas itong nakaraang linggo. Noong Friday, nag-implement sila na from 13 pesos naging 17 pesos po. Tapos yung 14 pesos naging 19 or 21 pesos. Ito po ay legal kasi dumaan po ito sa panuri ng ating mga pamahalaan ng lungsod ng Dasmariñas. Kumbaga may deliberasyon, sumunod sa proseso, may konsultasyon. Yaman nga lamang po ay nakakapagtaka naman po kung bakit kailan na unti-unting bumababa ang presyo ng halaga ng ating langis, ng ating gasolina, ay saka naman po tayo nagtaas ng pamasahe sa ating mga tricycle. Eh mismo po mga driver na nakakausap ko, eh ayaw naman po ng ganun dahil sila din po, eh may mananakay din mga kamag-anak, may anak na nagtatrabaho, may anak na mga nag-aaral din. So may mabigat po talaga. Mabuti na nga lang po at binawi naman yan, effective daw tomorrow, bukas, eh balik na rin po sa dati yung pamasahe. Ako, ang iyong abang lingkod ay mananakay. Ako po ay nakahandang mag-file sana ng temporary restraining order sa abot ng aking mga kaya para naman po eh saka pa nakapakanan ng mananakay. Pero ito ngang balita ko ibinalik daw sa dati. Hindi ko kasi makita ang logic, ha, mga kagalang-galan ng mga opisyal ng Dasmariñas City. Ha. Bakit po tayo magtataas ng ganun at magbabawas kayo ng pasahero? Okay. Admittedly, yun pong laman ng isang tricycle ay depende po sa local government kung ano yung ilan, kung apat or tatlo. Ideally po, tatlo or apat ang ina-allowed. Nung araw po ay apat po yung sakay ng isang tricycle, dalawa sa loob, dalawa yung back ride. So yung pamasahe noon ay 13. Take note po, hindi naman po ito nagtaas, ito na yung sinusundan. Although sinasabi nga rin, mismo driver ang nakausap ko, kahit naman po hindi magtaas, okay lang po yun kasi meron naman po tayong ayuda. So okay, given na. Eh bigla pong itinaas ngayon, so medyo mabigat po. So ang tanong ko, ito ba'y pagbaba ninyo, dumaan pa ito sa may board resolution ba kayo o paano o sadya lang kasi ang nakalagay doon, may pinalabas lang po na statement yung presidente ng West Toda na ibinaba na. So is this legal po ba? Kasi nung nagtaas, nagpost po sila nung resolution ng sangguniang panlunsod resolution na ginagranta ng temporary increase yung tricycle, yung grupo nga ng West Toda. So valid po yun kasi nga andun, pirmado po ito ng ating mga kagalang-galang na mga halal na sangguniang panglunsod. SBMS City Councilor, kumbaga. Ngayon, nabasa ko naman kanina or kahapon ba yun? Meron naman, pirmado ng presidente ng West Toda. Ang tanong ko, ba't wala, hindi ko yata napansin na may kalakip na pagsuspindi. Kasi kung wala yung resolusyon na yan, na sinususpindi muna, eh parang ano to, mababaliwala ba ang isang resolusyon ng isang sulat lang ng isang pangulo ng isang Westoda? Tayo po ay nagtatanong lamang po dahil sinasabi ko nga po sa inyo, mismong mga tricycle driver ay ayaw po sa nangyayari. Kasi nga, nakaraos naman na, kasi ang pahihirapan mo dyan yung mananakay din eh. Napamilya rin po ng mga tricycle driver. Kasi hindi naman po lahat yan ay masasakyan yung tricycle nila. Siyempre, ibang pagkakataon, iba. Di sisingilin din po yung naayon sa taripa na ibinigay ng city council. So, tingnan po natin. Ako po ay medyo nagugulat. Kumbaga sa isang stroke lang ng isang bullpen pala, eh, kayang baguhin yung... Baka banggitin nyo, ano ba yan? Ibinaba na nga, eh, ayaw ko pa. Hindi po sa ganun. Ang titingnan po natin dito... Ito ba illegal kasi nung nagtaas, may kalakip po na resolusyon. O, resolusyon ng City Council granting the temporary increase of fare matrix dito sa ruta na yan. Nung ibinaba, wala po akong nakita na resolusyon kundi isang liham lang, liham ng galing sa isang presidente dyan ng Westoda na nagsasabi na ibinaba na. So ano po ito? Ito bang liham na ito ay kayang isupersede, kayang takpan yung isang resolusyon ng isang liham lang na ito'y ibinaba na. So kung mayroong resolusyon, ipaskil din po kasi para ano, kasi 'di ba? Maano 'yun kasi wala po akong nakausap diyan na tricycle driver na pabor po doon sa pagtaas. Ah, so pinapaalalahanan ko po yung City Council, wala pong ganun. Sayang nga lang po eh mayroon tayong mga kalugar din po natin na nakaupo din po diyan, bakit hindi po natin ipaliwanag sa yung mga kasamahan? Na teka muna. Matagal na po yung increase, eh bakit ngayon lang po tayo, eh samantalang may mga ayuda rin na natanggap. So, yun, inuulit ko po, wala pong natuwa sa ginawa ninyo. Bagamat iyan eh Friday, Saturday, hanggang kanina lang daw, eh mataas, eh medyo nagdulot po ito ng ano, nagdulot po ito ng apoy sa taong bayan na talagang nagpapasilakbo naman ng kanilang mga damdamin. Yan, so tingnan po natin kung anong kakahinat na nito. Ayan, so again, teka muna pala. I would like to congratulate din pala ng ang ating ano, ang Polytechnic University of the Philippines kasi 100% po ng kanilang licensure examinees sa architecture ay papasado po. Again, congratulations po sa magiting, matibay at maasahang pangulo ng PUP ang ating kaibigan si President Bong Muhi, ha. Congratulations, sir. Talagang napakahusay mo talaga, ha. Hindi ko akalain na 100%, nabasa ko lang, ha. Ano to? Parang yung top 1 yata sa inyo pa nang galing eh. Talagang ano, ha? Kahanga-hanga, siyempre. Kasama ang iyong mga dekano, ang iyong mga kapitag-pitagang mga profesor dyan. Na talaga namang napakahusay. Yan po ay Polytechnic University of the Philippines po, ha. Yan po ang nag-top notcher yata. Basta 100%, nabasa ko lang po yun eh. 100% po ng ano, passing average sa architecture. Yan, congratulations. Yung, so isa ring aabangan din po natin pala ngayong araw na ito. Yan po namang yung white ribbon rally, ha. Hindi po ito blue ribbon, ha. May blue ribbon, may isang ribbon, may white ribbon. White ribbon rally naman. Meron po silang misa ng alas 12. Ha? Ito po yung mga galit sa ano, galit sa corruption. So may mga magandang balita, meron naman pong pahayag naman yung South Luzon Express, star toll increase effective July 1. Uh-huh. So magtataas po ng toll gate yung SLEX. Ito po yung biyaheng Batangas. Syempre yung nadaan diyan yung biyaheng Bicol from Bicol to Visayas, Mindanao. Ayan, may itataas din po silang toll increase effective ng July 1. Yan, kasi yung first tranche ng pagtaas nito ay January. Ang affected area ay yung South Luzon Expressway at ang Southern Tagalog Artillery Road Star. Yan. Yan ano, so in-announce to nung Friday. So ngayon, ang magiging batayan po ng kanilang pagtaas ay yung end-to-end from Alabang to Santo Tomas, Batangas ay meron increase na 14 pesos sa class 1. Sa class 2 naman ay 27 pesos at sa class 3 vehicles ay 41 pesos. Ayan, so yan ay papaano na. Ngayon, yung alabang to Kalamba yun. Kalamba to Santo Tomas naman, 37 pesos. Class 1, class 2, 74. Class 3, 111. Sa SLEX po ito. Yun, so yan. So medyo wag po tayong magtaka kung bakit tumaas. Huwag kayong magulat kasi ito ay in-announce na rin po last Friday. So i-implement po ito ay ngayon pong July 1. So that will be on Miyerkules, Wednesday po. Oh, ang magandang balita naman ay bumaba naman po ang presyo ng liquefied petroleum gas. May price cut po tayo na aabot ng 12 pesos per kilogram mula July 1. Ha? Ito ay ayon naman sa Regasco President Arnel T. Ha? So take note ha. May price rollback from 12 pesos per kilogram starting July 1. So ibig sabihin, yung 10 kilos na LPG, ba malaki ah? 122 ang ibababa. 'Di ba? Times 12 o 122 ang ibababa bawat tanke na may 10 kilos. Kung 11 kilos ka, mga 120. O, malaking bagay 'to, malaking bagay 'to sa ating mga may-ari ng karinderya, syempre sa ating mga household din, sa mga pamilya natin. Malaking bagay po ito ha. So kasi ang presyo ngayon ng 11 kilogram ay umaabot ng 1,500 to 1,500 depende po sa brand. So bababa ito ngayon, medyo maganda-ganda. Yan, so before we mayroon ba tayong ayun, public service announcement, maya-maya babasahin po natin yan. Ayan, so pwede na to ha, okay. Public service announcement, pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, ang publiko sa pagkain ng shellfish at iba pang lamang dagat mula sa Irung-Irung Bay sa Samar. Ayon sa BFAR, manaapektuhan na naman ng toxic red tide ang nasabing karagatan. Idineklara namang ligtas na sa red tide ang coastal water ng Daram, Samar. Yan, ito po ay biso po ito mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan ay atin pong titingnan to maya-maya kasi di ba the other week meron din tayong red tide alert although parang lifted na ito sa baybayin naman po ng bandang Pangasinan. So lifted na po yun. So ito naman pala sa Samar naman. Ayan, ligtas po yung sa Daram, waters ng Daram, Samar, pero yung isa-isang bahagi naman ay may sa Irung-Irung Bay sa Samar ay medyo kontaminado pa ang ating mga shellfish at iba pang lamang dagat. Yan mula sa Irung-Irung. Ayan, so samantala po tayong titigil muna at tayo babalik maya-maya lamang po makaraan ng ilang patalastas.
6: Meet the press. Meet the press on air sa Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw si
6: Tingin Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Sa una natin naisip ay magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
8: Ang mga ilaw. Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Meet the press on air sa Radyo Pilipinas.
5: Hello. So sorry, medyo binabasa po natin yung mga messages sa ating ano messenger. So again, we would like to congratulate yung high school batch ng Colegio de San Juan de Letran dyan po sa Intramuros, Manila. High school batch 1986, Ruby Jubilarians, ha. Arriba Letran na ang pagbati po ay siyempre nanggagaling sa atin kasi once in a while naging Arriba rin tayo. And then galing po ito sa ating kumpares kay former DDG Ares Gutierrez. Nag-get together sila sa bar na ni Pasay Councilor Richard Advincula. Oh, maganda to, ha. Maganda parapol niyo, ha. Lusaratan lang. Dapat may iba pang pinarapol, ha. Again, Arriba Letran, Arriba Letranista. Nice na magkita-kita kay Bats 86 pala kayo. So andyan si Bogs Panaligan, di ba? Si Bogs Panaligan, ano 'yan eh, Bats 1986 niya ng high school sa Colegio de San Juan de Letran. Congratulations, ha. And then meron po tayong ulat naman mula kay Dan Villamil mula sa Pag-asa Weather Update. Sir Dan, are you in?
15: Rancho Pilipinas Weather.
16: Yes po, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Sasalukuyan na binabantayan tayong low pressure area sa loob ng ating par. Huling namataan ngayong umaga sa layong 735 kilometers, silangan ng Surigao City sa may Surigao del Norte. Sa ngayon, nananatiling maliit yung chance na nasabing low pressure area na maging bagyo within the next 24 hours. Pero inaasahan natin na magdudulot ito ng maulang panahon sa mga susunod na araw dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. For today, asahan natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pupulan na may pagkulog at pagkidlat dito sa silangang bahagi ng ating bansa, particular na sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, dulot yan itong low pressure area. Samantala sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan, generally itong kanlurang bahagi naman ng ating bansa, makakaranas rin ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. Sa Metro Manila and the rest of the country, asahan natin makakaranas tayo ng maaliwala sa panahon ngayong araw, bagyong maulap hanggang sa maulap na papawirin at nandyan yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat.
5: Ay, Sir Dan, may isang katanungan lang po tayo.
16: Yes po, yes po.
5: Meron pa ba tayong inaasahan bagyo?
16: Sa ngayon po, binabantayan po tayong low pressure area, maliit po yung chance na maging bagyo.
5: Ah, okay. So, other than that, wala na po tayo?
16: Wala na po, pero makakaranas po tayo ng maulang panahon sa early this week, sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Yung ating thunderstorm advisories, kamusta naman po?
16: Thunderstorm advisory. So as we speak po, may nakalabas po tayong thunderstorm advisory dito sa Greater Manila area. So as of ano pa po 'yun, no, as of kaninang madaling araw pa. So as we speak, wala naman pong nakataas sa thunderstorm advisory. So mababa naman po 'yung chance na magkaroon tayo ng mga pag-ulan sa susunod na oras.
5: Mm-hmm. So meron pa tayong identified places na makakaranas na pag-ulan, particular sa Metro Manila. Kasi kanina sa Cavite may portion ng Dasmariñas na maulan, may portion naman na hindi po.
16: Opo, yung mga pag-ulan dito sa Kamaynilaan kanina ay dulot po ng thunderstorms, pero panandali lamang po ito, and as we speak, wala naman po tayo inaasahang mga pag-ulan. So mababa naman po yung mga chance ng pag-ulan.
5: Ayun. Ito naman, Sir Dan, sa ano, yung mga earthquake areas yung nakaraang linggo, di ba? Meron ba tayong namomonitor ng mga pag-ulan po doon?
16: Opo, so sa kasalukuyan, ito pong low pressure area, posible pong magdulot ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Ayun. So sige, sige, maraming salamat, Sir Dan.
16: Thank you po, Villamil.
5: Okay, yan. So galing po kay Sir Dan Villamil, ang ating tagapag-ulat po. Siya po ay isang eksperto mula naman po dyan sa pag-asa. Anyway, nabanggit niya rin po na talagang ingat at talagang asahan din na may mga pag-ulan na darating. So tama lang ang ating payo kanina, kung kayo ay lalabas po, kung kayo ay makikilahok sa white rally, magdala po tayo ng payong, kasi bukod sa mainit, baka mamaya ay bigla rin pong umulan. So yan, ingat po tayo. So ang masama nito, meron din siyang although hindi very particular, meron din palang ano, may pag-aan, meron na may time na pwedeng yung mga na salanta na lindol dyan sa Sarangani province ay magkaroon din po ng mga bahagyang pag-ulan. Kasi nga ang sabi ni Sir Dan, ito ay may minomonitor din silang bagyo na papasok sa lugar na yan. Ayan, so ingat po tayo ating mga kababayan. So again, mabalik po tayo sa huling bahagi. Binabati po natin yung ano, yung high school batch pala, yung Colegio de San Juan de Letran, batch 1986. So nagkakaalaman po tayo ng edad. Kasi po ako ay batch 1984 ng high school. So dalawang taon na pala ang tanda ko kay pareng Aris Gutierrez. So alam mo na yan, pare, kung ilang taon ka na. At alam ko na rin kung ilang taon na rin ako. Kinakamusta ko lang si Bugs Panaligan ba dumating? Kani ba ka-eskwela niya yun? Diba si Bugs? Ang ating, ito ay ano to, magaling na maniniyot din. Naka-base po ito ngayon sa Mindoro. Ay siya po ay naging kasamahan din natin sa MLQU, sa Manuel Luis Quezon University, sa ating school paper. Naging photographer po natin si Bugs. So, namimiss ka na namin, Bugs. Raymond Panaligan. Ayan, ha. So happy listening sa'yo. Kung ikaw man ay nakikinig at kung nasaan ka man, kasi wala akong balita talaga sa'yo. Ayan. So tingnan din po natin. Batiin din po natin ang ating mga kaibigan dyan sa Senate Media, si Vicky Cervales, si Mylene Alfonso, syempre si Ninyo Aklan, syempre ang ating kumpare din, si Jojo Sikat, ang ating presidente po ng SPPA, si Danilo Dani Bacolod, at ang kanyang mga kasamahan na sinda Cesar Morales, Roy Domingo, Abito Dilan. Ayan, happy listening and see you tomorrow. Tayo magkakasama-sama ulit sa isang panibagong pagsubok. Sana naman ay huwag tayo malunisan. Kasi pag sinabing malunisan, ito yung trabahong pukpukan. Ayan. Ayan. So maraming mga may init na pwedeng pagtuunan ng pansin. Ngayon, ano, yung mga batas tungkol naman sa paggamit ng social media. Kasi sa ngayon kasi may mga panukala sa Senate niya na balak nilang i-lower to 15 years old. May iba naman ay 12 years old lang daw. Yung pwede silang gumamit ng social media. So ang tanong dito, paano po natin ma-monitor? So hindi po ito nakatuon or nakasalalay lamang sa estado. Ito po ay itong ganitong problema, kasi nakita nga po natin yung trending itong past months. Nag-umpisa po ito sa Cavite, kung saan may nanaksak. And then, meron yan nga, yung binabanggit natin dyan sa Visayas. And then, meron pang foiled yung info na binigay ni Senator Bam Aquino kay SILG. Diba, napigilan po ito. So, ang payo ko po dito sa ating mga magulang or mga elder brothers, sisters, na be wary. Tingnan po natin ang ating mga nakakabatang mga kapatid. Kung may pagkakataon, silip-silipin po natin kung anong kanilang mga pinapanood, kasi hindi po natin alam. Sabi nga, paano ibaban yung itong uri ng ganitong laro? Hindi naman pala sa Pilipinas yan nag-originate, kundi sa ibang bansa. So, ang panukala naman ay para hindi ito mapakinggan ay ibaba pagbawalan itong mga 15 years old na magkaroon ng access sa social media. Kasi bisa-bis kasi mayroon din positive side yung social media, meron din negative. So, ang ano dito, yung judgment na lang ng tao. Kaya nga sinasabi ko again, this is not the job of the state only, ha, kundi ito ay trabaho rin po ng magulang, nakakatanda mga kapatid, tsahin, tsuhin, na i-monitor po natin ng ating mga kabataan kung ano ang kanilang napapanood, and then obserbahan po natin kung ito ay hindi na lumalabas ng kwarto, doon na kumakain, eh, kulang na lang, doon na rin magbanyo. So tingnan po natin medyo in nice way, nak, pwede ba na makita natin kung anong pinapanood mo, baka mamaya pwede rin ako makipaglaro sa iyo ng ganyan para malaman po natin. Kasi itong karahasan batay sa report, itong mga incident na ito involving minors, eh parang nag-uugat talaga dito sa social media. Well, in fact nga, di ba, dun sa Tacloban incident na trace pa nila na prior to the shooting, eh meron pang usapan yung dalawang kabataan na ito nang ganito, ganun-ganun. And they tackle dun sa juvenile law, ah, na hindi sila pwedeng parusahan, etc., etc. So meron pong misconception doon na hindi po nangangahulugan na porket minor de edad ka, eh hindi ka na pwedeng pamarusahan. Wala pong ganun. Andun po nakalagay po doon, kung babasahin niyo po maigi at ipaliwanag naman. Sana po maipaliwanag ito. Kasi itong ginagawa nilang batayan, sige, gawin natin ito, total naman minor de edad tayo, hindi po, may kaakibat po tayo kaparusahan. Hindi po tayo pwede mag-focus sa ganung sinasabi ng ganito, eh, kasi yung batas na yan, gawa ng ganito, ganun. So hindi ganun, aralin po natin. Siguro marami sa atin ang mag-agree na hindi po naman yung ginawa para protektahan yung ano. So yan ang ating mga maiinit. Kasi it's this early, kasi alam ko may mga nag-file na rin sa Senate niyan, tsaka sa House, na imbestigahan itong mga incident na nangyayari ito. Kasi, although, ayan, missing action pala si Bogsy, kawawa naman, baka may paraan kayong makita naman ang ating kaibigan. Si Bogsy, si Raymond Panaligan, ayan. Sana eh, kung siya man ay nakamonitor, eh sana eh mag-reach out siya sa iyong mga ano, sa iyong mga kaibigan. Oh, ito nga pala isang announcement din po, ah. Meron po tayong shoot fest ang National Press Club sa August 1. Sabado po ito. Ito po ay isang araw na PPSA sanction level 1 invitational shoot fest. Aha, may registration fee tayo na 1,000 and 5 stages, tapos 150 minimum rounds of ammunition. Ang pong contact person po dito, si Kuyang Angelo Almonte, siya po yung program director ng ating gagawing project po, ah. Aha, so ang ceremonial shot ay 9 a.m. siya po ay i-announce po natin sa mga susunod na programa, at abangan din po sa social media kung ano po yung mga criteria, ano mga rules and regulations sa ating kauna-unahang shoot fest. Suportahan po natin ito. Ito yung para sa ating kapakanan din, sa ating mga miyembro. Yan. Mm-hmm. So, yun po, ah. So, ito naman, happy listening din po kay Sir Eric Garafil, and then siyempre kay Ma'am Jen Lacorte, ang ating treasurer, siyempre kay Ma'am Mina Navarro, and then si Roy Domingo, ha, talagang papa-shout out ka, and then si Sir Charlie Manalo, ha. Ayan, so congratulations na pala natin si Eugene Sunny Ochoa, ha. Si Eugene, ang ating kaibigan mula dyan naman sa University of the Philippines, Los Baños, dahil sa kanya

0: pag sa mga ganito eh. Mga ganitong batian blues. Yan. So, anyway. Aha. So, marami may mga birthday ng June 28, ha? May isa pang aabangan natin, yung pang ano, yun pa pong binabanggit naman itong dating mambabatas na si Mike Defensor tungkol daw sa pagkakaano, na antalang pagka-aresto sa kanya. Tungkol naman sa kasong kanyang kinakasangkutan ay di Old Mike. Yan, so yan, may mga haka-haka na meron daw isinampang kaso sa kanya. Eh, sabi ko nga naman eh, hindi naman NBI ang may gawa niyan eh. Ikaw ang may gawa, kaya ka nasampahan. May ginawa kang labag sa batas, hindi natural, sasampahan ka ng kaso. Ayan, so samantala, meron tayong nakaabang na ulat naman mula naman kay Ma'am Daisy Amorbilis, Radyo Pilipinas, Borongan. Ito naman po ay batas sa social media ng mga menor de edad at juvenile justice law, pinaparipaso ng House Minority Leader kasunod ng pamamarili sa Tacloban. Go ahead, Ma'am Daisy Amorbilis, Radyo Pilipinas, Borongan po.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Matapos ang madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan tatlong mag-aaral ang nasawi at 20 ang sugatan, kinalampag ni House Minority Leader at Four Peace Party Less Representative Marcelino Libanan ang Kongreso. Gayet ng mambabatas, dapat nang higpitan ang akses ng mga minor de edad sa social media upang maiwasan ang impluensya ng karahasan online gaya ng ipinatupad sa Australia. Ipinariripaso rin ni Libanan ang discernment o kakayahang mag-isip ng tama o mali sa ilalim ng Juvenile Justice Act para sa mga batang nakakagawa ng malulubhang krimen. Kasabay nito, binaltahan din ng mambabatas ang malalang kakulangan ng licensed guidance counselors sa bansa. Sa kasalukuyang kasi, nasa 4,069 pa lamang ang registradong counselor sa Pilipinas, malayo sa mahigit 50,000 na kinakailangan ng Department of Education para sa kaligtasan at mental health ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Maraming salamat, Ma'am Daisy Amorbilisan, Radyo Pilipinas, Borongan. Nabanggit ni Ma'am Daisy kanina yung psychologist na employee ng DepEd. Matagal na pong problema yan eh. Bagong reporter pa lang ako, 30 years ago, problema na po yan. Kasi wala pong masyadong pumapasok ng mga psychology graduate sa Department of Education. Bagkus mas ginais nilang mamasukan sa mga private companies as industrial psychologists sa mga human resources department. Kasi syempre alam din po natin na medyo that time ay mataas yung sahod sa private sector. Pero this time around kasi po, iba na rin eh. Magkano po ang entry level ng isang government employee? I think more or less nasa 28,000 or less than 30,000. Between 25 to 30,000 yan. So, it's about time naman na i-consider ng ating mga psychology graduates na pumasok sa DepEd kasi ang mahigit po ang pangailangan. Sa binanggit ni Ma'am Daisy kanina, we need at least 50,000. Wala pa yata 10,000 ang empleyado all throughout yung mga guidance counselors sa public schools, ha? Wala pa siyadong ganun, ha? Kumbaga, kung palagay natin na average na let's say 2,000 pero guidance counselor, hindi po nangyayari yun eh. Umaabot po yata ngayon siguro mga 50,000 plus per guidance counselor. So masyado yung discrepancy po. It's about time naman na i-ano natin yung mga non-teaching personnels po, yung psychology graduates, na pwede mo maging guidance counselor. Kasi kung hindi natin po ito pagtutunan ng pansin, kumbaga, okay. Granting na ipababa mo yung yung age of sa social media, wala namang gumagabay na psychologist sa mga bata. So wala rin. Kumbaga parang parang meron kang pinatay na isang peste pero hindi mo naman na maintain na dapat ito ay talagang totally na tinututukan para tuluyan ng mawala, o kung hindi man maging incapacitated siya. Hindi yung pinatay mo lang tapos after an hour nabuhay ulit. So hindi po ganun, holistic approach to. Parang problema rin ng droga to, yung problema natin kinakaharap sa ngayon. Kumbaga, may nagsasabi din na compared sa ibang bansa daw medyo Okay.

0: yung kalagayan. Sabi ko naman, ba't mo ikukumpara sa ibang bansa, eh, nasa Pilipinas po tayo, mas maganda kung walang patayan na nangyayari, kung walang bullying na nangyayari. Diba? Eh, ang anti-bullying law, eh, matagal na po yan. Eh, namaya pa na nga po ang primary author niyan, si the late Senator Miriam Defensor Santiago, yung Anti-Bullying Act. Siya po ang ano niyan, ang may akda niyan. So, tingnan po natin kung it's about time na i-revisit ulit po yung Anti-Bullying Act. And then, kasi may kakilala nga po ako eh, nabully siya eh. Nabully siya nung high school siya eh. Ngayon, bully rin siya pagtanda niya. Oo. Pagtanda niya po, bully rin siya. Bigla siyang, ewan kung anong, ano, pag pinatulan mo naman eh, umaaray naman. So, hindi po, ano, hindi po talaga, kumbaga, social menace ito, hindi po pwedeng ganito lang eh. Kasi, marami akong kakilala na ganun, na bully siya nung bata, or bully siya nung bata. Itong kakilala ko nga eh, nahataw pa yata ito ng baseball bat, kaya medyo may scar yung mukha niya. So, hanggang ngayon, bully rin siya hanggang ngayon. Diba? Sa professional na po siya, bully pa rin siya hanggang ngayon. So, tingnan natin anong epekto nito. 'Di ba? Hindi ka ba nadala na muntik ka nang bawian ng buhay dahil bully ka nga eh pinatulang ka, nahataw ka yata ng baseball bat. Eh hanggang pagtanda mo, bully ka pa rin eh. 'Di ba? So tingnan po natin yung ganun, dapat 'tong mga bata 'to tinututukan eh. Kasi yung bullying naman wala namang edad na pinipili yan, kahit sa mga trabaho, talaga may nambubuli talaga eh. So, shout out sa mga nakaka-alam nito. Alam ko marami rin kayong alam. So, happy listening din pala kay Ma'am Annalyn Ibarzaban, dyan po San Pedro, Laguna. Happy listening po, Lynn. Thank you sa greetings. So, belated happy birthday din pala kay Miss Angela. Yan, ng Primavera, dyan po sa City Homes. Belated 18th birthday po. Yan. So, sa mga nagse-celebrate ng mga kaarawan, maligayang bati sa inyong kaarawan at sa mga anniversaries din, wedding anniversaries. Napansin ko lang tuwing June, ang daming kinakasal. Eh, yung sinatawag yata ng June bride, ano? Kasi ang daming dumadaan sa ating page na ano. Ayan, so Good morning, Ma'am Rose Tamayo, dyan po sa ating General Santos City. Kamusta po kayo? Mamaya tawagan po kita para i-discuss po sa iyo. I'm very sorry, di kita na-contact last week after na nag-meeting kami ni POP President Bumuhi. May maganda na pong development. So, I'll call you mamaya. Oh, basta within today pag hindi po ako busy. Good morning, Ma'am. So, okay na po ito. Nabanggit ko rin po ito sa kanya. So, most probably, kung hindi mahabol this semester, baka next semester daw, meron na po tayong mga estudyante, mga anak, or mismo mga mamamahayag na kabase po dyan sa General Santos City, at particular dito sa mga areas na tinamaan ng lindol, and then yung IP community po natin dyan na tinutulungan po natin, yung mga anak-anak din po nila na pwedeng makakuha rin po ng ating mga basic education para hindi na po sila umakyat or bumaba, kasi malayo-malayo po yung lugar. Although hindi ko pa ito narating, based na rin po sa kwento sa atin ni Ma'am Rose Tamayo, eh talagang liblib yung lugar. So that's why the National Press Club is helping them, na sana sa ating paglisan bilang Pangulo, ipagpatuloy po ito ng papalit sa akin, kasi magandang advocacy po ito. Magandang maganda po ito para na rin sa ating mga kababayan, mga IPs dyan, at ating mga kasamahan sa industriya na hindi nakapag-aral ng formal, idudulog natin sila. Lalapit natin sa kanila yung edukasyon. And then meron na rin po tayong konting usapan sa TESDA nung tayo ay nakumbida po ni Pangulo Nil Alcover ng pamamarisan para maging bahagi or mag-observe doon sa meeting na ginawa ng nila at ng TESDA officers. Kasi ang NPC kasi po tsaka TESDA, meron pong memorandum of understanding. Dangan lang po lamang ay ito inabot ng pandemic, so wala po tayong na ibigay sa kanila or na ipasok ng mga scholars na inabot po tayo ng pandemic. So we are planning na sana ipagpatuloy din po ng ating next leadership na i-revive ulit po yung MOU na yon. So for the meantime, kaakyat naman po yung sa IPs naman and then sa ating mga sa Visayas and Mindanao regions. Nabanggit ko na rin po ito sa TESDA kung pwede. Itulungan din yung mga members natin doon. So may initial na po kaming usapan na in eventually magkakaroon ng formal na MOU or MOA between the NPC and TESDA. So kumbaga bubuhayin lang natin po ulit yun. So yan po ang ano, yan po ang mga magagandang ano, kasi hindi naman po tayo naniniwala na hanggang doon lang tayo sa pagpapahayag ng balita, kundi dapat ay meron din po tayong sariling livelihood program para naman po sa kapakanan ng ating mga members ng Fourth Estate dyan sa mga lalawigan. Maging dito po sa Metro Manila, meron po tayong pilot project na kung saan itong area ng Pamamarisan, eastern part of Metro Manila at ang southern part of Metro Manila ang magiging pilot area para sa mga mga projects ng TESDA, kung anong ang napag-usapan kasi doon yung online journalism, tapos mga photo and video editing na magbibigay po sila ng seminars, tapos meron din pong bartending kasi yun ang hiniling po ni Pangulong Neil at saka ni Director Jojo Sikat na kung maaari i-prioritize yun kasi mas marami daw yung nangangailangan ng ganun, kumbaga parang sideline ng mga mamamahayag. So again, ito po ay may isa sa kapatuparan lamang kung aakuin or ipagpapatuloy po ng next administration after me itong mga naumpisahan natin mga proyekto. Ayan, so ayan ha, Ma'am Rose Tamayo, nabanggit ko na po, tawagan po kita after this program na wala na po. Alam mo naman po ang ating kalagayan, huwag hindi pinapaalala. I hope you're watching and so the rest of our friendship there. Sana po ay napapakinggan nyo. Si Ma'am Rose Tamayo po ay siya po ang, siya lamang po ang ang pinayagan ng Pamunuan National Press Club na makipag-deal using the name of the NPC. Siya po ay isang active member natin. And then, may advocacy rin po siya sa mga lalawigan, kaya that's why nagkasundo-sundo po kami na patulungan itong problemang ito. Ayan, so, well explained na po. Aha. So, happy listening din kay Ma'am Jean Fernando. And then sa ating mag-asawang Nonoy Gadures at ang kanyang may bahay, si Ate Dak. Happy listening ha. So nakahanda na po ang ating punong mangga kahapon, mukhang walang session. Wala raw players kahapon. So sana ngayon ay meron na. Siyempre happy listening din kay Boss Louie Morente. Wala muna tayong lunch ngayon, Boss Louie ha. Ayan. So tayo po ay magkakaroon muna po ng station break. Medyo matagal lang po ito kasi pumasok na ng alas 12 na tanghali. Time check is 11:59 and 40 seconds. Pansamantala po tayo magpapaalam muna. Babalik po tayo makaraan ng ilang sandali.
1: Meet the press. On air sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kurukuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: So again, we're back ulit po. Ano po? So bigyan natin daan ang ulat ni kasamang EJ Lazaro. Ito po naman ay tungkol naman po sa White Ribbon Movement na meron nang katakdang kilos dito sa Elsa Shrine po ito, ha. EJ
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
7: Yes, nananatiling mahigpit itong seguridad sa paligid ng Malacañang at iba pang bahagi ng lungsod ng Maynila kasabay ng ikinasang White Ribbon Movement dyan sa may White Plains sa Quezon City ngayong araw. Ayon kay Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District o MPD, nakahanda na mga kapulisan upang kiyakin ang maayos at mapayapang pagdaraos ng aktibidad. Anya, mahigit 4,000 personal na PNP dito sa Maynila ang i-deploy upang magsagawa ng seguridad, traffic management at mapanatili ang kaayusan sa mga lugar na inaasahang pagdarausan ng pagtitipon, hindi man dito sa lungsod yung magiging sentro ng pagkilos. Nanawagan naman ang MPD sa publiko na makiisa sa ipatutupad ng mga security measures at maipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak ang ligtas, maayos at papayapang pagdalaos ng White Ribbon Movement. Kaugnay nito, nananatiling sarado itong kalsada sa San Sebastian Street hanggang sa may Menjola, gayon din magmula doon sa may Legada hanggang sa may Ayala Bridge. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ayan.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
6: Okay, thank you. Maraming salamat, EJ Lazaro. At ito nga pala, may pinapabati si Prof. Jeff Ramos, ha? Belated happy birthday kina Carla May Monsale na anak ng kumari kong si Irene Hidalgo Bertudaso and Papay Bailon, Bobski Gleason Alvarez na kumpare ko. Ayan, ang pagbati ay galing naman kay Prof. Jeff Ramos. Yes, so sige, pag-usapan natin. Yung test the project, pag-usapan po natin, Prof. Jeff. Tawagan po kita kung paano, pag okay na, ha? Ayan, so meron siyang pinabati and then meron at the same time siya rin po ay nagbo-volunteer na tutulong po doon sa ating mga gawain sa National Press Club. Si Prof. Jeff kasi ay isang active member po ng NPC na siya naman po ay active member nga po siya natin. So yan, siya po ay tutulong sa atin. Ayan, so yun po ulat ni EJ, ayun po yung may kaugnayan sa White Ribbon. Ano po ang White Ribbon protest? Ito po yung galit sila sa korupsyon, kumbaga lahat managot, lahat ng sangkot ipakulong. Yun yung kanilang battle cry. And then meron din silang mahigpit na katagubilin din na kung yung iba daw na mga leader na politician na alam naman daw nila na nagkukunya-kunyari, mas maganda daw na huwag na lang daw pumunta dyan. Although, at baka daw mapahiya lamang sa mga nagiging mga dadalo. So, ano naman yan, eh? Kumbaga, isipin mo na lang yung sarili mo. Ikaw ba, nararapat sa lugar na yan? Ikaw ba'y katanggap-tanggap ng mga nagsusulong niyan? Kasi nitong mga nakaraang buwan, ang daming nating rallying nakikita. Ang unang-unang sentro ng Kilos Protesta, dyan po sa mataas na kapulungan, dyan po sa Senado. Napakahigpit. Almost 1 month po silang nagka-camp in dyan sa ano. So to the point na nagsawa na yung traffic management ng Pasay, kasi nga naman talagang nakaistorbo na rin sa daloy ng trapiko. So yan, sila ay binuwag na. Pero prior to that, meron din po tayong naranasan na Kilos Protesta dyan naman po sa Liwasang Bonifacio. Ito naman po yung mga sinasabing magsasaka galing sa isang lalawigan sa Timog Katagalugan na inabot din po ng ilang linggo. Naka-camp in sila dyan, meron silang magagandang mga tent at ang kanilang mga pagkain ay mula sa mga sikat na fast food restaurant. Kakaiba ito kasi napapadaan po tayo dyan na medyo nangingiti-ngiti na lang po tayo kasi hindi nga ako makapasok sa kanyang fast food restaurant dahil kapos tayo sa budget. Pero sila talagang one piece or two piece na mga manok. Malayong-malayo sa mga Kilos Protesta nung araw na kumakain tayo sa plastic lang po. Tapos meron ng isang itlog doon na balat na. Tapos adobo. Yun na yung pagkain mo maghapon. Dito po nakabalot sa fast food, one piece. Yan. Sa araw-araw na ginawa ng ating Panginoon, ako'y napapadaan po dyan. Pagbaba ko ng bus, papunta ng National Press Club, or pag-uwi ko, pagbaba ko, December 11. Yun na po yung kanilang yun na po yung kanilang pagkain. Pag-uwi ko naman ng alas 6, alas 6, alas 7, ang hapunan po nila ay ganun pa rin. Pack-lunch pa rin po ng isang fast food restaurant. So, hindi natin malaman kung meron silang supporter na bumibili, papunta doon. Basta ang nakikita ko lang ay very organized po yung Kilos Protesta na yun. Talaga po naman na ang kanilang mga tent ay mga branded pa . Parang nga po yan, para sila nagbabakasyon lang. sila din naman po yun. Hindi na po tayo nagkaroon ng pagkakataon na makipaghuntahan sa kanila at natatawa-tawa po ako. Buti pa itong mga ito kompleto. May soft drinks pa yan, kompleto. So, tingnan po natin. Yun, well-funded. Ito pong White Ribbon, di natin alam kung paano naman ang kanilang system. Basta ang kanilang programa ay nag-start ng isang banal na misa yata. I think it's 12 o'clock. And then by 2 o'clock yata, yun yung kanilang Kilos Protesta. Pagpapahayag ng kanilang damdamin na ito yata ay parang, ito rin po yata yung grupo nung September last year, September 25 po ba yun? Na mga naka-white din, parang ito rin yun. So, kumbaga, panggising na kasi kumbaga, 6 months na nangyari, wala pang nangyayari, ganun. So, mukhang ang kanilang layunin ay gisingin ang ating mga taga-usig na, mag-file na kayo ng kaso, ganun. Speaking of filing of cases, ako yung natawa naman ako dun sa rant nung isa sa mga nagpakalat dun sa mga bodyguard na wala raw na isang pangkaso ang NBI laban sa mga katiwalian. Medyo mali po yung naratibo na yun kasi ang NBI po, ito yung government police power po ito, di ba, ng gobyerno. Kaya nga po meron tayong mga kaibigan senador na kakulong na dahil po sa mga isinampa ng NBI. Sila po ang nagsampa. Tapos kung ano man, ombudsman ang nagsampa, ginamit po yung mga ebidensya ng NBI. So, sa ating kaibigan na ang naratibo mo walang ginawa, kundi puro press release, meron na pong naisampa. Sabi nga ng iba, huwag kang mag-alala at ikaw naman ang susunod. Total naman, inaasahan mo rin yan. So, huwag nating ilihis po yung katotohanan. Mabuti at may mga sumasagot na talagang mga aware doon sa nangyayari. Talagang in toto, pinapaliwanag nila. Ito yung time na nag-file ng kaso yung NBI, lahat. Kumbaga, di-debunk nila yung naratibo ng mga nagpapa nagpapakalat ng ano, nagpapakalat po ng mga hindi ka nais-nais na mga balita. So, saludo ako sa mga kaibigan natin to na hindi alintana na sila i-bash ng mga, alam mo na, ng mga trolls. Basta ang kanila, ito nangyari, ito ang gagawin namin. So, mabuti may check and balance po tayong lahat dyan sa mga yan. Ayan. So, ayun na pala, belated happy birthday rin pala kay Ma'am Celie Bueno. Siya po ay 60 years old na. Nagkita kami last week sa Senate. Abay, tanong ba naman sa akin kung ako'y kailan? Sabi ko, matagal pa po ako, Ma'am. Sana po, abutin pa natin yung inabot nyo. Ayan. Ayan. So, meron nang mag-revisa ng ano, yung sa Juvenile Act, yung Juvenile Justice and Welfare Act, ha? meron nang mag-revisa. Ito ay sa pangunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ito po yung sa edad po, kung ano ba talaga ang dapat. Aha, ito ay kaugunay pa rin ito sa implementasyon ng Republic Act number 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act in 2026. Kasi nga, di ba, meron tayong mga ganap nitong nakaraan kung saan involved yung mga minor de edad, yung nabanggit natin kanina sa Tacloban, tapos dito po sa Lawigan ng Cavite. So ito, pag-aaralan nila kung dapat bang ibaba or ipanatiliin ganun, ha? Kasi yung kay sa isang mambabatas naman, sa kay Senador Padilla, ang gusto niya 10 years old eh. Ang ano, 10 years old daw ang ano, the age of criminal liability. Ayun ang kanyang panukala naman, although yung iba naman ay ipakita lang na talaga may pa nanagutan, hindi yung naratibo na walang pananagutan. Ayan. So, ang binabanggit nga natin, itong problema tulad ng drug problem or any other problem ng isang bansa, holistic ang approach. Hindi pwedeng DepEd lang yan, hindi pwedeng Estado lang. Dapat kasabay din dito yung PNP, ang LGU. Ha? Kung wala po tayong kakayahan na itong DepEd na walang kakayahan po na mag-employ ng mga guards, di ba? Pwede naman po nating itap yung services ng LGU, yung mga barangay officials po, may mga pamilya po yan dyan na dyan nag-aaral, mga anak or apo, baka sakaling may tanod sila, di ba? Trained naman yung mga tanod na yan para magsita or the mere presence ng tanod, naka-uniforme, kagalang-galang, might as well deter kung ano man yung mga balak nitong mga kabataan na ito, di ba? Pag nakita mo dyan, naka-uniforme, matikas, ikaw ba naman ay gagawa pa ng kalukuhan? Siyempre, hindi na. So, yun ang sinasabi ko, kailangan tulong-tulong tayo. Particular po sa mga barangay, hindi, tanggalin na po natin yung tag-uri sa kanila na barangay tagay. Tanggalin na po natin yun. May panahon naman po tayo dyan. So, let's be practical. Let's be open-minded na itong mga barangay tanod, at least kung depende po sa laki ng isang paaralan. Kasi ang isang barangay naman, meron yan 20 plus na tanod dyan eh. Palagay natin 24 na lang. Hindi naman po lahat dyan eh nagjo-duty ng 24/7. Hati-hati din po yan. So bakit hindi po tayo mag-detail ng dalawa or apat na barangay tanod to augment naman yung security force ng isang public school. Para limitado na sila dun sa loob lang yung public, yung mga empleyado ng DepEd. Dalawa naman yata yan or isa. Yung seguridad na panloob dun sila. Tapos yung panlabas naman, ito na pong mga tanod na itong i-deploy natin. Kasi tingnan mo, pag yan ay naka-uniforme, parang police visibility rin yan eh. Pag meron naka-uniforme yung police sa vicinity ninyo, ikaw ba'y gagawa ng krimen? Natural, hindi. Ganon din po ang tanod. Naka-uniforme yan, kagalang-galang. Siyempre, hindi siya naninigarin dyan dahil kawawa naman itong mga bata. At higit sa lahat, hindi po amoy alak. Hindi po nakainom. As in, duty talaga siya dyan na talaga yung mere presence nitong mga ito would deter this would be offenders. Kasi makita mo, may tanod, may batuta, baka mahuli ako nito. Wag na nga lang, di ba? So, pabayaan na lang natin to. Yun ang ibig kong sabihin ng holistic approach. ang tanod, si kapitan, kausapin dapat ni principal si kapitan. Kap, baka pwedeng mag-deploy tayo ng ganito. Eh, pwede mo naman na i-deliver ng merienda yan eh. Diba? Ng school, ng eskwelahan. Sa yung MOA, eh, pwede mo namang merienda or lunch. So, yung dalawa or apat na tanod, isang umaga, 6 to 12 or 6 to 11, tapos 12 to 5. Para makita nila na talagang, teka, hindi pwede. Kung maganda nga yung ugnayan ng barangay at saka paaralan, eh, mas maganda pati yung mga perimeter na area ng school may nakapaikot pa. Kasi nangyayari po yan, if I'm not mistaken, nangyayari yan sa isang lalawigan, I won't mention the province, na rampant yung ano yung rumble ng mga kabataan. So ang ginawa nila, they tap the services of the local barangay tanod. O nakimingle si mga tanod, akala ng mga kabataan ay nagtitinda ng kung ano-ano lang eh. O ano yung pumutok yung gulo, di eto, huli sila lahat. Dahil yung mismo palang mga nakapaligid sa kanin na akala mo yung street sweeper, ay mga tanod na pala yun. So, ibig ko sabihin, ganun lang. Kasi yan ang mga bata naman yan. Pag nakita na seryoso yung kampanya ng ating pamahalaan tungkol dyan, ay titigil naman po yan. So, at the same time, meron kang physical na katauhan ng tanod, eh, binabakbakan mo rin yung batas na ipinagbabawal naman yung ganitong certain edad para mabukas ng social media. Kaya nga sinasabi ko, holistic, and then eto, papasok naman yung ating mga guidance counselor. Diba? So, isa pa rin itong nakakatawag pansin din na pwede rin pagdibatehan ay tungkol naman po dun sa ano? Doon sa... Kung titingnan po natin, ha, mga kabataan, may magpo-post sa social media na yung teacher ng bato ng choke o pinatayo ko sa nakatalikod ka, nakaharap ka sa bakod or sa dingding. Yun po yung disiplina nung araw. So, ang sabi ng mga grupo ng teacher ngayon, nakatali po ang kamay namin, mapalakas lang yung boses namin, eh, madedemanda na kami. So, tingnan natin po, baka dito eh, pwede rin bigyan pansin din na medyo wag natin bigyan ng ano, kasi ang galit ng teacher, may siyempre alam naman na yung masama at mabuti hanggang saan yung kanilang level ng kanilang pamamalo, level ng kanilang bibig or pangungurot, di ba? Eh nangyayari kasi ngayon, tama ang mga grupo ng mga guro, mapalakas lang ng konti sigaw namin, eh madedemanda na kami. So, wala. Anong gagawin namin? Wala na lang. So, nangyayari po nito, hindi na yung disiplina yung mga bata, which is contrary doon sa mga binabanggit natin na ang guro ang pangalawang ina, pangalawang ama, after ng parents. So, wala na po eh. Wala po ibig sabihin yung mga guro sa ngayon, batay sa umiiral na batas. Admittedly, may mga nagkakasala, may mga lumalampas. Pero Diyos ko naman, hindi naman po siguro kalamihang kaso and they are being dealt with accordingly, di ba? Saka bago naman pumasok po sa pagiging guru yan, may mga psychological test din po yan. Ikaw ba kaya mo mag-handle ang temper mo ganito? Ikaw ba hindi tulad ng isang senador na bigla na nangungurot sa hita ng iyong staff? Yung hindi mo ma... Ah, dating senador pala yun, sorry. Matim yung yung anger management mo, bagsak ka, yung mga tipong ganun. So, kaya natin ito napag-ano kasi ako hindi man ako produkto ng public school. Kaya lang ang magulang ko ay puro public school teacher. So, nakikita kung paano sila magdisiplina. Matatawa ka nga ngayon, nung sila ay nagkaroon ng reunion, anong sinasabi nila sa magulang ko, eh mahigpit daw talaga yung aking ina. Eh sabi ko naman, kung di naghigpit yan, di dapat di ka natutong magbasa at sumulat. Diba? So, walang ibig sabihin ang mga guro ngayon in terms of discipline. Hindi na sila tulad nung dati na pag nakita mo yung the mere presence of a school teacher, ha, takbo ka na, takot ka na. Ngayon, hindi. Hindi, iba na po ang ano, iba po ang kultura ngayon. Ayan, so pansamantala, meron tayong ulat naman, ha? Mula sa Region 1, mula sa ating kasamahan, si Ma'am Mildred Cookia ng Radyo Pilipinas Tayug. Ito naman po ay sa Region 1. Ayan. To kontra sa karahasan, sa paaralan. Ayan, magandang topic to. Hello, Ma'am Mildred Cookia. Magandang hapon po, Ma'am Mildred.
8: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
9: Mahigpit na ipinatutupad sa lahat ng 14 na schools division officer Region 1 ang mga hakbang upang maiwasan ang anumang insidenteng may kaugnayan sa karahasan sa mga paaralan. Ayon kay DepEd Region 1 spokesperson Cesar Buksit, kabilang sa mga pinatutupad ang random routine bag inspection sa mga estudyante bago makapasok sa paaralan. Sa mismong main gate pa lamang, nagsasagawa na ng inspeksyon ng school personnel upang matiyak na walang ipinagbabawal o yung mga mapanganib na bagay na naipapasok sa campus. Nakipag-ugnayan na rin ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan kung saan katuwang ng mga paaralan ng Barangay Peacekeeping Action Teams o ang BPATS at Philippine National Police sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Pinalalakas din ang police visibility, regular na pagpapatrolya, paggamit ng metal detectors at paglalagay ng CCTV cameras. Nagpalabas na rin ang DepEd Region 1 ang memorandum para sa mahigpit na pagpapatupad ng DepEd Order No. 6 Series of 2026 para sa proteksyon ng mga mag-aaral laban sa pang-aabuso, bullying, pananakit at iba pang banta. Kasama rin sa mga hakbang ang orientation para naman sa mga magulang at ang pagpapatupad ng localized na anti-bullying policy. Sa ngayon, wala pang naitatalang negatibong epekto sa attendance sa mga estudyante sa kabila ng pangamba matapos ang insidente sa Tacloban. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Ma'am Mildred, may tanong po ulit ako.
9: Yes po, Sir Boy.
6: So far, wala pa tayong incident na nag-spill over yung Tacloban, yung Cavite, dyan po sa Region 1? Wala pa po?
9: As of the moment, batay sa monitoring, wala pa naman po ganong klase na insidente. Gayunpaman, naging very active po ang pag-check, yung pagsisiguro para sa kaligtasan ng mga kabataan, ng mga estudyante sa paaralan. Sa katunayan, dito na nga lang po sa area natin, dito sa eastern part of Pangasinan, dahil ang aking anak ay nasa public school, sa high school, ay talaga naman daw yung pag-check nila sa mga bag ay ipinatutupad, kaya't ang mga bata dapat ay mas maagang pumapasok para hindi po maaabala, dahil nga nakapila sila sa main gate pa lang, chinecheck yung mga daladala nila. Although random naman, pero ayun nga ho, nagkakaroon ng medyo antala kasi bago sila mag flag ceremony, chinecheck muna. May mga ibang school personnel din na nakikiisa kasi nga may kakulangan naman tayo sa security guards sa mga public schools na pwedeng magsagawa niyan. Kaya tumutulong yung ibang personnel. Nandiyan din ang mga BPATS para mag-assist. And chinecheck din nila, hindi lang yung main gate, hindi lang yung main gate. Dahil may mga bakod din yan na pwedeng akyatin din ng mga estudyante. Okay. So nakabantay din sila sa ibang entry points yung pwedeng pagpasukan ng mga estudyante. Yan po.
6: Ay, ma'am, tanong ko lang, di ba may anak ka mo? Anong tingin mo sa kanya? Hindi naman niya minasama itong mga random check? Or anong perception itong bata? Tingin mo kasi magulang ka, nagagalit ba sila? Ano ba naman to? May random check pa? Anong tingin mo sa kanila? Particular sa anak
9: Actually,
6: nito?
9: Very naman yung mga bata okay lang daw po sa kanila para masigurado rin yung kanilang kaligtasan. Ayan, para sure na sure, wala nga pong mangyayari kagaya nun na nangyari sa Tacloban sa kanilang area. Actually, may nakwento nga yung aking anak na may mga ilang din yung mga gamit na na-confiscate. May mga nakuha sila. Yung ano ba yung Swiss knife? Yung ganyan po. Merong may dala na ganyan. Siyempre, nirarason nila, magagamit nila pambukas nila ng mga dilata or mga soft drink, ganyan. Pero yun, mga ganun, kinukumpiska, tapos kinukuha dun sa guard, tapos ipapatawag ang parents para magpaliwanag bakit may
6: ganun. Tama naman yun, tama yun. Kasi kung ang Swiss knife, kasi marami pong gamit yan pero may mga blades yan, hiwa, may pambukas, etc. Kung magbubukas ka ng soft drinks, may canteen naman dyan, pwede mo mga ipakisuyo Ma'am, pabukas nga po nito. Wala po kami pabukas.
9: Yun nga ang reason bakit kinakailangan. Pero yung iba kasi sa technical, parang vocational subject nila. May mga gamit sila na mga dala-dala. Although pinagbabawal na rin kasi may mga gamit naman sa schools, mag-take turns na lang daw sa paggamit kung ano yung available.
6: Yung practical arts. Eh dapat yung naman yan iniiwan.
9: Tama po. Tama po. Kasi iba ay malay natin,
6: papaalam sa guard. Papaalam sa guard. Sir, may practical arts kami pero iiwan ko po ito. Hindi pong ganun para maiwasan natin. Maganda yung ganun. Maganda. On another topic, ma'am. Kamusta naman po ang panahon natin dyan?
9: Regarding the weather, dito po sa ating area, medyo makulimlim kanina. Tapos ito, medyo umaaraw-araw na naman. At medyo panahon. Matawag dito, mahalumigmig na medyo maalisangan, hindi natin maipaliwanag. Unlike ng mga nakakaraan, matinding init lang yung nararanasan natin. Pero ngayon, nag-mix na eh. Nag-mix na.
6: Ayan. So, maraming salamat, Ma'am Mildred. Ha? Ingat po kayo.
9: Kayo rin po, ingat. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Ayan, maraming salamat, Ma'am Mildred. O, diba, itong pinag-uusapan natin kanina na holistic, yung community, dapat mag-involve dyan. Ayan, so yung sa Region 1, yung school division nila, eh talagang, ando dun na po lahat na, yung tinatackle ko kaninang issue, eh ando na po lahat yung, yung binabanggit ko na holistic yung approach ninyo, dapat ganito, ganun, yung community ay makialam, yung LGU, yung PNP, andyan, naka-standby, tapos kasi, itong mga batang to, eh, very witty rin itong mga ito, na nabanggit niya yung mga pagpupuslitan ng mga gamit, yung hindi lang sa main gate, kundi sa mga perimeter fences, kasi, di ba, parang bahagi ng kabataan na na-challenge ninyo, eh, kailangan kong ipasok to, baka may nagsasabi ng mga kabats ko dyan, alam na alam ni Boying yung paano magpasok ng ganyan. No, kidding aside, siyempre, dumaan tayo dyan sa mga ganyan, na-challenge ka, hindi, kaya ko itong ipasok, ganun. Mahirap lang po kasi magkwento, kasi, yun nga. So, dapat nga talaga na ganyan, yung community, makilahok. Tapos, yung mga estudyante, kaya ang tanong ko kanina, yun bang anak mo eh, walang bang pangamba dahil may random check-up, ganun. Eh, wala naman daw. It's good na ganun kasi alam ng bata na ang ginagawa nila ay sa kanilang kapakanan po nila. Kanilang safety, kaligtasan nila na walang mangyayaring masama sa kanila. So, yan. Magandang yan. Sana lahat po ay maging proactive po tayo. Although, last I heard naman dito sa Metro Manila, particular sa Quezon City at sa mga malalaking paaralan pampubliko ng Kalakhang Maynila, ay naglagay na rin po sila ng mga ganyang kaakibat na na mga paghahanda, yung pagdagdag ng ating mga force multiplier, itong mga tanod, deployment ng mga uniform policemen, yun. Kasi, dati kasi, makita mo yun, sa labas lang, away suntukan lang. Dati kasi, nung panahon, may isang lugar lang, na, punta tayo dito, square tayo, mga ganun. Eh, ngayon, hindi. Talagang, kung hindi kutsilyo, saksak. Nung kapanahon naman, buntalan lang, kumbaga limang minuto tayo suntukan, after that, wala na, clear na, ayan, sa mga nakaka-relate sa mga batchmates ko dyan, alam ko, buhay pa naman tayo lahat, alam nyo kung ano nangyayari, di ba? So, yun ang ibig kong sabihin, iba yung panahon noon sa panahon ngayon. Noon, pag sinabing, sige, 5 minutes tayong suntukan, 5 minutes kayong suntukan, walang aawat, ngayon, hindi, di ba? Ayan, so tayo po pansamantala magpapaalam muna po.
8: Meet the press on air sa Radyo Pilipinas.
10: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track
11: with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Meet the Press.
4: Meet the Press.
8: On air sa Radyo Pilipinas.
6: Ayan, pumasok na tayo sa last quarter, kumbaga sa basketball, last quarter na po tayo from 12:30 to 1 o'clock before we call it a day. So, meron po tayong ulat. Okay na po ba siya? Si Ma'am Gia Rivales. Aha. MMDA traffic update po kay Ma'am Gia Rivales. Okay na po si Ma'am Gia, ma'am.
0: Radyo Pilipinas traffic.
18: Hello, good afternoon po, Sir Boying, sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula sa May Kamuning Road hanggang makarating po yan dito sa May Santolan, Annapolis. Pagkalagpas po niyan ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po tayo ng Magallanes. Ngunit asahan po muli ang bahagyang pagbabagal dito naman po sa May Cabrera hanggang sa May Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula naman po dito sa May Reliance hanggang makarating po yan dito sa May White Plains. Ngunit pagkalagpas po nito ay dire-diretso naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North Ave. Ang magkabilang bound naman po ng C5 sa mga oras na ito ay maluwag din po at dire-diretso o tuloy-tuloy ang takbo ng daloy ng mga sasakyan. Kung meron man po tayong mga katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang tanghali po.
6: Ma'am, may konting katanungan po lang ako. Ano yung sitwasyon natin sa White Ribbon Rally po dyan sa EDSA? Ito po ba close to traffic na or paano natin maisa sa larawan po?
18: Ito po ay sa May White Plains po.
6: Opo.
18: Opo. Bali...
6: Hello?
18: Bali, ito sir ay naka-monitor po tayo sa rally natin dito sa May White Plains at maayos naman po yung daloy ng trapiko sa along EDSA po dahil lang meron lang naman pong closure ay yung along White Plains.
6: So sa ngayon, as of this moment, wala pa pong pagharang kasi may mga sasakyan din yan, wala pa po tayong naranasan ganun. Mga nakasaradong kalye, meron na po ba tayo? Or rerouting kaya ma'am, meron na po ba?
18: Ito sir ay wala naman po tayong rerouting. Open naman po ang along EDSA. Yung White Plains lamang po ang sarado po. Pero wala pa pong binabanggit kung hanggang anong oras po.
6: Ayan. So passable pa siya, kumbaga normal na normal
18: apa,
6: pa.
18: Yes, apa, apa.
6: Ayan. So at least alam natin kasi diyan ako dadaan pero MRT naman ako. Ayan, hindi apektado siya. Sabi ganoon. Maraming salamat, ma'am, ha. Ingat po kayo. Okay, sa Ma'am Gia. Ma'am Gia Rivales, ha? maraming salamat. Okay. Natawa tuloy. Pero abang ako yung nagtatanong kay Ma'am Gia, may naglalaro sa isipan ko kasi marami tayong napapanood sa social media. Yung sa Muntinlupa, may umakyat na, ano ba yun, nakainom ba yun or lango sa droga na biglang inatake yung mga senior citizen, etc., etc. Ako ay nagtataka rin, bakit wala man lang bang tumawag ng yung sa rescue, yung 911, yung sa MMDA 163, di ba? Diba? Or yung malapit na mga meron yan. Alam ko bawat syudad may mga rescue alert sila, di ba? Eh, naging busy pa po sa pagbibideo lahat eh. Wala man lang nakaisip na, uy, teka muna, itawagan ko yung 199, yung 163, kung ano man. And hindi po dapat ganito eh. Kung meron kayong nakikita ang ina-atake, huwag niyo pong isipin yung videohan yun. Ang inyo pong gawin, ay kumuha na po kayo ng ano, ng hotline, yung 199. Alam naman po natin yan, yung 163. Para ma-respondihan na, wala naman pong ibig sabihin yung video mo. Kung alimbawa, napanood ko po ito, yung sa isang jeepney, di ba? Itong bida natin, naka walang damit pantaas. Hindi ko ano yung punot dulo, bigla na lang niyang hinaharas yung mga pasahero sa loob. And si meron naman isang katandaan na rin, senior na rin si tatay na pumalag. Talagang nakikipagbumpambuno siya dun sa bata. Eh, siyempre kung yun ay lango sa droga, kung ano man, malakas ang loob noon. Ang punto ko napakasimple, ang dami-dami niyo po doon, mas nanais niyo na pong videohan kaysa naman sa tumawag or mag-dial kayo ng nga, yung hotline na sinasabi ko. Kasi kinabukasan pa siya na aresto. Okay, believe naman ako, mabilis naman yun, identify. Pero, paano po kung nangyayaring yun, eh, may dalang patalim, diba? Nasaksak na yung matatanda roon, yung mga kababaihan. Eh, ang punto ko, bakit, diba? Eh, sa halip na mag-video kayo, eh, teka muna, tumawag na kayo ng responde. Anong... Wala eh, anong okay, andun na ako, nag-video kayo, eh siguro content material. Pero Diyos ko naman, paano mo naman mapipigilan yung isang krimen kung puro video? Eh di ano yun, eh isasalarawan mo na lang sa video mo kung paano nanakit yun, kung paano nanampal, kung paano nanaksak. Eh dapat po, pag ganyan, let us be aware naman. Presence of mind, andun, okay. Presence of mind, binidyon mo, tama po yun. Pero mas lalo pong kapuri-puri kung tumawag na po kayo ng rescue. Diba? Kasi ang tagal eh. Ang tagal nung pabalik-balik siya doon. Diba? Nagpapambuno sila nung ni tatay, ni kuya. Yung sabihin, dapat nakatawag na kayo. May mga malapit naman dyan ng mga uniform policemen o kaya plainclothes policemen na maantimano makapag-responde na masagkaan pa or matwart pa kung ano man yung untoward incident. So, piece of advice lang po, pagka ganun pong sitwasyon, yung rescue ops na po ang ano nyo, ang i-dial, para wala mang kaagad, o eto na, may responde na ganun. No? Eh, hindi yung lahat ng, habang nagwawala si yung ating bida, eh, pinibidyohan mo, yan ang magagawa ng video. Okay, na-identify mo. Eh, isang click lang naman ng cellphone mo, mayroon ka nang makakapture mo na yung imahe niya, ma-identify na eh. Oh. Hindi ko inaano salamat at nag-video kayo, pero mas lalong maganda sana kung nakapagtawag na kayo ng ano, yung ating mga hotline para na-respondihan ka agad yun. So, yun ay aking observation din lang naman. Dahil mahirap din po kasing sabihin yung... Pero yung presence of mind kasi ang dami naman. Ang dami naman ang nagbibidyo eh. Wala man lang bang nakaisip na i-dial tong ganito. Na, oy, teka muna. Ito muna. So, ano yan? Kumbaga, pag-isipan din po natin ang aking mungkahi kasi at the end of the day, baka isipin nyo, eh tama naman pala yung ating kaibigan dyan na dapat tumawag na po kayo.

naman nakakawalang gana, pero piece of advice lang, pagka ganun po eh, dapat po natin ano, isaalang-alang na tinan po natin na ano, tinan po natin yung pwedeng gawin. Ayan, so mabalik tayo sa ano, mabalik tayo doon sa binabanggit kong sa impeachment ano, no less than Senator Ping Lacson has already requested ng impeachment court na payuhan na yung both sa defense and prosecutor na wag na mag ano, wag na magpalabas ng mga kung ano-anong pahayag na nagdudulot pa ng mga kalituhan. Hintayin na lang po natin, total eh, ilang araw lang naman po yan, itong week na itong parating, yung pre-trial arrangement, itatakal nila, ipapinalize na nila kung anong ilang minutes ibibigay sa ganito, ilang witnesses ang ipresent both prosecutor at saka yung ano, defense. So dapat lang naintay na lang po natin yan. Kumbaga, what kesera sera, ano man mangyari dyan, basta importante ang ating mga huwes, ang ating mga hukom ay marami kasing dapat isettle pa dyan eh. Ilang bilang ba to convict, di ba? Kasi may nagsasabi 16 sa ating constitution on the presumption na 24 yung senators. Eh, technically ngayon, 23 lang ngayon kasi meron ng suspension order kay Senator Jinggoy Estrada, yung 90-day suspension last effectivity last Thursday. Eh kay Bato de la Rosa, wala naman pong suspension order pa sa kanya. Yun ang ano, yun ang status niya eh. 'Di ba? Wala pang suspension order kay Senator Bato eh. Nagtatago siya kasi nga nung sa ICC warrant. Eh kay Senator Jinggoy may suspension order na effect 90 days. Activity. Ibig sabihin, sa 90 days, hindi siya pwede mag-participate as a senator. Eto ngayon, si Bato, eh pwede siyang mag-participate. Wala pang suspension. Nagtatago nga lang siya, pero wala pa siyang suspension. So, ibig sabihin, anytime, pwede siyang lumutang ulit tulad ng ginawa nila ni Senator Peter, na lumutang siya para makapture nila yung leadership ng Senate. So, tama naman tong sinasabi ng mga majority, especially si Senator Ping and then Senator JB, na manipis yung bilang nila kasi sa ngayon, ilan lang bilang nila? 13. Para makapture nila, na formalize na yung kanilang president, Senate presidency ni Senator Win. Paano kung dumating si Bato at meron na namang umalis sa kanila, di ship na naman tayo. So, malaking ano na naman to. So, tama rin ang kanilang mungkahin na kailangan mapalakas pa nila, mapaabot pa ng 16 man lang ang kanilang bilang. Kasi, sa 2 decades kung nagko-cover sa Senate, ito yung pinakamanipis talaga, yung isa lang or dalawa ang lamang, 13-14 lang. Dati, inabutan ko dyan, ang minority, isa lang eh. For the sake of magkaroon ng minority, hindi po ito yung tinatawag ni dating Pangulo Duterte na supermajority. Wala po yun. O hindi yun. Naabutan ko po dyan na isang minority, the late Senator Joker Arroyo, mag-isa lang siya sa minority hanggang sa naging dalawa, naging tatlo. Pero yung umpisa talaga, siya lang talaga. Yun, so talaga yun ang super strong kasi 23, ibig sabihin majority, tapos siya, isa lang yung minorya. That is strong. And then as time anong siya na hanggang sino pa sumama sa kanya noon. Kasi that time ang sabi ko nga tumakbo siya para magkaroon naman ng minority. Actually yun din ang paliwanag niya eh. For the sake na magkaroon ng minority, I will run against hindi ko alam kung si Senator Pimentel bang nilabanan niya noon kasi tradition kasi kung sinong lumaban as Senate President, ang natalo yan ang minority. Yun ang ano. So, ito rin po ang present setup na wala pa akong naririnig, no, 2 weeks na nagpaabot ng pasasalamat yung isang tinanggal na Senate President sa katauhan po ni Senator Alan Peter na wala man lang siyang congratulatory note na I concede. Wala pong ganun eh. Ang kanya, kung 13 kayo, di sayo. Unlike before, nung nakuha niya yung mula kay Tito Sen, matik na nag-concede si Tito Sen. Oh, you have the number, so be it. Eh, dito po wala eh. Although, binabanggit niya, if they have the 13, they can take the leadership. Totoo naman. Pero, sabi nga ni SP Win, wala pa po ako nare-receive na congratulatory, may public man o private. So, sa tama na naman si Senator, former Senator

0: Trillanes na very ano, pag-ingatan nyo yan si Senator Alang kasi marami siyang pwedeng gawin, marami siyang mga dirty tricks. So yan, huwag naman po sana kasi sa ngayon nakikita natin medyo maayos na yung Senado, nagtatrabaho na. Yun pong special session, nakapagpasa sila ng tatlong batas kaagad-agad kumpara mo dun sa 8 session days nung isa na wala man lang pong naipasang batas. So, kumbaga ngayon iba na naman ang takbo, although hindi natin pinipigilan yan kasi karapatan niya naman yun. Kaya lang ibig kong sabihin, sana tigilan na, move forward, magtrabaho na, hindi naman na umaano yung majority. Sa isang organisasyon, hindi naman po talaga may iwasan yan. Pero pagka nakita mong talo na, italo ka na. Hindi na yung may mga ano ka pa eh, di ba? May mga FB live ka, o karapatan mo nga naman yun. Pero nagiging mas divisive pa po eh. Mas maraming naguguluhan. Ngayon, yung huling akhakbang nila eh, sabihin natin, pumalpak. Yung kanilang blue ribbon hearing dito sa San Juan ba 'yon, sa Mandaluyong man 'yon, o what place. So pumalpak kasi wala man senador na pumunta kundi si former congressman Defensor ang nagpreside. So hindi po natin masatawag na blue ribbon 'yon. Yun po ay isang press release lang na pinangalanan ulit na nagbago na naman. So we will not be surprised kung sino man kumakalaban sa kanila ay magkakaroon ng maleta. Kumbaga sa salitang Linggo natin gasgas na boy yung gasgas na po yung naratibo ng inyong kwento. Although hindi naman lahat yan mag-agree sa akin, totoo naman yun. Pero kung kayo ay may paniniwala at tingnan nyo rin po, talagang wala naman po talagang masasabi. Ayan, so tayo ay malapit nang matapos yung fourth and last quarter kumbaga sa ating basketball tournament. Kailangan ko na yung ating mga listahan ng mga referee. Ayan. Tayo ay pansamantala na rin na magpapaalam hanggang sa susunod na linggo. Depende pa po ito sa magiging kapasyahan ng ating liderato ng press club kung tayo ay mananatili pa rin dito or may iba ng official na papalit, ha? So ang ating mga nakasama sa ating technical side sina Engineer Roban Malilien Arnel, ayan, inihintay-hintay talaga. Tapusin nyo nga muna. Ayan, sa ating technical side, maraming pasasalamat po kay Engineer Roban Malilien and Arnel Villamor at ating mga IPs executive producers, ayan. Tess Ramirez, Isabel Silang, ayan. And Isabel Silang, wala pa si Joy, hindi ko pa nakita. Andyan na ba? Absent, nalipat. Ayan, maraming salamat po sa inyo kasi hindi po tayo maging matagumpay kung wala po kayo. Maraming salamat. Hanggang sa muli po, magkita po tayo sa July na, ha? Thank you so much. Ingat po tayong lahat.
1: Meet the press. Meet the press. On air. Sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
6: Masapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: At saka yung mayroong tinatawag na intellectual or theoretical principle of how you take laws, no? May mga mechanical. So anyway, medyo technical ito, pero later siguro bibigyan natin sila, kasi yun eh, kung kailan ka ba dapat magbenta na, kailangan po bang hintayin na baka kumita ka pa o mga ganun-ganun. Yes, anyway, yeah. So ang napag-usapan natin ngayong hapon is that magandang mag-invest sa stock, especially na yung mga stocks na mapipili natin na mataas magbigay ng dividendo.
1: Yes.
0: At sinasabi natin yung dividend yield, ito yung katumbas ng kung sa savings account
1: interest.
0: Yung interest, yes, income, no? Eh ito mas mataas pa kung minsan. Sa ngayon, magkano ngayon sa banko? Yung mga plain sa investments ngayon, yung mga treasury bills, nasa 4% lang, di ba?
1: Mm-hmm. Medyo mataas ngayon. Medyo mataas actually.
0: Ngayon. Tumaas na ngayon.
1: Mataas ngayon. I mean, pwede kang kumuha ng 10-year bond, nasa 7
2: yan. 7.
0: Nasa
2: 7.
0: Mataas, ha? Oo.
1: So, usually yan, we monitor, benchmark.
0: Oo. Mm-hmm. Pero yung 7 years parang mukhang 10 years, para matagal. Para sa akin. Sa inyo siguro mas mahaba pa. So anyway, so yun yung sinasabi natin, dahil mataas na yung parang interest earnings mo, yung dividendo mo, may chance pa na umakyat yung presyo. So yes, that's the advantage for stock investments, mm-hmm, no? And palalawigin pa natin yung paano

0: News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Philippine Coast Guard Aviation Command, kinilala ng Office of the Civil Defense sa mabilis na pagtugon sa lindol sa Mindanao. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Kinilala ng Office of Civil Defense o OCD Region 12 ang Philippine Coast Guard Aviation Command dahil sa mabilis at epektibong pagtugon nito sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga naging mahalagang misyon ng PCG, ang pagbibigay ng airlift support para sa deployment ng mga quick response team ng Mines and Geoscience Bureau sa Sarangani at Tivoli, South Cotabato. Nagsagawa rin ito ng medical evacuation sa Glan, Sarangani at naghatid ng humanitarian assistance sa mga liblib at mahihirap marating na lugar sa upang agad na matulungan ang mga naapektuhang residente. Nagpasalamat ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12 at OCD Region 12 sa dedikasyon at pabilis sa pagkilos ng PCG. Ayon sa ahensya, ang maagap na serbisyo ng PCG ay nagbigay ng pag-asa at katiyakan sa mga pamilyang higit na nangangailangan sa gitna ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Ipinagutos ng Department of Education ang malawakang implementation ng isang multi-layered security strategy sa mga paaralan sa bansa bilang bahagi ng school safety campaign kasunod ng shooting incident sa Tacloban City. Bahagi ng school safety campaign ay ang pagpapatupad ng inspection sa mga bags gamit ang handheld metal detectors, mas mahigpit na sistema sa visitor management, regular na inspeksyon ng mga bag, paglalagay ng CCTV cameras at pagtatalaga ng mga security personnel. Kasama rin sa security strategy ang pagsasailalim sa mga pisikal na estruktura ng mga paaralan sa safety audits. Tatlong suspect arestado sa kaugnay naman sa illegal mining sa Surigao del Sur. 5.1 million pesos na halaga ng mga kagamitan na samsam. Ang report mula kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Tatlong katao ang naaresto ng Philippine National Police sa isinagawang operasyon laban sa illegal mining sa Barangay Bahi, Barobo, Surigao del Sur. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nahuli ang mga suspect habang illegal na kumukuha ng mineral nang walang kaukulang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources. Nakumpiska rin ang isang backhoe at iba pang kagamitan sa pagmimina na nagkakahalaga ng mahigit 5.1 milyong piso kasama ang mga sako ng lupa na pinaghihinala ang may taglay na gold bearing minerals. Pinangunahan ang operasyon ng PNP katuwang ang DNR at Mines and Geosciences Bureau. Sinabi ni Nartatis na magpapatuloy ang mahigpit na kampanya laban sa
5: diseases po. So usually ang wild diseases ang mga kasama po dito, yung mga waterborne diseases. So example ng waterborne diseases natin would be yung nagko-cause diarrhea. So usually, this is yung gastroenteritis. Bukahan natin to if yung nakakain natin or yung naiinom natin tubo ay kontaminado po. Then, yung sa eye for wild diseases, yung mga influenza like illnesses. Sinabi po natin influenza like illnesses, ito.
6: Maraming salamat. Ano-ano naman ang simptomas ng mga sakit na dengue? Go ahead, doctor. Dr. Tan?
7: Doc, medyo hindi okay ang inyong signal.
6: Okay. Bigyan na natin kay Alvin John Martinez, Field Representative ng Health Services. Ano-ano ang mga simptomas ng mga sakit na dengue?
8: Hello po. Alvin? Gandang hapon.
6: Yes. Okay.
8: So, yung mga simptomas ng mga sakit na dengue ay bigla ang mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit.
9: Tulong na ibibigay ng bagong pasilidad para mas mapalapit ang humanitarian at blood services ng organisasyon sa komunidad ng Laguna.
10: At dito po sa pagpapatayo nito ngayon dito sa Laguna, tumang-tuwa po ako dahil prioridad po namin dito ang healthcare. At pangunahing pangailangan ng tao ay dugo. Kapag nasa ospital,

0: tanong nila, saan kami tatakbo? Saan kami pwedeng kumuha ng dugo? Ngayon, Ate Gwendolyn, malapit na ang pupuntahan ng Laguna. Maraming maraming salamat po sa pagdudugto nyo ng buhay sa aming mga kababayan.
1: Ang pagpapagawa ng PLC Siniluan Branch ay isinulong ng mayapang Siniluan Mayor na si Rainier Leopando na siyang namuno sa pagdodonate ng lupang kinatatayuan ng pasilidad ngayon. Pinagpatuloy naman ng kasalukuyang Siniluan Mayor na si Patrick Ellis Go ang proyekto nang umupo siya sa pwesto noong 2023. Ani Mayor Go, malaking tulong ang maibibigay ng bagong pasilidad sa kanilang populasyon, lalo na't iilan lamang ang mga ospital at clinics sa kanilang lugar. Sa pahayag ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, binigyang diin niya ang kahalagahan ng bagong pasilidad sa pagbibigay ng mas mabilis na serbisyo para sa komunidad ng Siniluan. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ng mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Jairus Limpiano.
2: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.

0: Okay, nagbabalik po tayo at sa ating ikalawang bahagda na ating programa. Napakabilis ng programa natin ha. Nais namin kayong anyayahan na syempre dito tayo sa Philippine Red Cross, patuloy po ang ating pagbibigay tulong dito sa mga nasalanta ng bagyong ng lindol. Na magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Southern Mindanao. Particular po yan sa may Sarangani at saka sa may General Santos. At kung kaya kami sa Philippine Red Cross ay nananawagan kung sa mga nais pong magbigay ng tulong, ipa-flash po natin yung mga, andiyan pa si Mamatet, yung ating mga paano mag-donate sa ating Philippine Red Cross, ha? Yan po yung mga bank accounts natin. Meron pong video, may Metrobank, may PNB, at meron po tayo, ayan po yung mga QR codes natin, na scan nyo lang po yan, at meron din po tayong PayMaya, ha? At sa mga patuloy po ang ating operasyon dyan, ha? Hanggang ngayon, nandiyan pa rin po tayo, ha? Nagbibigay po tayo ng hot meals, psychological support sa mga tao. Kasi I think yata kagabi nagkaroon po ng isang araw po yata, medyo malakas-lakas na isang gabi, ha? Friday po ng gabi, magnitude 6.3 po yun, ha? Aftershock po yung naramdaman nila dyan sa may parting sa Southern Mindanao. At patuloy pa rin po, nakakaramdam yung mga kababayan natin dyan ng aftershock. Kung kaya tayo sa Philippine Red Cross ay patuloy na nagbibigay ng tulong, ha? Kagaya ng psychological support sa mga biktima ng mga pagyanig, ha? Yung mga nasa evacuation center. At yan, bibigay tayo ng malinis na tubig na maaari ni po nilang inumin, nga. Ilang water tankers po yung nakadeploy po natin dyan. At syempre ang ating health services, kagaya po ng ating nasabi kanina, na tayo po ay nagtumutulong din dyan sa mga probinsya ng tinamaan dyan sa may Southern Mindanao. Gob Cora, nagbabalik po tayo.
1: Sa pagpapatuloy ng kalinyang hatid ng Red Cross, ang topic natin ay pag-iwas sa mga sakit sa tuwing tagulan, kalusugan ng lahat na dapat isaalang-alang. We are privileged to have had Dr. Stephanie Tan, volunteer medical doctor, Alvin John Martinez, RND, National Field Representative, Health Services, Philippine Red Cross, National Headquarters, Joy De La Cruz, Chapter Service Representative, Health Services, PRC, Agusan del Sur, and of course, Marigold De Leon, Chapter Service Representative on Health Services, PRC, Pangasinan Chapter. Natutuwa tayo dahil

0: lahat sila ay nakapagbalita kung ano ang ginagawa nila sa kani-kanilang chapter.
1: Yes.
0: Whether in Southern Mindanao, whether in their areas of responsibility. Pero siguro, ang dapat maitanong ngayon, nagsasagawa pa rin ba kayo ng pagbabakuna ng Philippine Red Cross? Saan mga lugar nagsasagawa ng pagbabakuna? I'd like to ask Alvin John Martinez, kasi ikaw ang national field representative. Susunod si Joy De La Cruz, at tapos si Marigold De Leon. And last na si Stephanie Tan. Alvin John, go ahead.
2: Yes. Okay po. Okay, so ang ating mga chapter naman, lahat naman po na ating chapter nakikipag-coordinate sa ating mga local government units para makapagbigay ng bakuna sa ating mga mamamayan. Ano? So, isa sa mga asset po ng Philippine Red Cross or isa sa mga pinag-aayabang na talaga is yung manpower natin or yung mga medical corps. So, yung mga medical corps natin na nurse, ayan po yung mga tumutulong sa pagbabakuna na mga chapter ay nakikipag-coordinate with their local government units. No? So, it can be against flu, di ba? Yung mga flu vaccines na yan, syempre, dahil na tag-ulan, maanong sakit, makakahawa, mabilis makahawa ang mga sakit na ito. So, tayo po ay nagbibigay tayo ng mga flu vaccines all across the nation, of course, in coordination with yung mga local governments natin.
0: Okay. Alam mo, kay Joy De La Cruz, kasi siya ay chapter service representative sa Agusan del Sur. So, ang tanong ko, ano yung mga challenges na naman na hinarap ninyo sa inyong probinsya upang mapaigting ang kampanya natin tungkol sa contra dengue at leptospirosis? Go ahead, Joy.
3: Yes po, Ma'am Cora. Isa sa mga hamon po ay patuloy na pag-ulan at pagbaha po. Isa po yan sa nagpapahirap sa pagpunta po sa komunidad, lalong-lalo na po sa mga volunteers and staff. Dito po kasi sa Agusan del Sur, knownly is yung tubig talaga dito pag umulan. Kaya siya tinawag na Agusan del Sur, Agusan, dahil yung tubig niya is nandun na talaga. Pero sa kabila po ng pagbaha at pag-ulan, patuloy pa din po si Philippine Red Cross na nagbibigay ng health education, clean-up drive activities, at pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang ating mga komunidad po. Yan lang.
0: Okay. Alam mo, napakalaki ng pangkasinan. So, Goldie De Leon, as Chapter Service Representative on Health Services, paano niyo natugunan ang pangangailangan sa PRC Pangasinan Chapter?
4: Okay po. Hello po sa Ma'am Cora, no? Yes. In Pangasinan po, mabilis po yung pagbibigay po ng mga serbisyo po. Kasi sa Pangasinan Chapter po, meron na po tayong existing na 3 branches po. Where in fact, there is Dagupan City Branch, meron pong San Carlos City Branch, and Urdaneta City Branch. At itong mga branches na po ito is may mga kanya-kanyang area of responsibility po sila na hawak. Like for example, si Urdaneta branch po, hawak niya po ang 5th and 6th district of Pangasinan. Si Dagupan branch po is hawak naman niya po ang 4th district ng Pangasinan. And si San Carlos City branch po is hawak naman niya po ang 2nd and 3rd district po ng Pangasinan. So pagdating po sa mga serbisyo po na ibinibigay po ng Philippine Red Cross sa mga communities po o sa mga komunidad, mabilisan po siyang na-actionan po.
0: Maraming salamat. Babalikan ko si Dr. Stephanie Tan as Volunteer Medical Director. Ano ang naging papel mo dito sa programang pag-iwas sa mga sakit sa tuwing tag-ulan, kalusugan ng lahat, ang dapat isaalang-alang? Ano ang naging contribution mo dito, Dr. Stephanie Tan?

0: Okay, so as one of the volunteer doctors po, ang importante po din talaga kasi lalo na sa mga ganitong sakit tulad ng dengue at leptospirosis is yung continued health education po. So apart from yung mga programa po na nilulunsad ng DOH at ng Philippine Red Cross regarding yung mga public advisories, health materials po, as doctors po, we advocate for yung
1: Okay.
0: early detection of yung mga diseases na ganito. So, in-encourage po talaga namin na magpakonsulta ang mga pasyente pag nakaramdam na sila ng mga sintomas. So, usually naman, mga non-specific symptoms po yan kapag nag-umpisa. So, lagnat, headache. So, importante po talaga na ang unang sangguni po nila is yung mga doctors po. And then, at the same time, we also support yung mga community drives na like yung pag-eradicate po ng mga sources ng dengue. We emphasize yung 5S strategy po ng DOH. So, search and destroy, tapos yung self-protection po, ensure na they also support yung fogging or yung spraying kung meron man dun sa LGU nila. And of course, kung magkaroon man ng lagnat, sustain yung hydration po since yun po yung importante sa dengue. And then, specific for leptospirosis, of course, if it's the rainy season, importante po talaga na iwasan po natin na lumusong sa baha. And kung hindi naman po talaga maiwasan yun, kung flood-prone area po talaga, dapat handa po tayo. So, dapat meron po tayong sinusuot na bota. Kapag na-expose man, kung may sugat tayo, ugaliin po natin talaga na makapaghugas ng area na naapektuhan. So, kung yung paa natin, important po to wash with soap and water and then immediately seek consult through your local health center. So, available naman po yung help na ganyan. So, yun po yung role natin as healthcare professionals po.
2: Yeah.
3: Ay, go.
2: Babalikan ko yung mga na-interview natin, ano. Ang tanong ko, paano natin mapapaigting ang kaalaman ng mga tao sa pagitan ng ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross. Babalikan ko si Marigold de Leon from Pangasinan. Ano ang suggestion mo para mapaigting natin ang programang Kalinga Hatid ng Red Cross?
4: Ayun po. Bali, yung advice ko or yung suggestion ko po is ano naman po is paigtiin or more on health advocacy po yung kailangan po nating ibigay sa mga komunidad lalo na po yung mga area na po na kung saan hindi po masyadong nare-reach ng mga ibang mga organization, no? So, yun po yung isa na ano, so more on health advocacy, bisitahin po natin ang mga komunidad na hindi po na pupuntahan po ng mga ibang organisasyon na kailangan din po nila ang isang tao na pwede pong ma-explain sa kanila kung ano po talaga yung gusto or pagdating po sa mga kalusugan po na importante po sa health po nila. So, yun po. And more on, yun mga ano din po, Ma'am Cora, is yung pagbibigay po ng mga IEC materials, which is very informative po, lalo na po yung binibigay po ng Philippine Red Cross under ng health services, yung mga IEC materials po and poster po na ipinoprovide po ng health service from national headquarters, yung pagdidistribute po namin sa community is malaking tulong na din po yun para maintindihan po nila kung ano po talaga yung sakit na kailangan po nilang malaman sa komunidad.
2: Correcto dyan, no? Talagang kailangan nito. Si
4: Apo.
2: Joy naman de la Cruz sa Agusan del Sur as chapter representative, ano naman ang input na nakita mo sa programa ng health services sa Southern Mindanao na nangyari sa inyo na gawa ninyo? Go ahead, Joy.
5: Hello po, ma'am. Ma'am Cora. Talindol po, ma'am, ano?
2: Yung nagawa ninyo sa Agusan del Sur, pa ang programa ninyo sa health services.

0: Nang sa palagay mo ay naging instrumento para lumakas ang programa ng health services sa Agusan del Sur.
1: Okay po. Related po dun sa Dengue Awareness Month, dito po sa Agusan del Sur, kahit hindi po month of June, nandun po yung continuation po nung health awareness campaign about dengue leptospirosis. Kasi po kung para po sa amin, kung nag-stick lang po kami doon sa month of June is June Awareness Month, mas mapinaiting, mas maigi po na kahit lahat po ng mga activities po ni Red Cross like bloodletting activities, safety, mga trainings, nandun po lahat, nandun po si health service na nagbibigay po ng mga health awareness, ng mga brochure, poster, kahit po sa mga schools. During RCY activities, nagbibigay din po doon ng mga posters and brochures para po mas mapalawak at mas mapaunawaan po ng mga tao po sa komunidad, lalong-lalo na po doon sa mga volunteers po ni Red Cross at sa 140 volunteers po para sila po mismo mas makakatulong or makakapag relay po ng message na gustong iparating po ni Red Cross para po sa community. Ayan po, ma'am.
0: Okay.

0: ang trabaho po natin is to support yung ating mga chapters, katulad ni Agusan del Sur at saka ni Pangasinan. Okay? So, ang trabaho po namin is to give out yan, yung mga IEC materials, yung pagbibigay ng support, yung pagbibigay ng mga doxycycline para maka-contra leptospirosis. Okay? So, yun po yung mga support na binibigay namin sa mga chapter para sila po ay mas makatulong sa mga taong bayan. Tapos, in regards naman po dito sa ating programa, Kalinga Hatid ng Red Cross, maganda po sana kung i-share natin sa ating mga kaibigan, mga pamilya, no? Para lalong mas lumawak ang ating reach at saka mas maintindihan ng mga tao po kung ano ang dapat gawin ngayong tag-ulan. Okay?
1: Okay, thank you very much, Alvin John Martinez. Of course, kay Dr. Stephanie Tan, as volunteer medical doctor, I honor you for being the volunteer medical doctor. And I look forward to meeting you as well, doing more for our Kalinga Hatid ng Red Cross sa program natin. And so I thank you all for joining us this afternoon. And for all of you, I have this prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see that begins, the change that begins in me. Maraming salamat sa inyo, apat na nakaisa sa ating programa ngayong hapon. At inaasahan ko na magpapatuloy pa ang interes sa pagtulong, mapalakas natin at mapaigting natin ang programa ng Red Cross sa health services. Maraming salamat sa inyo. Thank you.
2: Okay.
1: Go ahead, Edison.
2: Okay. Hingin ko na lang mga final message, Gob Cora, ang ating dalawang taga-national headquarters. Una, si Sir Alvin John Martinez. Sir Alvin, final message po.
0: Ayan. Hello po. So, again, of course, alam natin pag-ulan. So, mag-ingat-ingat lang po tayo lagi. Tandaan natin yung mga paalala na binigay ni Doc Steph kanina on kung paano makaiwas sa sakit. Tulad ng dengue at leptospirosis. Okay? So, lagi tayong magbaon ng payong, lagi tayong, dapat meron tayong mga bota kapag sumusulong sa baha, yung mga raincoats, ayan. So, yun lang naman po, ingat po tayo lahat.
2: Okay. Si Doc Stephanie, before ka po magbigay ng final message, meron lang pong, papakawalan ko lang tong isang nag-comment sa atin sa Facebook, nag-message po sa atin na may tanong po siya. Isa daw po siyang Grab driver. Paano daw po siya makakaiwas kung ang nilulusong sa biyahe daw niya ay nakasawsaw daw ang kanyang paa? Dahil daw sa ipit sa traffic, nakasawsaw mga 3 hanggang 4 na oras, nakasawsaw daw ang paa niya dahil sa traffic. Paano daw kaya ang mainam na gawin para maiwasan daw yung sakit na leptospirosis, Doc? Tapos, final message po.
3: Okay. For those po na talagang hindi maiwasan na nakababad po dun sa tubig baha, tulad po na nasabi ko kanina, kailangan po talaga na magpakonsulta po sa doktor or lumapit po tayo sa mga healthcare centers natin, sa local health units natin, since kailangan po kasi na mabigyan po sila ng prophylactic treatment or yung tinatawag natin na doxycycline. So, yung dose po kasi na yun, kailangan mainom po niya until mawala po yung source ng infection, which is yung tubig baha. So, as long as exposed po siya dun sa tubig baha, kailangan po tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot na iyon until such time na mawalan na po yung exposure. Yun po yung importante dun. And for yung mga final reminders po natin, since it's a ready the rainy season, ayun po, napaka-common po na naman ang ubo, sipon, lagnat. So, since readily available naman na po yung flu vaccination, kung meron naman pong naibibigay na

0: free doon sa mga kumpanya natin. Kung meron po tayong access na sa programa po ng Philippine Red Cross, mas maganda po talaga na makatanggap po tayo ng flu vaccine para kung sakali man na magkaroon po tayo ng mga viral infection, mas maagapan po natin or mas mababawasan po yung severity ng disease na yun. So, yun po yung importance of the vaccination. And then, of course, yung sa dengue po, important is yung source po, which is yung mga stagnant water. Kailangan ma-eradicate po talaga natin yun. Tapos, kung marami po talagang yung tinatawag natin na mosquito vectors, which is yung Aedes aegypti. Tinga po, ugaliin po natin na magsuot po ng yung mga gas. Kung meron po tayong kulambo, pwede po natin gamitin yun, lalo po kung natutulog po tayo. So, very active po kasi ang ano natin, ang Aedes aegypti or yung mosquito na yun, every time na it's ano, yung paggabi na po. So, yung mga matidilim na area, yan po talaga yung paborito po ng ano natin, ng vector natin for dengue.
1: Okay, maraming salamat po, Dr. Stephanie Tan. At syempre, nice ko rin pong pasalamatan ang manager po ng Health Services. Walang iba po kundi si Sir Mark Alvin Abrigo. At syempre, siya po ang nagbigay pahintulot po para sa ating mga nakasama ngayong hapong ito sa ating programang Kalingahatid ng Red Cross. At syempre, kay Gob Cora, maraming salamat Gob Cora sa inyong laging pagsama dito sa ating programa. Linggo-linggo po yan mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Okay, yan na po ang ating programa. At ito po si Edison Enriquez. Susunod na po ang pagbabalita atin ni Sir Albert Sebastian. At kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez. At sa susunod na linggo, tayo po ay meron na naman po magandang talakayan at tayo ay magbibigay daan para sa National Disaster Resilient Month at syempre Blood Donors Month for the month of July. Muli po, ito po ang Kalingahatid ng Red Cross, Edison Enriquez. Oras, 5 minuto bago mag alas 4 ng hapon.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 356.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Agriculture naglaan ng pondo para sa rehabilitation ng Ifugao Rice Terraces. Si Ray Ferrer sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalalakas ng Department of Agriculture ang rehabilitasyon at pangangalaga sa Ifugao Rice Terraces sa Banawi. Personal na binisita ni Agriculture Secretary Francisco Churawel Jr. ang lugar upang inspeksyonin ang mga palayan, irigasyon at infrastruktura. Ngayong 2026, mahigit 218 milyong piso ang inilaan ng DA para sa mga programang pang-agrikultura na tutulong sa daan-daang samahan ng mga magsasaka sa Ifugao. May pondo rin para sa pag-aayos ng rice terraces at tramline system na magpapabilis sa pagpapadala ng ani at pagpapataas ng kita ng mga magsasaka. Ayon sa Kalihim, layunin itong mapanatili ang Ifugao rice terraces bilang pambansang pamana habang pinapalakas ang kabuhayan ng mga komunidad. Target din ng ahensya na gawing mas produktibo, climate resilient at handa sa pandaigdigang merkado ang heirloom rice ng Ifugao. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tatlong Pilipinong arsobispo tatanggap ng pallium mula kay Pope Leo XIV sa Vatican. Ang report live mula kay EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tatanggapin na tatlong Pilipino arsobispo ang pallium mula kay Pope Leo XIV sa Vatican sa pagdiriwang ng kapistahan nila San Pedro at San Pablo ngayong Hunyo 29. Kabilang sa mga tatanggap ng pallium, sina Cebu Archbishop Alberto Uy, Cotabato Archbishop Charlie Inzon at Nueva Segovia Archbishop David William Antonio. Pangungunahan ni Pope Leo XIV ang banalamisa sa St. Peter's Basilica kung saan pagpapalain at ipagkakaloob ang pallium sa mga bagong talagang Metropolitan Archbishops mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pallium ay isang puting kasuotang yari o yari sa lana na isinusuot sa balikat ng mga Metropolitan Archbishop. Sumisimbolo ito sa kanilang pastoral responsibility, pagkakaisa sa Santo Papa at pamumuno sa kanilang nasasakupan. Bago ang seremonya, hiniling ni Archbishop Uy ang panalangin ng mga mananampalataya para sa kanilang ligtas na paglalakbay at pagiging tapat na pastol ng simbahan. Taon-taon ang nasabing paggawad ng pallium na isa sa pinakamahalagang seremonya sa Vatican para sa mga bagong Metropolitan Archbishops bilang tanda ng kanilang misyon at pakikiisa sa pamumuno ng simbahang Katolika. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, EJ Lazaro. Council for the Welfare of Children o CWC binigyan din ang halaga ng research upang maging epektibo ang mga batas at programa ng pamahalaan para sa proteksyon ng kabataan. Ang report mula kay Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Naging matagumpay ang paglulunsad ng Child Rights Research Agenda o CRRA na pinangunahan ng Council for the Welfare of Children o CWC ngayong araw. Layunin itong magsilbing gabay sa pagbuo ng mga polisiya, batas at mga programa na magpapalakas sa pagsusulong ng karapatan, kapakanan at proteksyon ng ating mga kabataan, lalo na sa harap ng mga hamon sa ating lipunan ngayon. Bilang bahagi ng programang isinagawa sa Quezon City, pinangunahan ni Yusek Angelo Tapales, Executive Director ng CWC, ang paglagda sa kasunduan ng pagtutulungan ng iba't ibang mga sektor, kabilang dyan ang mga civic groups at government agencies para sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng bawat batang Pilipino sa pamamagitan ng CRRA. Sa kanyang mensahe ay binigyan din ni Yusek Tapales ang halaga ng masusing pag-aaral o research bilang batayan sa pagbabalangkas na mahakbang ng pamahalaan upang mapangalagaan ang bawat batang Pilipino. Kabilang na dyan ang proteksyon laban sa karahasan at sa negatibong epekto ng social media. Narito ang kanyang pahayag.
7: Because at the advent of technology, with all of what's happening around us, children being exposed to violence, children sometimes inflicting violence themselves, research is really very important now than it is like 10 or 20 years ago.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At pangwakas na balita, sa lalawigan, mga komunidad sa Pangasinan mas pinatatag laban sa iba't ibang uri ng sakuna. Mula Radyo Pilipinas Sayug, si Mildred Coquia sa report.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Mas pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ang kahandaan at pagtugon sa mga sakuna matapos matagumpay na maisagawa ang 4 na araw na Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA training na pinangunahan ng Office of Civil Defense Region 1 at Pangasinan PDRRMO sa Pacer Training Hall, PDRRMO Compound, Lingayen. Sa pagsasanay, nabigyan ng mga kalahok ng mahahalagang kaalaman at kasanayan sa damage assessment, pangangalap ng datos, pag-uulat at iba pang proseso na mahalaga sa mas maagap at mas epektibong pagtugon sa mga emergency at disaster situation. Nagsagawa rin ng simulation exercise upang maisabuhay at masubukan ng mga natutunang konsepto sa isang makatotohanang sitwasyon. Ayon sa organizers, bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gico III bilang chairperson ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para palakasin ang katatagan ng mga komunidad laban sa iba't ibang uri ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3
9: Colab.
2: World League Service, Sports Radio,
10: ang taginting ng FM. at lakas ng AL
11: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
11: Radyo Magazine 1278,
10: Sports Radio 918,
11: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738,
10: at Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM,
11: Capital 104.3,
10: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
12: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Balitang pambansa.
15: Sa ulo ng ating
14: pinakamalawak
15: na
14: pagbabalita.
16: Ang Radyo ng Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
18: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
16: Ang Radyo ng Publiko.
17: Radyo Publiko.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan
17: sa sambayanan.
16: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
19: Magkaisa. Pagtulungan.
20: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital,
17: ang boses ng Pangulo,
16: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
14: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Flight PR1043, now boarding.
23: Hey, that's us!
24: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
25: Dreaming of love while cruising at high altitude.
26: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
25: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
24: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
26: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
25: Leave all your worries as we soar over the clouds.
24: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
25: They'll be shooting stars through time and space.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
27: Radyo Pilipinas is on Viber.
28: Viber.
27: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
28: Receive credible news and information.
27: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
28: Stay on track
27: with Radyo Pilipinas on Viber.
28: Viber.
27: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
29: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: Yes. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. At naririto ang inyong lingkod, si Vance Fernandez, para sa Pulso ng Pilipino. Anyway, batiin ko lahat ang nag-birthday today. At si Sally Bueno. Hi, Sally Bueno. Happy birthday sa'yo. At sa lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. So anyway, you know, at bagong lahat, pasalamatan natin ng Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. At syempre, we have also our OIC Station Manager also at OIC Director natin dito sa RP1, sa Presidential News Desk, walang iba, si Sir Alan Alianige. At malapit, yung mic ang lalapit sa akin. So anyway, ayan, masyadong malapit. Okay na? Okay na daw, sabi ni Direk. So anyway, ayan, ano? At ngayon ay June 28. Wow, June 28 ha? Ang galing, ang bilis ng panahon. Susunod, malapit ng Pasko. Pero siyempre, June, July, August, ayan na. Siyempre, maghahandaan lahat para sa mga bagyo. Kaya tayo, lagi kong pinapaalala sa inyo, maglinis tayo ng ating paligid. Lalo na yung mga basura natin, itapon natin sa tamang basurahan, ha? Kasi usually, nakikita natin, ano, na ang daming nagkalat na basura kasi bumabara sa kanal natin. Pagkatapos, eto na ang baha. Sisihan na naman. Sasabihin, hindi nilinis to ng gobyerno, pero tayo na nasa paligid ang siyang gumagawa ng ating ano basura na iniimbak dyan. Kaya gano'n na. At hindi lamang yan na. At batiin ko ang aking mga engineer dyan sa tech. Walang iba, si Orlando V. Lopez, si, siyempre, si Matet. Ayan, si Matet ang pinaka-sexy. So anyway, at batiin ko rin si Edison, nandiyan dyan kanina sa Philippine Red Cross. Anyway, marami tayong dapat pag-usapan kung sakasakali, no? Ngayon linggo, 28 ng Hunyo, taong 2026. Siguro, no, maraming nagagawa ang ating administrasyon, lalo na hanggang ngayon may 20 bigas pa tayo. At hindi lamang yan, ano? At marami din silang nagagawa hinggil dito sa mga pagtulong dito sa mga na salanta ng lindol. At lahat nandiyan ng iba't ibang kaakibat na ahensya ng ating pamalahan. Tulad ng DSWD na tumutulong talaga, no? Para magbigay tulong financial at mga pagkain at kung saan sila pwedeng manirahan ng pansamantala. So anyway, batiin ko rin na si May. Si May, May Vidanya. Hindi naalalang inyong lingkod ng Sunday. Talagang kampante siya, no? Buti pa si Joy Chimidan, no? Di ba? Ganun lang eh. So anyway, siguro, no, at ang ating Pangulo ay hindi tumitigil para maglingkod sa atin dahil meron siyang mga ginagampanan tulad ng pagpunta sa Cebu, pagpunta sa iba't ibang lugar, lalawigan, tinitignan kung, let's say, maayos ang mga lugar na pagdadaanan, lalong-lalo na kasi alam naman natin yung mga floodway na dapat tinututukan din yan kasama si Secretary ng DPWH, si Sir Vince Dason. Lahat yan, ano, pinupuntahan nila at hindi nila pinababayaan. Lalo na dito sa Araneta. Alam po ba ninyo, natuwang-tuwa ako dahil dyan sa Araneta. Kasi, minsan dumadaan ho ko dyan eh. Na-stranded ako noon. Hindi ako agad nakauwi. Hinintay ko pang humupa ang ano tubig. Sipin nyo, ang hirap no, no. Inabot na ako ng gabi. Dahil galing ako dito sa studio, pag uwi ko, umuulan. Hindi ko malilimutan yan eh. Nandoon ako lang, nakatayo at naghihintay sa isang tabi. So anyway, miski gutom na ako nung oras na yun. Di ba, Mr. Edison? So anyway, ano, at alam naman natin na bawat lugar ay hindi niya pinababayaan. Nagbibigay pa rin siya ng tulong sa kalusugan. mga zero balance na tinatawag sa mga iba't ibang hospital. Kaya ang mga kababayan natin ay hindi na nag-aalala sa kanilang babayaran na mga statement nila sa loob, sa mga hospitals. Kaya zero balance na. At libre na ha, libre, tandaan po ninyo. Huwag kayo magpapaloko na sasabihin, ito may bayad, ganito, ganyan. Hindi, hindi ganun, hindi totoo yun. Kaya hindi na sasabihin dito, may bayad. Ah, nako, mahirap na eh. Kasi alam naman natin na naiulat na ng ating Pangulo, libre. Lalo na may PhilHealth pa, no? Yan, pabawas din sa mga statement natin. Kasi usually yung iba nasa private, pero malaking tulong ang PhilHealth. At balita ko, tataasan na nila ang pagbibigay sa PhilHealth na mga beneficiaries. So, anyway, at siguro, mamaya, no, may maanuhan natin kung po pwede. Sinabi ko kay Matet, para let's say, meron tayong mga iba't iba pang mga pwede nating i-discuss. Kaya tawagan. Sinong ano? Waiting pa daw. Okay, sige. So, anyway, magbabasa-basa muna tayo. Mag-aano tayo at mga iba't ibang mga aha, okay, sana naman ano, para malaman natin kasi napaka, kasi kayo kung hihingin ko ang inyong opinion. Kailangan bang isang bata ay turuan pa bumarel nang wala pa sa edad? Siyempre, yung mga ganyan, medyo maano pang mga ano niyan eh, wala pang control. So parang ang niisipan nila, bida-bida sila. At isa pa, kayo ba mga tagapakinig natin dito? Sa inyong opinion, may mga palabas sa telebisyon na ginagaya ng mga bata. Dapat ito ay hindi ipakita yung mga mababagsik na galawan, suntukan, patayan. Hindi po ba? Kasi parang na yung utak ng bata, alam naman nyo, pag utak ng bata, medyo madaling maniwala. Marami, maraming bagay. Meron din dyan gaming. Yung mga gaming, merong gaming na medyo mga masyadong haras ang mga ginagawa. So, akala ng mga bata, syempre, walang guidance sa ibang mga magulang. Hindi naman po lahat ng magulang, ano. Meron silang mga dapat ipaalala sa kanilang mga anak. At kung let's say ako, pabor ako let's say magkaroon ng isang batas na yung mga minor, hindi muna pwedeng humawak ng cellphone or let's say may limit lang kung anong dapat nilang buksan sa mga social media. Marami kasi alam naman natin, mga minor de edad marunong humawak ng barel. Parang baliwala sa kanila, na akala nila gaming lang. O kita nyo, may mga nagbuwis ng buhay. Kaya tayo bilang mga magulang, i-guide natin yung mga bata na ito ay hindi dapat, ito, ganito. Kaya lang minsan may mga barkada na naman sila, kaya nalalaso ng isip. Kaya sana i-guide natin ang ating mga anak, lalo na yung mga medyo talagang minor pa, no? Mga talagang minor pa. Marunong-runong na lahat eh. Biro mo, nakakakita ko. 3 years old, marunong. 5 years old, marunong na mag cellphone. Siyempre, makikita nila lahat yung mga lumalabas sa social media. Hindi naman sa lahat ng oras katabi mo sila. Para lang sa akin yan, ano? Para maiwasan natin maging violente ang ating anak para sa ikagaganda ng kanilang kinabukasan. So, anyway, at mamaya, no, kung let's say may mga idea tayo, sana makapanayam natin, isa sa mga respetadong spokesperson dyan sa NCRPO para malaman natin kung ano ang ginagawa ngayon ng PNP dyan sa mga, sa labas ng paaralan o kung anong mga guide na ginagawa nila para maiwasan itong mga batang hindi mo, medyo kasi alam nyo, medyo sa edad na dapat bantayan natin yung mga magti-teens kasi parang akala nila, alam na nila ang lahat.
1: na ito, dapat i-guide sila na ito tama, ito ay mali. Ganun lang eh. Napaka-simple. No? Pero may mga ilan-ilan, kaya naman nagkakaganyan. Kasi usually, walang nag-guide. Dapat i-guide natin since nandyan kayo. Lalong-lalo na, kasi yung iba hindi na i-guide eh. Parang, kasi yung iba busy, nagtatrabaho para sa kinabukasan ng anak nila. Pero aside from that, nakakalimutan na nila ang obligasyon nila bilang isang mga magulang. Kaya para maiwasan yung mga ganyan, kasi nakakalungkot sa batang edad na yan, yung mga edad na ganyan na marunong nang pumatay. Nakakalungkot. Hindi maganda sa paningin ng bawat isa. Kasi ang isa pa niyan, hindi lang yan, no? Napupulaan din tayo. Kasi ang ibig sabihin, walang ano, hindi nagbabantay sa mga paaralan. Dahil dapat sa loob ng paaralan, nagbabantay. Ngayon, mas ako pabora, no? Nung before, noon nagkaroon sila ng idea na pag gagamitin mo yung bag na medyo, yung plastic na see-through, nakikita lahat ng gamit na roroon. Kaya dapat ipatupad ulit yan sa lahat ng paaralan eh. Para maiwasan mga ganitong mga krimen at mga hindi magagandang insidente sa loob ng paaralan. At ito pa ha, yung pambubuli din, minsan nagkakaroon ng ano, sa utak ng isang bata. Isa pa yan. Kasi alam nyo, hindi tama yan eh. Usually, no, pag nalaman mo sa, according sa mga psychologists, no, yung mga nambubuli, para bang kulang sila sa pansin. Totoo lang. Doon nila hinahanap yung kanilang attraction sa loob ng paaralan. Kaya usually ako, pag sinabi, nambubuli yan, siguro hindi maganda ang palakad ng magulang. Kaya ganyan, naghahanap ng attention. Yan ang tawag doon. Pero hindi nyo alam, meron anti-bullying law. Yan. Okay. At siguro, magkaroon muna tayo ng commercial break.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo.
6: Pagod.
5: I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
6: Pero, paano kung wala kang mask?
5: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi,
7: kung naging habit kong matipid sa kuryente,
5: ang may alam.
7: Kaya mo rin! Para, bawat

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Pagtipid. Pilosopo mo.
3: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Collab.
0: World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Radyo
0: Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Okay, we're back again, ano? At siguro, no, pwede na natin isa lang yan, Miss May Bidanya, yung Presidential Week Report ni Miss Raquel Bayan.
8: Araw ng Lunes, 22 ng Hunyo, biyaheng Bohol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang silipin ang progreso ng ilang mga proyektong pampubliko. Kabilang dito ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na inaasahang pagkikinabangan ng 717 magsasaka sa lugar at nagbibigay patubig sa 530 hektarya ng lupang sakahan. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang paglulunsad ng walang gutong kitchen sa Cebu. Isa itong proyekto ng administrasyon na nagsisiguro na napaaabutan ng masusustansyang pagkain ang mga Pilipinong nangangailangan ito. Sinilip rin ni Pangulong Marcos ang Mananga River Flood Mitigation Structure Rehabilitation sa Talisay City, maging ang Metro Cebu Expressway Segment 3A Rehabilitation sa Naga. Ayon sa Pangulo, pinaigting ang kalsada kung saan nagbukas ng karagdagang dalawang lane. Sa ganitong paraan, kahit kailanganing isara ang dalawang lane sakaling muli magkaroon ng pagbuhon ng lupa, mayroon pa ring lane ang mananatiling bukas upang madaalan ng mga motorista. Araw ng Webes, 25 ng Hunyo, biyaheng Sultan Tudarat ang Pangulo. Una nitong binisita ang Coronadal City para sa pagbababa ng bawat bayan makikinabang program, kung saan nakatanggap ng 40 million pesos at 96 million pesos ang lokal na pamahalaan ng South Cotabato at Cotabato sa ilalim ito ng Social Civic Project Fund. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antong Dam at Irrigation Project. Bahagi pa rin ito ng kaliwat-kalang hakbang na ginagawa ng administrasyon para sa pagpapalakas ng agri-sector ng Pilipinas at bilang paghahanda na rin sa inaasahang epekto ng El Nino sa bansa. Araw ng Biyernes, 26 ng Hunyo, ininspeksyon ni Pangulo Marcos ang itinatayong Hemodialysis Center sa National Kidney Transplant Institute sa Quezon City. Anya, kailangan mapabilis ang konstruksyon ng gusali, lalo tigit 11% ng mga Pilipino ang mayroong chronic kidney disease at ang pasilidad na ito tutugot sa pangangailangan sa dialysis treatment. Matapos nito, ininspeksyon ng Pangulo na kumpletong bahagi ng GRNet and Drainage Improvement Project. Sabi ng Pangulo, ramdam na ng mga motorista ang ginhawang dala ng pinag-iting na drainage system sa lugar. Pinatutukan naman ng Pangulo sa Quezon City LGU ang pagtugon sa problema sa basura tuwing bumabaha na bumabaraan niya sa drainage system. Matapos nito, sinaksihan ni Pangulo Marcos ang paglulungsad sa pinaigting na Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 na ginanap sa Malacanang. Sisiguro ito na ang prioridad sa paggastos ng pamahalaan ay nakaangkla sa national development at ang mga ginagastos ng proyekto ay tunay na nararamdaman at kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Sa kaganapan, inilunsad rin ang Centralized Open Monitoring Platforms for Appropriations and Spending Statistics o COMPAS. Ito naman ang website na maaaring bisitahin ng publiko upang i-monitor kung ano-ano ang mga programa o proyekto na pinaglaanan ng pamahalaan ng pondo, magkano inila ang pondo, ano na ang update sa gastos ng isang departamento o kung saan eksakto napunta ang pondo ng taong bayan. At yan ang mga aktividad ng Pangulo ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Okay, yeah. Napakinggan ninyo, no? Ang presidential report ni Miss Raquel Bayan. Okay, we have, ano, ready na po, mahigit 1,700 litro na nakumpiskang diesel ipinagkaloob ng custom sa PCG mula sa ulat ni Mr. EJ Lazaro. Okay, EJ.
1: Report. Tinatay ang aabot sa mahigit 1,700 na litro na nakumpiskang diesel fuel ang ipinagkaloob ng Bureau of Customs o BOC sa Philippine Coast Guard District Bicol upang mapalakas ang kanilang maritime operation sa rehiyon. Ay sa BOC, ang 1,783 na litro ng diesel ay mula sa nakumpiskang unmarked fuel at naibigay sa Coast Guard matapos aprubahan ng Department of Finance alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. Sinabi ni BOC Legazpi District Collector Guillermo Pedro Francia IV na makatutulong ang donasyong ito sa pagpapatuloy ng maritime patrols, disaster response at pagpapatupad ng batas laban sa smuggling, human trafficking at iba pang illegal na aktibidad sa karagatan. Nagpasalamat naman ang PCG District Bicol at sinabing malaking tulong ang karagdagang supply ng diesel upang mapanatili ang kanilang mga pagpapatrol, inspeksyon at agarang pagtugon sa mga insidente sa dagat. Ayon sa BOC, bahagi ang donasyong ito ng pagpapalakas ng ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng patuloy na kampanya ng administrasyon laban sa smuggling habang pinaiigting ang seguridad sa mga hangganan at karagatan ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, maraming salamat sa iyo, Mr. EJ Lazaro. Okay, yan, mapakinggan natin. Ano? Siyempre, di ba, kailangan naman sana makapanayam natin si Mr. Guido David para malaman natin kung ano mga idea o kanyang mga itatanong natin sa kanya, no? So anyway, maraming nagagawa ang ating Pangulo at masyadong challenging ang kanyang mga ano, dahil kahit anong gawin niya, may mga bumabatikos pa rin, ano? At syempre, ayan, well, ayan si Matet, pero okay na Matet, hindi pa rin, ano? So, sa lahat, no, babatiin ko muna ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, and we have also si Yusek Edu Punay na tumutulong sa atin sa mga inilalapit natin sa kanila, no? At si Mr. Paul Ang, isa sa pinakamasipag yan. Siya ang nagbibigay ng ano, guidelines para dun sa mga hinihinging mga papeles kung anong tulong na maibibigay ng DSWD. And we have also Ms. Day Pekache Mijares na tumutulong din sa atin, no, para lumapit sa malasakit. And we have also Mr. Jericho Javier dyan sa office ni Mr. Senator Erwin Tulpo. At siyempre, si Ms. Arlene Arbas dyan sa DOH. Maraming salamat sa mga tulong po ninyo sa mga humihingi ng tulong, lalong-lalo na yung mga nangangailangan na walang pambayad sa hospital sa mga gamot nila. Okay. Ang regarding sa OCTA, sige, ano naman, okay lang naman, madali naman si Mr. Guido David eh, kung let's say, madali naman siyang tanungin kung anong mga, okay, oo, andyan na ba siya, or what, wala pa, okay, siguro mamaya, marami tayong maitatanong, no, tungkol dito sa floodway, ano masasabi niya, tungkol dito sa nangyaring mga barilan ng mga minor de edad sa loob ng mga paaralan at nitong mga anong masasabi niya dito sa anti-bullying law kasi at maraming mga kaganapan recently, eh, no? Tulad ng siya na bang ano ko AI ano na kinakasangkutan ng mga minor de edad yan, pwede natin pag-usapan yan eh kasi malalaman natin kung, let's say, is it the fault of the mga parents o yung mga nakapaligid sa kanya? Kasi hindi natin malalaman eh. Kasi tulad yan, napaka, ano, karumal-dumal ang mga nangyari sa edad na yan. At papatay ka. So, dapat let's say beforehand, na kung let's say magtuturo sila sa minor de edad, bibigyan nila ay yung ano, pros and cons kung bakit ka humahawak ng baril. Pero siyempre may mga iba ang isip ng ano eh, ng kabataan ngayon, hindi tulad noon. At medyo matatalino na, medyo takot sa magulang. Pero ngayon parang nagiging ano tayo eh, free na lang tayo kung ano ang gusto nating gawin eh. Dapat meron 'yan. At meron tayong siguro ulat para mamaya, no. Alam natin may kaganapan diyan sa EDSA, no. Dahil may rally, no. At malalaman natin 'yan mamaya kay Mr. Ray Ferrer para alamin kung ano ang kanilang ipinaglalaban. So anyway, at batiin ko lang si Miss Rose Ann Fontelera, si Jurgen Mika, a happy birthday, secretary yan sa Adamson University. And we have also si Nida Romero, kumusta ka na? At siyempre si Eva Dulay. We have also si Mr. Bong Nuno, belated happy birthday yan. Okay, tinatawagan natin, no? Hindi pa daw ready. So anyway, siguro maya-maya, maaari, baka naghahanda-handa lang. Batiin ko rin si Miss Beng Posadas. And also, advance happy birthday to Jasmine Zachary Ramos. Okay, at si Sir Hubert, Engineer Hubert Tempraza, diyan sa may Adamson University. Okay, at nakakatuwa, nasa fifth ranking kami ng world tungkol dito sa maayos na mga paaralan. So anyway, batiin ko rin ang ating mga kaibigan diyan, sa dating nasa isang ahensya, no, si Miss Linda. Si Linda Linda San Juan, parang ganon, ano. Anyway, kasi kanina hindi ko hawak yung aking mga papel eh. So anyway, marami tayong mga dapat pag-usapan sa oras na to regarding dito sa meron tayong tungkol sa DNR na sinasabi nila nagsasite sila regarding this sa mga, siyempre pag DNR not ready pa, no, Octa Research si Guido David. So anyway, marami, no, kasi ngayon huwag tayong magpuputol-putol basta ng mga ano, ng mga puno, no, kasi alam naman natin malapit na naman ang bagyo, kaya medyo alam naman natin na pag may bagyo kailangan natin ng puno para hindi agad maagos ang tubig. Eh sino bang nagiging naapektuhan? Tayo, lalo na yung nagkakalat pa ng basura. So anyway, siguro may mga isi-share din ako sa inyo, mga iba na, no, kagaya ng yung tulad sa PNP, nagkakaroon sila ng closer coordination sa mga paaralan for off-campus events, ano. Yan, kaya ito sinasabi ng lahat, no, inatas, no, inutusan lahat ng regional offices at mga istasyon na kailangan trabahuin nila yung maigi o bantayan ng Department of Education at ng Commission on Higher Education para ma-secure yung campuses at major school activities. Siyempre, diyan maraming mga activities na dapat bantayan dahil medyo minsan may mga nanggugulo, no? Kaya sinasabi ni Chief PNP Nartates na kailangan ma-encourage o mahikayat natin lahat ng paaralan na makipag-coordinate sa local police station activities na may tamang security, no, assessment, emergency response, planning, traffic management at coordination sa rescue and medical services can be undertaken. Yan, sabi niya sa isang statement niya. Kasi sinasabi niya, prevention begins with strong partnership and advanced planning. So wala pa, no, hindi pa ready siya, no, at medyo maingay itong aking cellphone. Nako. So anyway, sabi pa ni General Nartates, yung mga police force is nag-intensify ng collaboration sa mga paaralan at local authorities na mag-comply doon sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-secure yung mga estudyante off and on and off the campus. okay. At sinabi pa, nananawagan din ang ating Pangulo sa lahat ng society effort to protect Filipino students at ordering government agencies and school to strengthen and strictly, no, enforce safety protocols during classes at may mga activities dyan sa loob ng paaralan. Kaya yan, ano, kasi alam naman natin maraming nangyaring mga

Ngayon, paano? At saka yung mga violenting, sinabi ko kanina, may mga palabas na napaka-violente na akala mo bida-bida yun, nasa utak ng bata, ganito pala yan, ang paglaban sa ganito. Dapat dumaan yan sa MTRCB. Okay? At ang DepEd has requested ng ang paghihigpit para sa kapakanan ng ng mga estudyante, at may mga police station din na naroroon na ngayon sa mga bawat paaralan. Diyan lalong-lalo na dito sa nangyari diyan sa Tacloban City, kaya yon kaya sinabi nito ng ating General Nartates. So anyway, yung police forces sa nationwide na inaatas o inutos ay kabilang ang educational institution in police visibility. Kailangan meron dong nakatalagang isang police, no? Police visibility planning and pagpapatupad implementasyon sa loob ng campus para magkaroon ng maayos na mga walang away-away, walang gulo-gulo. Yan, para sa kapakanan, para there is safetyness sa loob ng ating paaralan. Yan, at hindi lang yan, no? Marami din na basta pag wala pa. Okay, bakit kaya siguro busy? Ang dami natin dapat pag-usapan tungkol dyan, no? At anyway, magiging tayo ngayon? Siguro, maraming koordinasyon at maraming mga dapat gawin natin, ano? Di ba, le? Malapit na naman, ano? So, sige, baba. Okay. Sige, from PNA, okay. Maganda ang mga news ng PNA, usually binabasa ko dyan At na later sila, pati sa Lanao del Norte, police seizes 7.6 million smuggled cigarettes. Wow, mga smuggled cigarettes naman ito. At kasi sa Lanao del Norte, police, no, nasabat nila bandang mga 6 million worth ng smuggled cigarette at na-arrest yung isang individual na nag-ooperate niya sa Lanao del Norte province nitong ngayon lang, nitong linggo. Excuse me. To ayon do kay Colonel Leo Sua, yung Lanao del Norte Police Director, na na-identify nila yung na-arrest ng individual sa alias, no, AB. Diyan sa AB 37 ng Barangay Claro Embrecto, Maygotang. Ang suspect ay naaresto nitong mga launa ng hapon sa Barangay Libertad, Kulambugan, na Lanao del Norte. Yan ang sabi ni ni Colonel Sua sa Lanao del Norte Police Director, no. Yan ano. At sabi pa niya, may mga team plug down na may mga white wing van, matapos obserbahan na yung driver was not wearing a seat belt. Kaya instead na mag-comply, yung driver, nag-attempt pa na i-breach yung checkpoint. That was na in-intercept naman at na harangan ng mga operating personnel. So, anyway, mga ilang minutes tayo. Aha, mga minor de edad. Okay. Ito, babasahin ko na lang, no? Tungkol dito sa Department of Education. Yung Department of Education naglunsad ng school safety campaign upang mas mapalakas ang kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa. Ayon yan kay Education Secretary Sunny Angara, layunin ng kampanya na tiyakin ligtas sa mga paaralan sa pamamagitan ng mas mahigpit na pag-iwas sa mga insidente, mas mabilis na pag-uulat, agarang pagtugon at mas epektibong agaran na pagtugon, ano, at intervention para sa kapakanan ng mga mag-aaral. So binigyan din ni Angara ang prioridad ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapanatiling ligtas sa lugar ng pagkatuto sa lahat ng paaralan, at dagdag

0: pa niya, lalo pang pag-iigtingin ng DepEd ng koordinasyon sa mga partner at stakeholder upang matiyak na hindi na mauulit ang mga trahedyang maaaring maglagay sa panganib ng mga estudyante. Okay, ayan. Siguro, no, malapit na ang pagtatapos natin. Siguro by Sunday, please do like and share, no, FB Live tayo at sa lahat ng social media, sa Channel 3 ng TV Plus at ang Channel 45 to 49. Basta sa lahat ng social media nandiyan. At please do like and share lahat po. Okay. Yan. Siguro, no, mga ilang minuto na lang, pero siguro anihin natin. Batiin din natin si Mr. Nestor Corrales. Napahabol pa, ha? Yung isang dating inquirer ngayon, nasa POCAP. Pakibati po si Julie Aurelio. Oo nga, nag-birthday si Julie, no? Aurelio. Yan, isa yan sa pinakamabait sa inquirer, eh. Si Ana Bacho, siyempre. At yan ang sexy sa dati namin sa MPC. At si Mr. Alexis Douglas Romero. Okay, siyempre. From Philippine Star. Okay, maraming salamat. At susunod na ang news update ni Albert Sebastian. Pero before anything else, pasalamatan natin si Engineer Orlando B. Lopez at si Engineer Matet Segovia at ang ating EP si May Bidanya Ice Adan. Wow, ang ganda ng pangalan na Ice Adan. Parang mata. Ice. Hindi. Okay. Susunod na ang news update ni Mr. Albert Sebastian. At till next Sunday, ang yung lingkod, si Vance Fernandez. Bye!
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time,
2: 4:56.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of National Defense, kinundi na ang pahayag ng Chinese Embassy. Ipinagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inuligsan ng Department of National Defense ang pahayag ng Chinese Embassy na sumagot sa Department of Foreign Affairs kaugnay na usapin sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang naturang pahayag ay nagpapakita umano ng hindi sinserong pag-uugali at pagkilos ng Chinese Communist Party sa pakikitungo sa Pilipinas. Giit ng halim, ang mga naging pahayag ng embahada ay hindi kapanipaniwala at sinabayan pa ng tinawag niyang agresibong retorika. Dagdag pa ng Defense Chief, naratiling matatag ang posisyon ng Pilipinas sa pagpapanatili ng soberanya at hindi ito magpapasa ilalim sa anumang uri ng panggigipit. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang mga kaganapan kaugnay sa isyu sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bureau of Immigration nagbabala laban sa illegal na trabaho abroad matapos ma-repatriate ang 11 Pilipino mula sa bansang Malaysia. Si EJ Lazaro sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Huling nagbabala ang Bureau of Immigration o BI laban sa illegal na recruitment na gumagamit ng tinatawag na backdoor routes matapos ma-repatriate ang 11 Pilipino mula sa Kota Kinabalu, Malaysia. Ayon sa BI, dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mga repatriate noong Hunyo at 16. Sa isinagawang panayam, lumabas na 6 sa kanila ang umalis sa Pilipinas sa pamamagitan ng hindi autorisadong ruta upang makapagtrabaho sa Malaysia. Kabilang sa kanilang naging hanap buhay ang construction, mechanical, maritime-related jobs at entertainment. Karamihan sa kanila ay nagsabing hindi sila nakatanggap ng anumang sahod habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na patuloy na nililinlang ng mga illegal na recruiter ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pangakong trabaho sa abroad kapalit ng paglabag sa tamang proseso ng pag-alis ng bansa. Binigyang diin ng BI na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga overseas Filipino. Pinaalalahanan nito ang publiko sa mahalagang pagdaan sa legal at dokumentadong proseso para sa sinumang nagdanais magtrabaho sa ibang bansa upang maiwasan ang pang-aabuso, hindi pagbabayad ng sahod at human trafficking. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa iba pa ang balita, Udalo Bridge sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, bukas na sa motorista matapos matengga ng 3 taon. Si DK Zarate sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bukas na sa mga light vehicles sa mga Udalo Bridge sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, matapos na 3 taong nakatengga. Ito ay matagal na iniling ng mga residente na halos araw-araw na nasa panganib sa pagtawid sa ilog. Nauna nang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng mga natengga at napabayang infrastructure project upang mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dison, target na mabuksan ng tulay sa lahat ng uri ng sasakyan sa Hulyo 15. Samantala, minamadali na rin ng DPWH ang pagsisemento sa natitirang bahagi ng road component ng Abra de Ilog Puerto Galera Road na inaasahang matatapos sa ikalawang quarter ng taong 2027. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At pangwakas, balita sa lalawigan, National ID Registration System sa mga liblib na komunidad ng Region Northern Mindanao, pinag-ibayo ng PSA Regional Statistics Services Office 10. Mula Radyo Pilipinas, Siligan, si Dandy Macarambon sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinag-ibayo ng Philippine Statistics Authority o PSA Regional Statistical Services Office 10 Northern Mindanao ang National ID Registration Activities sa iba't ibang probinsya ng rehiyon sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagkikipag-ugnayan sa DSWD Regional Field Office 10. Isinasagawa ang patuloy na field operations ng ahensya para maisama ang lahat ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pabilyang Pilipino Program of 4Ps Social Pension for Indigent Senior Citizens at iba pang DSWD Assisted Programs. Layo ng PSA na mailapit ang kanilang registration services sa mga liblib na komunidad para dumami pang mga Pilipino na maipasok sa National ID System upang mapadali ang access sa mga serbisyo ng pamahalaan at itaguyod ang inklusibo at balidong pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab, World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
12: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
11: Oo.
12: Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
14: Balitang nakalap, huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing siriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
17: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
18: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
19: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
18: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
20: Huwag!
21: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
22: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
25: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to, ha?
25: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad!
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Informasyon.
32: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
33: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tinig yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
34: Ayun, mga gandang hapon mga ka-Read Pinoy! Barkada bloopers lamang yon. Yes! Kumusta po kayo? Kumusta? Nag-launch na ba ang lahat? Okay, welcome sa ating Aklat Tambayan, ang Read Pinoy ng National Book Development Board o NBDB. Live po kaming napakikinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz AM at sa The Capital FM 104.3. Kami rin po inyong sabayang napapanood sa Facebook live stream ng Radyo Magazine ng The Capital FM at sa aming official Facebook page, ang @NBDB Philippines. Ako po si Kirby Borja from the Readership Development Division.
1: And I am Elise, also from the Readership Development Division. Kumusta po kayo? Hi Kirby! Ayan, good afternoon mga kaaklat ng bayan. It is great to be back. Hello sa lahat ng mga nakatutok sa atin via Facebook live stream. At special shout out sa ating viewers from our Buknok sites all over the Philippines. Ayan, pwede bang pakitype ang inyong Buknok sites sa ating comment section? Shout out namin kayo. And of course, special mention din sa ating risers, ang ating participants sa Readers Rising Academy 2026 at pagbati para sa aming mga colleagues dito sa National Book Development Board sa Quezon Avenue. Good luck sa inyong ISO training. At kina Gino at Pat, hello, hello from Japan. Salamat sa suporta.
34: Yes, tama yan. Kasama niyo po kami spiritually and virtually supportado po namin kayo. Okay, so isa na namang oras ng kwentuhan at talakayan. Kasama ang National Book Development Board, ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat.
1: Very, very special ang ating episode ngayong hapon dahil makakasama natin ang ilan sa mga participants sa ating katatapos lamang na Readers Rising Academy. So of course, masayang chikahan ito, Kirby.
34: Of course.
1: Aalamin natin mula sa ating guests ang kanilang reading advocacies, ang kanilang mga naging learning and key takeaways mula sa Readers Rising Academy, and moving forward kung paano nila maisasabuhay ang mga ito sa kanilang projects.
34: Nakutumpak ka dyan, Elis. Pero bago yan, simulan muna natin ang ating programa sa mga mahahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Alamin natin yan sa Aklat Alert! Nagniningning ang mundo ng panitikan at paglalathala sa Northern Mindanao matapos matagumpay na idinaos ang Mindanao Book Fair 2026 sa SMCDO Downtown Premier mula June 18 hanggang 20 sa Cagayan de Oro City. Katuwang ang National Book Development Board o NBDB, pinangunahan ng ahensya ang iba't ibang programa at aktibidad. Sa pamamagitan ng NBDB Collective Stand, nabigyan ng pagkakataon ng mga local at independent publisher at creators na may pakilala ang kanilang mga akda sa Mindanaoan readers. Kabilang sa Collective Stand ang Pawikan Press, Papel-Papel Publishing OPC, Birds in Focus, si Khalil Corazo, St. Mary's Publishing Corporation o SMPC, at Kawangis Publishing. Malaki rin ang naging ambag ng NBDB sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga guro, edukador, manunulat, at iba pang stakeholders sa pamamagitan ng Ink and Impact Series. Oh wow! Sa mga seminar at workshop sessions na inorganisa ng ahensya, tinalakay ang mahalagang paksa tungkol sa pagbabasa, paglikha at paglilimbag. Dinayo ng mga bisita, guro, estudyante, manunulat at book enthusiasts na ang ilan ay galing pa sa mga karatig lugar ng Cagayan de Oro. Ang Mindanao Book Fair. Sa kabuuan, pinatunayan ng MBF 2026 na nananatiling mahalagang bahagi ng pambansang pag-unlad ang pagbabasa at paglikha ng mga aklat. Sa pangunguna ng National Book Development Board, patuloy na binibigyang lakas ang industriya, ang aklat at ang pagsulong ng kulturang nagmamahal sa kaalaman, panitikan at pagkatuto para sa bawat Pilipino. Narito ang ilan sa aming mga naging panayam na creatives.
2: Very important yung mga regional book fairs kasi as an archipelago, we are quite geographically divided na. So yung mga ganitong regional book fairs, it reconnects each and every one of us. So like for example, we are a publishing house from Region 4. It allows us to bring and cater our stories here in the Mindanaoan area. Tapos at the same time, it also opens our doors to local creatives who have ideas na baka gusto nilang i-pitch, gusto nilang i-share. So that way, we can also bring that story all the way up in the rest of the other country. Kaya yung mga ganitong regional book fairs, it allows us to cross-pollinate our cultural stories to one another.
3: The challenge in we're building a culture of reading, of literature, of like intellectual discourse, you know. It has to be built. You know, you couldn't just let it happen, or it just doesn't happen by itself. It needs to be supported by the people, you know. And it's true, like entities like the NPDB, that, you know, the government contributes to that creation. But also, I mean, it's not only the government, but also individuals, writers, readers. So it's a whole ecosystem of efforts to make sure that we have a mature, developed readership and like literary culture. My experience with MBDD was that, you know, this is a very well-run office. I was really surprised that, you know, I was like, okay, I'm just like a guy from Davao. I applied for something, and wow, I'm supported. I'm so happy that there's something like this for writers.
33: It's really important to have regional book fairs because it kind of evens out the playing field, especially for aspiring writers and people who want to pursue a career in publishing, just so they know what's available and what's in store for them should they pursue such a path. To the NBDB, thank you for bringing BBF to the regions. Long may it continue. I hope there are more. This is the very first time that the NBDB has come to Cagayan de Oro City, if I'm not mistaken. So sana replicate pa siya, and it will be expanded throughout the years. And very grateful to be included in this first installment of NBF Cagayan de Oro City.
4: NBDB has been a huge help for us. We've benefited from the participation in book fairs, and also the translation and publication grants. One of the benefits of book fairs like this is we're able to do a lot of networking. So like yesterday, we heard from an NGO in Bukidnon and then another NGO in Davao that they have book ideas and they want to publish. So the material is there, the content is there, and then the talent for writing is also there, but we need resources to be able to publish these books. And that's where NBDB comes in. The support from NBDB is really crucial in coming up with more books about Mindanao and about places that have not been written about a lot of detail compared to stories that are about Luzon and about the major urban centers.
33: Beyond our presence here at trade fairs, retail fairs, and also rights fairs abroad, we also support regional literature through our grants initiatives, like the publication grant, the manuscript grant, and also the translation grant, not just local but also foreign. So these are the initiatives that we are doing, continuously improving as well, just so we can not just feature but help the growth of the regional literature.
34: Ayun, so yun po ay tinig ni Aria Chelabian, ang General Manager ng Kawangis Publishing, Khalil Corazo, isang independent author, Nadine Legaspi, ang founder ng Papel-Papel Publishing OPC, Yasmin Arquiza, ang Publishing Director ng Pawikan Press, at Mitch Valladares, ang Head ng International Affairs ng National Book Development Board.
1: At muling nagbalik ang National Book Development Board bilang katuwang ng De La Salle University Green Media Group sa taunang omnibus na may temang Pagtawid na ginanap mula Hunyo 8 hanggang 11. Dinaluhan ng mga mag-aaral ng iba't ibang aktibidad at workshop na naglalayong magbigay ng mga bagong kaalaman at pananaw mula sa iba't ibang larangan ng sining at malikhaing industriya. Kabilang sa mga tampok na tagapagsalita, si Arlie Pagaduan na nagsagawa ng workshop tungkol sa paghahanap ng sarili at paghubog ng identidad sa pamamagitan ng pagguhit. Nagbahagi rin ang mga may akda ng paper cat books ng kanilang kaalaman at proseso sa pagpipitch ng mga konsepto at mga katangiang hinahanap sa mga proyektong may potensyal para sa publikasyon at adaptasyon. Samantala, nagbigay si CL Balagosa ng isang zine-making workshop habang si Angel Camunas, shoutout EG ng NBDB, ang nagturo ng mga batayang konsepto at proseso ng storyboarding. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, patuloy na isinasakatuparan ang diwa ng Pagtawid, ang pag-uugnay sa mga ideya, karanasan at malikhaing posibilidad mula sa industriya tungo sa susunod na henerasyon ng mga malilikha at tagapagkwento. At bagong Boknok site sa bansa, i-aanunsyo na! January 28, 2026 nang buksan ng Readership Development Division ng NBDB ang aplikasyon para sa mga interesadong DepEd schools, local government units and agencies, civil society organizations, NGOs, corporate foundations at private learning institutions na nagnanais magkaroon ng Boknok site sa kanilang komunidad. 133 aplikasyon ang natanggap ng ahensya. Mula sa kanila, sumailalim ang mga aplikante sa capacity building seminars at online trainings upang ihanda sila sa pangangasiwa ng Boknok sites. At matapos ang ilang buwan, malapit na ang big reveal!
34: Yes!
1: Tumutok lamang sa Read Pinoy dahil dito nyo unang malalaman ang mga qualified Boknok sites this 2026. Ang mga karagdagang espasyo sa dumaraming Boknok sites sa Pilipinas.
34: Ako, exciting na exciting yan, Ellie, sa ating Boknok Project 2026. So yun po, ilan lamang ang mga ito sa mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Mamaya, makakasama natin ang mga grupong kalahok sa Readers Rising Academy 2026. Sa pagbabalik po yan ng Read Pinoy!
5: Radyo Magazine 1270 AM.
6: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
8: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tumituloy na ako sa pagpasada.
6: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
8: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
6: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
8: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
11: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
10: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
11: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
10: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
11: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
10: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko! Kailangan ko nang umalis!
11: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
12: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisa Quinotogade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
34: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board o NBDB. Mga kaaklat ng bayan nitong June, inilunsad po ng NBDB sa pangungunan ng Readership Development Division, ang Readers Rising Academy. Ito po ay isang month-long workshop fellowship series para sa young adults at early career professionals upang mas matutuhan pa natin ang ins and outs ng leadership advocacy.
1: 10 teams ang sumailalim sa mga capacity building sessions mula sa ating mga eksperto sa advocacy work o mentors. Ang RR Academy ay naglalayong magtayo ng isang pipeline of emerging readers na nakatuon sa leadership development. Sa unang linggo, nagkaroon ng mga workshops kasama ang mga mentors na sina Mentor Natasha Quintanar ng Dakila, Lawrence Cusipag ng Active Vista, at Diana Jean Cruz ng Yellow Boat of Hope Foundation.
34: O tama yan, Elis. Tinalakay nga ni Mentor Tash ang topic na Advocacy Campaign Management and Planning. Community Building, Development and Engagement naman ang kay Mentor Lawrence. At para naman kay Mentor Diane, Creative and Innovative Communications ang siyang paksa ng diskusyon.
1: Sa ikalawang linggo, nagkaroon ng online mentoring session ang mga risers sa kani-kanilang napiling mentors. Dito nila iprinesenta ang kanilang mga ideya para masolusyonan ang reading crisis sa kanilang napiling lugar. Sa huling linggo, inilatag ng teams ang kani-kanilang mga ideya at nagpalit ng mga komento at suhestyon sa kapwa nila risers upang mas mapabuti ang kanilang mga proyekto. Panoorin natin ang highlights ng Readers Rising Academy.
14: Kabataan, pag-asa sa pagbasa. 10 youth-led teams ang naghain ng fresh and innovative solutions para sa reading crisis sa bansa. 36 risers mula sa iba't ibang paaralan at komunidad ang lumahok sa learning sessions na pinangunahan ng renowned movers mula sa sektor ng community development. Sina Mentor Tash Quintanar, Mentor Lawrence Cusipag, and Mentor Diane Cruz. Nitong Hunyo 16 to 18, ipinamalas ng teams ang kanilang mga natutuhan sa mga binuo nilang project ideas.
16: It's called Sinag sa Pagbasa. We really wanted is to help specifically students with IntelliSay Batangas, those that are affected by the Taal volcano eruption, for them to be able to gain back their interest in reading and to also of course help in terms of the reading proficiency and comprehension within the Batangas area.
17: We presented Book 10 Bonded, so it is a Bookworms Unite PH project, wherein we gather Filipino readers from around Metro Manila, ages 21 to 30, to be bonded in a book event. We don't want Bookworms Unite to be just a event where people get free books. We want a sustaining legacy for the group, and Leaders Rising helped us realize a lot of our goals.
18: Ang Pushin Books ay isang mobile hub cart library na ang layunin is mag-ikot sa mga narrow alleys para mapalaganap yung reading and learning culture.
19: Ang project isang araw ay isang campaign para sa mga kabataan sa shelters kung saan nilalayon namin na mabigyan sila ng palaarawan o journal kung saan maaari silang magbasa, magsulat at magbahagi ng kwento. Malaking tulong itong Readers Rising Academy dahil marami kaming natutunan sa pagbuo ng proyekto at tingin namin mas magiging epektibo ang implementation ng aming proyekto dahil sa mga aral na naibigay sa amin ng aming mga mentors.
14: Para sa ating risers, naging makabuluhan ng mga aral na nakuha nila mula sa workshops, mentoring sessions, at pati na rin sa pakikipag-collaborate kasama ng ibang teams.
16: Being able to talk with the different people from different organizations and community, different book clubs, and sharing actually the same passion with reading and helping the community.
17: Each day was a learning experience in different ways, because from Mentor Tash, we were able to envision our group, and with Mentor Lawrence, it's more of the purpose of what we want to do. And with Teacher Diane, it's how we can get there, basically. It includes the nitty-gritty details of planning the event itself.
20: As for me, I really like getting to know the readers more. We slowly got to get to know the other risers. We got to talk to them better. We got to warm up to each other. And then we got to, like, quote-unquote, network and hopefully collaborate in the future.
21: Reading is a starting point to create chances, to create opportunities. No matter how small, no matter how big, having a starting point is really necessary and already ever-changing.
22: Kakatuwa rin para sa akin yung idea ng shared ownership na
0: Of course, limitadong mga tao lang kami. Hindi namin kayang i-sustain mag-isa yung mga proyekto. So, kinakailangan namin ng kolektibong suporta mula sa mga neighborhood or mga kabahayan na syempre, sila din yung makikinabang and magkikerry along nung legacy na yun.
2: All throughout the session talaga, it give us the encouragement to push to para maging possible talaga yung project namin, especially yung mga binibisyo namin for the benefit of our community.
3: Nung simula, ang gusto lang namin is makapagbigay ng journal sa mga bata. Ngayon, mas malinaw na yung message, kung ano yung mga dapat namin gawin, how can we reach out to people, how to send our message to volunteers, to our benefactors.
7: What's one thing memorable siguro here sa Readers Rising experience namin, aside sa mga natutunan namin, kung saan yung mga limang individuals nagsama-sama para sa isang advokasya at para makabuo ng programa na tutulong sa mga kabataan natin, lalo na sa aming target audience na ang mga or mga matutulungan namin na mga nasa shelter. So, ito yung something na we always look up to, and of course, that it's very memorable that it started all here at NDDB.
14: Sa pagtatapos ng Readers Rising Academy, kaabang-abang kung paanong dadalhin ng risers ang kanilang mga proyekto sa mga komunidad. Katuwang ang NDDB na way mapagyabong pa ang leading culture sa bansa. Ngayon at sa mga susunod pang henerasyon.
34: Wow, wow! Those were our inspiring batch of risers from the year 2026. Thank you so much, ating risers.
1: Congratulations!
34: Diba? At isang pambihirang karanasan nga, ang Readers Rising Academy para sa ating mga youth-led groups. At para samahan tayo ngayong hapon upang ibahagi ang kanilang karanasan, advokasya at proyekto, live na live po dito ngayon sa Reed Pinoy Studio.
1: Magpapasiklab na ang ating guest risers. Sila ang Team Siklab CSJDM. Kasama natin sina Francis Miguel Cruz, ang ating team leader, Maricardo Rongon at Danica Insigne. Welcome sa ating Reed Pinoy Studio.
22: Hello po. Good afternoon po.
34: Good araw po. Ayun, diba? Sumisiklab nga itong kanilang uniform ngayon. Red na red. Sige. So, unang katanungan namin, can you tell us more about Siklab CSJDM? Lalo na yung CSJDM, mukhang may mga curious doon sa ano.
22: Ayan, yung Siklab po, o ang samahan ng ibinuklod na kabataang may layong angat bayan o Siklab, CSJDM ay isang youth-led organization mula sa San Jose del Monte, Bulacan, na pinangungunahan ng mga leader kabataan mula sa iba't ibang barangay nito. So yung CSJDM po, if you're curious, it is the parang acronym ng San Jose del Monte, Bulacan po. Okay. Ayan, so nag-start po yung Siklab noong July 2022, right after the 2022 national election. And until now, na mag-4th anniversary na kami sa July.
34: Wow. Ayan,
22: nagpapatuloy pa rin yung mga inisyatibo and yung mga advocacies ng Siklab.
1: Congratulations, mag-4 years na pala.
34: Happy annual, indeed.
1: So, curious kami, no? Bakit nyo naisipang sumali sa Readers Rising? Kaninong decision to? Sino ang tuturo nyo dyan? Kaninong pakanayan?
23: Ako po, no, dahil nga po intern ng NBDB, so nakafollow talaga ako sa NBDB, at malapit po sa atin talaga yung advokasya para sa libro. No, nakita natin yung Readers Rising Academy na magandang oportunidad, no, para malinang yung kasanayan ng mga volunteers natin, no, yung ating organization, para doon, para magawa pa natin ng higit lalo, no, yung ating mga programa para sa mga kabataan. At sakto, no, dahil si Siklab po ay may pinaplano na programa, which is yung Lakbay Basa, at gusto namin na isalang ito, no, dito sa ating academy para higit na mapanday namin yung aming program proposal, para kapag sa araw na lumubog kami mismo sa komunidad o tumungo kami sa komunidad, talagang tunay na lumalapat siya, no, doon sa pangangailangan ng mga kabataan.
1: Wow, thank you. At very, very happy kami na kasama niyo ang NBDB sa journey na ito.
34: Kasama kami sa layuning ito na mapaunlad pa nga itong kultura ng pagbabasa sa bansa. So, na-mention muna kasi, Francis, itong kumbaga advocacies natin, no, in readership. So, paano naman nagsimula itong advokasya sa readership o pagbabasa? Sino ba ang nagsimula nito sa inyong organisasyon?
23: Actually po, lahat kami dito sa ating organization ay bumabasa. No? Lahat po ay mahilig talaga bumasa. Hindi siya tinitingnan bilang for academic purposes lang. Mas tinitingnan talaga siya bilang hobby talaga. At mula po dito, gusto namin na maibahagi din sa mga kapwa natin kabataan yung parehas sa pagmamahal sa pagbabasa. No? Dahil kagaya nga na nababanggit no, doon sa ating Readers Rising Academy, ang pagbabasa ay kagaya rin ng pagmamahal. No, kapag nagbabasa tayo, natututunan natin na na umibig, no, natututunan natin kung paano mahalin ang ating paligid, mahalin ang ating mga kapwa, kaibigan, no, at iba pa. At gusto natin na yung mga susunod sa amin na mga kabataan, sila rin mismo, no, ay may kagaya na pagmamahal para sa pagbabasa, no. Ayun po.
1: Perfect na perfect nga ang platform ng Readers Rising Academy para sa inyo. Dahil sa NBDB, no, we help foster a love for reading talaga.
34: Ganda lang sinabi ni Frances na ang pagbabasa ay kagaya ng pagmamahal.
1: Yun, doon talaga yung tumatak sa isip.
34: Oo, oh, yun ang kailangang i-hone natin. Yes, doon. Mas madali.
1: Ayan, so speaking of yung Readers Rising Academy journey nyo, no, kamusta yung experience bilang grupo sa Readers Rising Academy from application process, yung week 1, 2, 3, kamusta naman? And no right or wrong answers, kahit taga-NBDB kami, no?
4: Yes po.
34: Go on.
4: Actually, yung grupo po namin, hindi rin po namin na-expect na kami yung magiging magkakasama rito, no? Given na kami po ay iba't ibang committee ng organization po namin. Pero sa tingin ko po, pinagsama-sama talaga kaming apat para mabuo namin yung mga plano namin for this project. And yung naging experience po namin sa NBDB, siguro very humbling experience. Kasi given po na magko-4 years na kami sa SIGCLUB, marami na po kaming proyektong ginagawa. Pero itong pag-attend namin sa Readers Rising Academy, nalaman namin na hindi talaga madali mag-organisa ng mga proyekto. Bukod sa pag-organize, mahirap din pong i-sustain yung mga projects. Mm-hmm. So isa po yun sa natutunan namin sa tatlong mentor natin, Mentor Tash, Mentor Lawrence, and Mentor Diane, no? Nalaman po namin na sa paggagawa ng proyekto, syempre, hindi lang tayong organizers dapat yung involved. Dapat pati yung mga tao na nagiging participants and beneficiaries natin. And of course, ayun, I'm shout out po kay Mentor Diane. Sabi niya kasi doon yung beneficence, no, or doing it with a higher purpose na hindi lang para sa atin, kundi para sa mga tao rin na pinaglilingkuran po talaga natin. So, very good experience po talaga. Actually, nabitin po ako personally. Oh,
34: 3 weeks yun, ha?
4: Yes,
34: think
4: po.
34: Na 3 weeks yun, yes, imagine. Po. So I love that. Sabi niya, no, for the greater good of our community. Yes. How about Frances or Maricor? Baka may gusto kong idagdag doon na experience niyo rin.
6: Ayan, thank you po, no. Yung sa akin naman, yung tumatak sa akin siguro sa Readers Rising is yung sinabi ni Mentor Lawrence na kapag gumagawa tayo ng isang proyekto, hindi dapat transactional, but rather relational. Siyempre, dapat nilalagay din natin yung sarili natin sa posisyon ng mga taong tinutulungan natin. Ayun po.
34: That's nice. No? Maging relatable tayo nga sa ating mga pinagsisilbihan sa community. How about you, Frances?
23: Ako po marami. No, sa sobrang dami, parang hirap na baybayin at isa-isahin. No, pero may bagay na tumatak sa akin, no, yung binanggit ni Miss Mentor Lawrence na dapat daw i-deconstruct natin yung pagsasabi natin na bumababa tayo sa komunidad. Mm-hmm. No, dahil yung nagmumula daw yun sa perspective na nagmula tayo sa Ivory Tower. Mm-hmm. No, at ang gusto natin, no, na baguhin natin yung ganong pag-iisip, yung ganong kalakaran, at ihambing natin siya sa pakikitungo o pakikipag-usap natin, pakikipag-ugnayan natin sa komunidad. Dahil sa hulit-huli, no, sila rin naman yung ating paglilingkuran, sila rin naman, no, yung ating mga pupuntahan, no, sa tuwing maglulunsad tayo ng mga programa para sa mga kapwa natin kabataan.
34: Galing nun. Nag-aalab talaga itong puso natin for service. Ramdam ko yan. Thank you for your answers. Ngayon naman, dumako tayo sa Lakbay Basa. Since na-mention nga to ni Frances kanina, pwede mo ba ikwento sa amin kung anong initiative to?
23: Okay po. Una po, no, nagsimula po yung konsepto ng Lakbay Basa mula po doon sa problema na mayroon ng yung aming komunidad, no, na maraming mga kabataan ang hindi nakakabasa. No, gusto natin na mag-impart ng love for reading, No, pero paano natin maibabahagi yung pagmamahal na ito sa pagbabasa kung maraming bahagi pa rin sa mga kabataan ang hindi nakakabasa. So, doon po nagmula na yung konsepto ng lakbay basa. Gusto namin na maglakbay mismo sa komunidad para turuan yung mga kabataan na magbasa. So, technically, ang lakbay basa ay reading and literacy intervention, no, babaybayin natin, no, bukas ang aming ang programa para sa mga kabataan na magbahagi ng kanilang kwento, ng kanilang karanasan. At mula dito, kakaagapayin namin siya, no, katuwang ng ating mga volunteers, mga community leaders, parents, no, teachers at iba pa, no, para maging para maturuan, no, yung mga kabataan sa kanilang foundational stages sa pagbabasa at pagsusulat.
5: Okay, so kumbaga from the word itself, lakbay, naglalakbay talaga, yes, kayo dito, no? Kumbaga, you're bringing these reading spaces to the communities, yes, no? Baka may gusto pa kayong dagdag doon sa lakbay basa. Ano yung experience doon with that initiative?
8: Before po kami mag-start, mm-hmm, sa pag-join po sa Readers Rising Academy, parang meron na kaming initial plan for, mm-hmm, lakbay basa. And ang pangalan nga noon before is lakbay basa, bringing stories to the communities. But upon joining the academy, and mas marami po kami natutunan from our mentors, meron kaming binago eh. Slight difference, pero sa tingin ko po, napakalaki ng impact niya. Parang instead of bringing stories to the communities, what if we bring stories from the communities? Dahil naniniwala po kami na ang mga story ay nagmumula na agad sa komunidad. Yeah. So when we go to communities, hindi na tayo basta-basta nagdadala sa kanila ng kwento. Pero yung kwento mismo nila, yung pinaiikutan ng nagiging proyekto natin. So ganun na po yung nagiging focus niya ngayon. And hopefully, kapag po nilunsad namin ito, no, maging maganda po yung daloy, yung storya ng lakbay basa sa community po ng Sansa del Monte, Bulacan.
1: Ayan, aabangan natin yung implementation nila ng kanilang
5: ganda
1: program.
5: Nun. Sabi nga niya, parang these stories from our communities are worthy to, yes, be shared. At you were elemental for that. Thank you. Thank you so much.
1: Siguro, ano, last question na lang natin. Mm-hmm. Let's keep it short and simple. Ano ang message nyo sa mga aspiring advocates for reading natin ngayon na natapos nyo ang Readers Rising Academy?
22: So, siguro po yung sa akin, parang kumbaga, kapag nagbabasa kasi tayo, marami tayong pumapasok sa isip natin na imaginations, mm, and everything. And sa pagbabasa natin na yun, katulad nga sinabi kanina ni Francis, natututuhan natin kung paano magmahal. And kapag natutuhan natin kung paano magmahal, doon na rin papasok yung resistance. And ayun, naniniwala kasi kami sa Siglab na to love is to resist. Na kapag nagmahal ka, hindi ka lang dapat, kumbaga, nagpapakita that it's not simply showing up, but rather, you are fighting against the injustice, the inhumane or unjust system na nagpapahirap sa mga tao. And ayun siguro yung parang pinaka masasabi ko or magiging message ko sa mga future readers risers natin. Mm-hmm. Ayan.
5: That's cool. So, maraming salamat.
1: Thank you
5: Team
1: so
5: Siglab, CSJD, and the City of San Jose del Monte, Bulacan. Ayun, nakuha din namin. Maraming salamat sa inyong inspirasyon na binuun nyo nga sa inyong komunidad, at we hope to see you again soon sa ating pang mga initiatives sa NBDB. So yun, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, kasama naman ang susunod nating guest risers, ang Team KBI Lakbay Salaysay. Kilalain natin sila sa pagbabalik ng Read Pinoy!
10: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
26: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Legacy.
15: 12:78 a.m.
12: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Legacy.
15: 12:78 a.m.
18: Radyo Pilipinas
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
24: Interesting usapan.
27: Hindi heavy.
28: Tugtugang chill.
24: Suave.
29: Learning from home, may be boring.
9: Radyo Legacy.
15: 12:78 a.m.
30: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
5: Okay, nagbabalik tayo sa Read Pinoy. At ngayon na may i-welcome natin sa ating Read Pinoy Studio ang Team Kabataan Volunteer Initiative o KBI para sa kanilang lakbay sa laysay. Kasama natin ngayon sina John Michael Cuenco, ang kanilang founder, si Ray Martval Mariano, ang kanilang organization advisor, at si Maria Cassandra Luisa Fruel, ang kanilang VP External.
1: Ayan, hello!
5: Very vibrant.
1: Baka may gusto muna kayong i-shout out, di ba?
31: Shout out po sa aming organization mula po sa dakilang lalawigan ng Bulacan, ng KBI, ang mga officers po nito.
32: Shout out sa Batch 5!
1: Ayun. Ayun. Gusto shout ko lang out. Din, ay, actually kasama ko na yung shoutout ko kasi syempre sila yung very supportive po dito mula sa Readers Rising Academy hanggang sa, nasa radio na tayo guys. You made it.
5: Yeah. May mga batches pala talaga sila, no?
1: Yes. So, siguro para sa ating mga listeners at viewers, gusto natin malaman, no, paano nabuo yung team nyo for Readers Rising Academy?
31: Okay, for our team po, nagsimula po siya sa isang pangarap po na makapaghatid una ng istorya na gawa po mismo ng Kabataang Volunteer Initiative. At mula po doon, nakakita po kami ng posting mula po sa NBDB na pina-follow din na po namin noon pa man. And from that, naisipan po namin na magkaroon po ng representative mula sa organization na magkaroon kami ng mas maayos at mas linangin pa yung programa na meron po ang Kabataang Volunteer Initiative. At bukod doon, mapakilala po yung libro na meron po kami.
1: Ayan. So nakita nila yung mga promotional videos mo, Kirby.
5: Effective sila pala. Effective pala itong ating promotions for the Readers Rising Academy. May naman siyang kang libro, France. Ano nga yun?
31: Yes po. Ang libro po namin is our very own story po, Alab ng Silong Liwanag. Isa po itong kwento na ginawa po ng Kabataang Volunteer Initiative.
5: Mm-hmm.
31: Para po sa programa ng Lakbay sa Laysay and also para mas maipakilala po ang diwa ng volunteerismo kahit po sa mga maliliit at sa mga kabataan po.
5: That's so good. Po.

0: mabaligtas. So dapat po aware po ang lahat ng mga tao sa Bulacan na tayo ay marunong gumawa ng tula, marunong magbasa, at marunong magbahagi ng kahit anong kwento. Pero sa pagkakataong nalaman po namin yung result po ng CRLA o Comprehensive Readers Literacy Assessment po na isinagawa po ng Department of Education, nakita po namin na isa po ang Bulacan sa may maraming munisipalidad at lungsod na may mababang literasiya. At doon po napag-alaman po namin na ang munisipalidad ng Marilao po ang isa po sa nakakuha ng pinaka mataas na numero ng struggling leaders po. At doon po, dahil nais po natin na mas mapatatag po yung pagiging Makata ng isang Bulakenyo, yun po yung nais naming matugunan, no, na magkaroon po tayo ng maayos na training ground, lalo na sa mga kabataan, na maipakita at mabigyan po sila ng pagmamahal sa pagbabasa. Gayon din po ang maipakilala po ang aming dakilang lalawigan.
1: Galing. Totoong volunteer-driven nga, no, itong ating reading advocacy. How about our advisor? Kumbaga, anong pa natin masabi ukol dito?
2: Sa Lakbay Salaysay na proyekto ng KBI, isa rin sa talagang focus nito is to share the knowledge sa mga, not for us volunteers, but sa mga bata rin na binabasahan namin ng libro sa iba't ibang parte ng Bulacan. So, malaking bagay siya kasi ang pagbabasa ay isa sa pinaka-importanting bagay na talagang kailangan alam ng isang bata. And then, bukod pa sa pagbabasa, kung paano mo ipe-present yung sarili mo sa mga harap ng bata and yung kwento na dala mo. Kasi yung mga bata, ang lalawak ng imagination nila. So, tulad nung nasa libro namin na si Alab. Si Alab ay isang lampara lang din na matagal na natago, pero nung binuksan siya or nung ginamit siya, ang laki pa pala nung maitutulong niya. So, bilang volunteer, dun din kami kumukuha ng lakas na marami pa kaming pwedeng magawa on different societal issues, sa pagbabasa, sa kung iba pang mga issue na meron sa Bulacan.
1: I love that. Wow. Thank you for creating this space, no, for children. Totoo din na dapat masinsinan natin iniisip itong mga materials na binibigay natin sa ating mga bata.
3: And very nice din, no, na based mismo sa community nila. Doon na, wala silang, wala nang ibang pipiling lugar. Doon mismo kung saan sila lumaki. Dahil yung historical background pa lang ng Bulacan ay maganda na siyang reading ground for the reading advocacy. So baka pwede nyo pakita yung loob ng book sa ating mga viewers, no?
1: Very culturally relevant nga siya.
0: Nilalaman nung libro. Papakita na lang po namin so yung mga...
3: Baka pwede itaas natin siya ng konti. Ayan.
0: Ayan po si Alap.
2: Yeah, si Alap ng Silong Liwanag.
0: At sa huli po, makikita po natin na si Alab ay nagliwanag. At ang ibig sabihin po ng Alab ay liwanag na alay sa bayan.
2: Ayan.
0: Yun po.
2: May acronym siya.
1: Pwede ko rin gawing organization.
2: Ang utilizer. Actually, just to share lang po, every time na kinukwento namin yung book na to sa mga bata and pinapagawa namin sila ng activity kung paano nila gagawing example si Alab, talagang makikita mo na very engaging sila, na inspired sila sa kwento. So, very inspirational siya pagdating din sa mga bata.
3: Pati nga si Kirby, engaged na engaged. Yeah.
1: Ay, plano na ako eh.
3: So, actually, very well established na ang inyong community at ang inyong advocacy, no, at inyong mga projects. So, paano nakatulong ang Readers Rising Academy na mapabuti pa yung projects nyo? Kamusta experience from application from week 1, 2, 3? How did it help develop your project even more?
4: So, ayun. To be honest, nung tinanong po kami ni Kuya Cuenco, nung nakita na nga yung post, spontaneous lang po siya, may meeting po kami nun. Tapos tinanong niya, Farewell, nagbabasa ka? Sabi ko, bakit kuya? Nagbabasa naman po. Tapos parang medyo nilaro-laro niya, may program daw po about parang pinagtipon-tipon yung mga readers. So sabi ko, kuya, hindi ako masyadong palabasa ng libro. And nagbabasa ako, pero kung bibilangan mo yung mga libro na basa ko, kakaunti pa. And then sunod na nga sa amin yung post ni NBDB, tapos nakita nga doon na, wow, Readers Rising Academy. So sabi ko, kuya, parang qualified ba ako dito? Ganon. So parang doon ko naisip na, parang sige, bigyan natin ng chance, itry natin. So doon pa lang sa pinakauna, nakapag sinabi mo yung thought no, Reader's Rising sa isang tao, iisipin nila, ay

0: kailangan marami na ako nabasa, kailangan very comprehensive reader ako, kailangan patong-patong yung libro ko sa kwarto. Pero because of Reader Sizing Academy, doon ko na-realize na hindi mo kailangan na talagang napakagaling na mababasa, hindi mo kailangan maging kasing galing na manunulat, kailangan mo lang may puso ka para maakay yung iba pang bata na magbasa. So through Readers Rising Academy, in simple words, nung una akala ko tuturuan kami na parang ito yung libro, magbasa ka, parang learn to like the book, learn to love the book. Uh-oh. Pero hindi siya ganun. Readers Rising Academy taught us na hindi dapat tayo mag-impose, but instead, we should inspire people. Hindi natin sila pinipilit na magbasa ka, natapusin mo to, naintindihin mo to. Sa let, niyaya natin sila na, ay, nandito kaming mga ate't kuya nyo, na may babasahin dito, gusto mo magbasa, sabay tayong magbasa. Ganun yung pinaka-purpose ng Readers Rising Academy. And, hindi lang siya basta nagtipon-tipon ng mga volunteers from across the Philippines. Isa siyang naging platform na before ako magpunta doon, ang tingin ko po talaga sa reading advocacy, something na napaka-vague na para ang hirap niyang i-achieve. Kasi di ba kasamahan nga din po namin yung A City That Reads at ilang years na po sila. At talaga nakikita ko continuous pa rin po. So parang sabi ko, talagang ano, ilang taon yung kinakain ng ganitong programa. So parang nasa utak ko, mahirap siyang gawin. And ayun, na napunta na po kami with the support of NBDB and NARA, doon ako nabuksan na hindi mo kailangan matakot kung mahirap siyang gawin. Kailangan mo lang ng puso para simulan. And binigyan kami ng Readers Rising Academy ng spark na kung ano mang ideya meron kayo, kung ano yung meron dyan sa puso nyo, ilabas nyo kahit katiting. Kami bahalang tulungan yan, palalawakin natin yan, palalakihin natin yan. And eventually, yung mga hindi namin alam na may plano pala kami deep inside, through the help of Mentor Tash, Mentor Lawrence and Mentor Diane, nailabas namin yung isang bagay na matagal na pala namin ipinaglalaban pero hindi namin alam. Ayun. So parang sobrang laking tulong po ni Readers Rising Academy, lalo na dito sa Lakbay Salaysay, kasi hindi lang kami basta natulungan na i-feature yung project itself, kundi nabigyan din po kami ng sobrang daming connections with other orgs, kagaya na rin po ni si Club. And connections mean hindi popularity para sa org, kundi mas maraming bata yung matututong magbasa in the long run.
1: Galing, no? Thank you. No. Very, not to impose reading, but to inspire our youth to read. At puso talaga para sa ating servisyo. Galing. So, eto, kasi nakaabang ako during your pitch presentation, especially nung idea presentations nung last week natin sa Readers Rising Academy. And I heard na meron kayo nitong mga basambasadors na idea. Sige, very witty siya, to be honest. So, matulog lang sana namin kung kaninong ideya ito. At ano ang role nitong BAS Ambassadors natin sa mga Bulakenyo?
2: Okay, BAS Ambassadors comes from my brainchild ko siya. Like, meron na kasi mga Read Ambassadors, pero why not gamitin natin bilang tayo ay Bulakenyo? Gamitin natin yung Tagalog na salita na mas tatagos mismo doon sa komunidad na papasukin natin or lulubugan natin. So, ang BAS Ambassadors, ang technically ang role niya, hindi lang magbasa ng istorya. Mahalaga ang gampanin ng isang BAS Ambassador dahil bukod sa ikaw ang magiging tagapangalaga ng mga libro at magiging tagapangalaga ng mga kwento na maliliko mo mula sa mga komunidad na iyong bababaan, ikaw din ang may gampanin para i-duplicate at mas paramihin pa yung liwanag mula sa lalawigan ng Bulacan. So, kung ang isang organization na aming magiging kapartner, ititrain namin to be one of our BAS Ambassadors, the one who handle books, the one who handle stories of the children's, the story of us bilang volunteer, ay nandun din po yung gampanin na mas malaki pa. Dahil hindi lamang po nakukulong sa loob ng limang session po ang Lakbay Salaysay. Dapat po patuloy tayo na pinapaagos at pinapadaloy po ang programa even after the session or the Lakbay Salaysay program. So yun po ang pinakamalaking gampanin po ng BAS Ambassador na i-duplicate, i-multiply kahit ano man pong sessions na maisipan po nila, pero sinusunod po nila yung outline at yung framework po na ginawa po ng Lakbay Salaysay para at least po meron pong succession of learning. Dahil from our participants na readers to storytellers, kapag graduate po sila, they can become the BAS ambassadors of the community.
1: I love that. Yung evolution na from readers to storytellers. Mabuhay itong ating mga BAS ambassadors. So,
3: at siguro for our last question na lang, baka may mga interested na BAS ambassadors na nakikinig ngayon, na nanonood ngayon sa Read Pinoy. Paano po ba mag-apply o kailangan mag-audition? Ano mga proseso ng pagsali sa inyong organization at maging isang BAS ambassador?
1: Raymar.
4: Okay, so across the whole year naman, we're open sa registration for the KBI. But for the BAS ambassador or Lakbay Salaysay project, we're very open sa mga organizations na gusto makipartner. Kahit sino ka man, kahit malayo ka man, even outside Bulacan, if you're interested to copy the Lakbay Salaysay, as long as we have one goal or one future na tinitignan, which is yung mga bata na marami pang mabasahan ng libro at maging interested sa libro, we're very open. Reach out lang po kayo sa Facebook page namin, Kabataang Volunteer Initiative, and then may we will be sending you the registration form, and then kami na bahala.
3: Yeah, narinig yun, guys. Sali kayo.
1: Lang notes ba? Okay na. Yeah. Okay na. And there you have it. Maraming salamat, Team KBI Lakbay Salaysay at ang Team Siklab CSJDM. Lubos po kami nagpapasalamat at natutuwa na buhay nga itong ating spirit of volunteerism sa ating mga kabataan, lalo na't International Year of Volunteers for Sustainable Development ngayong taon. Ito ay proclaimed by the United Nations. So mabuhay! Mabuhay itong ating mga volunteers at taus-puso kami nagpapasalamat sa inyong presensya at efforts na mas mapalawig pa itong kultura ng pagbabasa.
3: Kaya naman, tuloy-tuloy lang makitambay dito sa ating Aklat Tambayan. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya'y mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po, si Elise Tomas.
1: That's nice, Elise. At i-follow nyo rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, at TikTok. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng governing board ng NBDB at ng lahat ng masisipag at dedikadong mga kawani at opisyal ng NBDB. Sa pangungunan ni Edie Cherise Aquino Tugade, kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagtutok ngayong hapon. Ako naman po, si Kirby Borja. Magkita-kita tulit tayo next week dito lamang sa Read Pinoy!
5: Suwayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
6: Mas pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radio Pilipinas.
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radio Pilipinas.
6: Radio Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
9: Movement Rally sa EDSA People Power Monumenta. mga grupong konektado sa mga politikong nasasangkot sa katiwalian, pinagbawal ang dumalo. At iba't ibang klase ng pagpapakita ng emosyon mula sa galit at saya sa iba't ibang paraan, patok sa netizens. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, matinding pagbusisi ang plano ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development sa pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act para solusyunan ang mga karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad.
10: Kabilang ang kakulangan ng mga gumaganang bahay pag-asa facilities kung saan dinadala ang mga minor de edad na nakakagawa ng krimen. Epektibong intervention program para sa mga children in conflict with the law at pagpapatupad ng pananagutan ng mga magulang.
9: Samantala, patuloy po na nagpapagaling ang mga estudyante na apektado ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban sa Leyte. Sa update ng Education Department, stable at nagpapakita ng pagbuti ng kalagayan ang 12 estudyante na naospital matapos ang insidente. Nagpapagaling na rin ang isang biktima na naoperahan habang patuloy na inoobserbahan at binibigyan ng pangangalaga ang iba pang mag-aaral. Tuloy-tuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga ospital at pamilya ng mga biktima para matiyak na maibibigay sa kanila ang kailangang suporta.
10: Bayan, inilatag ng Education Department ang mga ginagawang hakbang ng ahensya para matiyak na hindi magkakaroon ng puwangang karahasan sa loob ng mga paaralan. Ayon po sa DepEd, mahigpit ang pakikipag-ugnayan nila sa Philippine National Police maging sa mga barangay na nakakasakop sa paaralan. Naniniwala ang kagawaran na mapipigilan ang karahasan kung may mga nagbabantay na pulis o barangay tanod. Nakipag-ugnayan rin ang DepEd sa cybersecurity group ng PNP para makabuo ng aksyon laban sa umano'y online games na nakaka-impluensya sa mga bata na maging marahas. Isa pa sa nakitang solusyon ng DepEd, ang pagkuha ng dagdag na guidance counselor sa bawat paaralan. Nais ng DepEd na mabago ang pananaw ng mga bata sa guidance counselor na inaakala nilang naroon lamang para magpataw ng parusa. Mahalagaan niya na may makakausap ang mga bata bago pa bumigat ang emosyon at mauwi ito sa karahasan.
9: Samantala, mahigpit po ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na mapatupad o magpatupad ng mga hakbang para proteksyonan ang mga mag-aaral sa loob man o labas ng paaralan. Binigyan din ng Pangulo na walang kuwang ang karahasan, kapabayaan at anumang banta sa kaligtasan ng mga estudyante. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
11: Mas pinaigting na pagprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng mga trahedyang kinasangkutan ng mga mag-aaral sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi ng Pangulo na dapat maging ligtas ang mga paaralan at iba pang lugar ng pagkatuto mula sa karahasan, kapabayaan at iba pang panganib na kinaharap ng mga kabataan. Binanggit niya ang mga naganap na insidente sa Tacloban at Cavite, kabilang ang mga kaso ng karahasan sa loob ng paaralan na iniimbestigahang posibleng may kaugnayan sa bullying, gayon din ang pagkasawi ng 2 student-athlete sa isang team-building activity at inilarawan niya ito na lubhang nakakalungkot at nakakapangilabot.
12: Nakakadurog talaga ng puso. Magkaibaman ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Plan ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pangarap at pag-unlad. Hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak.
11: Dahil dito, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang DepEd, PNP at mga lokal na pamahalaan na higit pang paigtingin ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Gayunman, binigyang diin niya na hindi lamang pamahalaan ang may pananagutan sa pagprotekta sa mga kabataan. kaya hinimok niya ang mga magulang na gawin ang kanilang papel sa buhay ng kanilang mga anak.
12: Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang-eskwela. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip higit pa sa anumang leksyon sa silid-aralan.
11: Mensahe naman ng Pangulo sa mga kabataan, hindi tanda ng kahinaan ang paghingi ng tulong.
12: Mahalaga ang inyong buhay, mahalaga ang inyong mga pinagdadaanan, at ang paghingi ng tulong ay hindi kailanman tanda ng kahinaan. Sa mga magulang naman, huwag maliitin ang halaga ng isang simpleng pag-uusap kasama ang inyong anak. Minsan, ang pinakamahalagang proteksyong maibigay natin sa ating mga anak ay ang ating oras, atensyon at pag-unawa.
11: Kenneth, pasyente, para sa bayan.
9: Kaugnay po sa naganap na shooting incident kamakailan dyan sa Tacloban City sa Leyte, kumuha naman tayo ng pananaw kay Dr. Henry Soleta Tenedero, Dean ng St. Clair College, Caloocan City. Magandang gabi po sir, si Ryan Lisigues po ito kasama si Clazel Pardilia.
13: Hello, good evening Sir Ryan and Ma'am Clazel. Thank you very much sa invitation.
9: Dean, bilang magulang at educator, nais po naming makuha ang inyong pananaw hinggil sa nangyari nga pong insidente ng pamabaril dyan sa Tacloban City sa Leyte at iba pang umuusbong na kaso ng kaharasan sa mga campus. Dean?
13: Unsa na, nakakalungkot siya, no? Isang karumal-dumal na pangyayari bilang magulang at educator. Ang para lang kasi ay tinatawag nating santuario o kanlungan o lugar ng kapayapaan. Pero sa nangyayari ngayon, parang kabaliktaran ng umuusbong. Pero para mahigit natin maunawaan yan, unawaan natin, ano ba yung mga kabataan? Ano ba profile nila? Upang sa ganun eh, hindi lang basta intervention, kung hindi, sabi nga ni Stephen Covey, seek first to understand before you're understood. So, ibang-ibang kabataan ngayon, ang mundo nila ay laganap ang social media. You know? Laganap ang barkada, etc. Compared to sa panahon na kami dumalaki. Kaya ang, sa aking palagay, kailangan isa whole society approach. Hindi lamang sino mga stakeholders sa paaralan o yung PNP o sino man, kailangan sa whole. At dito, pumapasok ang kahalagahan ng role ng parenting. Sabi nga nung ilang nakaraan there's a steady decline in parental discipline. Ngayon hindi na steady. It's actual decline. So, it's a wake-up call to all, no? Na digandiin talaga ang buhay ng mga kabataan na magiging sag-isa ng kinabukasan. So, galing ko sa simbahan, titignan ko yung mga batang musmos. Ang tanong ko, ano kaya mga kinabukasan ng mga batang ito? Kung ang ating kapaligiran ay hindi magbibigay lunas sa mga nangyayari ngayon. So, but I remain positive. May sinasabi sa isa na before any breakthrough, magkakaroon muna ng breakdown. Pero sana hindi patuloy yung breakdown bago umusbong yung tinatawag ng breakthrough. No? Kasama yan, paglaki sa lipunan, sa ating leadership, at etc. Saraya.
9: Din, na-mention mo kanina na malaking factor na ngayon sa kung anumang ugali ng mga kabataan eh, dahil nga sa social media. Ikaw po ba bilang isang magulang din, nakikita mo na talagang may malaking impluensya yung paglalaro online ng mga bata doon sa nangyari, naging attitude nila towards doon sa kanilang mga kapwa estudyante dyan sa Tacloban City, Dean?
13: Very true yan. Tama yan, Ryan. Kapag ako'y dumadaan sa mga internet cafe, gugulat ako, nagsisigawan sila, nagmumurahan dahil sa mga online games. Kaya nakikayat ako bilang educator at author ng mga books na hindi sila ako gumawa ng app din. Magsisigawan sila, pero sisigaw nila ay mga values. Wala kang pakialam, hindi ka marunong makisama, etc. So, hindi mo kasi kailangan labanan yan na totally i-abandon mo. Kasi realidad eh, human nature, sinasabi natin, ganun yung bawal, yun masarap. yun ang palagi binibigyan natin ng mga kabataan, no? Na tayo tumaan dyan. So, kailangan meron kang psychological approach upang sa ganun ay pagbigyan lunas mo. So, hindi sa sasabayan mo, kundi kunawain mo kung saan sila galing at nakikilaro ka. Pero sa pagkikilaro sa kanila, siguraduhin mo na merong values. Okay? Gaya sa aming paralan sa St. Clair College, alam mo, tinanggap ko yung bilang dean, dekano na life skills, dahil sa factor ng the Ventus, maybe some 20% ng aming mag-aaralan, ay galing sa dalawang pinakamahirap ng barangay sa buong Pilipinas. Ito yung barangay Bagong Silang at Tamarin. Ito yung mga kabataan na alam namin na hirama pumasok sa mga mamahaling pribadong paaralan. Pero ang laman na kanilang puso damdamin ay laman ng puso damdamin ng kada kabataan Pilipino. So lahat yan, ang approach namin ay hindi lamang guidance, hindi lamang lahat ng subject, even ang teaching personnel, inorient namin sa kahalagahan ng life skills. At gawin ito, hindi lang basta sa lecture, kundi i-embed. Hindi lang dapat siya kabahagi ng GMRC. Kailangan whether you're teaching computer, math, or science, is a whole academic approach. Yun ang isa sa mga tanging para malabanan mo yung social media. Gamitin mo yung social media upang sa ganun eh, maituon mo kanilang kaisipan sa mga mapandikha, no? Creative ways of using social media, not to spread hate news or fake news. Hindi, nasa gut feel na yan ng mga ating mga guro o namumunong paralan.
10: Dean, sa inyo pong pananaw, nararapat na ba na iban yung mga online games sa nagpapakita ng karasan sa mga kabataan? Go ahead, Dean.
13: Sa aking palagay, pwede mong iban yan. Okay? Pero panandalian yon. Kasi unang-una, who you are is what you do. Ang ginagawa mo sa buhay ay refleksyon kung paano ka pinalaki ng iyong mga magulang, ng eskwelahan, ng reliyon, ng iyong mga kaibigan. So kahit iban mo yan, kaya nasabi ko kanina, human nature ang kalaban mo. Na kung ano yung bawal, yun ang pilit-pilit na hinahanap ng saya, ng kabataan ngayon. Kasi kanila, akala nila, pag bumura, eh normal na. Yung hindi paggalang o pagsabi ng opo o what, eh hindi na. So kailangan siguro i-monitor ng mahigpit. Stick to monitor, but with a human touch. Okay? Hindi yung karating stick na kailangan gawin mo. Gagawin nila yan, out of compliance. But if you want it long term, kailangan bata pa lang, early on, gagabayan mo na. Parenting does not start when your child in school. Pero habang maliit pa yan, binibigyan mo siya and you show the kind of values you want them to bring out later in their life. Madam Clayza mo.
14: Oo. Matapos nga yung insidente na nangyari dyan sa Tacloban, sa Leyte, naging mainit na usapin ngayon yung tungkol sa juvenile justice law. Ano po yung pananaw niyo po dito bilang isang din at bilang isang magulang na rin po?
13: Sa pangyayari ngayon, siguro kailangan na ripasuhin yung juvenile law na yan. Okay? Tama yung mungkay na babaan. Pero sa ganun pa man, kahit babaan mo yan, babalik tayo doon sa foundation. Kung hindi mo alalayan ang eskwelahan, ang mga magulang, ang community, ang barangay, baliwala yan. You know, sabi nga, ito yung wake-up call. Yung nangyari nung in a span of 1 week. Nangyari sa Cavite, Tacloban, at marami pang mga hindi nababalita. Ay isang wake-up call para sa ating sambayanan na talagang tingnan ng eskwelahan. Ano ba talagang kahulugan ng social peace? Eh, kahit kumuha ka ng maraming rules and regulations, kung hindi isa sa puso, isa sa buhay ng mga guro, ng mga magulang, ng mga barangay, etc., yun ay whole community approach. Maganda yung deterrent. Pero kailangan siguro, ako personal view ko, kailangan nang tingnan muli, repasuin, alisin yung politika, tingnan yung talagang epekto kung babaan yung edad o anong mangyayari.
10: Dean, mensahe na lamang po sa mga educational institution, sa mga magulang at sa mga kabataan. Go ahead po, Dean.
13: Ang ating kabataan may taglay na henyo. Okay? Alam natin yan. Na hindi dahil sa ikaw mayaman na mahirap, ikaw magiging matagumpay sa buhay. Maaari magkaroon ka ng malaking bahay na hindi naman tahanan, mamahaling higa, higit sa lahat. bawat kabataan ay may karapatan na maging maligaya, magkaroon ng pag-asa, umundad sa ating pamumuhay. At yun ang aking responsibilidad. Ako bilang magulang, bilang kasapi ng National PTA, kayo bilang nasa media, at yung simbahan, nagbibigay ng magandang aral, at lahat. So kailangan magkaroon tayo ng concerted. You know, sabi nga, there are many ways of skinning the cat. So kailangan natin bigyan talaga ng seryosong pananaw at paninindigan upang sagulo natin mga kabataan ay mabigyan ng magandang pag-asa.
14: Alright, maraming salamat po Dr. Henry Tenedero, Dean ng St. Clair College dyan sa Caloocan City. Magandang gabi po.
10: Bayan, walang patid ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ngayong weekend po, namahagi ang DSWD Field Office sa Soksorgen ng food at non-food items. Kabilang po dito ang 780 family food packs at 170 kitchen kits sa Barangay Burias, Barangay Pangyan at Barangay Big Margus sa Glan Sarangani. Tuloy-tuloy rin ang operasyon ng walang gutom kitchen sa Cebu. Patuloy ang imbitasyon ng DSWD sa mga malapit sa lugar na makisalo sa inihanda nilang pagkain ngayong araw ng Linggo tulad ng ensaladang talong, nilagang baboy, kanin at prutas. Hinikayat ng Philippine National Police ang mga paaralan o pamantasan na makipag-ugnayan muna sa kanila kung mayroon silang aktibidad sa labas ng campus. Ipinanawagan ito ni PNP Chief General Jose Melanchon Artates Jr. matapos ang pagkasawi ni Rene Batarbonya at Divine Adili sa team building ng mga basketbolista ng Ateneo de Manila University sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay Artates, mas mabuting makipag-ugnayan ang mga pamantasan upang maipatupad ang maayos sa security assessment, rescue at medical services. Inatasan din ng general ang mga lokal at regional police office na makipag-ugnayan sa Department of Education at Commission on Higher Education para po yan sa kaligtasan ng mga estudyanteng nagsasagawa ng mga off-campus events.
14: Sa ibang balita, patuloy po ang pagtulong ng Philippine Coast Guard sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
15: Isinagawa ng Philippine Coast Guard ang tatlong aerial humanitarian assistance and disaster response mission sa Barangay I. Alegado, Glan Sarangani para maihatid ang mga kailangang tulong ng mga residente. Kabilang sa naipadala ang mahigit na sa 100 kahon ng relief goods mula sa Office of Civil Defense, 100 bag ng relief goods at 20 kahon ng bottled drinking water mula sa Coast Guard District Southern Mindanao. Ligtas na nakumpleto ang operasyon nang walang naitalang insidente na nagpapatunay sa patuloy na pagtugon ng PCG sa mga komunidad na apektado ng kalamidad. Nagtulungan naman ng Coast Guard District Southern Mindanao at Coast Guard Auxiliary District Southeastern Mindanao para maihatid ang mga non-food relief items sa mga pamilyang apektado ng lindol sa Balut Island, Sarangani. Ang mga donasyon ay mula sa mga private foundations at inihatid bilang bahagi ng humanitarian efforts ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, ang operasyon ay nagpapatunay ng pagkakaisa ng mga katuwang na organisasyon sa pagbibigay ng napapanahong tulong at pag-asa sa mga komunidad na nasalanta ng kalamidad. Tumulong din ang aktor na si Gerald Anderson kasama ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, mga voluntaryo at iba pang responders sa paghahatid ng tulong sa mga komunidad na apektado ng nakaraang lindol sa Sarangani. Ayon kay Anderson, layunin ng kanilang special support na palakasin ang loob ng mga rescuers, volunteers at mga biktima ng lindol. Lloyd Brenz para sa Bayan.
10: Matapos ang mga lindol kamakailan sa Pangasinan at Sarangani, marami pong nagtatanong kung ang magkakasunod na pagyanig ay babala na ng mas malakas na lindol o the big one. Nagbabalik si Floyd Brenz.
15: Naipapabalita kamakailan ang mga sunod-sunod na pagyanig o tinatawag na earthquake swarm. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung ito ba ay senyales na may paparating na mas malakas na lindol. Sabi ng FIVOX, ang sagot ay hindi patiyak. Ang earthquake swarm ay sunod-sunod na maliliit na hanggang katamtamang pagyanig sa isang lugar sa loob ng maikling panahon. Kaiba sa karaniwang pagkakasunod ng mga aftershock dahil wala itong isang malakas na pangunahing lindol na pinagmulan.
16: Yung earthquake swarm ay sunod-sunod na lindol na nangyari sa isang lugar sa loob ng maikling panahon. Ngunit walang isang pangunahing lindol o yung main shock. So, hindi ito katulad ng karaniwang main shock, aftershock sequence. So, sa earthquake swarm, halos magkakalapit ang magnitude sa mga lindol at bahagi ito ng patuloy na pag-release ng tectonic stress. So, this is unlike yung katulad ng nangyari ng nung June 8 sa Sarangani, meron tayong magnitude 7.8, yun yung main shock. And then may mga aftershocks tayo na mga sumusunod. Pero dito sa earthquake swarm, wala tayong ma-identify na main shock. Halos pare-pareho yung magnitude na re-record natin.
17: Dagdag pa ng FIVOX na may mga pagkakataong nagtatapos ang isang earthquake swarm nang walang kasunod na malakas na pagyanig. Pero may mga pagkakataon din ito ay nagiging paunang senyales ng mas malakas na lindol. Wala pang siyentipikong paraan para matiyak kung kailan at saan gaano kalakas ang susunod na lindol. Kaya naman, mahigpit na minomonitor ng FIVOX ang mga aktibidad sa mga fault at vulkan sa buong bansa. Mahalaga na huwag magpadala sa mga haka-hakaw o hindi beripikadong impormasyon. Tumutok lamang sa mga opisyal na abiso ng FIVOX at siguraduhing handa ang pamilya sa pamamagitan ng paghahanda ng emergency go bag, pag-alam ng mga evacuation areas at pagsunod sa dock cover and hold kapag may lindol. Sa usapin naman ng aftershocks, ayon sa ahensya, unti-unti nang bumababa ang trend nito.
16: As of 5 p.m., nasa 119 na lang yung aftershocks natin. So we started for the first 24 hours nasa 1,083 aftershocks, and then kanina nasa 119 na lang. So kikita naman natin yung trend, pababa ng pababa.
17: Paalala na ang earthquake swarm ay hindi otomatikong may paparating na malakas na lindol. Isa itong paalala na manatiling mapagmatsyag at handa sa anumang oras. Floyd Brenz para sa Bayan.
9: Sa mga dagdag pang balita, pinag-utos ni Pangulong Ferdinando R. Marcos Jr. ang agarang pagpapagana ng sunog apog pumping station sa Tondo, Maynila upang maibsan ang matagal ng suliranin sa pagbaha sa lungsod. Ayon sa Department of Public Works and Highways, 6 na taong hindi gumagana ang pumping station pero naibalik ito sa operasyon sa loob ng 6 na buwan. Bahagi ang pasilidad ng Bloomingtree Interceptor System na tumutulong sa pagpapadaloy ng tubig baha palabas ng Metro Manila. Inaasahang mapapabilis nito ang paghupa ng baha sa mga lugar tulad ng Espanya, Sampaloc, Rizal Avenue, Maria Clara at ilang bahagi ng Quezon City.
10: Bayan, patuloy ang pamamahagi ng shelter assistance ng Department of Human Settlements and Urban Development, katuwang ang National Housing Authority, sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon po kay DZUD Secretary Jose Ramon Aliling, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na tiyaking hindi pababayaan ang mga pamilyang apektado hangga't makabangon sila mula sa epekto ng lindol. Matatanda ang binisita ng Pangulo ang mga apektadong komunidad sa Sarangani, kung saan agad na mahagi ang NHA ng ayuda sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program. Tumulong din ang DZUD Regional Office 12 sa pagbibigay ng mga construction materials sa mga apektadong residente. Sa pagkakataong ito naman po ay makakausap natin sa linya ng telepono ang founder ng LPGMA Party List at dati rin kinatawan ng Kongreso na si dating Congressman Arnel T. Magandang gabi po, Sir Arnel. Si Clayzal Pardilla po ito kasama si Ryan Lesigas ng PTV. Good evening po, sir.
18: Yes, good evening po.
10: Sir, may good news po ba tayo para po sa paparating na buwan tungkol po sa supply at presyo po ng LPG? Go ahead po, Sir Arnel.
18: Well, currently po sa monitoring namin last Friday ay so far maganda pa rin naman po yung magiging direksyon ng ating local price sa darating na July dahil bumaba po yung tinatawag na international market price ng LPG. So, yun pa rin naman po ang aming inaasahan in spite of the nangyaring bombing na ginawa ng US sa Iran, but sa tingin namin mayroon pa rin naman pong pagbaba na mangyayari sa July.
9: Sir Arnel, si Ryan po ito, magandang gabi po. Sa kasalukuyan po ba, ano yung pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga consumer pagdating sa presyo at supply ng LPG, sir?
18: Opo, well, ang hamon lang naman po na nakikita natin, it's not about our domestic issues or any issued domestically or any other issues in the other international pricing of the LPG. But ang issue talaga natin, it's the peace talk ng dalawang bansa. Kasi doon po talaga nakasalalay yung pagbaba ng presyo ng ating mga petrolyo dito sa Asia or dito po sa ating bansa, sa Pilipinas. So, but because of the signing of the MOU, na naging positive ito sa nangyaring mga nakalipas na araw, I think it will stand na ganun pa rin naman po magiging direksyon yan. May pagbaba pa rin ng presyo pagdating po ng July 1.
10: Attorney kasi, Sir Arnel, kapag po kasi nakakarinig ng pagbaba sa presyo, ang tanong ka agad ng mga consumer, magkano? Magkano nga po ba yung mararamdaman na bawas presyo sa kada kilo ng LPG? Go ahead po, sir.
18: Opo, ang Friday na lang po siguro ang pagbasehan natin dahil yung Sabado at Linggo ay wala naman pong trading. But as of Friday, ay 12 pesos per kilo po ang equivalent ng $200 per metric ton na ibinagsak ng presyo ng LPG. So sa panahon namin ay meron pa rin pong pagbaba sa darating na July, pero pinakamainam ay hintayin natin yung bukas at yung Tuesday na international final price ng LPG.
14: Sir Arnel, itong mga nakarang araw, may mga na-report ang PNP na mga pagsalakay sa mga illegal na refilling station ng LPG. Paano po nakaka-apekto yung mga ganitong illegal na gawain pagdating sa presyo at sa yung supply ng LPG dito sa ating bansa, sir?
18: Well, wala naman pong nagiging effect ang mga illegal activity. Ang nakaka-affect lang yan, hindi yung sa presyo, kundi doon sa karapatan ng ating mga consumer na makakuha ng tamang timbang, tamang kalidad, at maiwas ang mga consumer natin doon sa delikadong paggamit ng LPG na maaaring maging sanhi ng sunog o kaya pagsabog ng LPG dahil po doon sa hindi nila makuha yung produkto na nasa good standard ng tinatawag nating PNS or Philippine National Standard, dahil pagka-illegal refilled po yan ay hindi na po yan dinadaan sa lahat ng mga pagsunod sa Philippine National Standard. Kaya po yun yung ipinagpapasalamat namin doon sa aktibong pag-ooperate ng PNP at saka ng Department of Energy against the illegal activity sa LPG sector.
14: Sir Arnel, do you think sapat yung regulasyon ng pamahalaan laban doon sa mga ng mga illegal na refilling station at yung illegal na supply ng LPG?
18: Well, pananaw ko po yung regulasyon naman po ngayon na under the new law, yung RA11592 or LPG Regulations Act, ay sapat. Meron na lang po isang provision ang tinatapos na lang po ng Department of Energy at ito yung ma-full implement na, and that will be happening this coming month of July. And hopefully, once na lahat ng provision ng batas ay fully implemented, totally ma-eliminate na po natin totally yung mga illegal activity.
14: Uh-oh. Other than that, Sir Arnel, ano po yung mga hakbang panay sinusulong ng LPGMA upang maprotektahan yung, siyempre, mga consumer kaugnay nga sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng LPG, sir?
18: Well, ang nakikita na lang ho namin dito is yung iba yung pagsuporta doon sa posisyon ng Department of Energy ngayon, yung tinatawag nilang transparency when it comes to doon sa importation ng mga produktong LPG ay kasalukuyan aktibo naman ng DOE sa pagmamandato sa aming lahat na kailangan isubmit namin kung ano yung equivalent ng local price ng aming in-import na presyo ng LPG para hindi ma-overprice ang mga consumer. Yan po naman ay tuloy-tuloy na ginagawa ngayon, and hopefully that can be a permanent thing dahil ito po ay under the national emergency law na naibigay sa Pangulo, pero it will only last for 3 months. And hopefully, yan po ay maging parte na rin po ng regulasyon ng batas para masigurado ng ating mga consumer yung transparency and accurate pricing domestically base sa presyo ng kanilang in-import ng mga players na privado.
14: Mm-hmm. Sir, as we speak po ba, may mga batas na isinusulong upang mapababa yung gastusin ng mga pamilyang umaasa sa LPG?
18: Well, ang nakikita na lang po namin na pwedeng maisulong na hindi pa po siguro hindi pa namin nakikitang magiging mabilis na ito ay pumasa ay yung pagbabalik sa regulasyon ng presyo. Kasi po, that is very challenging when it comes to so-called deregulation, dahil meron pa rin po tayong deregulation law. Pero yan po yung aming tinitingnan at pinag-aaralan. Pero so far, lahat naman ng permit when it comes to regulating the industry ng LPG ay nagagawa na po ng gobyerno. Presyo na lang po ang hindi na lang po nila nare-regulate.
14: Alright, maraming salamat po dating Congressman Arnel T. ng PGMA. Magandang gabi po. Abangan sa aming pagbabalik, sitwasyons, movement rally kontra korupsyon. Alamin!
10: At operasyon ng mga polis laban sa isang grupong nagpaputok ng baril na uwi sa Encuentro. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: PBBM at Work. Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
1: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
2: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampang ko niya akong pababayaan.
3: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
4: Na hindi patas ang lipunan.
5: Leadership starts from the top.
6: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance, because good governance is a matter of right.
8: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
10: At matuto sa iba't ibang karanasan.
11: Yung hirap talong talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
12: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Libo-libong katao ang nakiisa sa White Ribbon March para igiit ang accountability, good governance at hustisya laban sa katiwalian. Kumuha po tayo ng update sa kaganapan ngayon sa EDSA Shrine mula kay Gab Villegas. Live, Gab, kumusta dyan?
13: Prinsen, libo-libong mga individual mula sa iba't ibang sektor nakiisa dito sa White Ribbon March dito sa Quezon City at bilang panawagan yan para panagutin ang lahat ng mga opisyal na sangkot sa katawirian sa bansa.
14: Pinangunahan ni Kedapawan Bishop Jose Colin Bagaforo ang pagsisimula ng aktibidad sa pamamagitan ng misa sa EDSA Shrine. Sa kanyang homilya, nakasentro ang pagninilay ng obispo sa pagmamahal sa pamilya. Ayon sa obispo, dapat ilagay sa sentro ng buhay ng bawat isa si Jesucristo.
15: Ang punto ni Jesus ay ito. Walang dapat mas mahalaga pa kaysa Diyos at sa kanyang kaharian. Walang tao, walang bagay, walang ambisyon, at kahit tayo mismo ang dapat ilagay sa sentro ng ating buhay ay walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos at ang kanyang kaharian.
14: Nakikita rin ng obispo na hindi lamang nakaugat sa kahirapan at kakulangan ng oportunidad ang kasamaan, kundi sa pansariling interes.
15: Kapag ang isang tao ay puro sarili lamang ang iniisip, ang kanyang kapakanan, kanyang interes, kanyang kapangyarihan, kanyang pakinabang, unting-unting nawawala ang malasakit sa iba.
14: Nagpaalala rin ang obispo sa lahat na magmahal, maglingkod at magmalasakit sa kapwa.
15: Ang tunay na buhay ay matatagpuan sa pagbibigay ng sarili para sa Diyos at para sa kapwa. Ang kabaligtaran ng korupsyon ay hindi lamang katapatan. Ang mas malalim na kabaligtaran ng korupsyon ay pagmamahal. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa.
14: Mula EDSA Shrine ay nagmarcha na ang iba't ibang grupo patungo sa People Power Monument para doon ipagpatuloy ang kanilang programa. iba't ibang problema na kinakaharap ng bansa tulad ng kahirapan, katiwalian, good governance, katarungan at accountability ang naging laman ng talumpati ng mga naging tagapagsalita. Dito ay nanawagan ang mga grupo na panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan at pairalin ang batas para sa lahat.
13: Results sa mga oras na ito ay katatapos lamang ng programa dito sa White Plains Avenue sa Quezon City. At sa mga oras na ito, kung inyong makikita sa aking likuran, ito yung tinatatayuan natin. Dito idinaos yung programa kanina at mayroon ng mga sasakyan na dumadaan matapos yung pagliligpit ng organizing team na itong pagkilos ngayong araw. Clayzel, ayon sa pinakauling datos na Quezon City Police District ay aabot sa 3,500 yung bilang nitong mga sumama sa White Ribbon March ngayong araw. At sa mga oras din na ito, nagpapatupad pa rin ang zipper lane dito sa White Plains Avenue kung saan dito dinaos yung programa. At possibly mamayang alas 9 ngayong gabi ay magbabalik na sa two-way traffic itong magkabilang lane ng White Plains Avenue. At paglabas naman dito sa bandang People Power Monument ay nananatili pa rin na malumag yung daloy ng mga sasakyan dyan sa northbound lane ng EDSA. At inanunsyo rin nung mga sumama dito sa White Ribbon March na magkakaroon pa ng mga pagkilos sa July 6 ay magsasagawa sila ng protesta sa Senado para doon sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa July 27 naman para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan muna ang update mula rito sa White Plains sa Quezon City. Balik sa iyo, Clayzel.
12: Maraming salamat, Gab Villegas.
16: Samantala, makabilita naman tayo sa pulisya. Makakausap natin sa linya ng telepono si Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po, Major. Si Ryan Lisigues po ito, kasama natin si Clayzel Pardilia.
17: Yes po, magandang gabi po.
16: Opo. Major, tama ba yung tingin namin kanina, kakatapos lang ng live ng aming kasama dyan sa may bahagi ng White Plains, nag-disperse na yung mga tao? So far, meron pa bang mga ongoing na programa as of this time, Major?
17: Ngayon po, wala po, terminated na po as of 5:55 p.m. lahat po ng mga programs natin. At sabi nga po ng naunang report kanina is nagdi-disperse na po, at kami naman po sa PNP ay nandyan pa rin po, nakadeploy pa rin po yung ating mga personnel para ensure po na yung mga aalis or mga nag-disperse natin na mga kababayan na lumahok dyan sa rally ay makakaalis po sila ng maayos at in orderly manner.
12: Opo, ma'am. Ilan po ang nakilahok sa rally at masasabi po ba natin na generally peaceful yung ginawa nilang protesta?
17: Yes po. Ang pinaka-peak po ng ating crowd estimate is nasa 3,800 kanina pong bandang mga around 4 p.m. So yan po yung pinakamarami nilang nagsidalo. At masasabi po natin na generally peaceful. Wala po tayong reported na major untoward incident maliban po dun sa ilang medical emergencies gaya po ng mga nahilo, yung mga tumaas po yung BP dahil na rin po dun sa kanilang pagmarcha mula po dun sa EDSA Shrine papunta po dito sa ating People Power Monument kung saan trip na trip po kanina ang init ng araw.
16: Major Asilo, ma'am, ilan po ba yung pinakalat natin na police para matiyak yung kaayusan ng mga isinagawang programa kanina? At bukod dito sa Quezon City, meron pa po ba sa ibang lugar dito sa Metro Manila na nagsagawa ng kalintulad na pagtitipon, Major?
17: Tayo po ay nagpalabas ng nasa 9,000 po na PNP personnel sa buong Metro Manila. Ang nandyan po sa area ng People Power Monument ay nasa more or less 2,000 po yung PNP personnel po natin na nakadeploy dyan. Maliban po dun sa maliit na pagtitipo ng Atom at ng Tindig Pilipinas kanina sa Makati, kaninang umaga, wala na po tayong ibang na-monitor na mga programa. Maliban din po dyan sa ginana po dyan sa People Power Monument.
16: Opo. Major, paano daw po natin binabalanse yung karapatan ng mga mamamayan na magtipon? At syempre, sabay ng kanilang pagtitipon, partikular na dito sa may bahagi ng EDSA, talagang magsisikip yung daloy ng trapiko. Paano po yung sitwasyon kanina, Major?
17: Po sa ating ginawa na prior na koordinasyon natin dun sa organizers po ng White Ribbon Rally natin kanina. So naging maayos po yung ating pagpag-prepare. Wala po tayong nakita na naging problema natin since maaga po yung naging deployment natin. Mayroon po tayong proper coordination sa organizers. Ganun din po yung tamang bilang o yung kalkuladong pamamahala po natin dun sa pagdagsa ng tao. Hindi po marami at hindi rin naman po konti yung nilagay natin na PNP personnel para ma-manage po natin yung dagsa po ng ating mga lumahok po dyan sa pagtitipon.
12: Nakanggit po kanina na hindi lamang ngayong araw kung hindi sa hinaharap ay magkakasarin po ng mga protesta habang papalapit ang State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kamusta na po yung mga paghahanda na ginagawa ng NCRPO para po sa naturang event?
17: Since meron po sila mga announcement na by July 6, magkakaroon po sila ng panibagong pagtitipon sa area ng Senate at sa araw po ng sona ng ating Pangulo. So yung pong ating mga organizers ay inaasahan po natin na muli ay makikipag-coordinate sila sa atin para po magkaroon tayo ng pag-uusap at mapaghandaan po natin kung ilan yung bilang na inaasahan po nila na lalahok sa kanilang mga pagtitipon para din naman po matapatan natin yan ng tamang paghahanda mula po dito sa atin sa NCRPO.
16: Alright, maraming salamat po Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po.
12: Binasag ng House Prosecution Panel ang depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang mga kontrobersyal na pahayag ay saklaw ng freedom of expression. Iginit nila na hindi absolute ang karapatang ito at nasa Senate Impeachment Court ang huling pasya kung ang mga pahayag ni Duterte ay pasok sa betrayal of public trust at high crimes. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
18: Nanindigan ng House Prosecution Panel na hindi maaaring gamiting depensa ang karapatan sa malayang pagpapahayag o freedom of expression sa kinahaharap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonte Adyong, walang karapatan sa ilalim ng konstitusyon ang ganap na walang limitasyon. Aniya, lahat ng kalayaan ay may kaugnay na pananagutan at maaaring sumailalim sa mga umiiral na batas, lalo na kung may epekto ito sa karapatan at seguridad ng iba.
19: There's no such thing as absolute freedom. All freedom are also subject to some regulation. One cannot go around the streets accusing anybody of something without the necessary consequence of that action, either verbally or acted upon. So the threat, as we have seen during the press con na pinatawag niya, nakita natin direct threat yung sa presidente, it's not actually her utterances that should be focused on, it's the effect of that utterances on the person that is being threatened, no? Sinabi niya sa presidente, sa unang ginang, no? At saka sa former speakers.
18: Tugon ito ng House Prosecution matapos igiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang isinumiteng sagot sa Senate Impeachment Court na ang mga naging pahayag ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at noon ay House Speaker Martin Romualdez ay saklaw ng freedom of expression. Matatandaang noong Nobyembre 2024, sinabi ng Vice Presidente sa isang online press conference na nagbili numano siya sa isang tao na patayin ang Pangulo.

0: hindi ito biro. Sinabi rin ng mambabatas ng Senate Impeachment Court ang may pinal na kapangyarihang magpasyak kung ang naturang mga pahayag ay maituturing na betrayal of public trust at high crimes batay sa mga ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Binigyan din ni Adyong na hindi dapat ituring na usaping pamumulitika ang impeachment proceedings. Aniya, ang Senado bilang impeachment court ay tumutupad lamang sa tungkuling ipinagkaloob dito ng konstitusyon para tiyakin ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Nakatakdang simulan ng Senate Impeachment Court ang paglilitis sa July 6 matapos makumpleto ang pre-trial proceedings noong June 25. Floyd Brenz para sa Bayan.
1: Pinaburaan ng mga hukom ng International Criminal Court ang kahilingan ng prosecution na i-freeze ang nakuhang pera mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang arestuhin at dalhin sa International Tribunal noong March 2025. Ang kaganapang ito ay isinapublikoho ng depensa o abogado ng dating Pangulo. Bagamat hindi kinontra ni Defense Counsel Peter Haynes ang kahilingan ng prosecution, iginit nitong hindi dapat payagan ng mga hukom na magkaroon ng access ang prosecution sa mga kagamitan ni Duterte. Paliwanag ni Haynes, walang kaugnayan sa investigasyon ang mga nakumpiskang gamit ng dating Pangulo. Samantala, nauwi po sa engkwentro ang operasyon ng PNP laban sa grupo ng mga kalalakihan na walang habas na nagpapaputok ng baril malapit sa isang tindahan sa Arayat, Pampanga. Huli sa akto ng mga operatiba ng SWAT Pampanga ang ginagawa ng grupo. Lalapitan na sana sila ng mga otoridad para sawayin pero pinaputukan nila ang mga pulis dahil dito napilitan ang mga pulis na gumanti ng putok. Matapos ang palitan ng putok, naaresto ang apat na individual kabilang ang tumatayong leader ng grupo na si Ka-Arlet. Nakuha sa mga ito ang iba't ibang kalibre ng armas kabilang ang kalibre 45 M16, 12-gauge shotgun, 38 revolver, carbine at granada.
2: Pag-asa ng bayan ay hindi lamang nasusukat sa talinong kabataan, kundi pati sa kanilang pagpapalaga sa kultura, kasaysayan at mabubuting asal. At para sa ilang kabataan, ang entablado ay higit pa sa lugar ng pagganap. Yan ang ulat ni J.L. Thompson.
3: Malinaw na nakikita ni Annika Ko ang teatro bilang isang instrumento hindi lang para makapagbahagi ng talento, kundi pati ng makabuluhang aral para sa kagaya niyang kabataan.
4: I feel like it's such a good way to teach and show the younger generation, you know, how our culture is amazing, how it should be valued very much as many different topics.
3: Para naman kay Winces Yana, mahalaga na malaman ang kasaysayan at magagandang asal bilang paalala.
5: Since everyone is almost as chronically online as everyone can be, I think it's really important for us to go back to our roots. Kasi learning our roots is like trying to find out our souls.
3: Si Annika at Winces ay parehong bahagi ng selebrasyon ng ika-apat na pung anibersaryo ng Tanghalang Pilipino, kung saan ipakikita sa mga dula ang mga kwentong tatalakay sa mga mahalagang isyu sa lipunan na magtuturo at magpapaalala ng kultura, kasaysayan at ang simpleng kagandahang asal, lalo na sa kabataan.
6: Yun siguro ang palagang dapat na ipaalam doon sa mga nakakalimot na kabataan, teachers, pati magulang, na we are a good race with good values. Sana huwag makalimutan.
3: Binigyang diin pa ni Tata Nanding na ang mga positive human values kagaya ng simpleng hindi pagsisinungaling, pagiging magalang at pagiging mabuti ay mahalagang katangian na dapat panatilihin ng kabataan.
7: Hindi na muhulit ang sakal, tinakupa na parang barong-barong o dampa sa bukirin.
3: Ang mga gawaing ito ay isang malinaw na panawagan na hindi pa huli para maipakita at mapatunayan ng maraming kabataan kung ano ang mabuti sa hindi at kung ano ang tama sa mali, lalo na kung isa sa alang-alang ang utak, puso at bayan.

0: J.M. Thompson para sa bayan.
1: Minsan, hindi lang ang mga salita ang mahalaga, kundi kung paano ito sinasabi. Kaya naman patok po ngayon sa social media ang isang challenge kung saan ang mga karaniwang linya ay binibigyan ng iba't ibang emosyon. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
2: Number one, bakit ka sorry ng sorry?
3: Di kaya nagustuhan mo lang ako.
4: Disappointed, angry, supportive at scared. Ilan lang yan sa mga emosyon natin. Pero ang mga netizens may paandar na naman.
5: Hala, bagsak mo!
6: Hala, bagsak ka!
5: Hala, bagsak ka!
4: Ang actor at TikTok creator na si Martin Del Rosario hindi nagpahuli. Paano mo ba sasabihin ang ano tara pero disappointed ka?
7: Ano?
4: Ito naman, paano ka ba magsasorry pero in a flirty way?
8: Bakit ka ba sorry ng sorry? Wala ka namang kasalanan, di ba? Hindi mo naman kasalanan na hindi mo ako mahal.
4: Ang cute mo dyan, pero in a sarcastic way naman.
9: Uy, ang cute mo dyan.
4: At what if, drama naman pero may sarcasm.
10: Hindi kaya nag-stone mo lang ako para makalimutan mo siya. Posible naman, di ba?
4: At syempre, hindi rin nagpahuli ang isa sa ating news reporter. Paano nga ba sabihin ng official extra natin na para sa bayan ng iba't ibang emosyon? Paano nga ba sabihin ng official extra natin na para sa bayan pero masaya?
11: Para sa bayan.
4: Eh, paano naman kapag disappointed ka?
11: Para sa bayan.
4: At what if galit naman?
11: Para sa bayan!
4: At syempre, ganito talaga natin binibigkas ang ating official extra. Lloyd Brenz, para sa bayan!
12: Samantala, kumuha po tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilia.
13: Magandang gabi, Ma'am Tree. Maging sa lahat ng ating mga tigapakinig, kaya tayo itong ulat sa lagay ng panahon. Ang binabantayan nga natin na LPA sa loob ng ating par ay huling namataan sa line 705 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. At inaasahan nga natin na dadaan yan dito sa may katimugang bahagi ng Luzon at Visayas simula bukas hanggang sa Miyerkules. At kasalukuyan nga nagdudulot na ito ng mga pag-ulan sa may Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Meron na rin ito kayong medium chance na maging isang ganap na bagyo at inaasahan natin na posible nga yan habang tumatawid sa mga nasabing kalupaan ng ating bansa. Samantalang yung Southwest Monsoon nga o habagat, patuloy pa rin nakakapekto sa may kanlurang bahagi ng Luzon na siyang nadudulot ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, particularly sa Mailocos Region, Zapales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Dito sa Metro Manila, sa nalabing bahagi ng ating bansa, umiirad pa rin yung ating mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. At yun ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilia, nag-ulat.
12: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilia.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magic 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
0: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
6: Music and memories. Music and memories.
2: Light the corners of my...
6: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Sino ba ako para sa inyo? Mabiyayang araw ng Lunes, kapatid. Dakilang kapistahan po ngayon ni na San Pedro at San Pablo, mga apostol. Maligayang fiesta po sa Pauline family at sa lahat ng namimintuho sa dalawang haligi ng ating simbahan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa Mabuting Balita. Atin ang pagnilaya ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 16, Talata 13 hanggang 19.
2: Pumunta si Jesus sa may dakong Cesarea ni Filipo. Tinanong niya ang kanyang mga alagad,
3: "Ano ang anak ng tao para sa mga tao? Sino ako para sa kanila?"
4: "May nagsasabing si Juan Bautista ka. May iba pa nagsasabing si Elias ka o si Jeremias o isa sa mga propeta kaya."
3: "Ngunit sino ako para sa inyo?"
5: "Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay."
3: "Mapalad ka, Simon Barjona. Hindi nga laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at sa batong ito ko itatayo ang aking iglesia, at hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa langit. At ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit."
1: Isinulat po ni Father Ramil Tapang ng Society of St. Paul ang pagninilay. Kapansin-pansin na kapag sikat ka, kahit tahimik ka lang, may opinion pa rin ng tao tungkol sa iyo. Ganoon din si Jesus nung panahon niya. Tumigil si Jesus sa tanong na, ano ang sabi nila? At naging personal ang usapan. Who do you say that I am? Marami ang marunong tungkol kay Jesus, pero kakaunti ang tunay na sumusunod kay Jesus. Madaling magsimba, madaling mag-post ng Bible verse, madaling magsabi ng God bless. Pero kapag forgiveness na ang hinihingi, o humility, sacrifice, honesty, doon nasusubok kung sino talaga si Jesus sa buhay natin. Tingnan natin sina San Pedro at San

0: It is transformation. Hindi sapat na alam mo si Jesus. Kailangan makita ng iba na si Jesus ay buhay sa paraan ng iyong pagsasalita, pagpapatawad at pagmamahal. Kaya ngayong kapistahan ni San Pedro at San Pablo, tanungin natin ang sarili natin, who is Jesus for me? Option lang ba kapag may problema o tunay na sentro ng buhay? Kapag si Kristo ang sentro, kahit mahirap ang buhay, hindi madaling gumuho ang puso. Amen.
1: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
2: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
4: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
5: Balita, balita, balita.
4: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
6: Pangulong Marcos na inaprubahan na wala ang libreng nga sakay.
4: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
1: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
4: Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. 738 AM.
7: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming Ramonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon ng Lunes. Yes sir, Monday once again. Last Monday of June. Apo, ito po ang ating huling araw o huling Lunes para po sa buwan ng Hunyo dahil magtatapos na po bukas. Oo, Martes ang kalagitnaan ng taon mga brad. Ibig sabihin, papasok na po tayo sa second half of the year. Pakabilis talaga, ano ho? Parang gusto ko nang welcome 2027 eh. Sa dami nang nangyayari, ano ho? But then, tuloy lang, sabi nga, ano ho? At dahil dyan, syempre, abay, sama-sama rin natin nga alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Ronda Pilipinas Headlines.
7: Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Oh yeah, may namumuupong bagyo. May namumuupong bagyo dyan po sa ano? Sa Philippine Area of Responsibility. As of now, LPA pa lang. Mamaya subukan natin alamin yung update po dyan. At anytime, ayon po sa pinakuling tala ng PAGASA, pwede maging bagyo. At letter H na po tayo. Ano ha?
1: Ronda
7: 4:11 in the morning mga brada. Taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo nito. Namumuro mga brada ha. Bakbakang Iran at Amerika mga brad, nagpapatuloy sa kabila nung napirmahan last time na peace treaty mga brada.
1: Headlines.
7: Dalawamput tatlong former overseas Filipino workers naman na licensed teachers na tulungan sa ilalim po ng programang sa Pinas, Ikaw ang Mamat Sir o yung SPIMS.
1: Headlines.
7: Ay, meron din pong taas presyo dyan sa mga toll fees. Hindi ako nagkakamali sa Southern Luzon Expressway mga brad o SLEX.
1: Headlines.
7: Mga pagbaha naman sa kabahan ng G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Avenue. Mas mabilis na humupa matapos makompleto ang sinasagawang drainage improvement sa ilalim ng Oplan Kontrabaha ng DPWH.
1: Headlines.
7: Dole, isinusulong naman ang pagbuo at pagsusulong ng Progressive Wage Model o yung the PWM.
1: Headlines.
7: At Senado, magbubukas ng limitadong espasyo para sa mga Pilipinong nais personal na makasaksihan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula po sa July 6.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: alas 4:14 na po rin nagmamadaling umaga mga brad. At ako, doon po sa sinasabi namumuo weather system nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nanatiling low pressure area pa lamang. Subalit nakaka-apekto na po ito sa mga maulap at maulap na kalangitan na may isolated rain showers at thunderstorm sa ilang bahagi po ng ating bansa. Ano ho? So ito po ay nanatiling LPA pa lamang. Pero base po sa pinakahuling tala ng pag-asa mga brad, eh malaki ang chance na ito po ay maging bagyo. Ano ho? Ang LPA ay nagdadala rin po ng heavy rainfall outlook sa Eastern Visayas, particular dyan sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran at Mimaropa, Bicol Region. Ano ho? Simula po yan, inaasahan ngayong araw hanggang Hulyo 1. At ang babala ng pag-asa mga brad, syempre meron po mga flash floods and landslides na posibleng mangyari during severe thunderstorms or malalakas na pag-ulan mga brad, ha. So ingat-ingat po tayo diyan po sa ating ano, sa ating mga lugar, lalo na kung tayo po ay nandun sa landslide prone area dahil nga po dito sa inaasahan nating pasok ka madam, sige lang. Meron tayo ano Madam Joy, bakuha naman yung update sa pagkakaroon ng toll fee increase diyan sa SLEX para mabasa na rin natin dito. Pero sa ngayon mga brad, ito nga po yung binabanggit natin na patungkol nga po dito sa LPA. Ayan, so hindi po ito nagkukos ng ano ha, ng kawalan ng pasok. Baka masyado po kayong masaya, alala na yung mga kabataan, relax lang ha. Low pressure area pala ang ito mga brad. At sa pinakahuling weather forecast ng pag-asa, ito po ay nandiyan pa rin po sa bahagi ng east of Surigao, Surigao del Norte, southwest monsoon ang naapektuhan, at yung western section ng Luzon mga brad, ha. So easy-easy lang ang. At kung di ako nagkakamali, ano bang susunod natin dito kapag ano? Kapag ito ay naging letter H na eh. Cardo yung last time eh. Uh-huh. So, ang LPA na to, ang magiging pangalan ay... Ayan, Henry. Ayan, Henry. Ayon po sa pag-asa mga brad. Kung ito ay mabubuo bilang isang... bilang isang bagyo mga brad, ha? Alas 4:17 na po, nagmamadaling umaga. Kamusta naman ang inyong naging weekend mga brad? Okay ba? Nakapamasyal ba kayo? Malaki-laki yung naging ano, ha? Naging tapyas po last week dyan sa ating gasolina at diesel. Siyempre, sinasamantala nyo ba? Nakapagpakarga ho ba kayo? Aba, eh, dapat laang. Dahil namumuro mga brad ang taas presyo sa diesel at gasolina ngayon pong linggo na ito. Oo, malaki hong dahilan dyan eh yung pagiging unstable nung presyuhan ng nitong mga petrolyo dyan po sa international market. Bakit kamo? Eh patuloy pa rin po yung nangyaring bakbakan ng Iran at saka ng Estados Unidos sa kabila nung kanilang pinirmahang kasunduan ng pananahimik nilang dalawa. Hindi na nahimik mga brad. Bakit? May umatake daw kasi. Ito po sabi ng Iran na mga brad, ha. Kaya naman kahapon naglabas po ng video ang Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps na nagpapakita umano ng pinagsamang missile at drone operations laban sa mga pasilidad ng militar ng Estados Unidos sa Kuwait at saka po dyan sa Bahrain. Ayon sa state television ng Iran, isinagawa ang pag-atake bilang tugon sa kamakailang US strikes laban po sa Iran. Kinumpirma rin ng isang opisyal ng United States sa Reuters na tinamaan ang ilang pasilidad ng US sa Middle East pero wala pang naitalang nasawing mga Amerikano o malawakang pinsala sa kanilang mga pasilidad. Patuloy namang tinututukan siyempre ng buong mundo itong sitwasyon po na ito dahil nakaka-apekto nga po ito dito sa atin sa hindi lang po siyempre dun sa kumbaga sa peace and order generally speaking, pero kundi more on economic side, mga brad, dito sa Pilipinas at sa iba pang bansa, dahil dito po nakadepende yung presyuhan, ano ho. At base po sa mga insiders natin diyan po sa industriya ng enerhiya, aba mga brad, 2 piso ang posibleng itaas kada litro ng gasolina, habang piso naman sa diesel. Ito ho, matapos yung malakihang pagbaba ng presyuhan last week. Kita mo naman ha. Actually, last week, bago pa ipatupad yung oil price adjustment, aba, meron na ho agad, meron na ho agad, dibang, scenario kung saan isasara ulit yung Strait of Hormuz. And then, a week after, ito nga po nangyari, may pag-atake po dito sa mga pasilidad ng Estados Unidos, dyan po sa Middle East. Ngayon, ang sitwasyon, aba, gaganti ba itong Estados Unidos? O muli silang magkakasundo, wala po tayong kaalam-alam as of this very moment, mga brad. Pero ito pong video na inilabas po ng Islamic Revolutionary Guard Corps, nangyari po nitong linggo, June 28, mga brad. Ano ho? Yung ginawang pag-atake gabi ho yan. Ronda, alas 4:20 na nagmamadaling umaga, mga brad. Hindi pa ho tapos itong taas presyo, ha? Meron pa! Aba, meron po tayong taas presyo dyan naman po sa South Luzon Expressway, o hindi natawag nating SLEX, mga brad. Mula Alabang hanggang Kalamba, ang class 1 ay magiging 137. Wala ba tayong ano dyan? Yung base, yung pinanggalingan, kung magkano ba ang presyuhan prior to this ano, to this adjustment. Ano? Dahil mahirap po manghula. Pero 137 mga brad sa class 1, 274 sa class 2, at 411 naman sa class 3. Mula po yan sa Alabang hanggang sa Kalamba, mga brad, ha, yung presyuhan po na yan. Ang Kalamba to Santo Tomas, meron pong additional 37, 74 and 111 para po yan sa class 1, 2 and 3. For Star Tollway Motorist naman, ang total toll na ay tataas po ng 8 pesos para sa class 1, 17 pesos para sa class 2, at 26 pesos naman sa class 3 vehicles, mga brada. Ang pagtaas naman mula Santo Tomas Tulipa Section 1, 64 pesos hanggang 64 pesos sa class 1, 128 sa class 2, 192 sa class 3. Lipa to Batangas City naman, ito po yung Section 2, 57 class 1, 114 sa class 2, at 171 naman sa class 3. Santo Tomas to Batangas City, end to end to, mga brad, 121 sa class 1, 242 sa class 2, at class 3, 363 pesos. Ang SLEX ay isang 36-kilometer expressway na tumatakbo po mula Muntinlupa hanggang Santo Tomas, Batangas. At ito po ay nagsisilbing daanan mula po sa Metro Manila patungong Laguna at Batangas. Habang ang Star Tollway naman ay isang 42-kilometer route na nagkoconnecta naman po Santo Tomas, Batangas at sa Santo Tomas at Batangas City. Ito po ay nagbibigay tulong sa ating mga motorista para po paigsiin yung biyahe po dyan sa Southern Batangas at sa mga major port areas, mga brad. Maya ko din natin kung ano yung current, no? Bago to ipatupad, mga brad, para lang makita natin kung magkano yung diferensyang itinaas. Pero sabi nga, 8. Sa ating mga bihira dumadaan, siguro wala, mapagkikibit balikat natin. Pero para po doon sa mga nakatira po sa Greater Manila area, kung tawagin, ho, yung kalapit barangay, Calabarzon area, kayang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal. Sa Rizal, wala namang expressway doon. Pero dito sa Batangas, Laguna, mga brad, yung araw-araw na dumadaan, pabalik-balik po dyan sa SLEX po na yan, medyo mabigat po, oh. Mabigat po yung presyuhan po na yan, ha? Sa araw-araw po nilang ginagastos, maliban po sa gasolina, sa pagod, wala pa po yung accounted na traffic dyan. Medyo mabigat na, mga brad, ha? Ang dating rate, roughly around 119, at ang magiging presyo 137 na. Oh, sa dating rate na 34, nagiging 37. Oh, iba-iba ho kasi yan, eh. Pero pretty much ganun po yung magiging, kumbaga, depende sa exit mo. Per kilometer din ako kung di nagkakamali. Next time nga, maano natin, madam, ang TRB, Toll Regulatory Board, ma-schedule natin patungkol dito sa mga presyuhan na ito. Alas 4:23 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. O, yan na muna ha, yung taas presyo po para po sa inyo. Dahil meron tayong mga kababayan na kumbaga eh yan agad yung ano eh. Yan agad kahit masakit sa ulo. Yan agad yung gusto nilang almusal. Eh, alamin na natin kung ano yung ano, kung ano yung masakit ngayon para relax na lang mamaya. Ano? Mapaghandaan ba? Anyway, 4:24 in the morning mga brada. Dako naman tayo sa mga mananalo ng power interruption ngayong araw na ito. Siyempre, nangunguna dyan ang mga subscribers, ang mga customer ni Manila Electric Company o ng Meralco mga brada. Ang nagwagi dyan po sa bahagi ng Bulacan. Congratulations mga brada. Mawawalan po ng kuryente sa pagitan ng 12:30 in the morning hanggang 7:30 sa ilang bahagi po ng Bulacan, kabilang mga barangay ng Donasyon, Nyugan at Paltok sa bayan po ng Angat, gayon din ang mga Bonga Mayor, Bonga Menor, Kambaog, Katakte, Malamig, San Pedro, Talampas, Tanawan, Tibagan, Bustos Town proper at sa bayan po ng Bustos para ito sa pagkasagawa po ng regular na maintenance, pagkasaayos ng pasilidad mga brada. Congratulations dyan po sa mga taga-Bulacan. At syempre, hindi rin mawawala at papatalo mga brada ang Zaneco, Zamboanga del Norte Electric Cooperative. Meron po kayong power interruption simula po mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, magdamagan yan. Este, maghapon mga brada. Mas mabuti pang pumasok ko nilang sa opisina. Ano? Kung nakalive ka ngayon dyan at ikaw ay subscriber ng Zaneco, baka pwede mong i-cancel. At hindi ka makakapagpahinga ng maayos at kayo ay walang kuryente. Partikular dyan po sa Liloy at Salug, Zamboanga del Norte at mga karatig bayan ito. Para po ito sa Scheduled Lines and Grid Enhancement Program para sa pagpapatatag ng supply ng kuryente. Kaya naman mga brad, paalala po dito sa Radyo Pilipinas ha, mangyaring i-charge nyo lamang po ang maagang inyong mga electronic devices at mag-imbak ng sapat na tubig kung kinakailangan. Ang mga naturang power interruption ay bahagi ng patuloy na pag-asaayos ng mga power providers upang maiwasan ang mas malaking abarya sa hinaharap. Maintenance lang naman pala. Pag maintenance mga brad, may natural laang yan ha. Parte po yan ng kumbaga part of growing up, ika nga. Alas 4:26 ng umaga. Bilang suporta naman po sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, patuloy ang pagtulong ng Department of Migrant Workers o yung DMW, katuwang ang Department of Education o DepEd, sa mga lisensyadong guro dating nagtrabaho sa ibang mga bansa, sa ibang bansa na makabalik sa pagtuturo sa pamamagitan po ng programang sa Pinas, ikaw ang mamat sir o yung SPIMS mga brada. Sa ilalim ng nasabing programa, binibigyan po ng suporta ang mga lisensyadong guro na nagbalik bansa sa iba, mula sa ibang bansa. 23 dating OFWs na mga lisensyadong guro ang tumanggap po ng tig 20,000 pesos na teaching assistance na may kabuang halagang 460,000 pesos. Iginawad ang tulong mga brad kasabay ng paglilunsad ng OFW Lounge and Facilitation Center sa Mactan, Cebu International Airport. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, may tuturing na double heroes ang mga benepisyaro dahil mula sa paglilingkod bilang OFW ay magsisilbi naman sila mga guro para sa mga kabataang Pinoy. Congratulations kay Ma'am and Sir para po sa muling pagbabalik sa ating ano ha, sa ating sistema. Matapos po kayong magtrabaho diyan sa ibang bansa. 4:28 in the morning. Ito, speaking of lindol mga brad ha. Patuloy po ang paghatid ng Department of Social Welfare and Development ng tulong sa mga lugar na matinding naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa huling tala, nakapagmamahagi ang ahensya ng umaabot sa 654,000 na family food packs, 13,600 na ready-to-eat food packs, at higit 18,000 na non-food items sa mga apektadong komunidad. Ang mga ipinamahaging ayuda ay bahagi po ng augmentation support na hiniling ng mga lokal na pamahalaan para po sa mga pamilyang naapektuhan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soksarjen. Ayon sa DSWD, patuloy ang pakipag-ugnayan nito sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maagap na pagtugon sa pangangailangan ng mga residente. Tiniyak din ang ahensya na magpapatuloy ang paghatid ng kinakailangan tulong habang isinasagawa mga relief at recovery efforts sa mga lugar na silanta ng lindol. Speaking of lindol, mga bread, ha? Meron pong naitalang lindol na naman. Opo, dito lang sa Davao Occidental. Kanina po yung alauna 57 po ng madaling araw. Ito po eh, may magnitude 4.7 na lindol, ha? Magnitude 4.7 dyan po sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Ay po yan ayon sa FIVOX. Isa itong aftershock na ito lang, magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noon namang June 8. Grabe, kita mo, ha? Mag-iisang buwan na, pero hanggang sa ngayon, patuloy pa rin po nakakapagtala ng aftershocks dyan po sa nasabing lugar. Duruin mo, aftershock 4.7. At isang linggo na nakaraan, isang buwan na mahigit ang nakakaraan. Isang buwan na halos pala ang nakararaan nang mangyari po yung lindol. Patuloy po yung aftershock na nangyayari po dyan. Ingat po! And hopefully, nagkaroon na ng magandang assessment yung mga establishmento dyan po sa nasabing lugar. Alas 4:30 na nagmamadaling umaga, mga brad. Kilos bangon! Magbabalik ang Ronda Pilipinas! Ronda Pilipinas!
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
2: Alam ko nakakatakot.
1: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalba pala itong rep natin?
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738.

0: Alas 4.33 po na nagmamadaling umaga mga brada. Nagbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas. Hanggang alas 5 tayo ng umaga magkakarinigan mga brada ha. Gising-gising, kape. Mga nagkakape po ba kayo ng malamig sa umaga? Ako kasi hindi ako makapag. Hindi ako sanay ng mainit eh. Talagang kahit saan ako mapunta. Although nauminom naman, pero iba sa akin yung, kumbaga, mas na-energize ako sa malamig. Kay malamig na tubig, malamig na kape. Doon tayo sa malamig, ha? Ayaw ko na nagpapainit. Baka umiinit ang ulo. Ayan, morning good! San man sulo kayo ng Pilipinas na roon, san man panig po kayo ng mundo nararihan, mga brad, ha? Maganda morning! Tuloy tayo sa ating balitaan habang kumikilos ka dyan sa iyong bahay, sa iyong negosyo. Kung ikaw man ay nagbabiyahe mga brad, magandang umaga sa iyo. Huwag ka munang huwag kang mawawala ng pag-asa ha. Tuloy lang, mas marami tayong mga magandang magagawa kapag positibo ang outlook natin sa buhay. So simulan natin ang second half. Itong ating programa sa report mga brad mula kay Daisy Belazar. Yung batas daw sa social media ng mga menor de edad at juvenile justice law, ipinarerepaso ng House Minority Leader kasunod ng pamamarela sa Tacloban. Alamin na mo ang detalye, Madam Daisy! Radyo Pilipinas,
1: report! Matapos ang madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban kung saan tatlong mag-aaral ang nasawi at 20 ang sugatan, kinalampag ni House Minority Leader at 4-Piece Party-less Representative Marcelino Nonoy Libanan ang Kongreso. Giit ng mambabatas, dapat nang higpitan ang akses ng mga minor de edad sa social media upang maiwasan ang impluensya ng karahasan online gaya ng ipinatupad sa Australia. Ipinariripaso rin ni Libanan ang discernment o kakayahang mag-isip ng tama at mali sa ilalim ng Juvenile Justice Act para sa mga batang nakakagawa ng karumal-dumal na krimen. Kasabay nito, binaltahan din ng mambabatas ang malalang kakulangan ng licensed guidance counselors sa bansa. Sa kasalukuyang kasi nasa 4,069 pa lamang ang rehistradong counselor sa Pilipinas, malayo sa mahigit 50,000 na kinakailangan ng Department of Education para sa kaligtasan at mental health ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Morongay.
0: Ronda. 36 minutes after 4 in the morning mga brad. Patuloy naman ang National Housing Authority sa pamahagi ng Emergency Housing Assistance Program o yung EHAP sa mga pamilyang naapektuhan po ng syempre malakas na lindol dyan po sa Mindanao. Ayon kay NHA General Manager Joe Bentay, sa ikalawang bugso ng distribusyon, 998 families sa General Santos ang tumanggap ng tig 30,000 pesos na tulong pinansyal. Samantalang 611 families naman mula sa mga bayan ng Malapatan at Glan ang nakatanggap din ng kaparehong halaga. Umaasa ang NHA na malaki ang maitutulong ng ipinagkaloob na ayuda upang muling maitayo ang mga benepisyaryo ang kanilang tahanang napinsala ng lindol. Layunin ng Emergency Housing Assistance Program na makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga pamilyang nasira ang mga bahay dahil po sa kalamidad. Ito'y bilang suporta sa kanilang pagbangon at muling pagtatayo ng mga tirahan. 4:37 in the morning. Usapin pa rin po dito sa nangyaring pamamaril sa Tacloban mga brad. Ang PNP hinikayat ang DepEd at CHED na maglatag ng safety at security plan para po sa lahat ng off-campus activities. Off-campus, ibig sabihin ito po yung sa labas ng nasa labas ng kanilang campus. Baka may kinalaman to naman doon sa sa nangyari naman po dyan sa yung sa Ateneo, yung basketball player, yung kay Rene Baterbonia mga brad. Alamin natin ang kabuong detalye mula kay kinakapatid J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas.
2: Report. Pahigtingin pa ng Philippine National Police ang pagkikipag-ugnayan nito sa mga paaralan at lokal na pamahalaan para lumikha ng mas ligtas sa kapaligiran para sa mag-aaral sa loob at labas ng mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya nang inatasan ng lahat ng Police Regional Office at lokal na pulisya na magtatag ng regular na ugnayan sa Department of Education at Commission on Higher Education. Ito ay para pala kasi ng proteksyon sa mga bata at yakina na mas tigtas na learning environment salig sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman hinikayat ni Narcate sa mga pamunuan ng eskwelahan na at tukal na presya na magsagawa ng tamang security assessment bago magkasa ng off-campus activities. Layo nito na maiwasang maulit ang nangyaring team building activities sa Ateneo de Manila Blue Eagle sa Dipacolaw Aurora na nagresulta naman sa pagkasawi ng dalawang student athletes nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Ano 4:39 in the morning, mga brada. Depende Ilocos Norte, tiwala naman sa mga schools head na ang kapakanan ng estudyante. Ano raw? Ang DepEd Ilocos Norte tiwala sa mga school heads na ano titiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Ayan, sige ha. Alamin ang kabuong detalye mula naman kay Rani Dorilag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa nakarang mga insidente sa loob ng paaralan kung saan pinakamalala ang insidente sa Tacloban City, tiwala si School Division Superintendent Attorney Donato Balderas Jr. ng School Division of Ilocos Norte na makakaya ng mga school heads na isulong ang kapakanan ng mga mag-aaral lalo na sa sekundarya. Ito ay dahil may mga ipinapatupad na programa ng DepEd Ilocos Norte para sa seguridad ng mga mag-aaral. Sa panayam kay Attorney Balderas, katulong nila ang School Governing Council, lokal na pamahalaan at barangay kung paano isagawa ng mas magandang pagdisiplina at antisipasyon ng mga posibleng mangyari. Nanawagan din ang Division Superintendent sa mga magulang na bago pa pumasok sa paaralan ang kanilang mga anak ay siguraduhing tama ang dadalhin at walang mga bagay na nakakasakit sa kapwa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Ronda, Ronda, Pilipinas. Kumunek sa highway ng mga balita, informasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:41 ng umaga, mga brada. Susuriin naman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development sa pamumuno ni Senador Erwin Tulfo ang implementasyon ng Republic Act No. 9344 or yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Kasunod dito ng mga high-profile cases na kinakasangkutan ng mga minor de edad kabilang pamaril sa Tacloban at mga kaso ng pananaksak sa Negros Occidental at dyan po sa Cavite. Ayon kay Tulfo, tututukan ng komite ang kakulangan ng mga functional na bahay o functional na bahay pag-asa centers, epekto ng intervention programs para sa mga children in conflict with the law at children at risk at pananagutan ng mga magulang. Muli ring susuriin ng komite ang kontrobersyal na probisyon ng batas kabilang ang itinakdang edad ng criminal liability. Git ni Tulfo, layo yung pag-isuri na ayusin ang sistema, mabigyan ang katarungan ng mga biktima at matiyak ang tamang rehabilitasyon ng mga minor de edad. Sana matalakay din dito ni Senador Tulfo, mga brad. Ano bang magandang alternatibo? Diba? Kasi may punto din naman talaga kung yung Juvenile Justice and Welfare Act po na ito. Kaya lang, siyempre, nakakangit-ngit kung ikaw yung kumbaga dun sa panig ng biktima, makita mo hindi fully implemented ang kaparusahan dahil lang bata yung nasa kabilang side. Lalo na kung alam mong intended o may intention talaga yung nangyari pong pamamaslang doon sa biktima. Kaya lang, ano bang dapat nga bang sisihin ang ginagawa nga nila? Diba, last time, pinag-usapan natin last week, yung pagkakaroon o parinisi sa video games. Diba? May mga ganyang punto eh, na-discuss na po natin yan. Pero siguro dapat dito ang managot ay yung magulang eh. And if ever na yung magulang ay walang kapasidad na alalayan o di kaya naman ay walang kapasidad na alagaan yung anak, pwede sana gawa ng batas yung kukumpiskehin mo yung bata, di ba? Oo. Tapos yung bata ay palalakihin ng gobyerno in a way na kumbaga let's say military. Lalagay mo sa mabuting kaya lang, syempre, Mawawala naman dun siguro yung aspeto ng kumbaga freedom naman ng bata para mamili. Siguro bigyan mo lang siya hanggang 21, makapagsilbi sa bayan hanggang 25, and then after that, he or she can choose na kung anong karir ang gusto niya. Well, in fact, doon sa PMA, pwede ka na mamili ng kurso mo dun eh. Pero kailangan magsilbi ka muna sa bayan. Yun yung kapalit na siguro pwedeng hingin. Sana may mga ganyang klase ba ng batas na thinking out of the box. Diba? Hindi mo kayang panagutan yung anak mo, kukumpis ka yun. Diba sa Sims, ganun eh. Sa laro namin noon. May mga laro po kami na tinatawag na Sims. Ayan. Sa Sim Simulations po kasi ibig sabihin noon, sinisimulate niya yung buhay ng isang tao. Sa Sims, kapag hindi mo naalagaan yung anak mo at pabaya kang magulang, kinukumpis ka po yan ng gobyerno. Ano? Dito alam ko may ganun din naman. Kinukuha ng DSWD, pero dahil nga po sa dami, hindi naman kaya na ng pondo natin. Pero sana, kesa ninanakaw yung pondo, baka sakaling pwede na lang magbukas tayo ng isang bahay o isang maliban sa bahay Pag-asa, ano? Magbukas ay isang bahay kung saan itatrato yung mga bata na ganyan at irerehab sila and gagawin po silang mas kapakipakinabang.
5: Tama!
0: Diba? Mas kapakipakinabang hindi lang po not necessarily maging sundalo. But dapat maging silang mga teachers o kayo magtuturo sa ganito. So, kumbaga, the moment na hindi kayang alagaan nung magulang, not necessarily may ginawang krimen. Kasi sa atin, hinihintay mo nang maging, kumbaga, magkagumawa ng krimen bago mo dalin o bago mo asistihan, di ba? The moment na nagpakita ng kairesponsablihan ng magulang, dapat ay umaksyon na agad ang pamahalaan nang sa gayon ay maprotektahan yung posibilidad at maiwasan yung posibilidad na maghasik ng krimen itong batang hindi na tutulungan o hindi na gagaydan ng maayos ng kanyang mga magulang. Diba? Ang ending niyan, isa po yung magiging criminal po yan moving forward after 18 or itong mangyayari as early as 14, 15 makagawa na po ng krimen yan or mabubuntis na po yan. Although kailangan syempre dito, syempre malaki-laking pondo yan, ano? Pero ano lang yan, kumbaga suggestion lang yan sa mga titingin ng batas, kasi nga binanggit natin na si Senador Erwin Tulfo susuriin yung Juvenile Justice and Welfare Act. Baka naman, may mga senador na kumbaga bright na makaisip ng out of the box na solusyon sa gantong klase ng problema. Ano ho, nang hindi, kumbaga, hindi kinakailangang umabot tayo sa mga mass shooting, sa pananaksak, o kung ano pang kawalangian ng kabataan dahil lang ito po ay na pag-iwanan o hindi po nagabayang mabuti ng kanilang magulang. Ano ho? And ito po yung sa kabilang side. Ito po yung para maiwasan yung krimen. Eh paano naman maiiwasan yung pagiging irresponsible ng magulang? 'Di ba? Paano naman maiiwasan yung hindi magabayan yung mga bata, 'di ho ba? Isa ho sa nagiging dahilan niyan ay yung syempre hindi maayos na kalagayan ng pamilya. Isa na nga ho diyan yung droga, may nagdodroga sa kanilang pamilya or eto, posible to ha. Hindi naman sa pagtutulak ng pansariling interes. Ano ho? Ay baka mamaya, yung mga magulang hindi na po nagmamahalan. Baka kailangan na ng diborsyo. Diba? Hindi naman sa sinisingit ko yung gusto ko mangyari. Ano ho? Baka gusto yung laong tignan dahil ang magulang, ang pamilya. Ay ang ito po ang ano, ito po ang 'di ba ho ang ano, yung pinaka maliit na komunidad. At kung ang magulang ng mga bata eh hindi na ho kumagawala ng pagmamahal sa isa't isa, anong maituturo niyang mga 'yan sa kanilang mga anak? At end of the day, kumbaga sila mismo mahihirapan na. O dili naman kaya wala ng motibasyon para po sila maging responsable. Of course, I'm not saying everyone. Pero there are times and there are possibilities na ito yung nagiging dahilan. ba? Na ang dating medyo maluwag na sila kasi wala na silang ano, wala nang pagmamahal doon sa mga magulang. E paano po yung ano, paano po yung mga bata na kumbaga nakatingin, tumitingala po sa kanila? So yun yung tingin ko dapat ding ma-address dito po sa gayong klase ng sitwasyon. Dahil pag ikaw ay uuwi, parang galing kang school, uuwi ka, makikita mo yung mga magulang mo nag-aaway. Parang ayaw mo nga naman talagang umuwi. 'Di ba? Hindi parang tatamarin ka. Ang tendency si bata, yung bata mapapabarkada. Ha? So ito 'yung sinasabi ko na maraming factor eh. Yung sinasabi lang nating divorce na 'yan. It's a simple law na pwede mong i-relate sa mga faith o whatever religious act or religious saying na gusto mong sabihin, but end of the day it could affect yung pinaka maliit na komunidad sa atin, which is the family. And once ang family, sasabihin mo maghihiwalay nga, divorce yan eh, so maghihiwalay. Ang paghihiwalayin mo yung dalawang ayaw na magsama. 'Di ba? Ang pagsasama ang kung isabatas ang divorce. Kung ayaw maghiwalay niyan, kahit haranga mo nang si bat, sabi ko. Diba? Hindi maghihiwalay yan. Pero kung bibigyan mo ng pagkakataon si nanay at si tatay na magkaroon ng panibagong inspirasyon, naks. 'Di ba? Panibagong tsansa na magmamahal yung magkakaroon ng pagmamahal sa kanya o sa kanila, 'di ba? Parang ano, parang bibigyan mo sila ng ano, ng panibagong tsansa sa pag-ibig. Parang ano yan, parang kumbaga mas may inspire sila na mahalin at bigyan ng pagkakataon yung kanilang anak. At syempre, kung makakalimutan nila yung pait ng nakaraan. Diba? Kaysa sila mag-away, maghapo, magdamag, makita mo isa, nagiinom yung isa naman, nagsusugal, nagsasyabu o kung ano pang ginagawa. Tapos yung bata, napapabayaan ha. Sa gantong paraan, pag pinaghiwalay mo yan, nagkaroon ng pagmamahal dun sa kabila at dun sa nanay, tatay din, ganun. Di dalawa ng set of family meron siya. Meron siyang family with his father and a family with his mother. Diba? Well, that's another thing. I mean, possibility lang yan dyan. Hindi ko kasi nakita yung negative side dyan eh. Alam mo yung nagmamahala ng 40 years. Tapos, pag naipasa yung batas, all of a sudden, maghihiwalay ba sila? Diba? Hindi naman ganun eh. Wala rin namang gagastos yung pondo ang pamahalaan dito. Oo. Hindi mo kailangan ng malaking budget. Hindi mo kailangan magtayo ng panibagong opisina. Department of Divorce. Diba? Yun lang naman. Baka sakali at ma-explore natin kasi yan po ay may mga kumbaga domino effect na po yan eh. And then it will result sa better attitude ng mga bata. 4:51 in the morning, tuloy tayo sa mga reports mga brad. 4,000 estudyante sa Lulu tumanggap naman ng school supplies mula sa PNP. Naku, Diyos ko, anong klaseng school supplies to? Then, PNP yan eh. So alam natin kung dekalidad yan. Mula po yung report niya kay Fatma Gino.
6: Namahagi ang edad ng Municipal Police Station ng mga school supply kits sa mahigit kumulang 400 mag-aaral sa elementarya mula sa 5 paaralan sa kanilang nasasakupan bilang bahagi ng kanilang outreach program. Pinaunahan ni Police Captain John Michael Nolan Mambuhay ang aktibidad katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Captain Insi Ruayna Hasim, ang Pigado Sulu, PPO, ang Aviation Sulu, sa pamunuan ni Police Executive Master Sergeant Janjan Alfad at si Haji Jainab Abdul Majid. Isinagawa ang programa sa ilalim ng supervision ni Police Lieutenant Colonel Francis Biones. Kabilang sa mga tumanggap ng school supply kits na naglalaman ng mga notebook, writing paper at art materials, ang 140 na mag-aaral mula sa Timahu Elementary School, 120 mula sa Iki Elementary School, 65 naman mula sa Dayuan Elementary School, 40 mula sa Jati Tunggal at Tumantangis Learning Center, at 35 iba pang benepisyaryo. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga guro at magulang sa outreach team at kay Hadja Abdul Majid sa kanilang patuloy na suporta sa edukasyon at pag-aaral ng mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Deligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo Sulo.
0: Alas 4:53 ng umaga mga brada. White Ribbon Movement at Indignation Rally sa Quezon City nagtapos ng mapayapa. Ramonda sa balitang yan, Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Generally peaceful ang naging pagtatapos ng White Ribbon Movement at Indignation Rally na isinagawa sa kahabaan ng White Plains Avenue sa Quezon City kahapon, June 28, ayon yan sa Quezon City Police District o QCPD. Pinangunahan ng QCPD ang paglalatag ng security measures sa pagtitipon kabila ang deployment ng Civil Disturbance Management Team, Mobile Patrol Units, Traffic Personnel, at iba pang contingency measures para mapanatili ang kaayusan sa lugar. Bandang 5:55 ng hapon, opisyal na nagtapos ang programa at kusang nag-disperse ang mga dumalo. Ayon sa QCPD, wala rin na italang insidente at nanatiling maayos ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA. Nagpasalamat naman si QCPD Chief Police Brigadier General Randy Glenn Silvio sa disiplina at pakikiisa ng lahat ng mga kalahok na sumunod sa mga itinaktang alituntunin kaya naging maayos ang aktibidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Puro.
3: Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:54 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Dalawang sospek arestado sa ilegal na transportasyon ng produktong petrolyo. Dinatay ang 2,200 liters diesel kumpiskado. Ramonda sa balitang yan, Jocelyn Morano.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dalawang sospek na sangkot sa ilegal na transportasyon ng produktong petrolyo inaresto ng mga tauhan ng Hayang Gabon Maritime Law Enforcement Team o MLET ng Philippine National Police Maritime Group kasama ang Regional Intelligence Division 13. Nangyari ang pag-aresto matapos mamataan sa isinagawang Maritime Patrol ang isang cargo vessel na may pangalang MLJNP Loreto kung saan nakita sa inspeksyon ang tinatayang aabot sa 2,200 litrong diesel at walang naipresentang kaukulang permit. Ang pagkakaaresto ay parte ng pinalakas na kampanya ng PNP Maritime Group contra fuel smuggling. Ayon sa mga tauhan ng MLET, mahigpit nilang binabantayan lahat ng mga daungan sa probinsya ng Surigao del Norte sa kadahilanang kilala ang probinsya bilang estratehikong maritime corridor at ang mga munisipyo malapit sa baybayin ang siyang ginagamit bilang transient points sa pinapalusot ng mga

0: Ding Organic Agriculture sa Region 1 sa pamamagitan ng Regional Organic Agriculture Congress Development Planning. May report si Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinalalakas ng DA Regional Field Office 1 ang pagpapaunlad ng organic agriculture sa Ilocos Region sa pamamagitan ng capacity building at pagbuo ng development plan para sa Regional Organic Agriculture Center o ROAC. Sa loob ng 4 araw, nagsama-sama mga kinatawan mula National Organic Agriculture Program, Research and Development Sector, RAED, mga research stations ng DA, PGS Group at mga lokal na pamahalaan upang pag-isahin ng mga hakbang para sa mas matatag na pagpapatupad ng mga programang pang-organikong agrikultura. Kabilang sa mga tinalakay ang mga prioridad na pasilidad, serbisyo, programa at iba pang intervensyon para matiyak ang epektibo at pangmatagalang operasyon ng ROAC. Isinagawa rin ang short, medium at long-term planning workshop para bumuo ng mga panukalang proyekto at aktibidad para sa susunod na yugto ng pag-unlad ng sentro. Nagbahagi rin si Dr. Marvin Quilates, Regional Organic Agriculture Focal Person, ng mga rekomendasyon mula sa mga naunang workshop upang makatulong sa paghubog ng mga estratehiya para sa pagpapalago ng sektor. Bilang bahagi ng aktibidad, nagsagawa rin ng learning visits sa Inuwayan Farm at Cardom's Farm upang pag-aralan ng mga pinakamahusay na practice sa organikong pagsasaka at sustainable farming systems. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Papa Lorenz, ingat ka.
4: Wala na, finish na.
0: Oy, maraming salamat po sa lahat nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyahe ng buhay at sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lorenz Tanoko ko mga brad, magkarigan po tayo bukas. Adios!
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung simento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda

0: Beyond operations, NIA actively undertakes the repair, rehabilitation, and improvement of irrigation facilities funded by both the national government and foreign lending institutions, and strong collaboration with local government units, IAs, non-governmental organizations, and other stakeholders sustain the long-term operations and development of these systems. With these initiatives, NIA Region 6 continues to drive progress, bringing water, productivity, and opportunity to the region's farmlands. NIA Region 6 is currently headed by Regional Manager Engineer Jonel B. Boris, supported by two core divisions, the Engineering and Operations Division, led by Acting Division Manager Engineer Rebecca F. Grana, and Administrative and Finance Division, led by Division Manager Ms. Lynn Grace B. Kau Singh. The regional office also supervises four Irrigation Management Offices, or IMOs: Aklan Capiz IMO, Antique IMO, Iloilo Guimaras IMO, and Negros Occidental IMO. Irrigation Management Offices. Aklan Capiz Irrigation Management Office is led by Acting Division Manager Engineer Julieta E. Gallardo. This office manages two national irrigation systems, the Aklan Panukuyan River Irrigation System and Mambusa River Irrigation System, serving a total area of 22,450.24 hectares. The office is based in Barangay Linabuan Sur, Banga, Aklan, with a field office in Mambusao, Capiz. Antique Irrigation Management Office, under Division Manager Engineer Bernard N. Castellano. The office oversees one national irrigation system, the Sibalom San Jose Irrigation System, 129 communal irrigation systems, and covering a total of 14,987 hectares. The office supports irrigation needs across Antique. Iloilo Guimaras Irrigation Management Office, led by Division Manager Engineer Raymond B. Mojares. This office manages four national irrigation systems: Aganan Santa Barbara River, Sibalom River, Alaur Suaga River, Barotac Viejo River, and 566 communal irrigation systems. With a service area of 41,118.95 hectares, it is one of the largest operational hubs in the region. Negros Occidental Irrigation Management Office, headed by Division Manager Engineer Edna L. Senyadoza. The office supervises two national irrigation systems, Pangitlan River and Bago River, 110 communal irrigation systems, serving 24,469.13 hectares. It plays a crucial role in supporting Negros Occidental's agricultural sector. NIA Region 6 continues to bring life to farmlands through irrigation service, empowering farmers, strengthening communities, and securing the future of agriculture in Western Visayas. This is NIA Region 6.
1: Isang disilting sa mga pangunahing aktibidad ng NIA ngayong irrigation cut-off ng Upper Chico River Irrigation System na nagsiservisyo sa mga sakahan sa Kalinga at Isabela. Bakit nga ba may banlik o silt sa irrigation canals? Sa run-of-the-river irrigation systems, direktang kinukuha ang tubig mula sa ilog, kaya kasama rin pumapasok ang lupa, buhangin, at sediments na dala ng agos, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa soil erosion, landslide, at kaingin. Kapag naiipon ang banlik sa kanal, humihina ang daloy ng tubig at maaaring naapektuhan ang irigasyon sa mga sakahan. Kaya mahalaga ang regular na desilting tuwing cut-off upang mapanatiling malinis ang canals, maiwasan ang bara at overflow, at matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka.
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ay, 10 minuto na kapitbahay makalipas ng alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ng Lunes ngayon. Huling araw ng Lunes sa buwan ng Hunyo. Bukas po yan. Ang huling araw, bukas talaga ano ho. Ng Hunyo, ibig sabihin sa Miyerkules, lampas na ho tayo ng kalahati ng taon. O, sa Miyerkules, primero na po yan. Lit kalendaryo na. Dagsingil naman sa mga tollgate dyan sa South Luzon Expressway. Maestar Tollway ho naman ang sasalubong sa inyo. Ano ho? Ingat ho sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng kapuluan. Luzon, Visayas, Mindanao, hangad po namin isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Kaya naman, gandang maga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda, tagusuya, kila nanay, tatay, sa mga lolo, lola natin, sa lahat ng pamilya, mga nakatutok sa atin sa mga kilupalop ng bansa. Malalawigan sa mga daku-daku paraon, sa mga limlim na lugar. Zone Visayas at Mindanao, sama-sama together nating tutukan. Usapang agrikultura at mga report na tatanggipin ho natin. Galing ho sa labas ng ipilan, galing po sa mga lalawigan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ako pa rin po naman ang iyong abang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Robregato. Sama-sama together tayo. Ano ho? E po yung sabay-sabay napapainggan sa luto ng ipilan ng Radyo Pilipinas. Sama po natin ang Radyo Television, pong 104.3 The Capital. Sama natin ang DWCI sa may Pindig, Ilocos Norte. Morning kay Mayora Gina and Company. Sa kanyang pamilya na rin, ano ho. At siyempre dyan po naman sa may party ho ng DWCJ sa may party ng Cagayan. Good morning din kay, ano ho, Governor Ed Aglibay. Ayan, Gob. General, good morning. Talagang General. Pakilalang General na nangaaway dahil lang sa parking, sa tantahanan niya. Mandalo yung bayon. Ang nga iniimbestigaw na ho yata. Init ng ulo, sir. Masyadong mainit. Kaya naman masyadong mainit sa gatilyo. Huwag kayong ganyan. O, huwag yan sa tapang eh. Ito kayo sa Marawi. Natin, 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat pa rin po sa ating mga naglalakbay, sa mga kababayan po natin. Pakiusap lang, ano ho. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper. Ikalabit lang ho, baigising, baka tutulog-tulog. Iwas aksidente, iwas ako na po tayo. Ano ho? Walang klase ngayon sa may party ho ng Gerald Santos City. Ano ho? Gata yung naganap pong 6.5 na lindol na nakalipas sa araw ng Biyernes. Para matyak ho naman yung kaligtasan ng mga estudyante at ng mga guro. Structural na integrity ng mga paaralan. Noong A8, nadali na nga sila ng 7.8. Ano ho? Yung lindol na nakakatatawag ho ng pansin ho. Venezuela, nasa 1,400 ho yung mga nangamatay. Stroke naman sa parte ng Europa, ganun din. Kami, ano ho, naku naman, ano bang ibig sabihin niyan? Tanungin mo mga Bible scholars, ako ilan niyan sa mga palatandaan na malapit na sa mga pintuan na nga, mga ganun ang dating, ano ho. 13 minuto kapit naman, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Good morning po sa mga nasa pamilihang bayan, yung mga nasa palengke, yung mga tendero-tendero ho natin dyan. Siyempre doon naman sa mga biyahero-biyahera, ay pakiusap ho. Hindi kaya yung long drive, gilid lang, power na, 15-30 minutes, okay na ho yun.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
3: Sa lagay ng ating panahon, namataan po isang low pressure area na tinatayang nasa layo po namang 495 kilometro silangan po ng lungsod ng Surigao, Surigao del Norte, habang maapekto po ng southwest monsoon, ang kalurang bahagi po ng Southern Luzon. Naranas din ho naman ang maulap na papabirin, kalat-kalat na pagulan sa Visayas area, Bicol region, Aga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque po naman at Romblon. Yung sinasabing LPA na posibleng maging tropical storm daw po yan yata sa maghapon, ano ho. Yan. Okay. Kaya pakiusap lang, ano ho, hindi pa huling araw ho ng Hunyo ngayon sa araw pa ng bukas, ano ho. Araw pa ho ng bukas, 29 pa lamang tayo hanggang 30 ang Hunyo. Sa Miyerkules, kalendaryo na, yan ho ay yung unang tatak ng siguradong lampas na ho tayo sa kalahati ng taon. Bilis ng panahon, ano? Ganun, nagdudumali talaga eh. Saan mapunta niyan? May hinahabol, parang may inaapura. Okay. Kaya pakiusap lang ho sa mga inaantok-antok sa biyahe. Awal ho yan, iwasan natin yan. Tutok tayo sa mga headliners sa ating mga usapang agrikultura.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Department of Agriculture, naglaan po ng pondo para sa rehabilitasyon ng Ibugao Rice Terraces.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Ordinasyon sa mga ahensya po naman ng pamahalaan sinulong para mapalakas ang industriya naman ng ube.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: At tanggapan po naman ng BIFAR, pinagbawal at pag-ani po ng shellfish sa baybayin sa Visayas. Diyan po naman sa issue ng red tide.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Oh, galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga bihero-bihera natin, ano ho. Iusap lang, pakigising si Mamang Chuper, baka pupungas-pungas ho yan. Iwas aksidente, iwas ako na. Mga estudyante, sa mga chikiting natin, i-check nyo yung mga gamit, ano ho. May party ho ng Cebu, awal na po ang magdala ng cellphone sa mga estudyante. Diyan, dito naman sa LEDAC, tatalakayin po dyan sa Senado, buong 16 na taong gulang pababa. Pagbabawal na rin, no, pumasok sa social media, siguro dapat talagang tutukan na rin yan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Mga detalye ng ating balita po naman, pinalakas ng Department of Agriculture ang rehabilitasyon at pangalaga po naman sa Ipagaw Rice Terraces sa Banawe. Personal na binisita ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. ang lugar upang inspeksyonin ng mga palayan, irigasyon at infrastruktura. Ngayong 2026, mahigit po sa 218 milyong piso na ang inilaan ang Department of Agriculture para sa mga programang pang-agrikultura na tutulong po naman sa daang-daang samahan ang mga magsasaka dyan po naman sa Ifugao. Ay pondo rin sa pagsayos po naman ng rice terraces at champ line system na magpapabilis po naman sa pagdadala ng mga anit magpapatas ang kita ng mga magsasaka. Ayon sa kalihim, layunin ito mapanatili po naman ang Ifugao rice terraces bilang pambansang pamana habang pinapalakas ang kabuhayan ng mga komunidad. Target din ng ahensya na gawing mas produktibo, climate resilient, at handa sa pandigdig ang merkado naman ng heirloom rice ng Ifugao.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, tanggap tayo muna ng report sa psychosocial support para po sa mga apektado ng lindol dyan sa Mindanao, pinagpapatulihan ng DSWD. Oh. Yung lindol, ha, sunod-sunod, ha, merong Venezuela, merong Estados Unidos, merong Japan, merong Pilipinas, ano pa? Ha? Ay, ibig sabihin yan. Mimo natin magdetalye ng balita, nakatutok po naman si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpapatuloy pa rin ang pagbibigay ng psychosocial support ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa nagsagawa ng psychosocial support ang DSWD Field Office sa Caraga para sa mga ama o tatay na pansamantalang nananatili sa Mamanawa Evacuation Center sa Malapatan, Sarangani. Kabuang 19 na haligi ng mga tahanan ang lumahok sa mga aktibidad na Activating Your Inner Child at Gratitude 3 kung saan nabigyan sila ng pagkakataong maipahayag ang kanilang nararamdaman, balikan ng masayang alaala at ibahagi ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng lakas sa gitna ng pagsubok. Ayon sa DSWD, mahalagang matulungan ang lahat ng sektor ng komunidad, kabila ang mga haligi ng tahanan na makabangon mula sa epekto ng sakuna. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Marian Bastasa. Oras yun natin 18 minuto na kapitbahay makalipas ng 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, bawal lang tutulog-tulog sa manibela, bawal lang pikon sa kalsada, gising-gising bangon, gilos, galaw-galaw. Higit 6 milyong piso naman ang mga puslit na piyesa ng e-bike. Sabat ho na ang PNP CIDG dyan sa may party naman ng Pampanga. Amin muna natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Chemal Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa sabat ng mga tawa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng mga puslit na piyesa ng electric bicycles o e-bikes. Ito ay sa ikilasan nilang search warrant operations dahil sa paglabag sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines sa isang bodega sa Mexico, Pampanga. Nasabat ng mga otoridad ang nasa 365 imported na e-bike batteries, 90 battery charges at 20 e-bike na may baterya na walang import commodity clearance stickers at Philippine standard marks. Bigo rin ang mga nangangalaga na nasabing bodega na magpakita ng mga kaukulang permit dahilan upang kumpiskahin ang lahat ng mga ebidensya sa loob ng bodega. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr. ang mga operatiba na kasanang operasyon at binigyan diin na hindi nila hahadlangan ang lehitimong negosyo bagkus Nais lang nila ng patas at sumusunod sa batas para na rin sa kapakanan ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Alam nyo, yung mga e-bike na yan, talagang hindi na yata talaga maiwasan. Doon ang punta, no? Mahal nga po yung crudo, mahal yung gasolina. Medyo mas mura ito. Kalamang dapat matsakunat yung kaligtasan. Naalala nyo ba, Region 3 ba o Pangasinan na nangyari yun? Pamilya, nag-charge yun ng e-bike nila sa ground floor ng bahay. Ari, naging dahilan po ng sunog eh. Nasunog sila eh. Patay sila eh. Pag-ingatan, at kung sakasakali man talagang yan ay talagang magiging gamit na rin sa atin, check po talaga ng mga kinukulan ng mga otoridad. Tama ho yung mga piyesa, tama ho yung mga baterya, sumusunod po sa mga tamang standard, iwasan po yung mga sakuna, kagaya nung nangyari dati.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bang detalye ng balita, sinusulong po naman ng Pilipinas sa pagkamatapad ng struktura at pangmatagal ang direksyon para po naman sa mabilis na paglaki ng industriya ng ube. Abang kumikilo sa mga opisyal ng kalakalan at agrikultura para po naman sa maikbit na koordinasyon, standardization at export rating ng sistema upang masulit pagdigdigang demand sa dating mababang ube. Naginanap na pulong sa Quezon City, tinipon po ng DA at DTI Export Marketing Bureau naman ang 240 mga stakeholders. Bilang ang mga magsasaka, processors, exporters, traders at mga kooperatiba, nasentro ang talakayan sa pamilyar na atensyon sa tumataas na high profile na kalakal, mataas na demand, balit hindi pantay ang sistema at supply at koordinasyon. Ayun, dapat ayusin. Ayon kay DA Yusek Philip Young, ang ube hindi lang pangkusinang pagkain o panghimagas, kundi produktong pang-export na kailangan po ng patakaran. Bilang sa mandato nito ay tukuyin ng opisyal na sa klaw ng ube, magtakda ng pamantayan sa hilaw at mga naprosesong produkto at pagsamay ng mga kalidad na pamantayan sa buong ahensya po naman at mga exporters. Layunin nito na maalis ang hindi po naman pagkakapare-pareho na madalas magbabagal sa shipments, magpahina sa kompetisyon, at pagkadismaya ng mga malalaking pamumuhunan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bordaya, 22 minutos makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Tabok ka. Sa tabok tayo. Sige. Iniya Kalinga. Aga Saka. Yan. Aha. Nagsagawa. Ayun. Ang ceremonial groundbreaking. Niya. National Irrigation yun. Okay. Ang baking para po naman sa mga proyekto para sa taong kasalukuyan, kampo naman sa Tabuk, Kalinga. Ayun. Amin natin ang mga detalye ng balita na katutok dyan si Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Niya Kalinga is nagawa ang ceremonial groundbreaking ng 71 proyekto para sa taong 2026 sa Barangay Lukog, Tabuk City, Kalinga. Dahil dito, sinusunod ng ipatutupad ang manasabing proyekto simula nitong buwan. Sa kabuang 71 proyekto, 6 na po ang para sa mga Communal Irrigation Systems o CIS, kabilang dito ang 24 sa Tabuk City, 6 sa Balbalan, 9 sa Pasil, 1 sa Lubwagan, 2 sa Pinokpok, 5 sa Rizal, 8 sa Tanudan, at 5 sa Tinglayan. Ang natitirang 11 proyekto naman ay patutupad sa ilalim ng NIA, Upper Chico River Irrigation System o UCRIS na sumasaklaw sa Tabuk City, Pinokpok, Quezon at Manlig Isabela. Aabot sa 887.86 hectares ang makikinabang sa manasabing proyekto, kabilang ang 136.41 hectares na bagong saklaw nito, 471.81 hectares para sa rehabilitasyon at 279.64 hectares para sa restoration. Kasama rin dito ang 10 solar-powered pump irrigation projects. Ayon kay NIA Regional Manager Runilia Cervantes, nanatiling matatag ang pangako ng NIA na magpatupad ng madikaldad na proyekto at yaking matatapos ang mga ito sa itinakdang panahon. Nanawagan din siya sa mga Regators Association at mga magsasaka na tumulong sa pagmamanman ng proyekto upang matiyak ang kaldad ng mga ito at ang kalang na papanahong pagkompleto. Sinabi naman ni Dr. Carolyn Agyao, kinatawan ng Lone District of Kalinga, na mahalaga ang pagkikilahok ng iba't ibang stakeholders upang maging matagumpay ang pagpapatupad ng mga proyekto. Idinagdag pa niya na magpapatuloy ang kalang koordinasyon upang makakuha pa ng karagdagang pondo para sa masusunod na proyekto. Ang groundbreaking ceremony ay pinangunahan ni na Regional Director Ronilio Cervantes ng NIA, Honorable Carolyn Agyao, kinatawan ng Lone District of Kalinga, niya Kalinga Division Manager Ferdinand Damog at iba pang kinatawan ng opisyal ng Kalinga at lungsod ng Tabuk. Para sa Bagong Pilipinas, Akin Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabuk. Nagkatid sa ating oras. 25 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Dako naman tayong tayog Pangasinan. Pangasinan, pinalalakas naman ang disaster preparedness sa pagkapatuloy po naman ng Green Canopy Program. Kit kalating milyong puno na itanim. Ang detalye na dyan po naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit kalahating milyong puno na ang naitanim ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng Green Canopy Program bilang bahagi ng pagpapalakas ng climate resilience at paghahanda sa mga sakuna. Sa paggunita ng Arbor Day at National Disaster Resilience Month 2026, nagsagawa ng tree planting activity sa Pangasinan Eco Park sa Barangay Kayanga, Bugalyon, kung saan humigit kumulang 500 pula ng Nara, Batino, Kasuy at Guyabano ang naitanim. Pinangunahan ng aktibidad ng mga empleyado ng Provincial Government sa pangunguna ni Provincial Administrator Manuel Luis Jr. gamit ang mga punlang ibinigay ng Office of the Provincial Agriculture. Ayon sa PDRRMO, bahagi ng layunin ng programa ang pagpapalabak ng forest cover upang mabawasan ang epekto ng climate change at mga panganib gaya ng pagbaha, soil erosion at matinding init. Binigyan diin ni PDRRMO Officer Rodin Luchinvar Oro na ang pagtatanim ng puno ay hindi lang pangkalikasan kundi isang pamumuhunan para sa mas matatag na komunidad laban sa sakuna. Patuloy namang minomonitor ng Office of the Provincial Agriculture ang mga naitanim na punla upang matiyak ang mataas na survival rate at ang matagalang benepisyo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Mula Tayug, Pangasinan, dako tayo ng Agoo. Ilocos to, hayo ha? Sige. Itong asasasyon na mga mangisda dyan sa Ilocos Region nagsanay para sa pagpapalad po naman ng negosyo. Kung tayo sa detalye, nandiyan po naman si Glenda Sarac, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Napalakas ang kapasidad ng tatlong Fisher Folk Association sa Region 1 sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo. Ito'y matapos silang sumailalim sa Marketing and Enterprise Development Training na idinaos ng Special Area for Agricultural Development o SAAD ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Ilocos Region. Ang mga naturang asosasyon ay nagmula sa Nagbukol Ilocos Sur at sa mga barangay ng Lower Walayan at Kambali sa Baguilin La Union na kapwa mga benepisyaryo ng SAAD Phase 2 Program na talakay sa pagsasanay ang mga topikong tulad ng business branding, customer relationship management, effective selling at negotiation, records at information management. Ibinahagi naman ng mga asosasyon ang discarding ginawa nila upang mapaunlad ang kanilang pagkakakitaan sa loob ng 3 taon na kanilang pagpaparami ng tilapia at karagdagang kabuhayan gaya ng paggawa ng walis tambo, cucumber pickles at hog raising. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Glenda Sarac ng Agoo. Commercial long araw, di ba? Sa Glenda ang sarap, sa Glenda ang ligaya. Good morning lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa Vilo na Quezon City. Diyan po sa Las Marias and Family kay Kajes. Las Marias and Family, good morning. Good morning din kay daw sa kaibigan natin, kay kumpare natin. Lando Marquez, kamusta ka na? Ayun. Bang report bago tayo mag-break ho. Sa 4 milyong pisong halaga naman ng bait pinsala na ipagkalobo ng PCIC sa mga magsakan dyan sa Cagayan. Good morning kay Gerton Blanchon. Diyan again. Sabihin natin ang mga detalye kay Every Jan sa local radio, Radyo Pilipinas, sige karaw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Report. 4 na milyong pisong halaga ng bayad pinsala ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 sa isinagawang distribusyon ngayong Linggo. Aabot sa 370 magsasaka mula sa Amulong, Enrile, Iguig, Peñablanca, Solana at Tuguegarao City ang nakatanggap ng kanilang cheque. Nabatid na sakop pa rin ang mga ito ng mga corn farmer na apektado ang mga pananim sa naranasang kawalan ng ulan sa panahong nasa critical stage ang mga ito. Layo ng indemnity payment na ito na matulungan ang mga former beneficiary, partikular na ya ang mga nagpasiguro sa ahensya na makarecover mula sa pagkalugi sa kanilang mga pananim mula sa mga kalamidad gaya na lamang ng agricultural drought. Sa nagpapatuloy ng pagtatanim para sa wet cropping season, hinikayat naman ng PCIC ang mas marami pang magsasaka na mag-apply para sa crop insurance. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bago tayo mag-break, paalala doon sa mga mag-aalmusal, doon sa mga kakain sa maghapon, ano ho, ingatin yung mga pagkain niyan, lalo na yung mga galing po sa mga baybayin po ng Visayas. Red tide, oh, pag-uusapan natin, ho. Muli na naman, nagpositibo po sa toxic red tide ang Irong-Irong Bay sa Samar. Ulat po ng BIFAR. Lumampas sa tinagdang regulatory limit ang antas ng paralytic shellfish poison sa nasabing karagatan. Sama rin po sa mga nananatiling positibo sa red tide ang Dumanquillas Bay sa Zamboanga Sur, Antanang Bay sa Zamboanga Sibugay, Matarinao Bay sa Eastern Samar, at coastal waters po ng Biliran Island. Dahil po dyan, ikpik pong ipinagbabawal ng BIFAR ang pag-ani, pagbebenta, pagbili at pagkain po ng lahat ng uri ng shellfish. Alamang, tao sa mga apektadong lugar na nabanggit ho natin. Iba man, ilinaw ho ng BIFAR na ligtas pa rin kainin ang mga isda, pusit, hipon. Limango mula sa nasaming mga katibigan kong sariwa, nahugasan ng mabuti at tinanggalan ng hasang at bituka bago lutuin. Antala, dineklarala ng BIFAR na ligtas sa toxic red tide ng coastal waters po naman ang Daram Samar. Doon po isang minuto na kapitbahay makalipas ng alasinggo na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Balik po kami, sandali po lang, ilan muna ang mahalagang paalala.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Marita. Ano pa pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
5: Galaw-galaw para hindi pumana. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa ibang grupong nakatutok sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat pati po naman ng mga irrigators. Ano, importante ho yan. Akala din po yan, malalayong lugar, malalayong dako. Kaya good morning pa rin at sa mga farmers, irrigators natin ang mga nakatutok po sa umagang ito. Good morning din sa mga nakatutok dyan sa tanggapan ng NMIS, National Meat Inspection Service, sa pangunan na kanilang director, si Direk Randy Lontok. Nandun po rin si Dr. Siya mga kaibigan natin dyan, ano ho. Okay, sige. Ito, report tayo sa Tayog, Pangasinan, 47 male PDL. So may lalim mo naman sa pagkasanay sa paggawa ng fruit vinegar bilang kabuhayan. Kain eh. May natin ang mga detalye. Celeste Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Matagumpay na sa katuparan ng isang fruit vinegar making activity para sa loob ng pasilidad ng Piitan. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng livelihood at skills enhancement program na naglalahing mabigyan ng mga kalahok ng praktikal na kaalaman na magagamit nila sa produktibong gawain at mga oportunidad na pangkabuhayan sa hinaharap. Ang pagsasana ay pinangunan ng tatlong babaeng miyembro ng Inner Wheel Club sa tulong at gabay ni na SJO1 Cheryl Antamayo at JO1 Marvin J. Baroto. Naging maayos, ligtas at organisado ang buong takbo ng programa na natapos bandang 11:30 na umaga. Sa mismong sesyon, tinalakay sa mga PDL ang sunod-sunod na proseso ng paggawa ng fruit vinegar. Kabilang dito ang tamang pagpili at paghahanda ng mga prutas, tamang paraan at pa-fermentasyon, mga rekisito sa pag-imbak at mga hakbang sa quality control. Nagkaroon din ang mga kalahok ng pagkakataon na actual na maobserbahan ang mga practical na technique sa paghahanda nito. Bukod sa paggawa, binahagi rin ng mga tagapagsalita ang iba't ibang benepisyo ng fruit vinegar tulad ng gamit nito sa paghahanda at pagpreserba ng pagkain, pati na rin ang mga kilalang benepisyo nito sa kalusugan kapag wastong nakonsumo. Aktibong nakiisa ang mga PDL sa pamamagitan ng pagtatanong at pagbabahagi ng kalmang salubin habang sinasagwa ang talakayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
5: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa Mesa Santa Cruz, Laguna, sa Beltran family, ganun din kay Ganghan Yuji, sa mga Batang Pio, 1979, NEI 79 batch, good morning, sa Fort Solomon, ganun din, sa mga Batang Pio, ayan, 1975. Irrigators Association sa Burgos, Ilocos Norte, muli nakatanggap po ng mga kalabaw. Apo naman sa Philippine Carabao Center, si Raya Detalin po, si Rani Durilag, sa Pilipinas, Lawang.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mayroon ng kabuwang 21 nagatas ang kalabaw ang inaalagaan ngayon ng Small Watering Pounding System Association ng Barangay Nagsurot, Burgos, Ilocos Norte na ibinigay ng Philippine Carabao Center at Department of Agrarian Reform. Una silang nabigyan ng 10 kalabaw sa nakarang 2 buwan, ngunit nakita ng PCC ang interes ng mga miyembro sa dairy production ay dinagdagan pa ng 11 na kalabaw nitong buwan ng Hunyo. Layunin kasi ni Ilocos Norte PCC Director Joel Cabadin Kaling na mapalakas ang produksyon ng gatas at matulungang magkaroon ng dagdag na hanap buhay ang mga magsasaga. Sinabi naman ni Municipal Agriculturist Cheryl Rugyan na malaki ang potensyal ng gatas ng kalabaw sa kanilang bayan. Maalalang nakaplano si Burgos Mayor Crescente Garcia na kung manganganak ng lalaking kalabaw ang mga inahin ay palalakihin at sanayang magsilbi sa transportasyon sa sektor ng turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Rani Durilag ng Lawag. Good morning din kay Engineer Alfredo Ducusin. Yan na lang sila dito, jetitik. Ganun din kay Direk Romel Penesa. Kapuso, mate, kamusta ka na? Nasa linya natin, mga kasama natin na long time no hear kami nito. May isang taon na mahigit. Yung award winning cattle practitioner. May-ari po. May-ari lang naman ng Great Ark Farm. Pupunta tayo ng Pulomolok, South Cotabato. Di ba Cotabato yung ikot ng mga bata? Nagbarilan? Cotabato ba yun? Halabin nga natin kay Sir Arnel Corpus. Sir Arnel, kamusta ka na? Si Kahiro, magandang maga, kamusta ka na?
9: Kahiro, good to see you again. Ito po, mabuti naman po. Salamat po at naimbita niyo po ngayong umaga.
5: Medyo na-miss nga kita ng matagal-tagal. Mukhang nakaagandang lalaki pagka winning title talaga, ha? Kamusta na? Nandiyan ngayon sa South Cotabato?
9: Kahiro, kasalukuyan ay nasa Brisbane, Australia po tayo. Pero next week ay pauwi po tayo dyan sa Pilipinas dahil yun nga po, yung libro po natin sa cattle feeding ay nanalo po sa National Academy for Science and Technology sa DOST.
5: Galing-galing naman. Kapala sa nasa Australia ka pala, mukhang hahakutin mo na lahat ng baka riyan.
9: May mga inaayos lang po at may mga baka po na parating dyan sa Pilipinas, Kahiro.
5: Oo. Bigyan nyo nga kami ng latest, ano ba yung mga dapat ho naming malaman ng taong bayan kaugnay po dito sa mga tinututukan nyo ngayon?
9: Opo, maraming salamat po. Sa ngayon ay ganun pa rin po yung cattle population nga natin sa Pilipinas ay nasa 2.5 million pa lang din po. At dyan po natin nakikita yung mga opportunity para po sa ating mga kababayan. Dahil sa ngayon nga po, Kahiro, kaya umiikot din po tayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dahil nga po ay yung baka po natin sa Pilipinas, napapaanak po natin, mga 3 taon na po yung mga baka bago natin sila mapaanak. Samantala po sa ibang bansa katulad po ng Australia, as early as 15 months old ay nabubuntis na po sila. Ibig sabihin, bago umabot, pagdating po ng 2 taon ay may anak na po. Sa Pilipinas po kasi mga nasa 3 hanggang 4 taon bago po manganak yung mga baka po natin. At yan po yung ina-advocate po natin na mag-guide sana yung ating mga farmers. Ganon din po, yung pagpapanganak po ng mga baka sa atin ay sa loob po ng 3 taon, 2 beses lang po manganak yung mga baka sa Pilipinas. Samantala may opportunity po na pwede pong kada taon ay manganak ng isa.
5: Ang ganong klase ng baka na kakaiba yung panganganak at kumpara doon sa mga baka natin, magkaibang lahi po yan? Magkaibang lahi ba yung tinutukoy nyo? Iba ba yung lahi Australia? Iba yung bang nanganganak ng ito sa Pilipinas?
9: Hindi po. Actually, kayang-kaya po natin gawin sa Pilipinas sa sarili pong nating existing na baka. Oh. Yung mga tinutukoy po natin. At yan nga po, nakikita nyo sa screen. Yan po ay Wagyu, Kahiro, yung nandiyan sa screen Wagyu natin. Alaga po natin yan sa Mindanao. Pero yung sinasabi ko pong opportunity ay applicable po ito sa lahat po ng uri ng baka natin sa Pilipinas. Kailangan lang po maturuan po natin yung mga farmers po natin.
5: Yung mga Wagyu na yan, saan ho galing yan? Saan nag-originate dyan?
9: Originally, yung Wagyu po, Kahiro, ay ito po ay breed. So katulad din po ito ng Angus, katulad din po ito ng Brahman. Ang Wagyu po, ang literal po na ibig sabihin po niyan ay Japanese cattle. Yan po ang ibig sabihin niyan. Pero sobrang dami na rin po niyan ngayon dito sa Australia. At mayroon na rin po tayo dyan sa Pilipinas. At katunayan nga po sa Pindig Ilocos Norte, sa bayan po ni Administrator, ay yung mga baka po nila doon ng mga Ilocano ay na-crossbreed po ng Wagyu. Ganun po katindi si Nia Administrator at napagbigyan na po nga niya yung concept po natin. At sobrang dami na po ng Wagyu cross dyan sa bandang Ilocos Norte, Kahiro.
5: pag pinag-uusapan ay wagyu beef, ano ho? By may kamahalan? Ito by high-end na matatawag?
9: Opo, lalong-lalo na nga po yung napakasikat po na Kobe beef ng Japan kung saan po ay nabibili po sa 12,000 pesos per kilo. Pero ito sa atin naman po ay gusto lang natin palambutin ng konti yung karne po natin dyan sa Pilipinas. Dahil kung mapapansin po ninyo, ang luto po ng mga karneng baka sa Pilipinas ay puro po sinabawan. Dahil nga po, yun lang po ang paraan para mapalambot po natin. Pero sa tamang training po sa ating mga magsasaka, kaya po nating harbisin na darating po yung mga cross na baka po natin ng 500 kilo sa loob po ng 2 taon. Yan po yung ginagawa po natin. At pag yung baka po natin ay nakatay po natin sa loob po ng 2 taon, ay malambot po yan at halos mailapit na po natin yung quality niyan doon po sa standard po ng global market.
5: Hindi ba maselan yung mga ganyang klase ho ng alagain na baka, yung wagyu na yan? Kasi nga, breed ito, galing ng Japan, parang ganyan. Dito sa Pilipinas, iba yung klima eh. Mahirap yung mga adjustment para doon.
9: Tama po kayo. Dahil po, paniniwala po natin na masilan po yung Wagyu. Pero sa katunayan po, dito na nga po sa Australia, kung saan napaka-harsh po ng weather condition dito. Mas mainit po ng dihamak, ang Australia kaysa sa Pilipinas. Pero nagsusurvive naman po. Kaya nung unang panahon, Kahiro, actually may mga Wagyu na po dyan sa highlands ng Bukidnon. Mahigit 3,000 na yata yung Wagyu nila dyan ngayon. Pero wala pong nag-attempt doon sa lowlands, katulad po ng Pulumulok sa Cotabato na napakainit. At yan po ay napatunayan na po natin na kung tama lang po yung management. Kaya importante po, Kahiro, maturuan po yung mga farmers po natin doon sa tamang pag-aalaga, tamang pagpapakain. At tulad nga na nabanggit ko earlier, sa Pindig, Ilocos Norte, yung mga Wagyu cross po dyan ay nakatali lang po sa mga likod o sa mga palayan lang po ng ating mga magsasaka.
5: Oh, ito ho sa Pilipinas, kung kikwentahin natin na gano'ng karami ng Wagyu meron sa Pilipinas, saan ito karaniwang nakikita naman kaya?
9: Sa ngayon, siguro wala pa pong umabot ng 10,000 yung total population natin dyan. Siguro mga nasa 5,000 pa lang. At nandyan po sa amin sa South Cotabato at doon nga po sa highlands ng Bukidnon. Meron na rin po dyan sa Pindig, Ilocos Norte yung Wagyu Cross Program po na ginawa nga po ng LGU Pindig. At may mga Wagyu na rin po sa Abra. So, tested na po ito, Kahiro, at ito po isang opportunity na pwede pong tingnan ng ating mga farmers at may model na nga po tayong successful na ginagawa po natin sa Mindanao at saka sa Ilocos.
5: Saan po ito available naman kung sakasakaling gustong matikman, mabili ito? May pwede sa palengke, sa mga supermarket na sikat na mga pamilyang bayan? Paano ito matatagpuan?
9: Sa ngayon po, very limited. At kung kami nga po ay nagkakatay, ay bulungan lang po. Sa Facebook lang po ay ubos na. Dahil nga po sobrang taas ng demand at excited rin po yung mga kababayan po natin na makatikim po ng Wagyu. So sa ngayon, sobrang taas ng demand. Pero halos wala pa po yung supply. At nasa breeding stage pa po karamihan. At kunting-kunti pa lang po yung nakakatay. Kaya ito po yung industriya, Kahiro, na maaari pong pumasok yung ating mga ordinaryong magsasaka para po makapitalize lang po nila yung opportunity po rito. At ang cattle farming po ay hindi full-time job. Ito po ay napakaliit po na oras ang gugugulin po dito. At yung model nga po natin, yung 20 heads, ay nasa 1 hanggang 2 oras lang po na trabaho araw-araw.
5: Okay, baka may mga interesadong nakikinig sa atin, mapa local man na baka yan o wagyu ho yan, ano ba yung ideal na dami ng dapat mong alagaan? Sakaling ikaw papasukin mo yung kanya klase ng negosyo. Ano, may mga formula mang dapat makita tayo yan?
9: Importante po ay maintindihan po natin yung tamang pagpapakain. Yung damo po sa paligid po natin na hindi po enough yun, Kahiro, dahil nga po, even though green yan, ay napakababa po ng protina, napakababa po ng energy ng pagkain na yan. At sa cattle feeding po, napakahalaga po yung pagbalansi po ng fiber, ng protein, ng energy, ng micro, ng vitamins at saka minerals at saka tubig. So yun po yung limang bagay na dapat po maintindihan ng mga farmers po natin bago po pumasok sa pag-aalaga ng baka. At pag na-perfect na po natin yung sa feeding side po niyan, eh siguro mga 80% po ng problema natin ay solved na po. Pwede nating mabuntis yung mga baka po natin as early as 15 months old. At pwede po silang manganak ng isang beses isang taon. At tulad ng sinabi ko sa feeding side naman, as early as 2 years old ay kaya na po nilang umabot ng 500 kilos. Ang sekreto lang po niyan, tamang management at tamang pag-intindi doon sa tamang pagkain.
5: Sabihin natin, nandun na ako sa tamang management, tamang pagkain. Eh halimbawa, nakatisod ako ng Bombay, magpapautang sa akin. Karami naman ang pwede kong simulan at gano'ng kalawak yung pwede kong gamitin pag-aalagaan sa kanila.
9: Dito kahero ang ratio po natin kung tayo po yung magpuproduce ng sarili nating pagkain katulad po ng corn silage ay 1:20. Yung 20 heads po na baka natin ay ikukulong po natin sa 100 square meter na kulungan at yung 9,990 ay tataniman po natin ng silage, ng gagawing silage. So napakaganda po nun dahil sa silage making pa lang po, let's say yung mais po natin sa tamang management ay pwede tayong mag-harvest ng 40 tons. Every 80 days, meron ka pong 40,000 pesos na net income every 80 days. At pwede po tayong mag-cycle ng 3 beses sa isang taon. Hindi pa po kasama yung average po na income sa cattle fattening, yung 100-day program po natin, ay kumikita po tayo ng around 7,000 to 15,000 pesos per head doon.
5: Oh, mang 20 heads bilang starting, abutin din ho na magkano yan?
9: Eh, sa kapital po ng baka, nasa mga, abot po siguro tayo ng mga 800,000 dahil mga nasa 40 to 50,000 po yung input po natin dyan, plus pakain. Pero ang return naman po ay between 7 times 20, that is 140,000 kahiro. Ang at least on the average po nakitaan po natin every 100 days sa fattening program po.
5: Oh, ha?
9: Iba naman po yung breeding, iba po yung fattening na klase po ng negosyo.
5: Okay, halimbawa nakalatag ho yung mga klase ng baka sa mga pamilihan, okay, ininlalatin sa harapan ko. Paano mamadidistinguish kung yan ay wagyu beef, ayan ay angus o ano pa mang klase, meron bang madaling pagkakakilanlan sa kanila? Pagkakaroon sila?
9: Opo, yung wagyu po ay meron po siyang unique na intramuscular fat. I don't know kung mapapakita natin dyan sa screen. Pero ito po yung taba sa gitna po ng mga laman. Ayan.
5: Yun.
9: Sa gitna ng mga laman. Yan pong taba na yan ay very unique po yan sa wagyu or even sa angus ay nagpo-produce rin po ng ganyan. Kanya lang, mas marami pong intramuscular fat potential ang wagyu. At yan po ay hindi po natin basta-basta nakikita sa ordinaryong klase ng karni ng baka. At yan po, dahil po dyan sa fats na yan, ay sobrang tama, sarap po ng karni na yan. At literal po na it will melt in your mouth, Kahiro.
5: Oh, ang buhay po ng ganyang klase ng baka, yung wagyu, tagal ho ng ilang taon yan?
9: Umaabot po ng 12 to 15 years ang inahing wagyu. At yan nga po yung mga picture na nakikita ninyo. Yung wagyu po namin sa Mindanao ay mga nasa 10 taon na po yung mga yan. Dahil yung iba po dyan ay nabili rin po natin mula po sa kaibigan natin na early on ay nag-import po ng wagyu mula po dito sa Australia.
5: Dyan no, sa inyo ngayon sa Cotabato, ilan na yung alaga niyong wagyu ngayon dyan?
9: Mga konti lang po, Kahiro. Nasa 100 lang po yung alaga.
5: Konti
9: po
5: nga. Mas kami sa akin 200. Pero hindi ba masel, hindi ano yan, masel lang ba sa pagkain yung mga yan?
9: Hindi po. Actually, ang hindi po yung kasilan ng pagkain. Ang importante po kahit po sa ordinaryong baka, Kahiro, ay yung uri po ng pagkain mo. Let's say nasa fattening program ka. Kung ano po yung pagkain mo mula day one, dapat yun po ang pagkain mo araw-araw hanggang harvestin mo. Dahil ang pinapakain po natin sa pag-aalaga ng baka, hindi po yung baka. Ito po yung quadrillions of microbes inside the rumen. At ito po ay nagtatampo pag pabago-bago po yung ating pagkain.
5: Ito bang mga baka daw na ho, ito yung banggatas daw ho niyan, kamusta?
9: Hindi po. Ang wagyu po ay purposeful or meat. So hindi po natin ito ginagatas. Siparit po yung negosyo ng paggagatas at siparit po yung negosyo ng pagkakarne.
5: Yun pala. Sige po, Sir Arnel Corpus, nandiyan ka pala sa Australia ngayon. Aabangan na lang namin kung gano'ng karaming eroplanong gagamitin mo para makarating dito at makabalik yung mga bakang yan.
9: May inaayos po tayo ngayon. 2,000 head po na baka papunta po ng Pilipinas. Kasama po tayo sa ng isang team na bumubuo po nung ganyan at sana po maparating po natin sa Pilipinas by end of August para naman po ma-booster po yung population at yung genetics po ng mga baka dyan sa Pilipinas.
5: Yung 2,000 na wagyu na yan, marami bang ulong pupuntahan yan o sa ulo lang ni Ka Arnel pupunta yan?
9: Hindi po wagyu lahat yan, Kahero. Hindi po wagyu dyan. At yan po ay kasama po dyan. Inaayos po, pero kasama po dyan yung ibang baka po ng National Dairy. At yung may mga baka rin po na papunta sa Department of Agriculture. Sinasabay lang po natin yung sa private para po medyo mapamura at mapuno po natin yung barko.
5: Carnel Corpo, siguro mensahe na lamang po sa nakikinig at ingat po kayo dyan. Mensahe nyo na lamang po.
9: Opo, mahalaga po sa pagbabaka na matutunan po natin yung tamang management at tamang pagkain. At tayo po ay tuloy-tuloy po yung ating advocacy. At very active naman po tayo sa social media. Great Art Farm, Likabakang Aramnel, kung gusto nyo pong matuto. Maraming salamat po, Kahero.
5: O, sana kung bago at bumalik ng Cotabato, nandiyan ka sa Australia, ka muna ng Metro Manila, ano mo kami dito one time?
9: Opo, andyan po ako, July 8, pero for
5: July 8. It's a deal, hahanapan natin ang ano, orban ng pagkakataon yan. Well, ingat ka, maraming salamat po, magandang maga, mabuhay ka po.
9: Thank you po, maraming pong salamat.
5: Salamat si Arnel Corpus, long time no hear kami nito, anong bago-bago pa lang huwing pala tuntunan. Habang isang taon, nakakaugnayan ko to eh. Tama si Randy Valerio ng era ng Pampanga. Ayun, sila yung dalawang madalas ko na nakukulit doon. Na kaming oras, maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao sa mga himpilan po ng Radyo Pilipinas. WCS, may pindig ilocos na ito. DWJS mo naman sa party na kagyan. Thank you, and thank you pa rin. Ang tabay lang sa ating balitaan, tayo pa rin po sa salang doon. Ano? Okay. Kaya nila Alvin, sila Ruben Arnel. Kama pa rin po natin dyan. Sila iba pa natin kasama dyan. Anita, Susan, Jemart. Pa rin po sila sa Marisol, Julius, Camille, Rona. Kaya sa kala pa rin po nila Julius Gonzalez, Gisabert Rambolo, Hero Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa. Tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Minsan pa ho, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ho tayong magpalinlang.
10: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.

0: ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver? Oh.
5: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. 10 minutos makalipas o ang ika-6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Puno ng mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyaheng Canada ngayong Linggo para sa isang opisyal na pagbisita.
4: Headlines.
3: Pangulo makikipagpulong kay Canadian Prime Minister Carney, business leaders at ng Filipino community.
4: Headlines.
3: Department of Education at Philippine National Police naglunsad ng imbestigasyon sa mga ulap ng pagbabanta ng mga pag-atake sa mga paralan sa Leyte at Samar.
4: Headlines.
3: Ilang po naman ang mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, abot na sa 81.
4: Headlines.
3: At House Prosecution Panel handa na sa mahababang paglilitis laban po naman kay Vice President Sara Duterte.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Ito po, magandang umaga Pilipinas. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa mga detalye ng balita, biyaheng Canada ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Linggo para po sa isang opisyal na pagbisita. Sa isang pahayag, sinabi po ni Presidential Communications Office na bibisita ang Pangulo sa Canada la Hunlio a Primero hanggang a 4. Dahil sa imbitasyon po naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney, asang magdaros po ang dalawang lider ng usapang bilateral upang palakasin ang ugnay ng Pilipinas at ng Canada at palawakin ang kooperasyon sa mga mahalagang sektor. Asang tatalakayin ni Marcos at Carney ang depensa, seguridad, mga oportunidad sa kalakalan at pagnenegosyo, economic resilience, operasyon sa enerhiya, critical mineral at people-to-people exchanges. Inaasahan din ng dalawang leader ng pagpapalitan sila ng mga pananaw sa pamumuno ng Pilipinas Association of Southeast Asian Nations at mga strategic na prioridad para po naman sa rehiyon. Nadagdang maipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga Canadian business leaders at sa mga investor sector. Mahalaga, economic agenda po naman ng Pilipinas. Kabilang dyan ang information technology, business process management, artificial intelligence, critical infrastructure at critical minerals. Ang tala ay ipagpulong din ang pulong ekotipo po naman sa mga miyembro ng Filipino community sa Vancouver, British Columbia.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Naglunsad na ng Department of Education at ng Philippine National Police ang investigasyon sa mga ulat po ng pagbabanta ng mga pag-atake sa mga paralan sa Leyte at Samar. Isang pahayag, inabi po ni DepEd Regional Director Salustiano Jimenez na nakatanggap ang ahensya ng mga ulat ng mga mensahe ng mga pagbabanta at social media posts na kumakalat po naman sa mga junior at senior high school na estudyante sa ilang munisipalidad. Nakasado mo sa mga social media po sa mga bayalanteng pag-atake. Alam po ng mga paaralan. Dinedetermina pa ng PNP sa Leyte at Samar Provincial Office offices ang iba pang umaray estudyante may kagagawan ho ng mga post at kanilang mga motibo. Sinusuri din kung meron talagang banta sa seguridad sa mga nasabing lalawigan. Hindi kahit po ni Jimenez sa mga estudyante na magsalita at huwag mag-post ng mga banta. Nagpaalala po naman ng DepEd Regional Director sa mga magulang ng local at local governments na responsibilidad nila ang kaligtasan sa mga paaralan.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Nagsagawa naman ng consultative meeting ang PNP Civil Security Group matapos na mabahala mataas na bilang ng mga hindi arestradong baril sa bansa. Pinungunahan ang pulong ni PNP CSG Director of Police Brigadier General Aden Lagradante na dinaluhan po ng mga advisory council personnel, gel ng PNP, CSG, SOCIA at FEO. Layon po nitong bumuo ng mga solusyon ukol sa mga hindi rehistradong baril. Ayon kay Glagradante, ipinatawag ang mga stakeholder para makuha ang kanilang panukalang solusyon upang mabawasan ang unregistered firearms at makahikayat po naman na makapag-renew mga gun owners. Natalakay din sa naturang pulong kung paano mapapalakas ang online registration at mas mapapadali naman ang pagbabayad sa pamamagitan

0: po naman ang e-wallet. Patay po sa datos, nasa 2.2 milyon ang total registered firearms. Di kung saan, 49% dito ang valid registered habang 51% naman ang expired ng mga baril hanggang nitong May 31 ng 2026.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, Senate Inquiry para po naman suriin na pagkabatubad ng Juvenile Justice Law na gawin ho ng komite ni Senator Erwin Tulfo. At po naman dyan sa Senado, narito ang ulat naman ni Nympho Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Plano ni Senate Committee on the Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Senator Erwin Tulfo na magsagawa ng Senate Inquiry para masuri ang pagpapatupad ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ito ay kasunod ng sunod-sunod na mga insidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad, kabilang ang insidente ng pamamaril sa Tacloban at mga kaso ng pananaksak sa Negros Occidental at Cavite. Ayon kay Tulfo, matagal na niyang isinusulong ang pagsusuri sa naturang batas dahil malaki at malinaw anyang may kakulangan sa pagpapatupad nito. Tututukan anya ng komite ang kakulangan ng mga funksyonal na pasilidad ng bahay pag-asa, ang epekto ng mga intervention programs para sa mga children in conflict with the law at children at risk, at ang pagpapatupad ng mahigpit na pananagutan ng mga magulang. Tatalakayin rin anya ang mga kontrobersyal na probisyon ng batas, partikular ang tinakdang edad para sa criminal liability. Linaw ni Senator Erwin, ang layunin ng komite ay ayusin ang sistema para mabigyan ng katarungan ng mga biktima habang ginagabayan sa tamang rehabilitasyon ng mga minor de edad. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 1 minuto na makalipas, sa ikanin po naman ng maga. Samantala, umabot na sa 81 bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama po naman dyan sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 1,315 kataong nasugatan. 21 iba po naman ang nawawala. Igit sa 1,600,800 individual ang naapektuhan po ng malakas na lindol. Dagdag pa ng NDRRMC, aabot po sa 1,468,859,440 pesos ang halaga pinsala sa imprastruktura.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naramdaman ang magnitude 6.5 na lindol sa Sarangani Davao Occidental noong gabi po naman ng Biyernes. Ayon kay FIBOX Director Teresito Bacolcol, hindi nila kinukonsidera na aftershock ito ng mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong pong Hunyo a 8. Liwanag nito, parehong naganap ang dalawang lindol sa Cotabato Trench pero magkaibang fault ang kanilang pinagmulan. Aniya, gaya ng tao, ay fingerprint din ang mga lindol. Dagdag pa ni Bacolcol, magkaibang naging paggalaw ng dalawang lindol kung saan trust fault ang naganap ng June 8 earthquake habang sideways naman paglindol sa naganap nung nakalipas na Biyernes.
3: Sideways. So, yung tinatawag natin strike slip. So, again, possibly yung June 8 event, nag-transfer ng stress sa mga kalapit na faults at nakatulong ito or maaaring yung nakapag-trigger ng magnitude 6.5 earthquake.
0: VBOX Director Teresito Bacolcol sa panayam po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dala Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginit na hindi lamang dapat maging tagapagturo ang mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Ito'y sa gitna ng mga naitatalang karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad mula sa Palasyo ng Malacanang. Ito pong ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagtatapos sa pagiging tagapagturo ang mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Ayon sa Pangulo, may iba pang responsibilidad ang mga teacher maliban sa karaniwang ginagawa ng mga ito na may kinalaman sa kanilang teaching task. Binigyan din ng Pangulo na maliban sa responsibilidad na maturuan ang mga mag-aaral sa kanilang academic needs, ay dapat ding magsilbing gabay at tagapayo ang mga ito. Sabi ng Presidente, higit sa anumang leksyon sa silid-aralan ay mayroon din dapat na maituro sa mga estudyante. Ito ay ang maikintal sa kanilang isip at tamang asal, pag-uugali at tamang takbo ng pag-iisip. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip higit pa sa anumang leksyon sa silid-aral.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Salamat, Boy Nexter, ha? Sa pantala, patuloy ang paghahatid po ng Department of Social Welfare and Development o ng tulong sa mga lugar na matinding naapektuhan pa rin ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao. Huling tala, nakapamahagi na po ang ehensya na umabot naman sa 654,000 family food bags, 13,600 na ready-to-eat food boxes, at higit po naman sa 18,000 na non-food items sa mga apektadong komunidad. Ang mga pinamahaging ayuda ay bahagi pa rin po ng augmentation support na hiniling po ng mga lokal na pamahalaan para po naman sa mga pamilyang naapektuhan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at maging dyan sa Soxaljen. Ayon po sa DSWD, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak po naman ang maagap na pagtugon sa mga kailangan ng mga residente. Iyak din ang ehensya na magpapatuloy ang paghatid po ng kinakailangang tulong habang sinasagawa po naman ang mga relief at recovery efforts sa mga lugar na sinalanta pa rin ng lindol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kapitan ng report, House Prosecution Panel, handa na sa mahaba pang paglilitis laban naman kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Itong ulat po naman ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Handa ang prosecution panel na tapusin at ipaglaban ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte gaano man ito katagal. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, walang bibitiw sa laban gaano man katagal ang paglilitis. Ito ang tugon ng mambabatas kasunod ng naging pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na maaaring tumagal ng 7 hanggang 8 buwan ang naturang impeachment trial. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na ang hinihinging 62 days ng prosecution para sa presentasyon ng ebidensya ay hindi nangangahulugan na yun na ang saktong haba ng buong paglilitis. Ipinaliwanag niya na ang naturang pagtaya ay nakabatay sa pagharap ng isang testigo kada pagdinig. Maaari paan niya itong mapaikli ng husto kung makakapaghain ang mga prosecutors ng 2 hanggang 3 testigo sa loob lamang ng isang araw. Dagdag pa ni Chua, maaari ring magpasya ang prosecution na huwag lang ipresenta ang lahat ng 4 na articles of impeachment kung sa tingin nila ay sapat na ang naunang ebidensya para makuha ang hatol na guilty. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court ang formal na paglilitis sa Hulyo 6. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ipinagpatuloy naman ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang pag-freeze perang nakumpiska kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng kanyang pag-aresto at maglipat po naman sa kustodya ng International Tribunal noong Marso 2025. Kaya nilabas sa dokumento ng ICC, inaprubahan ng korte naman ang kahilingan ng prosekusyon ang panatiling naka-freeze ang anumang halagang nakuha mula po naman sa dating Pangulo. Hindi naman isinuwalat ng korte ang kabuang halaga ng perang nasamsam. Sa pera, ay din pong masuri ng prosekusyon ay papang mga gamit na nakumpiska kay Duterte. Gayun pa man, kiling ho ng depensa na huwag isama sa pagsusuri ang mga susi. Mapang personal na agamitan dahil walang manong sapat na matayan upang iugnay ang mga ito sa investigasyon. Kiling din ang depensa na kung pahihintulutan ang pagsusuri sa mapang mga gamit, dapat tiyakin ang prosecution na mapapangalagaan ang mga personal na datos ng dating Pangulo at ng kanyang pamilya na walang kaugnayan sa kasalukuyang kaso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pantala, mga pulis ang nagbantay para sa mapayapat matagumpay na White Ribbon March kahapon. Pinuri naman ng jefe ng Philippine National Police. Mga detalye, meron po dyan si Chema Tagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Pinapurihan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang mga pulis gayon din ang mga katuwang na ahensya ng pamahalaan sa matagumpay at mapayapang pagdaraos ang White Ribbon March kahapon Hunyo 28. Sinabi ni Nartates ay pinapakita sa mga ulat ng mga commander na ang maayos at mapayapang pagtitipon ng mga kalahok na bahagi ng kanilang karapatan sa pamamahayag. Tiniyak din ng mga otoridad na protektado ang karapatan ito sa ilalim ng mga umiiral na batas. At aninsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing prioridad ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Mula alas 5 ng hapon ng Sabado, Hunyo 27 hanggang alas 12:01 kanina ng ating gabi, nakataas ang full alert status ng nasa 10,000 pulis. para siguruduhin ang takbo ng mga aktibidad sa EDSA People Power Monument. Bukod dito, may mga nakabantay din tauhan ng National Capital Region Police Office sa iba pang pangunahing lugar gaya ng EDSA Shrine, Mendiola Peace Arch, Ayala Bridge, US Embassy at iba pang areas of convergence. Gayet ang PNP Chief, ginawa ng kanilang mga tauhan ng iba yung profesionalismo, disiplina at pagpapatupad ng maximum tolerance, gayon din ang pagpapaigting ng police visibility at ugnayan sa mga organizer para sa ikatatagumpay ng aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mertikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, tinuligsa ng Department of National Defense ang pahayag po naman ng Chinese Embassy na sumagot sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng usapin sa pagitan ho ng dalawang bansa. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., ang naturang pahayag ay nagpapakita umano ng hindi sinserong pag-uugali at pagkilos ng Chinese Communist Party sa paikitungo sa Pilipinas. Itpa ng kalihim, ang mga naging pahayag ng imbahada hindi kapanipaniwala. Sinabayan pa ng tinawag niyang agresibong retorika. Dagpa ng Defense Chief na natiling matatag ang posisyon ng Pilipinas sa pagpanatili ng soberenya. Hindi ito magpapasailalim sa anumang uri po naman ang banggigipit sa ngayon. Patuloy na minomonitor ang pamahala ng mga ganapan kaugnay ng isyo sa pagitan pa rin ng dalawang bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: For personal na kinamusta naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, ang mga residente sa kabahan po naman ng G. Araneta Avenue kaugnay ng kanilang karanasan sa mga nagdaang araw ng malakas na pag-ulan. Ayon sa mga residente, mas mabilis lang humuhuba ang baha matapos makompleto ang mga sinagawang drainage improvements sa kabahan po ng G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Seniors Avenue. Agi ito ang proyekto naman ng pinagting na off-plan kontrabaha ng DPWH. Naglalayong mabawasan ang pagbaha sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Kailalim po ng proyekto, naglagay ang DPWH sa dalawang 1.50 meter diameter ng high density polyethylene o HDP pipes upang mapabilis po naman ang dali ng tubig ulan. Asang makatutulong ang mga bagong drainage facilities sa mas mabilis na magdali ng tubig patungo sa San Juan River at sa pagbawas po ng pagbaha dyan sa lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Madala, pinagana na ang Sunog-Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila matapos itong hindi humagamit sa loob ng 6 taon. Pero dalhin ho ng direktiba naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Make sure ng Pangulong Pasilidad na naibalik na sa operasyon sa loob ng 16 na buwan na pangunguna pa rin ho ng Department of Public Works and Highways. Ito ang pahayag ng Pangulo.
9: Yung inon namin, yung isang bomba, pinatakbo namin at 50% capacity, kitang-kita ang laki ng binabana ng tubig. Pinag-aralan natin, ngayon naayos na po natin.
0: Samantala, sinabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na malaking tulong ang muling pagpapagana ng mga pumping station na pangmabawasan ng pagbaha sa Tondo, lalo na tuwing may bagyo at panahon po ng habagat.
10: Ang trabaho na binigay sa atin ng Pangulo, lahat ng mga pumping station sa Metro Manila, pag-anahin naman ang tama.
0: Bahagi ang Sunog-Apog Pumping Station ng Bloomington sa Interceptor System na nagsisilbing flood control facility sa Metro Manila. Inaasahang mapapabilis ito ang paghupa ng baha sa mga lugar tulad po ng Espanya, San Paolo, Crisal Avenue, Maria Clara, ilang bahagi ng Quezon City sa tulong ng mga flood pump, Estero de Sunog-Apog. Ano to? Ang pahayag ng residente na si Krishna Angulo.
11: Papasalamat kami. Nandiyan na si Pumping. Panatag na kami tuwing bumabagyo.
0: Si Krishna Angulo, isa sa mga residente na nagbebenepisyo sa nasabing hakbang po naman ng ating pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kasi natin 21 minuto na makalipas ay kanin po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lang, ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 22 minuto na makalipas ay kanin po naman ang mga balita sa ating balitaan. Samantala, may report tayong papapasukin at Bureau of Immigration babala sa mga Pinoy na dumadaan po naman sa back to roads ng bansa. May natin ang mga report. Mahandyan po naman si Lawrence Sanjoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Muling nagbabala ang Bureau of Immigration o BI laban sa paglabas ng bansa sa pamamagitan ng illegal na backdoor route para magtrabaho sa ibang bansa. Ito ay matapos ma-repatriate ang 11 Pilipino mula sa Kota Kinabalu, Malaysia nitong June 16, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga overseas Filipinos laban sa mga illegal recruitment at human trafficking. Dumating ang grupo sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 sakay ng Philippine Air Asia flight. Batay sa paunang panayam, 6 sa mga repatriated na Pinoy ang umalis ng Pilipinas sa pamamagitan ng backdoor at nilagpasan ang legal na proseso bago naghanap buhay sa Malaysia. Ayon sa BI, nagtrabaho mga ito sa construction, mechanical at maritime related jobs habang isang babae naman ang narecruit bilang bilang entertainer. Karamihan sa kanila ay nagulat na hindi nakatanggap ng sahod sa kanilang mga trabaho abroad. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, delikado ang pagdaan sa illegal na ruta dahil lalong nalalantad ang mga Pinoy sa pang-aabuso, exploitation, unpaid labor at pagpapabaya sa mga recruiter. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, kumpanyang Grab, pagpapaliwanagin po naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipo sa viral post ng TNBS driver tungkol sa pagtanggi ng booking. Report po dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Mariing tinalahana ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ride-hailing services na hindi maaaring tumanggi basta-basta sa mga pasahero ang kanilang mga driver. Ginawa ng LTFRB ang pahayag matapos kumalat ang vlog ng isang TNVS driver na umunoy mula sa ride-hailing app na Grab kung saan sinabi nitong maaaring i-decline ng mga driver ang booking lalo na kung hindi sila komportable sa pupuntahan ng pasahero. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, labag sa kondisyon ng prangkisa ang pagtanggi na ihatid ng pasahero sa destinasyon nito. Hindi rin umano para sa kaginhawaan ng driver o operator ang prangkisa, kundi para sa serbisyo sa riding public. Dahil dito, magpapadala ang LTFRB ng show cause order sa Grab para tukuyin ang naturang driver at pagpaliwanagin kung pinapayagan ba ng kumpanya ang pagtanggi ng booking ng mga TNVS driver nito. Pinalalahanan din ng LTFRB ang mga transport network company na tiyaking alam ng kanilang mga driver ang mga umiiral na patakaran lalo na sa pagbibigay ng ligtas at maayos na biyahe sa mga pasahero. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, Energy Secretary Sharon Garin muling siniguro naman na magtutuloy-tuloy pa ang fuel subsidy sa susunod na buwan. Ang ulat na yan mula po naman kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Yes, Kahiro, siniguro nga ni Energy Secretary Sharon Garin na magtutuloy-tuloy pa ang fuel subsidy program ng pamahalaan hanggang sa susunod na buwan. Ito ay sa kabila ng napaulat na malapit na maubos ang pondo para rito. Aniha, may sapat pa ng pondo ang pamahalaan upang panatilihin pa ito sa mga susunod na buwan para ipagpatuloy ang programa. Dagdag pa ng kalihim na hindi pa naman tuloy ang mababa ang dating presyo ng petroleum products, kaya naman magtutuloy-tuloy pa ang pamamahagi ng subsidiya para sa ating mga tsuper ng pampublikong transportasyon. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ay iba pang mga balita, patuloy ang pagtugon ng National Irrigation Administration kaugnay sa namomonitor ng National Water Resources Board na pagbabaho ng level ng tubig sa mga dam at water reservoir sa bansa. Iginit po naman ni Administrator Eddie Guillen na proactive ang pagtugon ng mga ahensya sa mga itong suliranin, alunat kayang mapredict ngayon kung magkakaroon ng tagtuyot o tagulan. Niya, isa sa mga ginagawa ng NIA ang pagbabago sa cropping calendar para makatipid sa tubig, maximize sa paggamit sa tubig at makaiwas sa mga bagyo. Bawa dito ang pagkatanim tuwing buwan ng Oktubre. Liwanag pa rin po ni Guillen, hindi na gaanong gumagastos sa tubig sa panahong ito dahil tag-ulan pa. Mag-exacto naman ang anihan ng Pebrero kung kailan wala pang bagyo na namumupo naman at nanalasa sa bansa.
17: Oktubre pa lang magpatanim ka na dahil may ulan pa yan. So hindi ka masyadong magastos sa patubig dahil sahod ulan lamang po yun, ano? Sakto naman na mag-aani ka ng February. Eh, February, wala naman akong bagyo yan. So, iwas ka na ng bagyo, ano? Then, yung naipon na tubig mo ngayon doon, mag-quick turn around ka ng March, aani ka naman ng July. Yung July naman, wala pa naman masyadong bagyo. So, yun, iwas muna ka, iwas pusoy muna tayo.
0: National Irrigation Administration Head, Eddie Gillian, sa panayam po ng Go Agri.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, 10 fish cage operators ang naapektuhan ng fish kill sa laganap po naman sa Magad Dam sa panayam po ng Ago, ng Go Agri. Pinahagi po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Vergara. Mas vulnerable o mas madalas magkaroon ng insidente ng fish kill sa Magad Dam kaysa sa mga natural inland bodies of water gaya po naman ng lawa. Tiniyak po naman ni Vergara na inilalatag na nila ang recovery plan para matulungan na makabangon ang mga apektado ng fish kill o pagkamatay ng mga isda. Aniya, pinag-utosan niya ni Agriculture Secretary Francis Chulorel Jr. na pag-aralan ang posibleng paggamit ng solar-powered aeration equipment para maiwasan ang pagkakaroon ng malawakang fish kill tulad nito.
18: Ang nangyaring problema ay yung aeration, no? Kasi bumagsak yung dissolved oxygen level at ang naging instruction niya. Tingnan later yung pagkakaroon ng mga solar-powered aeration equipment para sa ganitong pagkakataon ay maagapan yung pagkakaroon ng malawakang pagkamatay ng isda sa mga fish cages.
0: The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Vergara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pantala, hinimok naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Employers Confederation of the Philippines or ECOB na makiisa sa pagbuhat pagsusulong ng Progressive Wage Model o PMW. Ang isang sistemang nagugnay po naman sa pagtaas ng sahod sa pag-unlad ng kasanayan at productivity ng mga manggagawa sa Special Members General Meeting ng ECOB sa Makati City. Inabi ni Tolentino na layunin po ng PMW na mabigyan ng malinaw at unti-unting pagtaas ng sahod ng mga lower wage workers. At habang pinauunlad po naman ang kanilang kakayahan sa pamagitan po naman ng Test Accredited Training at Productivity Programs. Binigyan din man niya na kailangang magtulungan ang pamahalaan at pribadong sektor upang makabuo ng wage system na pata sa mga manggagawa at nakatutulong sa paglago naman ng mga negosyo. Dagdag pa ng Labor Secretary, mananatili ang umiiral na minimum wage na system na yan. Ayon lang PMW ay magsisilbing dagdag na mekanismo para sa mas maayos na wage progression. Noong Hunyo 16, ilagdaan po ni Tolentino ang advisory para po naman sa voluntaryong pagkamatupad ng progressive wage model sa mga lower wage workers sa construction industry. Ito ang unang hakbang ng DOLE na magpapalawak ng naturang sistema sa pagkipagtulungan ng mga employer ng iba pang industriya bago ito maipatupad sa mas marami pang sektor.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ang dala bilang suporta sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, patuloy yung pagtulong ng Department of Migrant Workers, katuwang po naman ng Department of Education sa mga lisensyadong gurong dating nagtatrabaho sa ibang bansa na makabalik sa pagtuturo. Dahil sa pamamagitan po ng programang sa Pinas, ikaw ang mamatser o SPIMS. Lali po ng SPIMS, ibigyan ng suporta ang mga lisensyadong gurong nagbalik mula po naman sa ibang bansa. 23 dating OFW na mga lisensyadong guro ang tumanggap po ng tig 20,000 piso na teaching assistance na may kabuang halagang 460,000 pesos. Ginawad ang tulong kasabay ng paglulunsad ng OFW Lounge and Facilitation Center sa Mactan Cebu International Airport. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo J. Cagdag, ituturing na double heroes ang mga benepisaryo dahil mula sa paglilingkod bilang OFW ay magsisilbi naman silang mga guro para po naman sa kabataang Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: At tanggapin ng 3 Pilipinong arsobispo naman ang pallium mula naman kay Pope Leo XIV, Vatican. Magdiriwang po nakapistahan ni na San Pedro at San Pablo ngayong araw. Bilang sa mga tatanggap, sina Cebu Archbishop Alberto Uy, Tabato Archbishop Charlie Inzon, at Nueva Segovia Archbishop David William Antonio. Magkukunahan ni Pope Leo ang banal na misa sa St. Peter's Basilica kung saan magpapalain at magkakalumang pallium sa mga bagong talagang Metropolitan Archbishops. Wala po naman sa iba't ibang panig po naman ang mundo. Ang pallium, isang puting kasuotang yari po naman sa lanat sinusunod sa balikat ng mga Metropolitan Archbishop. Inisimbolo ito ng kanilang pastoral responsibility pagkakaisa sa Santo Papa at pamumuno sa kanilang nasa sakupan. Bago ang seremonya, hiniling na si Bishop Uy ang panalangin ng mga mananampalataya para sa kanilang ligtas na paglalakbay at pagiging tapat na pastol ng simbahan. Undaon, nasa aming paggawad ng Pallium ay isa sa pinakamahalagang seremonya sa Vatican para sa mga bagong Metropolitan Archbishops bilang tanda ng kanilang misyon at pakikisa sa pamuno po naman ng simbahang Katolika.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itapos sa bayong dagat, Estados Unidos at Iran nagpalitan ng akusasyon ukol sa paglabag ng tigil putukan. Apo naman sa Radyo Pilipinas World Service, natungulat po naman ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Sumiklab muli ang tensyon sa gitnang silangan matapos malunsad ang bagong serye ng pag-atake ng Estados Unidos at Iran laban sa isa't isa. Kasabay nito ang pagpalitan ng mga naturang bansa na akusasyon ukol sa umano'y paglabag sa umiiral na ceasefire agreement. Nagugat ang pinakahuling sagupaan nitong Sabado matapos saluhin ng isang tanker ang may badila ng Panama ang isang drone attack sa Strait of Hormuz. Batay sa ulat ng BBC, ibinahagi ng US Central Commando Centcom ang tinamaan ng kanilang mga fighter jet ang 10 itinalagang military target sa loob at malapit ng naturang waterway bilang tugon sa walang humpay na agresyon laban sa mga barkong pangkomersyo. Samantala, lumaban pabalik ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Sa kanilang pahayag sa state media, kinumpirma ng IRGC na nagpakawala sila ng mga ballistic missile at drone sa 8 mahalagang infrastruktura ng US sa Kuwait at Bahrain. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Balitang sports, knockout stage ng 2026 FIFA Men's World Cup. Umpisa na. Alimula po naman kay Sports Radio 918 correspondent Ewan Bayato.
20: Matapos ang dalawang linggo na group stage action, umarangkada na ang knockout stage o round of 32 ng FIFA Men's World Cup 2026 na hosted ng Amerika, Canada at Mexico. Nauna nang nagtutuos ang Canada soccer team at South Africa football team sa Inglewood, California sa Amerika. Samantala, bukas maghaharap ang Brazil at Japan sa Houston, Texas, Germany at Paraguay sa Foxborough, Massachusetts, at Netherlands at Morocco sa Monterrey, Mexico. Sa Miyerkules naman, nakatakda ang tapat ng Cote d'Ivoire kontra Norway sa Arlington, Texas, France at Sweden sa New Jersey, at Mexico kontra Ecuador sa lungsod ng Mexico. Tatagal ngayon linggo ang round of 32 ng Men's World Cup. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lamang, ilan mo lang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
22: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
23: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili,
26: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin,
26: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: E muli po, magandang umaga Pilipinas. Tuloy tayo sa ating balitaan. Mga report naman, manggagaling po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tapos po naman ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ay natin ang batanes. Regulasyon sa paggamit po ng drone, inanunsyo ng Basco Flight Service Station. Detalye, nandiyan po naman si Marcel Estoy, Radyo Pilipinas, Batanes.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit na pinapaalala ng Basco Flight Service Station sa publiko na bawal magpalipad ng mga drone sa loob ng 5 nautical miles mula sa Basco at Itbayat Airport kung walang sapat na pahintulot. Ayon sa Basco FSS, kinaalarman nila ang sunod-sunod na ulat, screenshots at mga video mula sa mga nagmamalasakit na mamamayan patungkol sa mga ilegal na pagpapalipad ng drone. Madalas umunong namataan ang mga ito sa paligid ng Basco Plaza nang walang kaukulang briefing o koordinasyon na nagdudulot ng malaking banta sa kaligtasan ng manukal na biyaheng panghimpapawid. Dahil dito, formal nang naghain ng safety occurrence reports ng Basco FSS sa Civil Aviation Authority of the Philippines, SUCAP, Manila upang maimbestigahan at maaksyonan ang mga naturang paglabag. Pinapayuhan naman ang mga drone enthusiasts, residente at mga turista na sumailalim muna sa mandatory briefing at orientasyon sa tanggapan ng Basco FSS bago magpalipad ng anumang drone. Bukas ang kanilang tanggapan para sa orientasyon mula Lunes hanggang Biyernes, ganap na ulauna hanggang alas 2:30 ng hapon. Patuloy naman na nagpasalamat ang ahensya sa mga responsabling operator na sumusunod sa batas at sa komunidad na tumutulong upang mapanatiling ligtas ang kalawakan ng Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Archipelago Coastal Defense Preparedness Exercise 2026, nasasagawa po naman sa Burgos, Ilocos Norte. Detalye dyan si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawang.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inaasahang may sasagawa ang iba na namang pagsasanay ng pwersa ng Pilipinas at pwersa ng kaalyadong bansa. Ito ay ang Archipelago Coastal Defense Preparedness Exercise o APEX mula Hulyo 3 hanggang Hulyo 13 nitong taon sa Ilocos Norte at sa lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Major Kerwin Culiado, hepe ng Civil Military Operations ng 4th Marine Brigade na nakabase sa bayan ng Burgos, magkakaroon ng exercise sa naturang bayan sa Hulyo 4. Unang nag-abiso ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau for Protection at Philippine Coast Guard sa mga residente hinggil sa gaganaping pagsasanay. Bumiyahe na ang mga equipment noong Sabado galing Maynila. Layunin ng pagsasanay ay upang madagdagan ang kapabilidad ng mga tropa ng pamahalaan upang makapagbigay ng seguridad at kapakanan sa lipunan. Inaasahang dadalo naman sa pagsasanay si Major General Mark Anthony Blanco, ang ika-37 na komandante ng Philippine Marine Corps. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, Department of Agrarian Reform nagkaloob ng mga titulo ng lupa, relief certificates at agricultural support sa daang-daang benepisaryo mula po naman sa Cordillera Administrative Region. At detalye, diyan po naman si Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Daang-daang agrarian reform beneficiaries o ARBs mula sa Cordillera Administrative Region ang tumanggap ng mga titulo ng lupa, debt relief certificates at iba pang suportang pang-agrikultura sa ginanap na region-wide distribution ng Department of Agrarian Reform o DAR nitong June 26, 2026 sa lalawigan ng Kalinga. 647 ARBs mula sa Abra, Apayao, Kalinga at Mountain Province ang tumanggap ng kabuuang 625 na Certificate of Land Ownership Award o CLOAS at electronic titles na sumasaklaw sa higit kumulang 499 na hektarya ng lupa. Sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act, 861 ARBs ang pinagkalooban ng 1,005 na Certificate of Condemnation and Release of Mortgage o COCROMS na nagresulta sa pagpapatawad ng 9.8 milyon pesos na pagkakautang ng mga benepisyaryo. Bilang suporta naman sa pagpapalakas sa kanilang kabuhayan at pagunlad, nagkaloob din ng DAR ng farm machinery and equipment na nagkakahalaga ng 2.1 milyon pesos para sa anim na agrarian reform beneficiaries organizations ng Kalinga. Samantala, sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DAR Undersecretary Jessery Palmares ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang kapakanan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas at tiyak na pagmamay-ari ng lupa at mga serbisyong pansuporta sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, PTF, OMS at PRO5, takas ang kahandaan ng mga mamamayag sa Bicol sa magitan po naman ng tatlong araw na workshop. Detalye dyan si Gary Calcarillo ng Radyo Pilipinas, Salbay.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mahigit 50 mamamahayag mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region ang lumahok sa tatlong araw na Media Safety and Security Workshop na isinagawa ng Presidential Task Force on Media Security katuwang ang Police Regional Office 5. Layunin ng pagsasanay na higit pang palakasin ang kaalaman at kahandaan ng mga mamamahayag sa usapin ng kaligtasan, seguridad, disaster preparedness at etikal na pamamahayag, lalo na sa pag-uulat sa panahon ng kalamidad, kaguluhan at iba pang high-risk na sitwasyon. Sa tatlong araw na workshop, inalakay sa mga mamamahayag ang media safety, journalistic ethics, disaster at security risk assessment, hostile environment coverage, surveillance detection at stress management at psychological resilience. Sumailalim din ang mga kalahok sa mga simulation exercise sa first aid, CPR at wastong pagtugon sa mga insidente ng armed conflict. Ayon kay PTFOM's Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr., ang pagsasagawa ng workshop ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, protektado at nabibigyan ng sapat na suporta ang mga mamamahayag sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carcarillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tabay po lamang sa mga balita galing pa rin sa Visayas at Mindanao. Sandali po lamang, break muna ho kami. Babalik po kami, sandali lang.
25: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
9: Kaalamang ASEAN.
6: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto nyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Abot na po tayo mga minuto na makalipas. Sa ikanin po naman ang umaga, balikan natin ating balitaan. Dako muna tayo sa Visayas. Unahin natin ang Burungan. Ulong Dunong Program Payout. Isinagawa sa isang Samar State University Main Campus. Detalye, nandiyan po naman si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Burungan.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Isinagawang Tulong Dunong Program TDP Payout sa Eastern Samar State University Main Campus, Burungan City, kung saan nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga kwalipikadong estudyante mula sa Eastern Samar. Ayon kay Eastern Samar Lone District Representative Congressman Christopher Sheen Gonzalez, layunin ng Tulong Dunong Program na matulungan ang mga estudyante sa kanilang gastusin sa pag-aaral, kabilang ang mga proyekto, baon at pamasahe upang makapag-focus sila sa kanilang pag-aaral at maiwasan ang paghinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pinansyal na kakayahan. Sinabi rin ni Gonzalez ng programa ay isang mahalagang pamumuhunan sa kinabukasan ng kabataan at bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalawak ang akses sa mga programang pang-edukasyon sa Eastern Samar. Nagpasalamat din ang kongresista sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Commission on Higher Education, CHED, sa patuloy na suporta at pagpapatupad ng Tulong Dunong Program sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, probinsya naman ng Guimaras, masinigpitan ng border control sa magbiyahe ng mga pork products bilang pagbabantay kontra African swine fever. At detalye, nandiyan po naman si General Baclay, Radyo Pilipinas, Iloilo.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naglabas ng Executive Order No. 60 si Guimaras Governor Maria Lucille Nava na naguutos sa pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga pork products sa lalawigan bilang hakbang laban sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Batay sa Executive Order, kabilang sa mga ipinagbabawal na ipasok ang sariwa, frozen at processed pork products, gayon din ang mga hog van at livestock transport carriers na mula Negros Island Region, Region 6 at iba pang lugar sa labas ng Guimaras na naklasify bilang red zone. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ng hakbang ang pagpapalakas ng border control at pagkapatupad ng mas mahigpit na biosecurity measures upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng ASF sa probinsya. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Nueva Valencia ay tinuturing na yellow zone o high risk area, habang iba pang bayan sa Guimaras ay nanatiling nasa pink zone o mga ASF-free municipalities. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mandala, klase sa mga pampublikong paralan sa John Santos City, muling ibanig po naman sa Alternative Delivery Mode. Para po naman sa gagawing reassessment sa mga gusali matapos po naman ng 6.6 na magnitude dalindol at tumama noong araw po naman ng Biyernes. Detalye, nandiyan po naman si Marcel Dasalyo ng Radyo Pilipinas, Davao.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Muling ipinatupad ang Alternative Delivery Mode o ADM sa lahat ng paaralan sa lungsod ng General Santos simula ngayong araw, June 29. Ayon kay Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz, walang isasagawang face-to-face classes habang isinasa ilalim sa panibagong cultural reassessment ang o structural reassessment ang lahat ng paaralan kasunod ng magnitude 6.6 na lindol na tumama noong Biyernes, June 26. Pinayuhan din ng publiko na hintayin ang mga susunod na anunsyo mula sa Department of Education, Schools Division of General Santos City hinggil sa pagpapatuloy ng klase. Matatandang bumalik sa face-to-face classes ang mga paaralan sa Soccergen noong June 22 matapos ang 7.8 na lindol noong June 8. Sa mga paaralang hindi apektado ng lindol, subalit muling binalik sa ADM dahil sa naganap na malakas na pagyanig noong Biyernes, June 26. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: National Housing Authority nagkalupuan ang residential units sa Davao City para po sa pamilyang Paterbonya. Detalye dyan si Medias ng Radyo Pilipinas, Butuan.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Dumalaw ang tauhan ng National Housing Authority o NHA Caraga Regional Office sa pamilyang Baterbonya sa kanilang tirahan sa Barangay San Nicolas, Talacogon, Agusan del Sur nitong Biyernes, June 26. Ito ay para ipabatid na bukod sa nakikiramay ang ahensya, magkakaloob ang NHA ng isang condominium unit sa Madayaw Residences, Bangkal, Davao City, alinsunod sa direktiba ni NHA General Manager Joventay. Ayon kay NHA Caraga Regional Manager Erasmi Madlos, tinulungan ng NHA na magkaroon ng sariling bahay ang pamilyang Baterbonya matapos malaman na nasa danger zone ang kanilang tinitirhan. Bahagi na kasi ng Agusan River ang likuran ng bahay, kaya't binabaha sila tuwing malakas ang ulan lalo na kung may bagyo. Taos-puso namang nagpasalamat sa mga nakiramay at nagbigay ng tulong ang nagdadalamhating ina ni Bobet na si Ginang Raveline. Binermahan ng mga magulang ni Bobet ang form na bahagi ng proseso para sa awarding ng residential unit. Pero ayon kay Raveline, hindi man aniya mapapalitan ng anumang bagay ang kanyang anak. Inisip na lang niya na si Bobet ang nagsilbing instrumento para mabigyang katuparan ang kanilang mga pangarap na makaahon sa hirap ng buhay. Gaya ng pangarap ni Bobet, determinado ang mag-asawa na mapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid ng namayapang basketball player na si Bobet. Para sa Bagong Pilipinas, Mig Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, mga kwento ng mga Meranao bibigyan buhay sa short film competition ng Lanao del Sur. Mga detalye, nandiyan po naman si Johania Yusuf ng Radyo Pilipinas, Marawi.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Magiging entablado ng kultura at pagkamalikhain ng Lanao del Sur sa paglulunsad ng Maranao Lens 2026 Short Film Competition bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-67th araw ng Lanao del Sur o Pakaradiaan o Sarimanok 2026. Layunin ang patimpalak na hikayati ng mga filmmakers, student, organisasyon at iba pang malikhaing individual na isalaysay sa pelikula ang mayamang kultura, kasaysayan, tradisyon at pagkakakilanlan ng mga Maranao. Bukas ang kompetisyon sa mga individual at grupo, ngunit isang orihinal na entry lamang ang maaaring isumite ng bawat kalahok. Kinakailangan gamitin ang wikang Maranao na may English subtitles, tumagal ng 10 hanggang sa 12 minuto at isumite sa MP4 format na may full HD. Tatanggap ng mga entry hanggang alas 12 ng tanghali sa July 25. Paglalabanan sa patimpalak ang mga parangal para sa Best Picture, Second Best Picture at Third Best Picture, gayon din ang Best Screenplay, Best Actor at Best Actress. Ayon sa Provincial Government of Lano del Sur, higit pa sa isang kompetisyon ng Maranao Lens 2026 dahil nagsisilbi rin itong hakbang upang mapangalagaan at maipasa sa susunod na henerasyon ang mayamang pamana at identity ng mga Maranao. Para sa Bagong Pilipinas, Johnny Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ay muli po, sumayin niyo po ang kabuhan ng Radyo Pilipinas News Nationwide Monday Edition. Alam pa rin po naman ating mga kapatid ng Himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam pa rin po naman ni Alan Alianique, Hero Ilustre Rebrigado, nag-iiwan. Salamat, magandang umaga, Bayang Sinilangan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Anong nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Rico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice mixed with the rich

0: thickness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko
10: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
10: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga talapihitan. Kayo po ay nakikinig at nanonood, di lang sa amin pong talapihitan, no? Hindi lamang po sa aming AM band. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Unang araw po sa ating Linggo. Ilang araw na lang, susunod na buwan na po. Bayanan po natin ang ating mga panayam sa umagang ito. Hindi lamang yan, kukuha tayo ng mga update mula sa ating mga masisipag na kasamahan sa labas ng ating himpilan, and of course, ang ating weather at ang ating traffic para po doon sa ating mga kababayan na papasok sa kanilang mga trabaho. Sa ngalan po ni Ginoong Alan Alanige, ako muna ang inyong makakasama, Alcor Puz. Ito lamang po sa ating palatuntunang
10: Boses, kasama si Alan Alanige.
13: Ang inyong pong palatuntunang Boses ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service sa Himpilang Radyo Pilipinas. At kami po ang Radio Communication Arm ng Presidential Communications Office. Sama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 8 ng umaga. Hitik na hitik at punong-puno po ng balitaan ang atin pong palatuntunan sa umagang ito. Kumusta po kayo mga kababayan? Kayo po ba ay nakilahok doon sa White Ribbon Rally kahapon? Yan po ay ang rally na ginawa ng mga religious organization ugnay po ng katiwalian na nararanasan natin sa ating bansa. But this time, mga kababayan, alamin naman natin ang lagay ng atin pong mga pangunahing lansangan dito pa rin sa Metro Manila. Nakasama natin ang ating gabay ng lansangan na Ginoong Charlie Nazares mula po sa ating MMDA Metro Base.
10: Radyo Pilipinas Traffic!
13: Balikan natin ang ating gabay ng lansangan Ginoong Charlie Nazares. Kadalasan kapag ganitong unang araw ng Linggo, ano po, Lunes. Yung iba, medyo nahihirapan, ano? Unang bugso, medyo traffic talaga. Kaya kailangan nating malaman, mga kababayan, ano? Anong lagay? Atin pong mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Yan lamang yan sa mga tututukan natin sa umagang ito. Maya-maya makikibalita rin tayo sa atin ang mga masisipag na kasamahan dyan naman sa Pag-asa DOST sa kanila pong Weather Forecasting Center. Para po doon sa mga binabantay nating lagay ng panahon. Akaranas kaya ng sunod-sunod na pag-uulan ang Metro Manila. Dapat nga bang magdala ng payong nanggalang sa ulan na bago pumasok sa inyong mga trabaho, bago pumasok sa inyong mga paaralan. Bago ang traffic update niyan mula kay Kuyang Charlie Nazares, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa na ipamahaging food packs sa mga apektado ng lindol sa Mindanao, higit 650,000 na. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Alo palang tigil pa rin itong ang pagpapadala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang naapektuhan ng mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Ayon sa DSWD, umabot na sa 653,000 na family food packs ang naihatid nito sa mga apektadong komunidad, bukod pa sa 18,000 non-food items at nasa 13,000 ready-to-eat food boxes. Bahagi ito ng augmentation request mula sa mga lokal na pamahalaan na nakalaan naman para sa mga naapektuhan mula sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Kaugnay nito ay umabot na rin sa 729 million ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Nananatili ring available ang nasa higit 5 bilyong piso pang pondo ng ahensya para sa mga nangangailangang komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Ang oras po natin, 13 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
15: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
14: May OPM na rock.
16: Oh, hey! Pinoy ako!
14: May OPM na rap.
17: What you know last night, yo, it was the best.
18: May OPM na mabagal.
19: Agad magaganda ang mga Pinay.
14: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
20: Ang himig natin.
14: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Mas pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publico.
24: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
25: Colab.
26: World Service Sports Radio.
27: Ang taginting ng FM
28: at lakas ng AM
29: sa iisang himpilan.
30: Pinagsanib na puwersa
31: para sa mas malawak na
32: serbisyo publiko.
33: Radio Magazine 1278.
34: Sports Radio 918.
35: Radio Pilipinas.
36: Radio Publico
37: 738.
38: At Radio Pilipinas World Service.
39: Mapapakinggan na
40: sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3
42: the AM and FM collab.
43: Sa Capital 104.3 FM.
44: Radio Pilipinas.
45: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
46: Collab.
10: Radio Pilipinas is on Viber.
47: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
48: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
49: Stay on track with Radio Pilipinas on Viber.
50: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radio Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
51: Radio Pilipinas.
52: Radio Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Labing-anim na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738. Sa punto pong ito, tanggapin natin ang ating lagay ng lansangan mula pa rin sa ating masipag na kasamahan, ang ating pong gabay ng lansangan, Ginoong Charlie Nozares, mula po yan sa MMDA Metro Base.
10: Radyo Pilipinas, Traffic!
53: Maganda
0: magandang umaga sa iyo kasamang Al, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA Southbound nakakaranas po ng pagbagal simula dyan sa may panulukan ng West Avenue hanggang sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na po pagdating naman dito sa may Ermin Garcia sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Moderate din na sa may Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating ng Malibay sa Pasay, dyan po nagkakaroon muli ng pagbagal hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula dyan sa may Park Avenue, moderate traffic lamang po yan hanggang sa may Taft Avenue. At pagdating naman dito sa may Magallanes sa flyover, muling babagal ang daloy ng traffic. At tuloy-tuloy yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderately moving naman sa may Relayan sa Mandaluyong hanggang sa may bahagi naman ng J. Vargas. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Gate 3 ng Campo Aguinaldo patungo naman ng Santolan bago umakyat ng flyover. And after ng Santolan, maluwag na ang daloy ng traffic papunta ng Cubao hanggang makarating na po yan ng Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue naman southbound lane na dyan lamang po sa may Capitol Hills, moderate traffic yan hanggang sa may Philippine Public Safety College. At masusundan na po yan pagdating na dito sa may C5 Eastwood, moderate to heavy traffic na rin. Hanggang sa may intersection ng Green Meadows. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman po sa may Ortigas. Patungo na po yan dito sa may Market. At ito naman mayroon kasing isang nasira ang sasakyan dyan po sa may bago dumating din po ng Market. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig. Moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may intersection ng McKinley. At muli po tayong makakaranasan ng moderate traffic pagdating na ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may intersection ng Lanusa. Pagsapit naman po dyan sa may Libis sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may intersection naman yan ng Biserano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas rin po ng pagbagal simula dyan sa may Regalado Highway hanggang makarating na po yan dito na sa may Commonwealth Market. At moderately moving naman dito sa may bahagi ng Luzon hanggang Tandang Sora. At pagsapit naman dyan sa may Techno Hub, muling babagal ang daloy ng traffic. Papatungo po yan ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan naman ng North Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
13: Yan ang ating traffic report mula sa ating kasamang si Kuyang Charlie Nosaris. Gapin naman natin ang ulat ng ating kasamang si Lawrence Tanhoko. Grupong The Passenger Forum hiniling sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang Manila International Authority o MIAA hinggil sa utang na halos 3.8 bilyong piso ng isang cargo handling company. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Hiniling ng grupong The Passenger Forum sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ng Manila International Airport Authority o yung MIA hinggil sa pagpapagamit ng mga pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport sa kumpanyang Cargo House Incorporated. Sa kabila ito ng utang ng kumpanya na aabot sa mahigit 3 bilyong piso na ilang dekada na umanong hindi pa nababayaran. Ayon sa advocacy officer ng The Passenger Forum na si Mark Quinto, hinihiling din nila sa ombudsman na pagpapaliwanagin ang ahensya kung bakit pinapayagan pa rin umano ang kumpanya na gumamit ng ari-arian ng paliparan kahit na mayroon itong utang. Batay sa statement of account ng MIA, hanggang nitong ikasampu ng Marso ng kasalukuyang taon ay nasa 3.7 billion pesos ang kasama o kasama ng interest ang utang. Sinabi rin ni Quinto na bahagi ng utang ng Cargo House Incorporated sa MIA ang pag-upa sa isang bahagi ng paliparan na hindi kasama sa anumang kontrata, habang isang bahagi naman ay nasa isang kontrata na natapos noong February ng taong 2008. Bukod dito, hinihimok din nila ang Ombudsman at Commission on Audit na isampina ang mga naturang kontrata, billing records, collection actions at occupancy documents na may kaugnayan sa kumpanya. Patuloy namang sinisikap ng Radyo Pilipinas na kunin ang panig ng mga kumpanyang may kinalaman sa nasabing usapin. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat kasama ang Lawrence Tanhoco. Ilang paalala naman po mula sa ating Department of Migrant Workers. Tulong at suporta para sa mga overseas Filipino workers na nagbalik bansa upang ipagpatuloy ang kanilang propesyon bilang mga guro. Bilang pagsuporta po sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, natupad ang kanilang hangaring makabalik sa silid-aralan sa tulong po ng Department of Migrant Workers, katuwang ang Department of Education sa pagpapatupad ng SAPINAS, ikaw ang MAMATSER o yung SPIMS programa para sa mga lisensyadong gurong nagbalik bansa matapos ang kanilang pagtatrabaho sa ibayong dagat. 23 dating OFW na lisensyadong guro ang tumanggap ng 20,000 piso na teaching assistance bawat isa na may kabuuang halagang 460,000 pesos. Bilang suporta po yan sa kanilang muling pagbabalik sa propesyon ng pagtuturo. Sa awarding ceremony na isinagawa kasabay ng paglulunsad ng OFW Lounge and Facilitation Center sa Mactan, Cebu International Airport, kinilala ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cacdac ang mga benepisyaryo bilang dobleng mga bayani, mga dating OFW na ngayon ay nagsisilbing mga guro na humuhubog sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino.
49: Boses kasama si Alan Alanige.
13: Dalawamput apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
49: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede ring pang love life mo. Number 1, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go! Okay.
4: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
49: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Boses kasama si Alan Alanige.
13: Dalawamput anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, Babalik ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Makailan po ni-launch ng DBM ang kanilang programa, yung tinatawag nilang DBM Compass and the Public Financial Management Reforms Roadmap. Ito po yung panibagong fiscal policy sa ilalim po ng Marcos Administration. At sa umaga pong ito, alamin natin paano po makakatulong itong mga reformang ito upang palakasin at patatagin ang investor confidence dito po sa ating bansa. And not only that, yung tinatawag po nating credit worthiness para mataas at mas katiwa-tiwala yung ating credit score. Alamin din natin na magiging financial fiscal outlook ng ating pong bansa kaugnay nito. Kakasama natin ang ating pong economist, Professor Astro Del Castillo. Ito, kilalang-kilala po natin ito. Professor Astro, sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
13: Po, Professor Astro, sir, it's nice to hear from you again. Nitong nakalipas na June 26, nilaunch ng DBM kasama ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itong tinatawag nila na PFM Reforms o yung Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028 at yung DBM Compass o yung Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. Gaano po ba kahalaga sa atin pong bansa ang maayos na public financial management at sa pagpapanatili po ng fiscal stability at pangmatagalang paglago ng ekonomiya sa ating bansa?
5: Yes, maganda katanungan yan, Al, no? Actually, kaya tinawag itong PFMR roadmap for 2024 to 2028 dahil ito ay talagang pinag-aralan, no? Pinag-aralan para maayos yung design, maayos yung mga detalye na magli-link up sa mga different agencies including LGUs, no? So basically this is an important reform agenda, no? Yung itong public financial management reforms and yung COMPASS. It's a step towards the right direction because it makes a more effective system, no, for the proper linkages amongst government agencies and even local government units, no? So mas positibo ang magiging resulta in the future, lalo na kung tama yung implementation.
13: Opo. Prof. Astro, sir, ito palang mga reforma na to, bukod dun sa nabanggit natin kanina, also introduces, or not just introduces, but mas pinalalakas nito, pinaiigting nito, yung transparency sa budgeting at sa paggastos po ng ating gobyerno. Paano naman po ito nakakatulong doon sa business confidence at investment climate dito po sa ating bansa?
5: Tama po, no? Isang objective na itong reforma na ito ay transparency. Not only sa public but also sa investors and potential investors, no? So paano itong makakatulong? Number one ay very important kasi ang transparency and good governance, no, sa mga investors. This will basically entails us to have a clear picture kung anong direction ang gustong gawin ng gobyerno, mas makakapagplano kami ng mas maayos, no? Sa ganyang resulta ay mas magiging epekte yung pagde-deploy ng resources ng gobyerno, no, which eventually will be positive not only to international investors, rating agencies, but local investors as well.
13: And speaking of local investors, dito naman po sa pagpapalakas ng tiwala natin sa private sector, of course, meron po tayong mga nababalitaan, ano, na hindi wastong paggamit ng public funds, ng pondo, kaba ng bayan. Sa inyo po bang pananaw makakatulong itong DBM Compass para mas magkaroon ng tiwala ang pribadong sektor sa paggastos ng ating pong pamahalaan?
5: Yes, Al, no? Malaking tulong to, no? Malaking tulong to, lalo na kung ma-implement to ng maayos ang itong reforma na ito, no? Ito yung very challenging sa atin sa Pilipinas, no? Madami tayong ideas, madami tayong batas, madami tayong reforma. Pero yung implementation is really the key, eh. Kaya kami sa private sector, academe, we usually partner talaga with the government, no? Be a third party also looking at and helping out in these reforms, no? So sana talaga very effective maging maayos yung implementation.
13: Mm-hmm. At bukod po dito, no, from the national level, of course, yung mga pondo na ipinamamahagi po, no, from the national level trickles down to the local governments. At isa pong feature pala nitong DBM Compass is namo-monitor din po yung paggamit ng tinatawag nating LGSF, ano, yung additional na pondong ibinibigay sa mga local government units. From an economic perspective po, Professor Astro, sir, paano po nakakatulong yung tinatawag nating decentralized access para mas mapasigla po natin ang atin pong GDP at yung atin pong GRDP?
5: Well, Al, ang pinaka-basic kasi dito is maayos ang deployment ng resources, mabilis. Kung mabilis ang deployment ng resources from central government to the different agencies, government agencies, no, particularly yung LGUs, no, mabilis ang pagbigay ng serbisyo, no, at maayos yung implementasyon ng project. So very very critical to, very important.
13: And sa isang banda naman po, Professor Astro, ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ano po, sunod-sunod yung kanyang mga state visit, not only the state visits, but of course, yung mga pagbisita sa kanya, no, ng ating mga state heads dito sa bansa, nagkakaroon ng courtesy call sa Malacanang. Does this mean, sa inyo pong palagay, na nakikita ng ating pong mga kapitbahay na bansa at ng iba pang mga bansa, no, especially from the EU and of course the United States, na ang Pilipinas po is a viable investment hub dito po sa Southeast Asia?
5: Well, definitely, no. These are basically the initiatives of the Philippine government, the administration, no, in reaching out to our talagang allies and shared partners, no, international partners. Nakakatuwa rin naman na tuloy pa rin ang kanilang interest na pag-invest dito sa ating bansa at tuloy pa rin ang biyahe ng presidente natin, no, para ibenta ang potensyal ng ating ekonomiya, ng ating bansa. Very important lalo na ngayon ang investments, no. Talagang tinamaan tayo doon sa announcement ng presidente noong last year about yung mga ghost projects, no. Hanggang ngayon, talagang pinipilit natin makabangon itong pagbisita na ito at pagpunta rin sa atin ng mga ibang gobyerno na leaders ng different governments, no, will really help, no. But the key really is to make our government agencies more effective, more efficient, no, para naman talagang magkaroon ng ease of doing business. That's one obstacle, eh. So mahirap naman talaga kung alis ang ating Pangulo, naghahanap ng investments pero hindi pa rin maayos ang ating ease of doing business. Kailangan talagang tutukan yan, no? Kailangan tutukan yan. Kaya kami, sa private sector, sa academy, nakikisa sa gobyerno na maiayos to, no? Para mas maka-attract ng investments, mapalakas ang ating ekonomiya.
13: Opo, and actually yung nakakahiya mga minin, yung EODB rating natin medyo subpar. Ayan. But Professor Astro, sir, from your perspective naman po, bilang kayo ay kabilang sa private sector, not only the governments ng iba't ibang mga malalaking bansa, ng mga first world countries ang nililigawan natin, so to speak, na magmamuhunan dito po sa ating bansa, but also large conglomerates, yung mga malalaking kumpanya sa iba't ibang mga bansa. At this point in time, gaano po ka-attractive ang Pilipinas sa mga malalaking conglomerates as a siguro potential investment partner po?
5: Well, matagal na tayong tinitingnan ng mga malalaking businesses, no. Hindi lang mga malalaki, kahit yung mga startups, no. Talagang isa tayo sa mga kandidato. Talagang may mga kailangan lang talaga tayo iayos dito sa ating bansa. Hindi lang yung ease of doing business, lalo na yung cost of doing business. Ito yung mga obstacles, eh, na ina-address naman ng gobyerno, pero kailangan bilisan lamang, no. Yung cost doing business, isa dyan, yung kuryente, no, Al. So, very important yan. Hindi lang yung cost, no, pati yung steady supply. Kung magiging active partner tayo sa Pax Silica, no, which will attract yung mga investments talaga sa technology, no, sa mga BPOs, artificial intelligence, we need to strengthen our power and energy sector, no. Kailangan may assured supply at mababa yung cost, no. So sana ma-overcome tong obstacles na to, but nonetheless, no, marami pa rin na may mga interest pa rin sa ating bansa na maglagat talaga ng kapital.
13: Opo, and thank you for voicing out my thoughts, Professor Astro. Ano, yun nga iniisip ko. Kung lumahok tayo dito sa Pax Silica, pero manipis yung supply ng kuryente sa ating bansa. Parang medyo kakaiba yata yun, ano. But hopefully, ano po, maybe it's time na yung mga independent power players naman dito sa ating bansa ay makilahok din. Ano, and not just the yung mga malalaking power concessionaires natin ang kabilang dito sa, kumbaga, power race dito sa ating bansa. Lastly po, ano po ang palagay ninyo? Maaaring mga bagay na dapat nating isalang-alang para mas mapalakas po yung kumpiyansa ng ating mga investors. Bukod po doon sa nabanggit natin ano, na napagpapalakas sa ating ease of doing business, sa pagpapabilis, para po manatiling matatag ang fiscal outlook po ng ating bansa.
5: Well, Al, itong reform, financial management reform is very important. No? Talagang it will hopefully magnetize, attract once more, no, mga serious investors sa atin. Dahil meron na tayong maayos na sistema na pwedeng i-implement. No? Kaya very important talaga yung pag-implementa na itong sistema na ito. No? Yung pangalawa at pangatlo na importante na para ma-stabilize yung ating ekonomiya, sana maging self-sufficient na tayo sa pagkain, no, lalo na may mga hinaharap tayong crisis, no, na katulad ng mga natural disasters na na-experience natin ngayon, no, na nakakaapekto sa food and health security. Kailangan ma-address 'yan, no. And of course, yung power and energy na paulit-ulit namin sinasabi sa pribado sektor, sa akademiya, no. Ma-solve mo lang tong tatlo na ito, no. Mapalakas mo lang tong tatlong concern natin. I'm sure talaga magpo-flow ang investments dito sa ating bansa at mas gaganda pa ang ating credit rating.
13: Okay, with that, maraming salamat po no sa napakagandang insights na ibinahagi niyo po sa amin in your expertise this morning. Professor Astro Del Castillo, mabuhay po kayo sir as always. Maraming salamat po.
5: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
13: Maraming salamat po ang ating pong ekonomista, Professor Astro Del Castillo.
49: Boses, kasama si Alan Alanige.
13: Parehas kami nang iniisip ni Professor Astro Del Castillo. Not just us, mga kababayan. Hindi naman, it's not mutually exclusive to us. Pero mga kababayan, isipin po natin, common sense. Bakit tayo lalahok ano, sa mga proyekto, sa mga infrastruktura that is very power hungry. Ano po, yung talagang kakain doon sa ating power grid. Yung mismong mga maliliit nga na mga or bahay, mga factory, eh medyo numinipis na yung supply ng kuryente natin. Maybe it's time na magkaroon ng iba pang mga power concessionaires at hindi lang hawak na mga ilan-ilan. Alam nyo mga kababayan, very basic principle sa economics na yung magkakaroon ng laban o agawan sa market ano po, stimulates growth. Ibig sabihin, tayo mga kababayan na magbebenepisyo kung itong mga power concessionaires na ito ang naglalaban-laban para po magbigay ng mas maayos at mas murang serbisyo para sa ating bansa. Ang oras po natin, 40 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
49: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
49: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Boses kasama si Alan Alanige.
13: 42 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Swerte tayo ngayong umagang ito, makakausap po natin mula po sa DOST ang ating pong FIVOX Director Teresito Bacolcol. Director Toto, magandang umaga po.
16: Yes sir, magandang umaga rin po sa inyo.
13: Opo, Director Toto, makikibalita lamang po kami sa mga nangyaring nakalipas na lindol over the weekend dito po sa Pangasinan. And I think nagkaroon ulit yata no, ng lindol dyan pa rin sa bahagi po ng Mindanao. Ano po ang rason ng mga pagyanig na ito?
16: Okay, so yung sa Pangasinan, meron tayong tinatawag na earthquake swarm. And ito ay nagsimula noong May 27 and until now. Ang so far, nakapagtala na tayo ng 329 earthquakes and ang yung magnitude is from 1.8 to 5.1 and out of the 329, isa lamang yung naramdaman ng mga tao. So, ngayon, ano bang ibig sabihin ng earthquake swarm? So, ang earthquake swarm is, this is sequence of earthquakes na nangyari within the same general area over a relatively short period of time. Na wala tayong identifiable main shock katulad unlike ito nung the usual main shock after shock sequence dito sa earthquake swarm wala tayong makikita ng main shock and more or less comparable in magnitude yung mga nangyayari. Now yung earthquake swarms are generally observed sa mga tectonically active regions katulad ng bansa natin and in fact this is not the first time na nangyari ito sa Manila Trench. Meron din tayong earthquake swarm noong December 2024 sa Santa Catalina naman in Ilocos Sur. So eventually, nag-dissipate naman yon, and we're hoping na ganito rin yung mangyari sa earthquake swarm na to. Eventually, the earthquake swarm may or may not lead to stronger earthquakes. But nakikita natin sa pattern ngayon, ang for the past 24 hours, tatlong earthquakes na lamang yung na record natin sa Pangasinan. So unlike nung between June 24 to June 25 in a day nakapagtala tayo ng 30 earthquake and nung yung June 1 to June 2 27 earthquakes. So ngayon anim na lamang or tatlong earthquakes yung naitala natin. So sana tuloy-tuloy na ito, mag-dissipate na eventually.
13: Director Toto, sir, so you mean to say ito pong activity na nararamdaman natin, yung earthquake swarm, eh dahil po ito sa Manila Trench. Gaano po ba kalayo ang haba na itong Manila Trench from what distance to what distance po?
16: Yung Manila Trench is more than 1,000 kilometers, 1,200 from Western Luzon, sa may Ilocos area pero nasa dagat up to Mindoro Island.
13: So kung nasa dagat po ito, Director Toto, wala naman pong dahilan para magkaroon ng tsunami o nagtataas din po tayo ng mga warnings from time to time?
16: Well, nagsasabi lamang tayo na may earthquake swarm and ang pinakamataas is 5.1. Yung 5.1 hindi po yan makapag-generate ng tsunami. But as I've mentioned, earthquake swarms may lead or may not lead to stronger earthquakes. So ang kailangan gawin ng ating mga kababayan ay maging vigilant. Dapat alam nila yung natural signs of an impending local tsunami, katulad ng biglang pagbagsak ng tubig, tubig-dagat, biglang kapag may malakas na pagyanig na halos hindi na sila makatayo, and kapag may mga roaring sound o yung dumadagundong na sound coming from the sea, kahit isa man lang dito sa tatlo ang kanilang ma-observe, then they have to move right away to a higher place.
13: And with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Director Teresito Bacolcol ng DOST FEVOX. Mabuhay po kayo sir at maraming salamat po. Magandang umaga sir.
16: Maraming salamat din po.
13: Ating pong nakapanayam, Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST FEVOX, ang kanilang pong director.
49: Boses, kasama si Alan Alanige.
13: Oras po natin, 47 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po muli ang inyong palatuntunan matapos ang ilang mga paalala.
49: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: Pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Colab.
17: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
21: Ang tagintig ng FM.
22: At lakas ng AM.
23: Sa iisang himpila.
24: Pinagsanib na puwersa.
25: Para sa mas malawak.
26: Mas maraming mararating.
27: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
28: At serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Radyo Pilipinas.
19: News nationwide.
29: Trending issues na pinag-uusapan.
30: World News in 5.
31: Ang inyong institusyon
32: sa Philippine Sports Broadcast.
33: Di papahuli
34: sa mahahalagang kaganapan.
35: 66 Informasyon.
36: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko
38: 738.
39: Sports Radio 918.
40: Radyo Magazine 1278.
41: At Radyo Pilipinas World Service.
42: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
43: Mapapakinggan na
44: sa Capital 104.3 FM.
45: Capital 104.3.
46: Radyo Pilipinas World Service.
47: Sports Radio.
48: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
50: The AM and FM collab.
53: Sa Capital 104.3 FM.
54: Radyo Pilipinas.
55: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
56: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
57: This is a public service announcement.
58: Discipline is the key.
59: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
60: Kilatisin ang sarili.
59: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
61: Importante rin na ating laging isipin.
59: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
62: Isang mahalagang paalala
59: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
63: This is a public service announcement.
64: Public service announcement
65: from PBS,
66: Presidential Broadcast Service
67: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
68: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
69: Radyo Pilipinas.
70: Radyo Publiko.
49: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Mampong minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga talapitan. Ako magpasalamat sa atin pong mga nakapanayam ngayong umagang ito. Director Teresito Bacolcol mula po sa FEVOX. And of course, maraming salamat din Professor Astro del Castillo, ang atin pong ekonomista. Ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako po ang inyong naging lingkod, Al Corpus. Maraming salamat din sa ating mga nakakatuwang dito sa ating technical and production side. Sa atin pong Wirecast, nandyan si Arnel Villamor and of course ang ating co-pilot, Boss Rovan Malilin. Maraming salamat din sa aking mga naging executive producers for this morning, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Bayanan po ang susunod na palatuntunan, kasama pa rin ang inyong lingkod, Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Mabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga and God bless us all, everyone.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Flight PR1043, now boarding.
3: Hey, that's us!
4: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
5: Dreaming of love while cruising at high altitude.
6: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
5: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
4: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
6: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
5: Leave all your worries as we soar over the clouds.
4: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
5: They'll be shooting stars through time and space.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.